0: lang yan, yung 6 months before the actual election date. Tapos pagkatapos sa election, sa susunod na ulit or after 3 years. Pero itong ginagawa natin sa thesis ay consistent na pagpapaliwanag sa ating mga kababayan, consistent na diskusyon patungkol sa election. At hindi lang election, kundi pa pamamahala or governance. Kasi naniniwala tayo na hindi pwedeng 6 months before lang pinag-uusapan ng mga usaping pang-eleksyon, pinag-uusapan ng usaping pamamahala na may kinalaman sa eleksyon. So napakalaking tulong yan kasi ito na yata yung pinaka-consistent na voter education program kung titingnan natin buong Pilipinas. Kasi 4 years, 2 Thursday every month natin ginagawa to. So malaking usapan ng napakahalagang parte na ating politika at na ating lipunan.
1: Mm-hmm. Okay. Bishop?
2: Yeah. Alam mo, tuwi na kapag kausap natin ng lente, parang talaga nagliliwanag ang dapat na ambag ng bawat isa. Mm-hmm. Hindi natin, alam mo, yung minsan ang talagang problema natin, no? Nangyayari itong mga bagay na ito. Palagi nating binabalik, kung marunong lang tayo talagang pumili ng kandidato, kung marunong tayo mag-ilatis. For years, we have been doing this. Pagkatapos, ito na naman. Mm-hmm. Halimbawa, pinag-uusapan nga namin kagabi lang, no? Itong sa lower house, medyo mm-hmm. pumasa na yung, ano, yung bill patungkol doon sa...
1: Dynasty.
2: Oo. Oo. Alam mo, maraming komentaryo dyan mm-hmm. na hindi naman ito ideal. Hindi, mm-hmm.
1: Maraming
2: loopholes. Malabnaw. Mm. Ito na naman tayo. Kailangan na naman natin. Gigisingin na naman natin ang tao. Hindi ba? So, but it's a blessing to have Lente around sa mga bagay na ito. Mm-hmm. I have been with a lot of advocacies. Isipin mo dati, syempre yung one vote, di ba? Movement and mm-hmm. everything. We have been doing partnership with a lot. Pero, para sa Lente, huwag kayo magdidili, maglente kayo palagi. Oo.
0: Ako, sabi ka, Bishop, pangako namin yan sa inyo. Lagi tayo, ano, hindi tayo mababrown out, hindi tayo magkakaroon ng blackout. Powered by the sun tayo, natural na tayo.
2: That's great.
1: Mm-hmm.
2: Okay. That's great.
1: So, nabanggit na nga lang din, medyo tanungin ko na lang din, Attorney Ona. So, what happens next ngayong third and final reading na? Yung anti-political dynasty bill
0: sa well, House. Sa House, tapos na yan. Oh. Ang pinag-uusapan na lang ay sa Senate. Pero dahil nga meron pa tayong napaka long winding na teleserye ngayon sa Senate, hindi pa ganun ka-fix talaga ang leadership. Hindi pa natin alam at kaka-adjourn lang nila kahapon. So magpapatuloy yung usapin na anti-political dynasty sa simula ng second regular session or pagkatapos ng SONA ng ating presidente. Yung ano naman, nag-agree ako kay Bishop na yung anti-political dynasty sa House ay ano talaga, watered-down version. Marami pa rin makakatakbo sa isang pamilya. Dahil ang tinitignan, teritoryo eh. Pero, hopeful naman tayo dun sa version sa Senate.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung version sa Senate ay mas restrictive. Pwede lang makatakbo sa isang national at isang local. So yan ang mas restrictive at nakikita nating magandang version ng anti-political dynasty. So yan yung mangyayari. Kailangan pang matapos sa Senate at pag natapos na sa Senate yung anti-political dynasty bill version mm-hmm. nila, magbabaycam. At yan yung mas interesting kasi mm-hmm. paano i-resolve yung sobrang magkaibang version na anti-political dynasty. Sino magi-give way sa House o sa Senate?
1: So ang posture natin, hindi tayo papayag na pwede na yan. Basta mayroon lang.
0: Kasi may version naman na maganda eh. Merong mm-hmm. version na talagang malaki na yung tulong. Alam ko marami sa mga kasama natin sa civil society ay ang pinipilit, ay ang gusto ay fourth degree. Mm-hmm. Pero kasi mahirap talaga patunayan ng fourth degree of consanguinity and affinity na pag-usapan na natin yan, Ma'am Heidi, in other mm-hmm. previous episodes. So talagang tinitingnan natin yung version ni Senator Risa or ng Senate na talagang malaki na yung tulong.
1: Okay.
0: Nabanggit din ni Bishop Ruben na kung tama yung binoboto natin, hindi tayo magkakaroon ng ganito problema. Every election na lang, tuturo tayo paano bumoto.
1: Mm-hmm.
0: Pero kasi meron din tayong maliit na supply. ng maayos na pagpipilian.

0: So itong anti-political dynasty ay isang paraan na nakikita natin na may demand for good candidates. Mm. At finally, yung supply ay magkakaroon kahit papaano ng good candidates kahit papaano. Kasi wala, mapipilitan ang ating mga political families na hindi na tumakbo because of this anti-political dynasty law.
1: All right. Yan. And Attorney Ona,
2: alam
1: last...
2: Mo, kung mababatas ako, mag-ano ko ng bill na anti-political post. Anti-political posturing.
1: Bishop, umuwi ka na nga dito. Ang dami mong mga brilliant ideas from Cebu. Attorney Ona, last na lang, ano po ang inyong panalangin or wish for FEBC-DZAS?
0: Ang panalangin po namin para sa FEBC-DZAS ay patuloy lang po ang ating mission sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Kasi malaking tulong po sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan ang ganitong programa at ang ganitong istasyon. Kasi kahit ano, pa-mainstream na or laging sa internet tumitingin, ito naman ay na-access na sa internet. So laging mahalaga ang mga ganitong source of information. Mm-hmm. Good, truthful information. Kasi yan naman talaga ang isa sa mga kalaban natin ngayon sa lipunan, ang disinformation of things. So kaya, patuloy lang po sana ang mission natin sa FEBC-DZAS.
1: Yan. Thank you po. At maaasahan niyo po kami na patuloy na makakatuwang yun nga ano, sa ating pag-educate sa atin pong mga kaagapay. God bless you, Attorney Ona. Thank you for the partnership.
0: Thank you po. Thank you, Bishop.
1: Yan. Yes. Oh, Bishop, ano na naman yung ano mo? Brilliant idea mo? Anti-posturing. Totoo naman.
2: Anti-political posturing.
1: Oh,
2: kasi kung ano-anong ginagawa, ang totoo niya, naghahanda lang sa 2028 eh.
1: Dapat naaamoy na natin yun, ano, Bishop? Na tutunugan na natin yun. Dahil nga, nagmamature na tayo dahil sa kabi-kabilang mga voter education. Dapat ay napapakiramdaman na natin kung nagpapapogi lang at saka nagpapaganda. Diba? Tapos kapag ka nakaupo na, nakakalimutan na tayo pala yung boss nila. Diba? Okay.
2: Okay.
1: Dami mong baon, Bishop, ha? O, eto na naman. Nakikita mo kasi yung mga nasa Zoom natin. Ang dami nating ka-partners, eh. Lago tayo. Di tayo nakapag-desa ngayon. Maniningil yung mga kaagapay natin. Eto na muna. Isa pa sa long-time partner natin, ang World Vision Philippines. Kasama natin ngayon si Ma'am Lay Kimayong. Ma'am Lay, good morning. Happy anniversary po sa atin.
3: Hi, Miss Heidi po and Bishop. Good morning po and happy anniversary po sa inyo. Imagine that, 78.
1: Oo nga.
2: Yes.
1: Ma'am Lay, nasa Manila ka lang?
3: Opo, nandito po ako ngayon sa Quezon City.
1: Hindi ka naka-deploy ngayon, ha? Okay. So, sa mahabang panahon, paano rin po, kagaya ng mga tinanong ko kanina sa PBS, sa Lente, paano rin nakakatulong po ang ministry, broadcast ministry po ng FEBC Philippines sa inyo dyan sa World Vision?
3: Actually, ang dami pong tulong po na bibigay po ng DZAS FEBC po sa atin po sa World Vision. So, meron po akong limang nilista.
1: Ba?
3: Ang una po.
1: Go.
3: Kasi hindi ko kaya maglista ng 78.
1: Sige, lima. Ano yan?
3: Po yung, una po, yung amplifying advocacy and awareness. So sa pamamagitan po yung mga broadcast messages po, nipapabot po natin yung mensahe na about child protection, yung child rights, about health and nutrition, at marami pa pong iba. Yung pangalawa po doon is yung mobilizing support and action. Kasi sa pamamagitan po ninyong mga tagapakinig po, mga kaagapay po, nai-encourage po sila po na mag-donate or mag-ibahagi sa ating child sponsorship or mag-volunteer or mag-pray na may mangyaring pagbabago sa mga nangyayari sa atin ngayon. Which leads me to my third point actually, which is yung strengthening faith-based messaging. So, sa Christian Radio Network po, ang World Vision po is isang Christian organization. Mm-hmm. So, mas na i-share po natin yung mga mensahe po ng hope, joy, and justice sa mga panahon ngayon, mga nangyayari sa ating mga, sa ating bansa or sa buhay ng ating mga kababayan po.
1: Mm-hmm.
3: Tapos po yung pang-apat, yung providing yung platform po for stories of impact. So ang World Vision po, sa kabila ng mga numbers, no, numbers ng mga bata, pamilya, or community na natutulungan, ay totoong buhay po na nababago po. So nasi-share po natin yung mga testimonies po, yung transformation. Isa po yung hindi ko makakalimutan actually is yung si Princess. So isang bata mula sa Mindanao na kulang sa confidence, mula sa mahirap na pamilya, pero sa pakikibahagi niya sa World Vision po, mas ano tawag dito, nahubog siya maging youth advocate, maging child leader, nakapunta po siya sa ibang bansa para po magsalita sa mga leaders. And ang nakakatawa po, ngayon po actually, last year lang, hindi ako nagkakamali, naging staff po siya ng World Vision. So she's giving back, no?
1: Mm-hmm.
3: And isa po kayo sa nakatulong po sa mangyari yung mga ganitong kwento. Praise at sa hapon lang, actually, nung isang araw pala, yung hindi ko, alam mo yung 13 and 15 years old na si Hans at Crisalea, mm-hmm. Iniisip ko ano yung ginagawa ko during ng time na yun. Pero sila yung kinausap yung mga leaders mula sa Asia ng World Vision offices. Iba na 10 leaders, may mula sa regional leader, mula sa global, pero sila yung nag-facilitate. Tapos parang nakakamangha, hindi ko talaga maisip, ganun na ba ako ka-confident nung bata ako, mga ganung edad. Tapos po yung panglima po, yung partnering po sa campaigns and advocacy moments, hindi ko makakalimutan how very helpful talaga yung DCSF-EBC during our emergency responses. Sa mga panahon na maraming mga sakuna, tapos pangalang nakikita mo yung mga nasira mga bahay, mga ganun. Pero sa tulong nyo, marami po tayong mga natulungan. Kaya praise maraming God. Maraming salamat po.
1: Mm-hmm. Habang pinapakinggan ko yung lima, Bishop, nakikilabutan ako. Diba? Kasi parang tayo nandito lang sa four corners ng ating studio, pero yung impact ng broadcast na maririnig mo sa ating mga partners, thank you Lord talaga and praise
2: ako,
1: be to God.
2: Ako nga ang naiisip ko, eh, ano pang pwedeng gawin in the future? Eh?
1: Mm.
2: Diba? Eh, kasi hindi naman tayo matatapos after we celebrate our anniversary. Marami pa tayong gagawin. Eh, binanggit ni Kay, yung mga kwento, yung mga pagbabago ng buhay. Alam mo, iniisip ko tuloy, it's about time na yung kwento, gawin mga radio drama yun eh.
1: Why not?
3: Why not?
2: Hindi lang testimony, yung iba yung dating ng radio drama.
1: Yan, idadramatize. Yung
2: mga tao, yun, talaga makikinig nila. Diba?
1: Isa yan sa mga tampok natin, Bishop, sa Sabado. May live drama tayo. On stage.
2: Oo, tama. Oo.
1: Wow. Buhay ng isang tagapakinig.
3: Kaya maraming salamat.
2: Kung gusto mo, pelikula pa eh. Doon naman sa partner natin sa Radyo TV.
1: Pwede. ayan. So, Ma'am Lay, salamat po ah. At,
2: salamat.
1: Yung ano din, yung mga volunteers ng World Vision, kami na i-encourage din every time na nagbibigay kayo dito ng mga kwento na talagang minsan talagang sila yung nauuna dun sa mga ground zero, diba? Kaya nandito naman kami para maging tulay, ano, diba? Dun sa mga kababayan natin na hindi naapektuhan, let's say, ng mga kalamidad, pwede naman natin silang itap para maging blessing dun sa mga residents at communities naman na naapektuhan ng mga kalamidad. And of course, syempre yung ating patuloy na pagsisikap at encouragement para doon naman sa ating mga child sponsorship program. And nakakatuwa, nakakamangha na makapakinig ng mga testimony na mula sa wala, ngayon talagang meron na rin mga ginagawa at nakakapag-ambag na rin ng maganda sa ating lipunan. So Ma'am Lay, ano na lang po ang inyong prayer or wish para sa DZAS-FEBC?
3: Yun. So bago ko sabihin yung aking prayer or wish, gusto ko lang ipabot din na dahil sa inyo, maraming bata, lalo na nung panahon ng earthquake, nung panahon ng bagyo, maraming bata, yung alam yung napalitan yung kanilang takot, napalitan ng courage, yung kanilang pagiging silent, napalitan ng mga laughter, dahil sa ating mga ginawa po, mga child-friendly space, mga ganun po. So yung uncertainty nilang nararamdaman, napalitan po siya ng pag-asa. And kayo po yung naging partner. Kasama po kayo na mangyari mapagbago na yun. So,
1: amen.
3: Ang akin pong, anong tawag dito?
1: Prayer.
3: Magsabi sa, prayer po is that sana mas marami sa ika-78 po na anniversary ng World Vision. I just pray that God...
1: FEBC po.
3: will continue po to use you mightily po. Yung inyong programa, kayo po mismo. And I pray that God will indeed multiply, Lord, that you will continue to multiply po yung mga tao po sa FEBC, and that these stories of hope and transformation, mm-hmm. these messages that they're sharing will reach wider, even po yung mga hard hit or yung mga hardest reach po na communities. Mm-hmm. And I pray that God will continue to use yung DCS FEBC to become as a platform of transformation, and continue to become parang hands and feet po ng Panginoon to share yung messages po ng hope, joy, and justice.
1: Alright.
3: Maraming maraming salamat.
1: Thank
3: po.
1: You, Ma'am Lay. God bless you. Happy anniversary ulit sa atin. Thank you sa World Vision Philippines. Yan, si Ma'am Lay Kimayong ng World Vision. Nakausap natin. Praise God, no? Dun sa mga nabagong buhay dahil din sa mga ginagawa ng World Vision Philippines para po sa ating mga bata, yan, sa ating mga kabataan at sa mga kababayan po natin para sa kabuuan. Okay, Bishop, anong oras na? 8:15 na ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating Until All Have Heard. Nag-feature po tayo ng iba't ibang mga DZAS, FEBC partners para kumustahin kung paanong sinusustain ng Panginoon yung ating mga ministeryo sa pamamagitan po ng ating pagtutulungan. Yan. So, Bishop, meron pa tayong inaabangan na isa?
2: Oo. Ito.
1: Nandiyan na ba?
2: Meron pa. Ito eh. Relatively bago ito.
1: Oo nga.
2: Oh, yes.
1: Pero very impactful na.
2: Yes, of course.
1: Yan. So, nasa Zoom na rin natin, Bishop. Si Ma'am Grace Isip, ang Administrator ng Business as Mission Philippines or BAM. Hi, Ma'am Grace. Good morning. Happy anniversary po sa atin.
2: Hello, Grace.
4: Hi. Morning.
2: Good morning. Oh, happy anniversary to us, sa ating partnership, no? Ng FEBC at BAM.
4: Yes, and thank you so much po. Good morning po, Bishop A, and also Miss Heidi. Glory to God. Thank you po sa opportunity today. Happy 70th anniversary po sa inyong lahat. And I pray, walang mapapagod. Continue pa rin.
2: I remember, Heidi, when the partnership started, naalala ko, parang tayo sa programa natin yun. Eh.
1: Yes, oo nga. Nagpunta sila dito sa studio natin.
2: Yes. Eh ngayon, malawig na, abot ng BAM. BAM, mm-hmm. Ganun na eh.
1: Ma'am Grace?
4: Hindi ko marinig si Heidi.
1: Ay, hindi niya ako naririnig. O, Bishop, ikaw na lang kumausap. Ayan, hindi daw ako naririnig eh. Tanong mo na lang, Bishop, paano naging helpful? So, tayo.
2: Yes. Grace, let me ask you, itong partnership natin, sa inyong mga kaganapan, sa inyong mga conferences, paano nakatulong para mag-abot sa marami pang kinakailangang pumasok sa partnerships and involvement with BAM?
4: Okay. Una sa lahat po, ang partnership started po. Simulang-simula pa lang na nag-launch ang Business as Mission Philippines. So, malaking tulong dahil specifically napunta po kami sa partnership ng Entre Pinoy Espesyal. So, knowing naman po na ang audience po ng Entre Pinoy ay mga business owners, small, medium, and even po yung ating pong mga OFWs, malaking tulong po ito. Una, sa lahat po ng mga nakakapakinig ng Business as Mission in partnership with Entre Pinoy, there is a feeling of encouragement to all the business owners. Hindi lamang po do sa mga business owners, kundi po marami pong natutunan din po ang lahat. Even po yung mga listeners natin, of course with the platform na may social media, nagiging worldwide na po ang reach. Kung hindi man siya business owner, bilang isang empleyado, malaking tulong po ang programa ng Entre Pinoy Espesyal in partnership with Business as Mission. Kasi nai-encourage ang isang employee na maging tapat sa kanya pong paglilingkod.
2: Mm-hmm. Oo. 88.
1: Opo, Bishop. Eh, hindi daw po ako narinig ni Ma'am Grace eh. Kaya quiet lang ako dito. Pero salamat nga ano, dahil dito sa partnership na ito ay nakakapag-share tayo ng mga biblical principles, di ba? Para kung paanong pwede palang magnegosyo nang malinis, 'di ba? Hindi ka magkakaroon ng compromise and yet lalago pa rin yung business mo kahit na hindi ka dumadaan dun sa mga proseso na para mapadali lang maglalagay. Ayan. Dahil ultimately ang gusto mong mag-glorify sa iyong muntimang negosyo ay ang ating Panginoon. So nagiging testimony talaga siya ng sustenance ng ating Panginoon at ng blessings. So Bishop, tanong muna kay Ma'am Grace kung ano ang kanyang naisin pang mangyari sa FEBC, ano ang kanyang mga panalangin for our ministry.
2: Yes. Nadinig mo ba 'yon, yung kinakailangan with this partnership, lahat ng mga naging development sa partnership, ano pa ang maaari yung panalangin sa partnership natin? And para sa anniversary na ito, what else would you like for the Lord, no, to give us?
4: Okay. Sa amin po, katulad po ng madalas naming prayer sa Business as Mission Philippines, katulad po ng theme ninyo ngayon, Until All Have Heard, di ba?
1: Yes.
4: Kami din po, ang goal din namin na ang mga Christian business owners, mga stewards ng kanilang mga sariling negosyo, sila rin po ay makapakinig na magsama-sama kami. We strengthen each other, we gather together, we fellowship together. Kasi iba po, pag nagsama-sama ang mga business owners, there's this encouragement to practice integrity, to be reminded na ang negosyo ay hindi sa amin. So, until all have heard, kailangan mo mapapaalala, kailangan po na ma-reinforce ito sa lahat ng mga business owners. So, glory to God, nagkataon po talaga na magkapareho po tayo ng team and glory to God.
1: Yan. Thank you, Ma'am Grace, and regards kina Ma'am Kathy and Sir Richard Tan. God bless you sa BAM Philippines, sa Business as Mission. Yan, si Ma'am Grace Isip ang kanilang administrator at tuwing Monday sila napapakinggan sa ating Entrepinoy Special. So, Bishop, nakakapuno ng puso, ano?
2: At We really realize ngayon, no, na ang FEBC, no, hindi lang tayo nag-exist by ourselves.
1: Opo.
2: Because this is a partnership organization. This is a partnership ministry. No. And with the partnership that we have with a lot of these organizations, no. Abay, marami tayong naabot, natutulungan at until all have heard, we are together in this.
1: Oh. No. We cannot do it alone, 'di ba? So salamat. Ano pa lang po 'yan? Aapat ano, pero ang dami pa pong mga ka-partner natin dito sa FEBC na mga like-minded organizations and of course, Bishop, yung ating mga talents, yung ating mga broadcasters. Kami grateful sa Lord dahil pinagtagpo-tagpo tayo para sa iisang misyon. 'Yan, ang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan ni Jesus. Bishop, bago ka lang manalangin, may mga messages tayo dito sa ating comment section. Si Ken Bolo, sabi niya, praise God po for PBS dahil marami kaming nabahaginan ng mga Bible sa pagmimisyon namin. Katuwang din po ang PBS kahit noon pa kay Ma'am Perry. And meron ding message dito si Boss Alvin Santiago. Sabi niya, praying for the truth to prevail today. At nagpapasalamat din siya from iHelp sa FEBC dahil daw sa ating campaign on entrepreneurship completely aligned with their business discipleship journey. Salamat din po sa mga pagbati nyo dito, umaapaw. Si Sir Federico Termulo Jr., BAM is another tool po to make gospel be heard by many. Yes po, ayan. Kaya salamat po talaga sa partnership sa atin ng Business as Mission, ng World Vision Philippines, ng Lente at ng Philippine Bible Society. So bukas po, tuloy-tuloy pa ang mga magagandang kwento na atin pong ibabahagi habang tayo po ay nagka-countdown para po sa ating anniversary celebration on Saturday. So Bishop, manalangin na po kayo.
2: Yes, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa maraming panahon na sa ministry po na mayroon ng FEBC, maraming naging partners. At oh Diyos, sa kada pagbo-broadcast ng oras na Pilipinas, marami din po kaming gine-guest at lalo pang lumalawig, hindi lang ang pagkakalo ng mga issue, kundi kung ano ang significance ng iyong salita sa pag-ikot ng aming buhay sa mundong ito. And as we look forward, Heavenly Father, to our anniversary celebration sa Sabado, Panginoon, Lord, enable us further to be equipped so that yung pagnanais po namin, Panginoon, at according sa iyong salita, that all the world may know, that many more may know, Heavenly Father, bless us with your equipping, your enablement, and make us to be vessels unto honor. Thank you for FEBC. Thank you for this program. To God be the glory. Amen. In Jesus' name. Amen.
1: Amen. Talagang sa Diyos ang papuri. Sama-sama yes. po tayo. Bishop, see you on Saturday. 8 o'clock ang start ng ating program hanggang 12 noon. Kaagapay, maraming awitan, maraming pagsamba, marami tayong matututunan. It's an araw of equipping, ayan, worshiping, and fellowship. So, admission is free. Ipag-anyaya po sa mas marami pa ang atin pong gawain sa Sabado sa GCF Ortigas sa likod lang po ng Robinson's Galleria. Thank you, John B. Salamat din kay Desa, kay Phil. Maraming salamat din kay Shaira, kay Shekina. Maraming salamat din sa ating kaagapay sa RTV, kay Jabez, sa ating engineering at Bukawet Tech People. Kami naman po ang inyong mga naging lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Bishop Ruben Abante.
1: Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisia Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001, Local 855.
0: 78 years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard! Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
0: Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Serbisyong OFW Thursday Edition, kasama po ng ating pong lingkod na si Pastor Rene Bonsoy. At syempre ngayon talagang in the flesh, kasama na po natin si Pastor Joe Biasong. Pastor Joe, good morning, kumusta ka?
4: Yes, Pastor Rene, maraming salamat at marami akong utang sa iyo, ah. At sa lahat ng ating mga kababayan, alam ko na na-miss ko po ang broadcast last week at saka this week, itong nakaraan. Anyway, thank God na narito tayo, medyo malakas-lakas na nakarecover mula sa ubot, sipon at trangkaso, no? Good morning po sa inyong lahat. Nawa po ipagpalain kayo ng Panginoon sa episode ngayong araw na ito. Sagot kita. Ito po si Pastor Joe Biasong. Maraming salamat. Good morning sa inyong lahat.
3: Ayan, siyempre tayo rin po ay napapanood sa Channel 185 ng Signal Cable TV sa pakikipagtulungan sa GCTV. At siyempre, mga naka-PM radio, yung mga nakikinig na ay good morning din po sa inyo. Nasa bahay man kayo, nasa trabaho, or papunta pa lang sa trabaho, sabay inaanyayahan po namin kayo na pakinggan yung aming pong tatalakayin ngayong umagang ito. Pero bago tayo magpatuloy diyan, tayo muna ay babasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na mahango sa Psalms chapter 42 verse 11. Ang sabi po rito, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Alam niyo po, ito pong talatang ito ay makailang beses ko nang basa at na-reflect, and has ministered to me personally. But you know, every now and then when I read this verse, there is always something that you can really learn from this. Ang mga verses pong ito is a heartfelt reminder that even in the seasons of discouragement, we are not left without hope. Ang sinasabi po ng psalmist dito, he speaks to his own soul. Ina-acknowledge niya po yung heaviness nung despair na kanya pong nararanasan. Yet, choosing to redirect his focus towards God. It is actually an act of faith to praise God even before the breakthroughs comes. Kasi naghihintay ho tayo ng breakthroughs. Kailan ba ako makakalampas dito sa aking nararamdamang ito? Kailan ko ba malalampasan ng mga disappointment na ito? Ang turo po sa awit ay kausapin natin ang ating sariling kaluluwa. Kahit sa gitna ng panghihina, maaari tayong magtiwala sa Diyos at purihin siya ng may pananampalataya. Napakadali po kasi para sa atin na ilugmok ang ating sarili sa kalungkutan dahil sa bigat ng ating nararanasan. na tila baga wala nang pag-asang makaahon. Napakahalaga na malaman natin ang dapat nating gawin kapag dumadating ang ganitong sitwasyon. Unang aral na pwede nating mapulot dito ay yung tinatawag na self-encouragement in faith o pagpapalakas sa sarili. And sometimes we really need to speak truth to our own hearts when emotions overwhelm us. So speak God's truth to your soul. Tell yourself, why so downcast? Put your hope in God, just as the psalmist did. Secondly, there is hope in God's character. May pag-asa sa Diyos. Circumstances change, but God remains faithful. And our confidence is not in circumstances, but in the unchanging nature of God. Kaya po, turuan at ipaalala natin sa ating sarili na ang Diyos ay hindi nagbabago. At ang pwede pong magbago ay yung ating sitwasyon. Third and last, praise o use praise as a weapon. Gawin po nating sandata ang papuri. Worship lifts our eyes above the storm. Worship shifts our perspectives from problems to the greatness of our Savior. Magsimula po tayong magpuri kapag ka nakakaranas ng lungkot at lumbay. At gawin po natin itong pananggalang sa iyong nararamdaman at ibalik ang pagtuon ng ating paningin sa Diyos na siyang nagpapalakas sa atin. Kaibigan, kung ikaw ay nakararanas ng ganitong mga feeling, mga heaviness of the heart, I encourage you. Katulad ng sinabi ng psalmist, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kapag ka mabigat po ang aking kalooban, palalahanan mo po ako na magtiwala po sa iyo. Paalala mo po sa akin na hindi ko man mabago ang aking sitwasyon ngayon, kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kayo po ang siyang pwedeng magbago ng aking sitwasyon. Turuan mo po ako magpuri kahit sa gitna ng pagsubok, sapagkat ikaw ang aking tagapagligtas at ang aking Diyos. Patubayan niyo po kami sa aming pong broadcast this morning. In Jesus' name. Amen at amen. Partner.
4: Ayan. Napakaganda, partner, yung talatang yan. Dahil, di ba, may mga pagkakataon na nag-expect tayo ng encouragement sa labas. Tama. Then wala tayong makuha.
3: Wala tayong makuha, oo.
4: So, instead discouragement, instead na mag-intay ka outside, palakasin mo ang iyong loob. Sapagkat ikaw, kaya mong gawin yun eh, partner eh. Kayang gawin, lalo na sa ating mga overseas Philippine workers, ang feeling nila, pamilya nila, iniwan na sila, o parang pinabayaan sila, pag hindi na nagpapadala, hindi naman kaya, pag tatawag lang kapag may padala, mga ganon. Feeling na, ano na, pero yun nga, magandang encouragement yan na bakit nararamdaman mong ikaw ay lugmok? Bakit ko nararamdaman ako'y lugmok? Kaya kinakailangan, ikaw rin na magpalakas. So yan ay ano, bigay ng Panginoon yan sa atin na kapangyarihan, na kakayanan na palakasin ang ating sarili. Okay, amen. So ngayong umaga, partner, gusto kong batiin lang at magpasalamat na rin, no, doon sa nag-host doon sa national convention namin, na fifth national convention ng Reverend Senior Pastors Assemblies of God Church. Ito yung dito tayo, partner, na ordained dito sa RS Pagsi dyan sa Kabikulan. At maraming salamat, Pastor June Belen, ang president, at si Bishop Chris Lozande, na ang pinaka-overall bishop. Maraming salamat po sa mga nakasama natin. Ako, nag-enjoy kami. Talagang sagana sa pagkain, partner. At walang problema sa pagkain. Ang problema, sobrang init lang talaga. doon sa lugar. Kaya after na convention ng Thursday, bumiyahe Manila, pagdating yon trangkaso at ubos sipon, nako kung ano-ano na. Kaya thank God, naka-recover na ngayon. At ito nga po, naglilingkod na muli sa inyo. Maraming salamat sa mga prayers at sa iyo, partner, na umako no, aking mga ilang obligasyon. Kaya alam ko, iniisip mong mabawi. Eh. Kaya
3: yeah.
4: Sa darating, eh, inaasahan ko na ang pagbawi. Ayan, salamat din sa aking pamilya, aking may bahay, Banji Viasong, aking mga anak, Kelly, narito ngayon, nakikinig sa atin, si Dr. Hannah, Joseph, si Timothy, at sa lahat ng kapatirang nakaalam ng aking kalagayan. Huwag ko kayo magalala, okay na okay po ang inyong lingkod. Normal yan. Pagpagod, sipon, ubo, normal yan na pakiramdam.
3: Oo, tsaka normal yan sa mga ganitong edad natin.
4: Tama ka dyan. Yan ang pinakatamang tumpak na salita.
3: Ayan. Oh, eh, mabanggit ko lang, partner, na kahapon o umaga pa lang ay pag-park ko pa lang dyan sa baba sa basement dito sa office. Eh napansin ko na ano, medyo malambot yung aking front left tire. Di ba nakita mo naman yung aking parking sa baba, napakasikip dyan.
4: Oh.
3: Eh pero dahil nga nag-take over nga ako ng program mo kahapon, sabi ko mamaya ko na lang yan anuhin, asikasuhin after the program. So pero binanggit pa rin ng security na ay nga flat nga. Alam mo ba partner, the whole halos the whole morning ay, yun lang yung ginawa ko, nagpalit, nagtaas, naglagay ng jack. Dahil nga sa sobrang sikip, nahirapan ako dun sa ano, alam mo bang basang-basa ako ng pawis at saka ng anong tawag dito, ng aking pants na nagka-uling, nagka-langis, nagka-kahapon.
4: Yes. Partner, tinutukoy mo ang parking, yung dulong-dulo, ha?
3: Yung dun sa dulo, oo.
4: Oo, dulo. Naku, masikip na yun.
3: Masikip, tapos madilim.
4: Oo.
3: Eh, di ba? Kaya, tapos, yun lang, tapusin ko lang itong ano, ang naging ending nito, partner, eh, hindi na ako nakapagprograma doon sa programa namin ng Wednesdays.
4: 1 o'clock. Yung 1 o'clock.
3: Si Ma'am Joy na lang, kasi alam mo ba, kailangan kong bumili ng t-shirt at saka ng pantalon. Dahil ang dungis ko, partner, pag pinakita ko sa inyo, mga kaagapay, eh, ganun ho, naging challenge kahapon kung paano ko ilalagay yung naalis ko naman yung gulong, kung paano ko ikakabit, and the Lord taught me patience kahapon. Dahil talagang susuko na ako eh.
4: Nako, so, parang
3: sikip kasi.
4: Parang
3: ang dumi noon doon sa area na yon, kaya talagang dungis-dungis ko kahapon.
4: Parang lalo mo akong kinonsensya niyan, partner, eh. Yung
3: ay, partner, ang kakapalit na lang pala niyan, eh. Sa, di ko na ibinin, dapat nagdala ka ng bulad o kaya ng daing na isda.
4: Nako, eh, walang time para bumili dahil yung eksaktong oras, pagkatapos ng convention, lipad agad kami papuntang Legazpi. Wala nang sa mga dadaanan ay walang mabilhan. Anyway, babawi tayo sa mga susunod na pagkakataon. Yeah. Partner, may mga babati lang sa atin. Unahin na natin ito, no? Si
3: Karen.
4: Yeah, si Salvador Epipanyo. Epipanyo Salvador, good morning, share na po while listening on PM Radio. Si Karen Damian, mapagpalang araw po, pastors.
3: Salamat. Ohayo gozaimasu.
4: Ayun. Si Karen yan. Si Josie Mingala, good morning, Pastor Joe, Pastor Rene, at sa lahat po. Ayan, ayun. Si Sheila Ken Sek, thank you sa salita mo. Thank you, Lord, sa salita mo. Kapag may kabigatan, kami patuloy na magtitiwala sa iyo. Maati Marie de Jesus.
3: Amen.
4: Good morning, Pastor Joe, and good morning, mga pastor. Be encouraged po. Ayan. Ayun, mga nanonood. Alam ko marami pang nanonood, nakikinig ngayon sa PM Radio, sa mga regular na radyong traditional nating ginagamit. sa ating GCTV at syempre naka-cross-post din ito sa GFM, ano? GFM FB page. Kahapon, partner, nanood tayo doon sa ano, dahil may okay-okay na tayo. Nanood tayo si Joy nga, yung host, nakita ko at nag
3: right.
4: At nag-comment nga tayo at nagpapasalamat tayo tuloy-tuloy ang gabay ng Pilipinong manggagawa abroad.
5: Talagang
4: yeah, partner.
3: Yes, go ahead. At alam ko na nakita ko nga na nag-repost ka eh. At maraming salamat sa iyong suporta sa programa niya. Alam mo naman niya na tayo nagsimula dyan eh. No? I believe that was 2020 nung sinimula natin yung programa niya. Eh.
4: During pandemic.
3: No? Uh-huh. At dyan tayo nag-venture sa ating online. So,
4: at malayo na narating, ano, partner, ng gabay ng Pilipinong manggagawa bro. Hindi nalalam na yung title na yun ay GFM din yon, gabay ng Pilipinong manggagawa bro, GFM.
3: Tama, ayan. Tama. At ikaw ang may brainchild ng title na yan. Well, anyway, ngayon nasa Servisyong OFW tayo, maglilingkod naman tayo sa ating mga kababayang OFW. Si partner, maganda yung mga update ng ating Department of Migrant Workers patungkol sa kanilang balita. Papaalam na natin sa kanila, ano?
4: Oo,
3: kasi dito, ito, current lang ito, less than a week ago, nagbigay ng update as of May 31, 2026, no? Ito po ay ayon sa National Reintegration Network Shaping Brighter Futures for Repatriated OFWs, may higit 4,700 repatriated OFWs na at mga dating OFWs ang natulungang makapagsimula muli sa pamamagitan ng National Reintegration Network. Okay? Nakapaghatid ng Department of Migrant Workers at kanilang mga katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan 24,372 services sa 461 former overseas Filipino workers at 646 recently repatriated OFWs sa ilalim ng programang Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, National Reintegration Network or NRN and Job Fair. Ito po ay batay sa datos ngayong May 31, 2026. Umabot na rin sa 13 NRN fairs ang isinagawa sa bansa habang mayroong 31 agencies ang lumahok sa mga ito, no? Para sa nakakaalaman ng lahat, isa po dito sa mga programa nila yung Kabuhayan. Dalawa okay. Po 'yan, no? Trabaho at saka livelihood. Sa trabaho, ibig sabihin hindi naman ho lahat ng bumalik ng mga OFWs ay maalam magnegosyo kaya trabaho hanap po nila. So, ang nangyari ay ayon sa kanilang data, 2,142 job facilitation beneficiaries, 226 local companies at 104 private recruitment agencies ang lumahok.
4: Okay, partner, komentaryohan ko lang ito dahil kaya ito ang napili nating pag-usapan. Bagamat ngayon ang gustong-gustong pag-usapan ng maraming ngayon, yung nangyayari dyan sa Senado, hindi makakatulong po sa ating mga OFW, mga nangyayaring yan. Pero hindi na po tayo mag-aaksaya ng panahon para habang nangyayaring kaguluhan dyan sa Senado, tutukan lang natin kung ano ang ating mga kababayang nagkakaproblema, lalo na mga OFW. Itong National Reintegration Network, mapansin mo partner, ginamit lang ito itong nakaraang taon, itong name na ito, National Reintegration Network. Bigyan yes. lang natin ng konting context. Ang nung POA pa at saka OWA ay dating DOLE attached agency, ang OWA at saka POEA ay may mga kanya-kanyang ang OWA ay mayroong reintegration program yung pangkabuhayan, while ang National NRCO ay separate partner ng DOLE, hindi under ng OWA, hindi under ng POEA, kundi isang sangay o isang bahagi ng DOLE. At isa sa mga naging kaibigan natin na interview natin diyan si Director Chona Mantilla, ang kauna-unahang direktor ng NRCO diyan sa Manila, ang opisina ay separate. Kaya ako gustong tingnan ito na napakaganda kasi inintegrate na nila as a network partner na hindi ka na pupunta ng OWA, hindi ka na pupunta ng ganito, kundi pinagsama-samang effort. And the good thing is kasama na ang DepEd para doon sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, kasama rin ang DOLE, kasama rin ang DOH, kasama ang TESDA partner. Sa tagal ng pagsubaybay natin sa mga OFW, 2001 pa naglilingkod na tayo sa OFW, nakita natin ang hiwa-hiwalay partner na pagtulong, parang nagtuturuan, yun ang word eh, nagtuturuan ang mga opisina na dito kayo, hindi po sa amin yan. Imagine mo yung stress ng isang distress na ganun ang sitwasyon na ituturo ka yung palipat-lipat bukod pa ang NLRC. Ngayon, sa bagong development na nangyayari with the creation ng Department of Migrant Workers, talagang 2021
3: yes,
4: hanggang ngayon malayo na ang narating, pero marami pang dapat gawin. So we would like to recognize itong ating bagong departamento, lalo na Secretary Hans Leo Kapnak, sa ganitong mga effort na pinagsama-sama. And of course, syempre, gusto rin marinig yan ng mismong ating Pangulo, no, na talagang siya rin naman ang nag-uutos ng ganyan na magkaisa, pagsama-samahin ang mga departamento para makatulong. And the result is this. Itong May 31, 2026, ganito kadami ang natulungan. Kaya gusto nating i-highlight. Baka naman nakatingin tayo sa mga pangit, pero ang magaganda hindi natin napapansin, partner, to be balanced. Ganito marami. Despite na parang huminto na, partner, ang giyera dyan sa Israel, Iran, pero tuloy-tuloy, partner, hindi nahinto. Tama. Ang pag-repatriate, kasi alam din naman ng ating pamahalaan, particularly ang DFA at Department of Migrant Workers, na hindi, na ito'y pansamantala lang ito nangyayaring ito. Kaya tuloy-tuloy. So, yun ang ating gustong bigyan pansin. And you mentioned nga kanina na yung mga former OFW na naserve na 4,000, tapos recent repatriated na 646, hindi lang natin alam ang nararamdaman nila, partner, kung paano sila masayang nakauwi, kasi most of them are may mga problema sa ibang bansa. Hindi ito yung may mga trabahong gustong umuwi o may mga trabaho doon, mayroong kontratang tinatapos, hindi ito, kundi ito'y may mga problemang napauwi na sa pamagitan na pagsundo ng isang eroplano, chartered flight mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Yun lang yung gusto kong sabihin dyan, partner.
3: Napakahalaga, mabuti't nabanggit mo yan, napakahalaga kasi ng reintegration No, kung mamarapatin po ninyo dito po sa ating programa ay yan po ay gusto ko actually itong mag mag ano ng segment where we can talk about this, no, hindi lang isang beses kundi siguro i-series natin, dahil marami ang hindi nakakaalam nito, ano ho. And we're looking at the visual. Kung titingnan nyo, ang reintegration po involves hindi lamang po yung sinabing pagbalik lang yan, pagbalik sa society, pagbalik sa pamilya, kasama ho, reintegration din po yan, ha? No, sa community. Eh, pero itong mga programang ito, as we have met, ano, we have spoken to Asek Benny Legaspi, no, at siya ang isa sa mga nangunguna dito. At yung kabuhayan, yung livelihood, no? At ito, itutuloy ko na, yung umabot nga sa 9.65 million ang kabuong financial assistance na ibinahagi patungkol sa reintegration o pagbibigay ng kabuhayan, no? Para magkaroon ng sariling kabuhayan. And as I said kanina, partner, hindi naman lahat ng bumalik o mga OFWs na nag-for good na ay marunong o maalam sa pagbibusiness. In fact, yung iba na nagsimula o nag-try, ano nangyari? Dahil hindi nga sila masyadong maalam doon, ay nauwi pa rin, partner, sa nag-for good, supposedly, pero bumalik pa rin sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil nga, parang doon lang naubos. So I think ang isa sa dapat din nating tuunan ng pansin ay yung pagka nag-reintegrate, are they prepared?
4: Mm-hmm.
3: Prepared nga ba? No? Merong ang nag-viral na post patungkol sa isang seafarer. No po, yung seafarer na sinubukan na lang sila. Kung gaano ka-prepared ba talaga sila? No? At ang ginawa nila ay kumbaga nag-set sila ng budget. Na ganito lang yung budget na kanilang gagastusin for the next 3 months. Alam mo, naging siguro paikliin ko na lang, unpreparedness. Hindi pala nila kaya. Or hindi kaya o hindi napaghandaan ng family members. Kasi hindi nasanay eh. Alam mo naman ang seafarer, di ba? Medyo malaki ang sahod. So, hindi kaya. Yung sinet nila hanggang ganito lang, they had to say no. Yung anak, they had to say no sa mga lakad, sa barkada. Eh kung dati, nung hindi pa nakakapagpadala, malaki yung budget, ay hindi pala nila kaya. Yan yung dapat pag-isipan. Kaya ba o na-prepare ba si OFW o si seafarer na pag sila ay bumalik, no, kaya ba talaga nilang masustain yung kanilang buhay apart from being an OFW or a seafarer who consistently is kumbaga dahil may work sila, meron silang consistently na re-receive na malaki, kaya ba nilang bumaba doon sa level na kung saan alam nila magso-survive sila. Maraming ganyan, partner.
4: Alam mo, partner, kasi ngayon mayroon na kaming mga seafarer, no, sa local church. Kaalis lang actually, dalawang umalis at napamilya na church ngayon.
3: Mm.
4: Talagang masabi lang natin na bago umalis ang seafarer, yung context na ginamit mo is seafarer.
3: Yes.
4: And bago umalis, partner, baon na sa utang. Bago umalis.
3: Yan na nga. Oo.
4: Baon na sa utang. Kaya yung isa, dalawa, tatlong buwan, magbabayad pa yung partner. Magbabayad. At kasi sanay itong mga ito na

0: effort. Pero, yun nga, paano, kasi halimbawa, 9 months, 6 months to nine, ang pinakamahaba na alis. Tapos, pagbalik, kulang-kulang na may isang taon partner na walang trabaho. Imagine
1: ayun.
0: That. Paano ka makaka-survive o paano ka makakapag patuloy ng ganun kung hindi ka babalik uli? Kaya yung cycle, partner, tuloy-tuloy yung cycle na yon, at yan ang gagawin nating tulong. Mabuti na lang, partner, may share ko lang na yung sa church ngayon ay mayroong part ng reintegration namin, matulungan yung mga pamilya, ay mayroong savings program na ngayon. Ang local church, papunta sa cooperative, local church setting lang, hindi hanggang makarating sa regular na ano, regular na kooperatiba. Malaking right. Tulong kasi natutulungan,
1: yes,
0: yung attitude baga ng pagtitipid ay matutulungan. Siyempre, ang ginagawa natin, nagmo-modelo tayo. Tayo mismo ang naglalagak na ng mas mat... Palagay ko, ako na yung pinakamalaking may savings ata doon, at saka at iba pa na mga... In-encourage ko para ipakita, partner, yung support ng savings program para sa mga OFW at kanilang pamilya.
1: At yan ang ano ha, alam mo na kilala mo si Pastor Terry Proquesa. At isa yan sa pinakamatagal nating partner. At yung kanilang ministry, yung kanilang OFW Federation, bunga yan noong ng ating interaction ng Global Filipino Movement. At isa sa landmark na kanilang programa ay yung simpleng pagtuturo ng pag-iimpok, no? Na hindi kinakailangan ano eh, hindi nga kinakailangan malakihan eh. Pero dahil doon, they were recognized by the municipality, no? Ng kanila pong ano, at dahil nga doon, nagkaroon ngayon, meron na silang kooperatiba, no? At siya ang isa sa mga tagapayo na ang dalangin natin ay tuloy-tuloy lang, at sana hindi mapasukan ng mga personal na mga ano na mga intention
0: interest.
1: Para, na interest, no, kasi may mga nauulinigan tayong ganyan, pero ganun pa man, maganda at nandiyan dyan si Pastor Terry, pambalance. Tapos
0: amen.
1: isa pa ang sasabihin ko, partner, doon sa sinasabi kong istorya ay isa sa komento. Sabi nung anak, sabi nung asawa, okay lang naman na bumaba kami dito sa ganitong estado, pero sana pinepare nyo kami.
0: Iyon
1: yung ano, very ano yan, very crucial yan. Sana kumbaga inihanda nyo kami.
0: Na-transition, partner, no?
1: Na-transition, oo.
0: Simula 3 months mula ngayon, mga ganun, ano, na
1: naihanda.
0: Good.
1: Oo, kasi napakahalaga nga noon, dapat on board lahat. Kung mag-for good na ang isang OFW, si Ferrer, dapat on board. Mula sa asawa, pati sa mga anak, para alam nila. Kasi kung hindi sa akin, partner, hindi nga lang 3 months before eh. Taon dapat, isang taon.
0: Pag alis pa lang, partner, maunti-unting matransition talaga.
1: Correct, so, partner. Yan, nadidinig mo na ako palagi na sinasabi ko, isa sa prinsipyo sa reintegration, no, o yung planning to go home for good, is begin with the end in mind. Ibig sabihin, tama. Sa una pa lang na kontrata, dapat alam mo na bakit ba ako mag-a-abroad. Gaano ba katagal ako mag-a-abroad? Ano ba ang objective ko? Mag-iipon ako. Kung mag-iipon ako, para saan? Para sa bahay, sa lupa, pagpapaaral, pagninegosyo, o anong negosyo? Kailan ko sisimulan nito? 'Di ba? So 'yan yung sinasabi natin na dapat meron kang exit plan.
0: Tama.
1: Ano?
0: Mm.
1: At kalimitan, kaya ang nangyayari, nag-exit, babalik ulit, nag-entrance ulit.
0: Ano? Alam mo, Pastor Rene, ako ginagamit kong term sa church, no, kapag ganon, anong project mo, itong pag-alis mo ngayon?
1: Yan.
0: Yung word na project, para bang nakatatak na sa'yo, oy, itong pag-iipon ko ito kasi may proyekto. Kalimitan, kaya hindi nakapaghahanda dahil wala namang pinaghahandaang

0: dahilan. Kailangan
1: Tama.
0: ma-establish yan ng bawat OFW na aalis. At hindi lang OFW, asawa at mga anak. Tama, sabi mo kanina, dapat on board doon sa project na
1: Correct.
0: gagawin. At si may encourage din partner ang asawa eh. Even yung mga anak, may encourage kasi may proyekto na pinagsasama-samahan ng bawat isa. Kaya mag-a-adjust ka ng budget mo, ang misis mo, mga anak mo. Kasi mayroon silang goal na tinitingnan na 2 years from now, ma-accomplish yung project na ito. I think it will excite them kapag ganun, may proyektong pinaghahandaan o gagawin this 2-year contract.
1: So, ibig sabihin nito, we really need to push, no? Itong reintegration na ito, and partner, kahapon lang, no? Kahapon, nagkita kami ng isang butihing pastor na matagal na natin kilala. Kilala mo rin yan, no? Si Pastor George De Ramos.
0: Yes, yes. Oh.
1: So, former OFW yan, partner.
0: Hong Kong.
1: Oo, church planter yan. Dahil yan, matagal sa Hong Kong.
0: Saan ba siya ngayon, partner? Sa CCBC pa rin ba?
1: Siya ay CCBC. Siya
0: oh, okay,
1: pa rin,
0: okay.
1: President Pastor ng CCBC. Nagkasama kami sa isang wake at ay na-assign pa nga akong mag-pray for the family dyan sa Camp Crame. At napagkwentohan naman yan, yung reintegration. There seems to be, talagang tamang-tama eh. There seems to be parang a need to really focus. Especially no, in the context, lalong-lalo na partner sa ating mga Kristiyano. In the context where, sa kanya naman, spirit, yung sa spiritual side of reintegration.
0: Aha.
1: Na kumbaga kung noon habang sila ay OFW, abay mainit na mainit, no? Usapan na pala tayo sa gawain. Eh nung nag-exit, parang nanlamig, nawala. Oo, sabi ko na doon ko biglang naisip, abay oo nga no. Meron nga rin palang implikasyon yung pag-exit mo kung ang isang mananampalataya na mainit habang siya ay nando doon, anong factor bakit mainit sila? At anong naging factor naman nung sila ay umuwi na ay bakit nanlamig? Tila baga nanlamig?
0: Okay.
1: Partner, go
0: alam
1: ahead.
0: Mo, maganda na nagkakwentuhan kayo dyan sapagkat from his own experience nag-work din yan at naging missionary dyan sa Hong Kong, na-obserbahan niya yan eh. Tayo
1: yes.
0: Naman na narito sa Pilipinas, partner, mainit na mainit dito, pagdating sa labas ng bansa, tumamlay. Diba? So, yan yung tinitingnan ko din, kasi may mga umaalis na rin sa aming mga kapatiran muli, mula sa ex-abroad. Tinitingnan natin yan, paano nga ba susolusyonan yung vice versa na challenge ng panlalamig kapag umalis? Bagamat may mga tinitingnan na tayong programa para dyan, kaya malaking challenge yan sa ating mga simbahan. At alam ko sa ating mga kapastoran na nanonood ngayon, nakikinig ngayon, alam nyo yan, mainit dito pagdating sa labas ng bansa, nawawala dahil wala ng sambahan, wala na silang physical na napupuntahan. Bagamat they can attend services online, pero iba pa rin partner eh. Yung face-to-face pa din. Kaya yun ang malaking challenge at sana magawa natin yan ng mga konkretong programa o paraan para makaipagpatuloy dahil ang paglabas ng bansa ay hindi lamang pagtatrabaho kundi with a higher purpose dapat ng paglilingkod sa Panginoon at pag-share ng mabuting balita.
1: Right, right. Kanya nga po at again, maririnig niyo kami dito from time to time discussing all of these matters kasi napakahalaga ho kapag ang isang OFW ay fully reintegrated. When I say fully reintegrated, ano, sa community, sa una-una sa family yan eh.
0: Family.
1: Pangalawa sa community. Community kasama dyan ng church. Pang-apat, sa ano eh, kung dito, matagal silang nagtrabaho abroad, hindi sila in touch dito sa mga pangyayari sa Pilipinas. Kaya yung iba partner, di ba, merong ano eh, parang nadidinig mo. Eh, mabuti pa doon sa bansa kung saan ako nagtrabaho, eh maayos. Dito, nakakadismaya. Parang ayaw ko na maging Pilipino. Gusto ko nang bumalik doon.
0: Ang
1: So,
0: tawag
1: meron
0: niyang
1: mga
0: partner,
1: ganon.
0: Ang tawag niyang partner, reverse culture shock, no? Pagbalik.
1: Reverse culture shock, yes, yes.
0: O, pagdating
1: oo,
0: dito,
1: tama,
0: nakukumpara na yung bansang pinanggalingan na pinagmamalaki na kaysa sa kanyang bansa. So,
1: oo.
0: Bagamat yan ay wala tayong masasabi dyan dahil yan ay observation nila. Pero kinakailangan ng isang nagmamature na OFW, nakikita mo yung kulang. Kasi
1: Tama.
0: Kapag ikaw ay, depende sa perspective, lente na ginagamit mo, halimbawa doon maunlad na, wala ka nang idadagdag eh. While kapag narito ka, maraming kulang, yun ang gagawin mong tungtungan para maging negosyo yung kulang. Eh, lahat naman ang kulang, dyan nagsisimula ang negosyo eh. Kulang ng
1: Correct.
0: ganitong ganito, kulang ng ganito. Halimbawa, tulad ng pagmahal ng kuryente, kaya nag-iisip pa ng solar. 'Di ba? Mga ganong dahil kulang, nakakapag-isip tayo ng mga bagay-bagay. Huwag lang kokopyahin, mga kapatid, no?
1: Tama,
0: Kasi
1: tama.
0: may supermarket sa gilid, nagtayo ka din. May karinderya doon, nagtayo ka din. Huwag, kundi anong tingin mong kulang?
1: Pinag-iisipan dapat o pinagpaplanuhan.
0: O anong kulang na bibigyan mo ng solusyon at yung solusyon na yun ang magpapasok ng pera o pananalapi sa'yo at doon ka pwedeng pumasok.
1: Correct.
0: Yeah, partner.
1: Yes, at ito ha, babalikan ko lang yung ating pinag-uusapan sa reintegration. Reintegration also, katulad nito, isa sa programa, merong pinagtutuunan ng pansin yung psychosocial, pati yung welfare, no? Ibig sabihin, merong mga na-reintegrate na talagang kung minsan, really, ito yung tinitingnan na binibigyan natin ng pansin, ano? When we are working with the private and private institution and even the LGUs, no, na merong concern sa kanila pong mga mamamayan, even yung kanilang mga constituents, ano? Eh, pag sinabi mong psychosocial at welfare support, no, eh meron ng mga reorientation seminar yan. Yung mga post, alimbawa, yung mga na-repatriate, may mga trauma, partner. May mga experience yan na hindi na experience natin na ang makakaintindi lamang kung dapat, kung nakaranas sila ng parang post-repatriation orientation or even debriefing.
0: Tama, partner.
1: Kanya nga, yan yung isa sa ginagawa natin ngayon na we are constantly, wala pa tayong formal na agreement. Pero alam mo ba that GFM has been working closely with PESO Quezon City. Sila ang nag-reach out dito at regularly meron silang dinadala ng mga repatriated, no? Dito natin pinapakain sa cool, tapos we are coordinating kapag kinakailangan nila ng team ng debriefing at saka kung kinakailangan ay counseling dun sa medyo mas malalang mga cases, ginagawa natin 'yan. And all this is part of reintegration 'yan, partner eh.
0: Tama, tama. Partner, yung may dagdag ko lang that kung may socio yung
1: psychosocial.
0: Psychosocial, meron ding socio-economic factor, partner. Ito nga, paano sila magpapatuloy na hindi na bumalik ng abroad? Anong opportunity on the ground? Maganda yung binanggit mo that there is peso linking the GFM at the same time sa mga simbahan. Partner, sa ngayon, yung sinasabi ko nga na ang mga OFW kaya gustong bumalik kasi wala silang pangkabuhayan on the ground doon
1: right.
0: Sa mga community. Dito sana papasok, partner, yung mga simbahan.
1: Mm-mm.
0: Ang ating mga simbahan, meron diyang mga employer eh, meron diyang mga negosyante, meron diyang mga entrepreneurs na pwedeng
1: Mm-mm.
0: i-mobilize ng isang simbahan ay meron ngang grupo ngayon, partner, yung tinatawag ng business as mission. Di ba? Yung grupo na nagninegosyo, pero ang intention is not just to earn money, but to reach out souls para abutin.
1: Yan. Oo.
0: Magandang ano yan, magandang component ng socio-economic program. At yan ay bahagi ng ang OFCMI, partner, ay maliit man kami, pero kasama yan sa ang socio-economic. Kaya nga mayroong savings program, then mayroong cooperative eventually. Kung lahat tayo gagawa ng ganyan o magkaka-idea o magkakaroon ng initiative o proactive effort, partner, makalaking tulong, hindi man 100%. Hindi right. man 100% na hindi naaalis. Pero at least, nakita nila na there is an option na ganito kaysa sa pag-abroad lamang. Pero yung mga paalis, partner, wala ka talaga magagawa dyan, kundi tulungan na lang, gabayan kung paano maproteksyonan sa kanilang welfare kahit nasa labas ng bansa.
1: Correct. And so, therefore, gusto nga natin, gusto talaga natin itong push. Partner, di ko lang alam, kung naalala mo, meron tayong nakausap noon sa region 1 ba yun o region 2? Na kumbaga siya ay sa NRCO, no? Si sa NRCO si ako na kalimutan ko pangalan niya. Nag-panel ako sa kanya para sa kanyang defense ng kanyang paper patungkol sa reintegration. No? Naalala ko, banggitin ko lang sa'yo mamaya.
0: Okay.
1: Kasama itong mga ganitong programa na dapat. Tama ka, nabanggit mo ang church. Ang church, partner, malaki ang role ng church sa reintegration.
0: Kasi kung binanggit mo nga, partner, si Pastor George De Ramos, nakita niyang spiritual reintegration din yan
1: Yes.
0: Masasabi nating fully cycle ang reintegration. Dapat nga una spiritual sunod economic, family. Yan ay isang circle na walang end, partner. Circle ay walang end. Ibig sabihin, pag alis pa lang, niready na ang reintegration, hindi yung pag-uwi pa lang. Kundi pag alis pa lang ang pastor, alam na niya. At yan ang pinipilit natin, sinisikap natin sa ating mga simbahan na makita ng mga pastor at makita kung paano simulan ang reintegration bago pa umalis. Dapat nga nagpepeyos partner kami. Magpepeyos na kami, partner, sa simbahan. Yung mga paalis, ipepeyos muna namin in a computer, tapos i-orient para alam na nila. Bago umalis, may peyos sa simbahan. Peyos sa simbahan. Hindi man ito yung hinihingi na peyos ng DMW. At least,
1: kumbaga, personalized na peyos yan.
0: Tama, community peyos. Ang tawag dyan, partner, community peyos. Na pwedeng i-conduct. At yan na gagawin namin on a regular basis.
1: Right. Very good. Nako, napakagandang modelo yan, partner, na sana ay gawin din na ibang church, lalong-lalo na kung yung kanilang congregation, mga parang OFW, mga seafarers, parang that can be, ito yung sinasabi ko minsan na if you will be creative, if you are looking for a ministry, hindi mo alam nasa loob na ng bakuran mo. Ito yung sinabi ni Ito yung realization ng isa nating partner din dito sa GFM, si Pastor Junel Chavez, no? Na yung pagiging partner niya dito sa Global Filipino Movement has made him realize na, abay, hindi ko lang maalala, pero I believe it's more than 90% ng kanyang mga miyembro is either asawa o anak, mga OFW, related sa OFWs. And hindi niya yan na-notice before. No? At kaya nung na-partner siya with GFM, karoon ng mga trainings, doon niya na-realize that there is ministry here. Kaya nga, anong nangyari dyan, mismo ang denomination niya, kinilala na, ito ang ministry mo. para sa mga OFWs. At yan nga, eh, pinagtutuunan ko ng pansin at inaaral at dinodokumento ko, partner, yung kanilang ministry because this can well be a template para sa ibang mga churches na gawin din nila yan.
0: Pastor
1: pero
0: Junel,
1: iman, naging siya
0: Chavez,
1: na mismo, no? Pastor Junel Chavez, sa Pangasinan.
0: Alam ko, maaaring nakikinig, nanonood dyan. Kaya congratulations, Pastor Junel. Magsama-sama tayo. Alam ko, iilan pa lang tayo, pero one can make a difference. Ano? Hindi kailangan marami agad, kundi unti-unti at ang GFM na andyan para mag-empower ng ating mga local churches. At kami as a pastor, as a local church at mga under churches ng OFCMI are continuing our effort and mobilizing churches maging doon sa aming mga kasamang mga organization na kung saan kami connected, sinishare na namin. At meron ng mga effect. Meron ng mga effect. Sa Kabikulan ay unti-unti na. That's the reason, partner, i-promote ko na rin bago mawala ng oras din. Kaya meron din tayong programa sa The Way FM, no? Ng Bicol Region 5. At ang inyong lingkod ay nagbo-broadcast dyan na once a month doon sa bagong slot na 7:45 to 8:15, I think, 8:15 sa oras na Bicolandia. At dahil gusto natin ang Region 5, actually baka next Tuesday, partner, ngayon Tuesday darating, baka si Director Jen Agualio ay maging guest natin dahil napakadaming kwento ngayon ng Region 5. At gusto natin marinig ang kanilang mga kwento. Hopefully, ay makasama natin via Zoom. Anyway, itong sinishare natin, partner, ay talagang dapat kumilos na tayo bago mahuli ang lahat, kundi panay help desk tayong ang gagawin na lang natin ay tulong-tulong pero hindi na i-prepare. Diba? Kailangan mag-prepare tayo. Yung makakalusot na lang doon sa mga nagka-problema, ayan, ang help desk natin, nandiyan na yan. Ang GFM ay experience na dyan, season na tayo dyan, partner, sa pagtulong. Pero mayroon pang pwedeng paraan ng pagtulong. Walang iba kundi ang preparation ng reintegration before umalis o kahit pagdating.
1: Siguro mag-wrap up na tayo, partner. Mahabang usapan pa to. Partner, kailangan na mag-uusap tayo ulit dito at magandang masubaybayan, no, going back itong NRN or National Reintegration Network. Magandang masubaybayan at magandang masuportahan din. I think it's worthy to really give support but at the same time learn from their best practices. At the same time, sana yung kumbaga footprint ng mga evangelicals or mga Christian local churches magkaroon din tayo ng contribution dito, ano, partner?
0: Yes, yan ang ating prayer na ang mga churches ma-involve sa ating mga ministry. Hindi lang po ito para sa mga expert, hindi po ito para sa mga expert, ito po ay para sa mga pastor na nakakaunawa na ang OFW ministry ay hindi lang para sa radyo, kundi ito para sa simbahan. At nariyan ang GFM, ang inyong lingkod, Pastor Joe, ang aming simbahan. We will share whatever we have ay gusto naming i-share sa inyo ang mga ginagawa ng Panginoon na hindi pa man napakalaki, pero at least nagsisimula para sa pagtulong sa mga overseas Filipino workers. Partner, akin lang makikidalamhati lang tayo kay Sister Carla Bilaos. Nag-good morning siya pero ang kanyang partner ay pumanaw last week. This week na huling hindi tayo nakabisita dahil may karamdaman si Carla Bilaos. Nakikidalamhati kami sa pagpanaw ng iyong partner.
1: Yes. Alright, tayo po ay mananalangin na. O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa pagbigay niyo po ng panahon upang ma-discuss po namin ang kahalagahan ng reintegration. And we thank, O God, the DNW for creating such a program na ang dalangin po namin inyo pong basbasan ang kanila pong mga programang ganito na talagang magbibigay serbisyo para sa mga nagbabalik ng mga overseas Filipino workers, pati mga seafarers po. Patnubayan niyo po yung aming mga kababayang OFWs na patuloy na nagpapagal para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya at para sa pagkakaroon ng maayos na pamumuhay. O Diyos, patuloy kaming nananalangin, patuloy mong pagpapalain ang aming mga overseas Filipino wars. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen and amen. Amen. Magkarinigan na po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng Servisyong OFW. Palagi po kaming nagpapaalala, inyo po kaming i-like, pwede nyo po kaming i-share. At may mga katanungan po kayo, inyo po ipadala dito po sa aming himpilan sa 702 DZAS Radio TV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy.
0: Sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., nagpapasalamat po kami sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Ito naman po si Pastor Joe Biasong nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw sa inyong lahat. God bless us all. God bless, Pastor.
1: Magandang araw. God bless po, Pastor.
2: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisha Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.
5: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
6: 78 years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Good morning! Magandang araw! Magandang umaga sa lahat po ng ating mga kaagapay. Kayo po ay naka-tune in sa 702 Disease kung saan ang inyo pong mga gustong marinig patungkol po sa elderly ay dito po sa ating Thursday edition po ng Family Matters. Maraming salamat sa naka-tune in sa atin sa local stations ng FEBC, of course, sa iba't ibang radio stations ng Forest Broadcasting Company. Tayo po ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Of course, pwede po kayo mag-message sa atin sa Facebook message section at napapanood din tayo sa YouTube, napapakinggan sa radio at sa Signal TV 185. Mga kaagapay, ang ating pong pag-usapan ngayon ay napakaganda dahil ako po ay nagsabi ako na ouchie. Dahil ang ating pong pag-usapan ay tungkol po sa how the elderly can tame their tongue. Ouchie. Good morning, ang aking classmate, Ate Marie. Magandang araw.
1: Good morning, classmate. Ay, nako.
0: Good morning. Ay, nako, talaga lang. Praise God.
1: Oh. Alam mo, nung sinabi mong wala kang guest, kinabahan ako.
0: Ayan. So yan po ang aking classmate. Hay naku daw, kasi for the past many Thursdays ay napapakinggan lang natin siya sa Viber, o di ba?
1: Oo, kaya magkaiba tayo ng picture. Ibig ko sabihin, live naman yung Viber, pero magkahiwalay, kumbaga.
0: Oo nga. So ngayon ay teki na ang aking classmate.
1: Hindi ko rin alam kung anong napindot ko.
0: Basta, may Raquel yan. Pinag-pray ko yan. Kasi kagabi,
1: hindi ako naka-join sa prayer fellowship namin. Hindi ako makapasok.
0: Ah, okay. Oh, no. Sige, at least ngayon, nandito si Ate Marie.
1: Ngayon nakapasok ako.
0: Yes. Very good. Miracle. Pinag-pray ko talaga, Lord, please let my classmate come into the Zoom. Ito na yung answered prayers. Anyways, mga kaagapay, ay magkita-kita tayo sa Saturday. Excited na po ang Lola. Excited na po ako. Of course, yung si Ate Abby Dailo, sabi niya gustong-gusto niya talagang makarating from Dasmariñas. Pray natin ang kanyang kalusugan. At Ate Marie, nais ko lang i-announce on behalf of Back to the Bible Philippines. Sa ano kasi, sa 69th year anniversary naman ng Back to the Bible. Halos kasabay ng ang anniversary with Forest Broadcasting Company. Kaya lang, mas nauna ang FEBC, nag-establish 78 years na sila. Ang Back to the Bible, 69 years. So, ang Back to the Bible po ay na mayroon po silang family conference on June 27. Ang mga speakers po, mga kaagapay, makikita niyo po sa screen, kasama po si Pastor Jebo Banzuelo. He'll talk about the men in the family. Si Pastor Manrique Tan Pascual, he'll talk about the singlehood. And Dr. Joyce Piepgo, she will talk about the motherhood. And Dr. Benny and Pastor Ken Guillermo, they will talk about mental health, and kasama din po si Lorraine Begiras, isa din pong counselor, trained counselor ng Asian Theological Seminary, at siya po ay board pastor din. Mga kaagapay, kayo po ay aming ni-expect na dumalo sa June 27, Saturday, from 8 to 3, 400 ang registration, kasama na po ang lunch. Pwedeng tumawag po sa Back to the Bible for the reservation, kasi limited slot lang po, hindi naman kalakihan ng Faith Baptist Church. Number 4, Bulletin Street Corner, West Avenue, Quezon City. At ang number sa pwede niyo pong tawagan, 0933-824-1475. 0933-824-1475 or 8242-1265. Natutuwa ako kasi mayroong isang church from Malabon. Sila po ay parang dadalhin nila yung families doon. 34 ang nag-register sa isang church. So I hope many more churches will tag along their families doon po sa family conference organized ng Back to the Bible Philippines. Ito po ay in relation po sa kanilang 69th year anniversary. So kagapay, kita-kita tayo June 27, Saturday. Gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4, Bulletin Street Corner, West Avenue, Quezon City. So yan, Ate Marie, ang aking panawagan para po sa ating mga families na nais na lalong mapatibay ang pamilya. Yan po talaga ang ministry. Of course, ng Family Matters, ng Heartline, ng Back to the Bible, may strengthen, mapatatag ang pamilyang Pilipino. Ate Marie, mayroon ka bang babatiin or mayroon ka announcement?
1: Ay, oo. Mayroon akong babatiin. Ngayon, ang tunay na na anniversary ng FEBC ay okay. June 4. Yun ang talagang Kaya nga lang, palaging ginaganap ang celebration ng first Saturday.
0: Pero June 4 talaga.
1: June 4 talaga, oo. Ito rin ay birthday ng aking pamangkin, si Christine De Jesus. Happy birthday, Tin! At ganun din, birthday din ni Brother Jerry Kahikla. Happy birthday! At maraming may birthday ngayon eh. Ay, oo nga. Hindi ko na lahat ang pangalan. Kaya happy birthday ho sa inyo kung kayo ay open ang inyong Facebook ay nakapag-post ako ng greeting. Pero kung hindi. Kaya happy birthday sa inyong lahat.
0: Ate Marie, tuwang-tuwa ako nung aking birthday May 28. Maraming salamat sa bumati sa akin, mga prayer wishes nila, prayer for me, for good health. Maraming salamat din sa lahat ng nag-treat sa akin, Ate Marie.
1: Imong celebration.
0: Dami nagpaparinig, sana mag-ano naman ako, sabi ko, naku, koskating ang lola. Koskating talaga. Diba? So, I just thank God for those people who celebrated with me. Of course, yung una ay yung pastor support group. Meron kaming celebration ng kasama si Ate Edna, si Pastor Dave. Lahat po nang nag-birthday sa aming support. Diba may support group kami ng mga pastors. Anyway, lahat po, thank you po sa inyo lahat. At ngayon mga kaagapay, pag-uusapan natin, alam niyo po, how the elderly can tame their tongue. Nung pinag-aralan ko ito, kasi si Ate Marie po ang nag-research nito, sabi ko, ouchie.
1: Pero pwede, di ba? Pwede. Sa material namin, pwede.
0: ganda. Reminder po sa atin, mga elderly. Basahin ko lang po ang talata. Galing po sa Ephesians 4:29. Sabi po dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Ang tindi, di ba? Sa Tagalog naman, ang sabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Ayan, Ate Marie, ang tindi ng verse na ito, 'di ba? This is really a rebuke for me and for all of us. Baka ko lang. Ate Marie,
1: hindi, sa lahat 'yan.
0: Sa lahat talaga. Mo,
1: yung mga salitang ginamit, no? Uh-oh. Ay nahandun sa kumbaga kinakailangan ay consideration sa makakarinig ng lahat ng bagay na lalabas sa ating bibig. Uh-huh. Kasi hindi ba, ay sa bibig kasi ang nandun ang ang dila. Kaya doon lalabas, doon manggagaling ang mga bagay na hindi makabubuti, hindi makapagpapatibay, hindi makapagpapalakas. Kaya kung titignan natin, kaya nga yung topic natin parang pagpapaamo ng dila. Gagawin nating maamo ang ating mga dila. Di ba? Parang yung mga hayop, pag maamo sila, di ba? pwedeng ano eh, pwedeng ilapit ang kamay, hindi ka sasakmalin. Pero pag andila ay hindi maamo, ay nananakmal yan.
0: Atsa!
1: Nangangagat.
0: Nangangagat, diba? Oh, so, yun. Oo, diba? Nakakatakot. Anyway, mayroon din pa akong insight, Ate Marie, dito sa ating topic, ano? Ang sabi nga, pag-iwas sa nakasasamang pananalita, di ba? Kasi huwag hayaang lumabas sa bibig. Ang anumang bulok, di ba? Bulok o masamang salita. Kabilang dito ang chismis, padlalait, mura, at paninira, di ba, Ate Marie? So, ito po ay talagang, I'm sure most of us, if not all, ay guilty dito. Kasi chismis, diba? Marites. Tapos, padalait sa kapwa. Paggalit tayo ay pagbubura or paninira. Tapos, ang sabi din dito ay pagtutuon sa pagpapatibay. Yun pong salita natin ay dapat yung salita natin na dapat nakakatulong para palakasin ang loob ng kapwa. Dapat itong angkop sa pangangailangan sa sitwasyon. At saka pagbibigay ng biyaya. Yung salita na lumalabas sa ating dila ay gamitin, dapat gamitin para mag-iwan ng magandang impression at magdala ng biyaya o kabutihan sa mga nakikinig. So, di ba parang it's easier than done, pero ipanalangin po natin na itong, yeah, di ba Ate Marie?
1: Oo. Kaya nga iyon yung ano natin, iyon yung goal natin ngayon na magkatulungan tayo na yung maiayos natin ang ating bibig, ang ating dila. Ito rin yung ano eh, ito rin yung parang hindi ba pagkabulok, mabaho, iyon yung lalabas sa ating ano, sa ating bibig, di ba? Walang si nagtatakip kaagad ang tao sa mabaho, di ba? At saka hindi lang yun, alam mo, naawa ako sa may mga pangalang Marites, hindi nila ma-appreciate ang kanilang pangalan.
0: Ang talagang, alam mo yun, nauso lang, no? No offense meant para sa ating mga ano, mga kababayan na pinangalan, hindi nyo po kasalanan yan. Na-create lang po, na-evolve yung mga lingwahe ngayon, di ba, Ate Marie?
1: Oo. No, ipanganak naman sila, hindi pa uso ang Marites eh.
0: Totoo. Oo. Tama.
1: Pangaraniwan yun, ano, palayaw ng mga Maria Teresa, di ba?
0: Oo. So yun, mga kaagapay, ay sabi nga natin, yung lumalabas sa ating dila. Ngayon po kasi yung previous sa mga pinag-usapan natin about how to take care of the health ng mga senior citizen, how to how to forget the past. Ngayon naman very practical po reminder po para sa atin ano, that we have to really take care of the words that come out of my mouth as elderly kasi parang hindi natin napapansin that we are offending other people. Kasi dito Ate Marie, alam niyo po yung effects of hurtful words. Sabi po dito sa ating Ate Marie, 'di ba? Hurtful words, of course, they can damage or destroy relationship. Hurtful words are the weakest way to harm relationship, 'di ba Ate Marie?
1: Oo, kasi pagka yung hindi ba, pag mayroon kang nasabi, karaniwan ay sa mag-asawa, bakit nag-aaway?
0: Okay.
1: Kaya nasabing hindi maganda, di ba?
0: Oo.
1: O kaya sa magulang at anak, merong hindi nasabing maganda o maayos. O kaya naman, relationship sa church, bakit nasisira?
0: Yeah.
1: Merong mga bagay na nasasabi na hindi ayos. Hindi ayon sa salita ng Diyos.
0: Mm-hmm. halimbawa, Ate Maridino, nabanggit mo yung sa church, di ba? Yung mga words that is that are derogatory, insulting, or that put another person down can go a long way toward undermining their confidence. So, ang effect nito, Ate Marie, but when we say words that offends another person, ay nakaka-apekto pala ng self-confidence ng isang taong nakarinig sa ating sinasabing masasakit. Diba?
1: Oo. Yung pinatungkulan natin yun noon. Yung na-offend natin. Siyempre naman, nakakabagsak ng kanilang identity. Yes, ng kanilang yes. Self-esteem.
0: Lalo na kasi kung ang salita ay galing sa isang nirerespeto, ginagalang na tao, di ba? Ate Marie, ini-expect na oo, yung kagalang-galang na tao tapos biglang nagsalita ng sobrang masakit. Sabi nga dito, insulting words. At alam niyo po, ang effect doon sa mga taong nakakapakinig sa atin ay ano, parang yung self-confidence sila na babawasan or they put down themselves also. Our words, sabi nga, our words can impact how we think of ourselves and they can have a deep impact on others as well. So Ate Marie, pagka doon sa nagsalita, taong nagsalita ng hindi maganda, mayroon palang hugot yun sa kanya. Tama ba yun?
1: Karaniwan. Yung bang nakaranas siya ng pang-insulto. Nakaranas siya ng namura siya. O kaya naman ay napagsalitaan siya ng hindi magagandang salita. Kaya dito, ito ngayon yung parang pagganti.
0: Okay.
1: Ay pagganti na yung kanyang naramdaman, yung kanyang naranasan ay maranasan ng iba. Kahit hindi iyon ang pinanggalingan ng pang-iinsulte. Pero may pagkakataon na, no, na yung mismong iyong pinagsabihan ay iyon ang nakapag-insulto sa iyo.
0: Naalala ko lang, Ate Marie, no? Meron akong napanood na interview kahapon. In-interview po si Dan or Pastor Dan or Kiko. Alam niyo, alam ko narinig na to ng marami, na interview na siya sa 700 Club, na interview na rin siya sa radio, na interview na siya ni Pastor Clem dati sa Family Matters. Ay yung kahapon na panood ko ulit yung in-interview siya ni Tony Talks, si Pastor Dan or Kiko. Salamat sa Lord yung transformation na ginawa ng Lord sa kanya. Alam niyo, Ate Marie, lumaki siya sa isang tatay na puro, ano mo yun, puro sakit ang mga sinasabi sa kanya. Ang tawag daw sa kanya, he was never called as anak. He was never addressed as Dan. Ang tawag sa kanya, sorry po sa word, ano? Sorry sa salita na sasabihin ko. Ang tawag sa kanya, Ate Marie, tarantado. Alam mo yun? Ang tawag sa kanya, hoy, tarantado. Oo, diba? Hoy, tarantado. Lumapit kami. Lumapit ka sa akin. Grabe talaga. Alam mo, when he was sharing that, alam ko na lumipas na to sa kanya. But he was really crying. Kasi ito po yung pinaglakihan. Tama mo, sabi mo, di ba? Ito yung pinaglakihan ng ni Pastor Dan or Kiko when he was growing up. Kaya, there was a time, sabi niya, na araw-araw when he was only 11 years old, talagang hanggang nag-17 siya, grabe po yung kanyang mga naranasan, yung pamalo sa kanya, bukod sa physical abuse, yung verbal abuse, grabe talaga. Ang effect naman, Ate Marie, in relation to dun sa sinabi mo, ang effect sa kanya, nung nagkaanak siya, nag-asaw, ganun din ang ginawa niya, nung ginawa ng tatay niya sa kanya. So he was really crying. But you know, I really praise the Lord sa testimony niya. Very impactful ang pagbabago sa kanya ng Panginoon. Na very possible pala, no? Kahit na po yung pinagdaanan natin, sobrang sakit galing sa familia na puro masasakit ang salita. Alam niyo po, pagka sinurrender ni Pastor Dan or Kiko sa Panginoon, lahat, the Lord transformed him. At ngayon, ginagamit siya mightily. Kasi nakita kami, I think last two months ago, nakita kami dahil neighbor siya ng aking anak sa kanilang subdivision. So praise God, no, Ate Marie, kahit na mga tao na nakakaranas ng sobrang pagka-abuse sa kanila verbally, and yet when they surrender this to the Lord, transformation happens, di ba, Ate Marie?
1: Oo. Ang ano doon, ang sakit na may pangalan ka naman.
0: Yes.
1: Hindi ka matawag sa pangalan mo.
0: Correct.
1: And then at the same time, iyon yung nabanggit ko kanina na kung minsan yung naranasan mo, iyon din ang nagagawa mo. Kahit na ayawan mo, kahit na pigilin mo, kumbaga nagawa mo na pag naalala mo na ay, yung hindi magandang nangyari sa akin, iyon ang ginagawa ko ngayon.
0: So, at least mayroong ano kay Pastor Dan, ano, magkaroon siya ng realization. Pero ang tagal, Ate Marie, matagal, no? Parang it took 10 years bago siya nagkaroon ng ano, kasi sabi niya, yung wife niya, si Dawn, she stayed on in the marriage. Kasi siya yung unang naging Christian, siya nag-D-group ng CCF, tapos kahit ganun ang ginagawa niya, ng husband niya sa kanya, she remained faithful, she remained as a wife. Mm-hmm. So, minsan, sabi niya nga, minsan eh, nagulat siya yung wife niya, ay madaling araw, early morning, umaalis siya, yung pala, umaattend siya ng Don Watts sa CCF, di ba? So sabi niya, saan ka alis? Ganyan. Saan puntang? Aga-aga. Sabi niya, alika, sumama ka. Sumama siya doon sa Don Watts. Tapos sabi ni Dan, sabi niya, habang nagsasalita yung pastor, parang sabi niya siya yung kinakausap. Ano? Alam niyo, sabi niya, that first time na sumunod siya sa, sumama siya sa wife niya sa Don Watts, kinikinabutan daw siya. Kasi siyempre, di ba, di niya alam ano yung pinagsasabi. Tapos kinikinabutan siya. Why are these people so happy? Tapos siya naman, dami ng galit sa puso niya. That's the start of how the Lord transformed him. Diba, Ate Marie? Napakagandang transformation para po sa isang lalaki na galing sa dysfunctional family. Grabe talaga. I mean, I was so blessed. I'm blessed sa kay Pastor Dan or Kiko.
1: At saka, ang kagandahan noon, nakaranas siya ng tunay na pagmamahal,
0: yes,
1: ng tunay na alaga ng isang Kristiyanong asawa. Kasi ano eh, kung hindi niya naranasan yon, marahil ang realization ay mahirap mangyari.
0: Mm-hmm.
1: Para din kasing ano yan, stress debriefing.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Stress debriefing din ang mga pagka yung nakakaranas ng talagang brutal na pagtrato.
0: So, salamat dahil yung wife niya, di ba, malaking factor talaga. So, para sa atin po, mga nakikinig sa atin, sana po ay, kasi ang madalas naman, Ate Marie, ang mga babae ang sakit nagsasalita, di ba? I mean, tayo talaga yung ano, bilis-bilis magbitaw ng salita. Oo, di ba?
1: Bungangera daw.
0: Bungangera talaga. O, di ba? So, yun mga kaagapay, tayo po na mga wives, mga lola, mga elderly, alam niyo yun, we have the tendency to really talk and say the words that offends another person. So tayo po ay bantayan po natin. And mamaya, mayroon pa kaming isi-share ni Ate Marina ways for the elderly to tame their tongue. Mga practical tips lang po. Alam nyo na yun, kaagapay. Pero parang paalaala lang po sa atin muli na hindi naman lagi pinipreach sa church ng patungkol po sa ano, patungkol sa taming the tongue, di ba? So ngayon ay palaala lang para sa atin lahat. So Ate Marie, ang special feature natin for today?
1: Special feature natin every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Pagkatapos nilang mag-share ay ang papuring awit na Tsuper ng Buhay.
0: Wow, ang ganda ng song, Tsuper ng Buhay. Babalik po kami ni Ate Marie, mga kaagapay. Stay tuned lang.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Babalik po ang first edition po ng Family Matters. Ako po muling kasama ninyo hanggang 11 o'clock. Ate Marilyn Guillermo.
2: At Ate Marie de Jesus.
1: Ayan.
2: Ganda ng kanta.
1: Ganda super ng buhay. Ang ganda rin yung reminder ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Nais kong batiin mga listeners sa atin, Ate Maris, Karen Damian ng Tokyo, Japan, Nora Cancheta, listening from Caloocan City, of course, Luchi Fuentes, nakikinig sa Antipolo, and Epifanio Salvador, thank you for listening sa kanya daw, ay listening sa radio, silip-silip din sa Facebook, and then sabi niya, happy 70th anniversary sa Far East Broadcasting Company. Evi Malyari, thank you din sa pag-join. Telma Manjares, thank you din po. Kita tayo sa Saturday. And Joscora Pejiarcos, good morning. And Irma Danganan, good morning din. And Ate Marie, sabi niya, Joy Villegas, salamat din for tuning in. Corey Alejandro, happy na anniversary sa FEBC. At mga kaagapay, number 4 po tayo ngayong quarter sa KBP, sa lahat ng radio station ng Mega Manila. Number 4, ang Far East Broad, ang 702 DCAS. Thank you so much. And sabi niya ay si Abby Luis from Baguio City ay nakikinig sa atin ngayon. Thank you so much. Celia Canton, thank you din from Cavite. Grace Agsaldod, thank you din sa iyong pag-tune in. Rosalinda Manzano, and Emilita Ligaspi,

0: happy Victoria's 78th anniversary daw sa FEBC. Thank you po, Amy Chudoro. Thank you din. At siya po ay taga Linwood, Washington State. Maraming salamat, Amy, for tuning in. Faustino Habla, good morning din. And Dante Oracion, thank you so much. Janet De Ramos, Delenia. Belen Variantes, good morning. At Ate Mirina, isko rin pong isang luksang kalatas kasama po sa sa kapatid ng aming kasama sa Lord Hill. Our land ay kinuha ng Panginoon. Tingnan ko lang pangalan ng kanyang kapatid, no, na kinuha ng nakapagpahinga na rin ang kanyang kapatid. Of course, it's easy for us to say, alam mo yon, nakapagpahinga na siya, pero syempre masakit po sa mga kapatid. Yung kapatid ni Corazon Paragas ay kinuha na ng Panginoon, at ang pangalan po ng kapatid niya ay si Virgilio Panlican. Kami po ay nagpapadala ng aming condolences, galing po yan sa FEBC, galing po sa Far East Broadcasting Company. We feel what you're feeling right now because of the loss of your brother, Virgilio Panlican. We're praying for peace sa inyo lahat. And of course, as you grieve, it's okay to grieve, but you know, the Lord is comforting you. Ayan, Ate Marie, ay balikan po natin yung ating topic na how the elderly can tame their tongue. So kanina nabanggit natin yung effects of hurtful words, di ba? So nabanggit po natin kanina, ang dami pong effect doon. Pero ngayon naman, mga kapatid, tulungan po natin pag-usapan ways for the elderly to tame their tongue. So Ate Marie, ang sabi mo dito sa notes natin ay change your heart.
1: Baguhin ang puso.
0: Ayun, sige nga.
1: Hindi ba, pangkaraniwan, nagmumukha ang puso, di ba? Kung ano ang siyang nasa loob kay butura na iyong puso. Uh-huh. Iyon ang buhay sa iyong bibig. Kaya uh-huh, dito, number one sa lahat ay yung baguhin ang ating puso. So uh-huh, kung ang puso natin ay punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng mga, ang iniisip mo lagi ay yung kung pwede lang ilalabas mm-hmm ng iyong bibig ang mga pang-iinsulto, yung mga ganun. Pero, dahil nga, syempre, nahihiya din siya na ilabas yun, di ba? Mm-hmm. Nahihiya din siya na ilabas yun dahil, naku, baka sabihin nila, Kristiyano ka pa naman, pinagmamalaki mo. Tapos, ganyan ang mga lumalabas sa bibig mo. Ang change heart, iyon yung magpapabago rin. Na hindi lang hugis ng dila, kundi yun lalabas sa ating mga dila.
0: Sabi nga Ate Marisa, Luke 6:45, the mouth speaks what the heart is full of, di ba? At nabanggit din yan kay di ba, kay David, di ba? What comes out of the heart, lalabas at lalabas, di ba? So sabi nga doon kay David, sabi ng Panginoon sa kay Samuel, pipiliin mo yung tao kung sino yung malinis ang puso, di ba? Mahalaga pa rin, hindi yung panglabas na appearance, kung hindi what's really in the heart. So yun po mga kaagapay, change of heart. We are, di ba, ang puso natin talaga, Ate Marie, we have to take care of our heart. Hindi lang po sa medical na pamamaraan, no, paglinis ang puso, kasi very conscious tayo na healthy ang puso natin. Pero kasama din dito, Ate Marie, yung paglilinis ng ating puso, change your heart. Okay? So yun po. Uh-huh.
1: Change my heart, O God. Make it ever true.
0: Pantayin mo. change my heart, oh God. May it be ever true. Ano sunod? Change my heart, oh God. May I be like you. Diba? Ganda.
1: Oo. Nabago natin magiging katulad tayo.
0: Ayan. So sabi po dito, changing your heart is choosing to surrender your hearts to God. You are in effect surrendering control of your tongue. Kasama yun, package deal, Ate Marie, no? Pag sinurrender mo ang buhay mo, ang puso mo sa Panginoon, kasama po pag-surrender ang atin pong dila, mga kaagapay. Ayan. So number two na advice po natin sa ating mga listeners, no? How to change our tongue, or ano ba yung sasabihin natin, ay control your minds and thoughts. Ayan, Ate Marie.
1: Ayan. Iyon yung ano, yung ano ba ang laman ng ating isip? Ano ba ang lagi nating iniisip? Mm-hmm. Kasi ano, kahit na mabago puso mo, pero kung ang laman naman ng iyong isipan ay puro din naman mga kabulukan, mga pang-insulto, pandalait, iyon pa rin ang lalabas ng iyong isla. Kaya ano, yung kabit-kabit lang siya, no? Na mula sa puso hanggang sa iyong isipan, at tapos noon ay yun ang yung control nito ang siyang magpapatuloy sa iyong buhay.
0: So mahalaga kanina yung change your heart, di ba? So kasama dito, mga kaagapay, when you change your heart, of course kasama po yun control your minds and thoughts. Bakit Ate Marie sinabi na control? Kasi parang kanina, when your heart is changed, automatic na ba na yung ating minds and thoughts ay mabago na rin? Pero sinabi natin dito, control your minds. Bakit sinabing control kung sinurrender na natin sa Panginoon?
1: Pag nabago na ang puso mo, may kakayahan ka na na i-control ang iyong bibig. Parang ano yan eh. Yung bang, kaya mo nang bantayan, parang ano, parang yung kabayo. Di ba? Ang kanyang mata ay ano, may takip.
0: Okay.
1: Tapos, pigil ng kanyang bibig na siya ring pumipigil.
0: Bridle ba yun?
1: Oo, kaya dito ay ang kapag ang tao ay ang kanyang mata ay talagang focus. Yon, nakapokus ka, makokontrol mo kahit na ano pa laman ng isip mo, makokontrol mo. And then tapos, ang bibig mo naman, ang siyang nakapigil, kung pwede nga lang, ano eh, laging naka-ano,
0: face mask?
1: Hindi. Para walang lalabas ang bibig.
0: Oh, okay, masking tape. Masking tape.
1: Tape. Para malapad.
0: Oo nga eh. Alam mo Ate Marie, napakahalaga talaga na yung controlling our minds and our thoughts. Hindi natin kaya mga kaagapay sa ating sarili. Sa totoo lang, there's always a temptation for us to speak words that would hurt another person. Siyempre kasi naman, Ate Marie, hindi lahat ng nakasalamuha natin ay, alam mo yon, naintindihan tayo, or we are in the community, we are in the world that is very sinful, and maging kahit po nasa grocery tayo, nasa MRT, kahit saan, mayroon talagang temptation for us, ina-atake tayo ng kaaway, mayroong salita ng tao na rinig natin, or tayo yung pagsasabihan. Diba, Ate Marie? Ang dami kong karanasan na ganun. But I always pray, Lord, please tulungan mo ako. Sa umaga pa lang pag gising ko, Lord, please control my mind, control my thoughts. Kailangan yun, Ate Marie, diba?
1: Oo. Kaya lang, alam mo, meron akong narinig na message na ang sabi niya, alam mo, kawawa naman ang Diablo. Lagi siya sinisisi. Walang mo Di ba? Kung tutusin eh, hindi nga tayo tinutokso eh. Kusa po na gumagawa ng hindi maganda. Kusa tayo na nagsasabi ng hindi maganda.
0: Mm-hmm.
1: Kaya
0: mm-hmm.
1: sabi ng pastor, ay nako, kawawa naman siya.
0: Eh siya talaga naman ang dahilan, Ate Marie. Di ba?
1: Napasimula, oo. Pero sa buhay natin ngayon, huwag yeah. tayong manis ibang tao or even ang, kasi kaya natin, hindi ba? Kaya natin sabihan kung ano ang ginawa ni Jesus.
0: Yes.
1: Live behind me, di ba?
0: So yun, kaagapay, ano, ang sabi nga natin dito sa ating notes, Ate Marie, pray that God would protect your mind from thoughts that lead to words of destruction. So ibig sabihin, ang panangga natin, mga kaagapay, sa everyday na mayroon tayong nakakasalamuha ay kailangan natin ipag-pray. Sabi ko nga, Ate Marie, from the pagbagising ko sa umaga, Lord, tulungan mo ako. At the end of the day, Ate Marie, kunyari, hindi ko nasabi. Kunyari, mayroon akong gustong sabihan, hindi ko nasabi. At the end of the day, sa gabi, nagpapasalamat ako, Lord, salamat, hindi ko nasabi. Kasi very, I'm sure kung nasabi ko yon, kahit napakaganda, mahalaga yon para dun sa tao. Pero na-appreciate ko ang Lord na hindi niya ako inalaw. And I'm sure the Holy Spirit just controlled me not to say that, no? Kasi kung nasabi ko, kahit na makatulong doon sa tao, it will not, you know, he would not understand or hindi man, baka hindi niya matanggap na sinasabi ko. So I thank God at the end of the day, thank you Lord, hindi ko nasabi kanina doon sa ganyan, ganyan, ganyan. So yun mga kaibigan, napakahalaga ng prayer talaga. Even with the, kasi lagi lang pray natin, ano, kalusugan natin, provision, yung family natin, pero isama po natin sa prayer natin, Lord, please take control of my the words that comes out of my mouth today. Diba, ate?
1: Isama yung talaga sa prayer. Kasi, ano eh, yung bang madalas yung mga basic needs ang ating hinihingi, diba?
0: Oo.
1: Maski yung control, pagpapaamo sa ating dila ay ipanalangin natin.
0: So yun mga kaagapay, lalo na po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say hurting words sa mga kabataan ngayon. Halimbawa, yung mga anak nyo, apo nyo, ay laging nasa Facebook, laging nasa online gaming. Diba, Ate Marie, may tendency talaga na we say the words, no, sa ating mga anak, sa ating mga apo, bakit yan? Pero alam nyo po, hindi nakakatulong sa kanila yun. Diba, Ate Marie? Hindi talaga.
1: Kasi, yung bang kapag lagi na lang natin sila na sinasaway,
0: okay.
1: And then tapos, eh, tayo rin naman, yung isinasaway natin sa kanya, ginagawa din natin paminsan-minsan.
0: Oo. Yung sabi,
1: hindi maganda yung pinanonood kong mga reels. Ay, naku, maganda yung mga prayer na. Totoo. Meron kang mabasa talaga na mga prayer.
0: Right, no? Right.
1: Book na nagdadaan sa'yo. Pero kaya lang, how much time are you using?
0: Oo. Yun, hindi kagad. Yun, oo.
1: Ikaw mo ang siyang mag-pray.
0: Mm-hmm. So yun, mga kaagapay natin. I would like to, ano naman, Ate Marie, greet na lang si Evelyn Sanchez. Thank you for tuning in. And of course, si Belen Variantes. So sa ating mga kaagapa, you can send your message dito po sa Facebook message section para atin pong mabasa kung ano po ang reflection nyo dito po sa ating topic for today. Ano po ba ang inyo pong naranasan para kung sakali ay makakatulong din sa ating mga tagapakinig. Ito pa Ate Marie, sabi ni sabi po ng ating listener si Bards Bill. Okay, sandali lang ha. May message si Faustina Frankie. Sabi niya ay si Bill. Share ko lang po ang pangalan niya, Bardsville. Share ko lang po, meron kami school president na madre sa sobrang masakit magsalita, parang hindi alagad ng Diyos. She's very bad, minsan below the belt. I retired already, pero yung mga salita na super sakit, di makalimutan, di malilimutan. I wish na mamatay na siya sa sobrang galit. Madre pa naman, pero masamang kanyang dila. Yun, Ate Marie, ang sabi ng ating listener.
1: Alam mo, Hindi tayo makakala sa ating galit kung hindi natin siya patatawarin. Yun ang magiging laman ng ating puso. Yun ang magiging laman ng ating isip. At yun ang magko-control ng ating buhay. Kasi, halimbawa, retired ka na naman dun eh. Wala ka na doon eh. So, yes. Sa pagpapatawad, meron tayo naging topic about forgiving, letting go.
0: Then
1: experience freedom and be free. Magiging malaya sa karanasan mo yun kapag if you let go.
0: Mm-hmm.
1: First. And then at the same time, kasi yung isa sa kanyang sinabi na sana mamatay na siya, hindi maganda rin yun, di ba? Na kahit hindi mo sa kanya sinabi ng harap, pero nasabi mo pa rin yun.
0: Nasa isip pa rin niya, ano?
1: Oo.
0: So yun, kaagapay, I can feel for you. Siyempre, marami din po ako din. Marami akong narinig nung elementary, high school, wala kang marating, mga ganyan, di ba? Siyempre, yung mga teachers natin noon, galing sila sa mga rigid na mga magulang din, di ba? Galing din sila sa rigid na mga teachers sila noon, na wala rin control, di ba? So yun ay, akala nila, maganda yun na sasabihin sa atin para magkaroon tayo ng pagbabago. Hindi nila alam na yung nasabi nila ay very hurting. So thank you din sa ating listener na nasabi niya ngayon. It's a baby step, di ba, Ate Marie? Na nasabi niya sa atin today, it's one way of, you know, releasing him from those hurtful words na kanya pong narinig nung siya ay estudyante pa, matagal na yon. So I'm sure you have already forgiven that principal, yung madre na yon, kasi isipin din natin na yung madre, maaring ang pinanggalingan niya din, sobra din ang pagsalita sa kanya. Kaya di ba, Ate Marie, it's always a result of the negative that you have experienced in the past, no? So thank you din dito sa nag-respond sa atin. Thank you for your honesty. And then Cora Alejandro, thank you din. LV Castro Malyari, of course, salamat din kay mayroon pa isang nag Celia Canton, thank you for tuning in. Miriam Suarez, nanonood ngayon, ka-office mate ko dati na nasa Munting Lupa sa labas. Sabi ni Abby Luis, good morning sa inyong dalawa, Ate Marie, God bless po. Ito ay taga Baguio classmate natin. Evelyn Sanchez, of course, thank you. And Josephine Newzon, thank you din sa inyong pag-tune in. Eduardo Casas, salamat po. Lillian Martin, Manila, thank you so much. Ano to, inaanak ko sa kasal. At of course, si De Erma Danganan, ay sabi niya, more years in the Lord's vineyard, making him known through radio. Alam niyo po, araw-araw, may pinopost ang FEBC sa Facebook, di ba? Na ang salita ng Diyos ay nakakarating sa iba't ibang European countries, sa Afghanistan, sa Uzbekistan, na-amaze ako na marami nakikinig sa Paris Broadcasting Company sa Ukraine, Ate Marie, di ba? Saan ka pa? Ayan si Perla Lagos, sabi niya, listening po with Pastor Johnson Lagos. Ayan, thank you po. Miles Magtuto, amen. Si Perla Lagos, nice topic po. Salamat sa inyong pag-tune in. And God bless po kay Rosie Alban Villadulid, masayang araw po. And sabi naman ni LV Malyari, amen. what's in the heart is what's in the mind. But we have to think first before we speak, because there's power in our thoughts that we should control. Ayan, tama po yan, Elvino. Thank you for your advice na kailangan po talaga natin i-control. Yoli Manalo, thank you. At salamat din kay Emily Manalang. Sabi niya, please include yung apo niya, Ate Marie, si Casey. Nahulog po sa kama kanina. Samahan niyo po ako to pray na wala pong maging masamang result sa kanyang paglaki. 7 months old pa lang, Ate Marie. So sama mo mamaya sa prayer, ha? Ang pangalan niya si Casey, apo ni Emily Manalang. Malu Robles, thank you from Batangas. Nakikinig, watching from Padre Garcia, Batangas, and Juliet Andrada. Maraming salamat sa inyong pag-tune in sa ating broadcast. Ayan, tuloy natin, mga kagapay. Ito po, makakatulong sa atin para maiwasan natin magsalita ng mga hurtful words. Number 3, ay napaka-practical po. Open your Bible daily, Ate Marie.
1: Ayan, kasi ang salita ng Diyos ang palaging gagabay sa atin. Di ba? Na hindi naman yung gagamit ka pa ng anong tawag dito? Ba't hindi ko mahugot sa dila ako ngayon?
0: nasa labas na.
1: yung gagamit ka pa ng hindi dictionary, yung pang isa.
0: Jargon?
1: May salita kang hahanapin, makakakita ka ng verse.
0: Okay.
1: Hindi
0: ko alam.
1: Hindi mo rin mahugo.
0: Hindi ko mag-gets. Baka may magsabi sa atin dito sa ating Facebook message. Ayan, ano kaya yun?
1: Yun na, talaga. Hindi na kinakailangan yun eh. The Lord will really guide you na talagang sa Facebook mo kumisan dadaan yun, may mga verses na makikita ka.
0: Tama.
1: Akmang-akma sa problema mo.
0: Even that, Ate Marie, diba? Even those words na kailangan mo, even the verse that you need for today, ipapakita din ng Lord. Ganon po ang ng Holy Spirit, That's a miracle na biglang pag mo sa umaga ay biglang lumabas sa Facebook mo yung verse na yon, o kaya siyempre everyday mayroong sa devotion, diba? Yung 1 minute lang na nababasa natin pagka ikaw ay na scripture devotion for today. Mga reminders po sa atin, mga kaagapay. And of course, this is really intentional, no? Intentional that you read the Bible every day. By studying the scriptures about the tongue, you will gain insights into the power of your words. Sabi nga, read, meditate, memorize, and study. By way, if you will use a guide, siyempre may guide naman sa may tungkol sa tongue, sabihin mo lang doon, lalo na ang AI ngayon, napaka-available na lahat. Verses about controlling my tongue, lalabas lahat yun, mga kaagapay, di ba? So, lagi nagpo-provide ng Lord kung ano yung hinihingi natin sa Kanya. So, mga kaagapay, madalas na natin naririnig ito, but intentionally, open your Bible daily. Physical Bible, Ate Maria.
1: Oo naman.
0: Physical talaga.
1: Although, pagka kasi sa yung sa cellphone, na ilalaki mo.
0: Uh-huh. Oo nga, oo.
1: Yeah, medyo madali-daling basahin. Okay na lang kung ikaw ay mateki naman at meron kang kang Bible.
0: Kasi
1: pag naghanap ako ng Bible reading, ilalagay ko lang yung taming datang. O yun, may lalabas ng mga suggestions.
0: Tama.
1: Yan nga, Christian.
0: So, Ako, I situate that I use my physical Bible every day kasi mayroong mga markings ako sa gilid, yung reflection, anong lesson to learn, or things to sin to avoid, mga ganon. So, physical Bible po ang ginawa ko. Pero if yung cellphone nyo nakakatulong sa inyo dahil napapalaki nyo, okay lang po yun. Basta't ang mahalaga ay you're doing it. Sabi ni Thelma Manjarres, naranasan ko din po yung nung bata pa ako, masakit pero hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob. Naiiyak na lang ako. Tiniis ko na lang po. Wala akong mas sinasabi, baka po magkasala lang ako. Yun naman Ate Marie sa kanya. Yung kanina ay meron siyang prayer na sa ganun-ganun. Ito naman sa kanya ay hindi na lang siya nagsalita. Okay ba sa iyo, Ate Marie? You don't say anything that against that person. Okay?
1: Na ang kanyang purpose ay para hindi magkasala. Kasi alam, pag sinabi niya yung nasa isip niya,
0: okay,
1: makakasala siya. Diba? May mga pataon talaga na ang pagpigil sa ating iniisip at sa ating isipan ay nakakapigil sa atin para magkasala.
0: Oh, very good, ano? So maganda rin yung iba-iba yung ating pamamaraan, how we can control ourselves, diba? Iba yung paraan. If the other person ay nakatulong sa kanya yung sabihin niya, marilis siya doon, it's okay. And doon naman sa iba na hindi ko na lang sabihin, basta sa kanya, pinatawad niya na. Very good. And then here's another message galing po kay sa Cabuyao, Laguna. Blessed morning, nakikinig po kami ni Nanay Buena Lopez dito sa Cabuyao, Laguna from Ayi Lopez Inanoria. Thank you po sa inyong pakikinig. Kasama din natin si Ala Aluda Bilabed. Aluda Bilabed. Hello, Alu. Aluda Bilabed siya. Anyway, Lillian Martin, Manila. Parang sabi niya, Tisaurus. Di ko alam yung ibig niyang sabihin doon. Ano? Si June Arquiza. Concordance, sabi niya Ate Marie. Tisaurus or Concord.
1: Thank you.
0: Yun pala. Concordance. Okay. Para kasing Ate Marie, parang obsolete na sa atin yung concordance. Alam mo yon, kasi madali na yon mag-cross-reference. Well, thank you, June Arquiza, for reminding us. Concordance is still very important. She says, Ablasa, sabi niya rin concordance. Ria Castro, Google. And then sabi ni Lillian, yes po, concordance. So that's cross-reference sa ating gustong malaman. Terry Panganiban, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong mga response sa at saka interaction or interactive po ang ating show ngayong umaga. Pang-apat, Ate Marie, how can we control, no? Keep your mouth clean and pure. Parang nasabi natin kanina, no? It's okay. Keep your mouth clean and pure. Anong sabon para dyan?
1: Pero sino ba yung pinakikinggan ko? Kagabi ba yun? Hindi. Sa Family Matters Tuesday. Ay, ang ano naman doon ay... Ang ano naman dun ay sabi, wag mo daw sasabihin kung hindi mo gagawin. Kasi halimbawa, ganun palagi ang panakot. Sasabunin ko, eh, tapos hindi mo namang gagawin.
0: Tama. O diba? Kasi babalik at babalik po tayo dun sa verse, no? Ephesians 4:29, mga kaagapay, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Napakaganda pong reminder sa atin, especially sa atin ng mga elderly, watch out of the words that comes out of my mouth. Kasi very tempting talaga, Ate Marie. Yung nakakainis, di ba? Nakakainis na... I mean, meron kasi akong, meron akong kaibigan na meron silang kasama sa bahay na parang hindi makasunod ka agad. So, napapagsabihan, sabi ko, alam mo, kung college graduate yung kasama mo sa bahay, hindi yan maging tulad dyan sa iniisip mo, di ba? Kailangan natin intindihin ano po ba ang status ng tao, kaya nga yan, ganun ang kanyang kalagayan, kasi hindi naman siya nag-aral. So, tayo na nakapag-aral, ikaw na nakapag-aral, extend more patience, di ba, Ate Marie? Extend more understanding to the person.
1: Meron ng ibang tao talagang parang bukang bibig na lang yung nakakainis. Di ba?
0: Kayo, eh, Ate Marie. At saka yung word na ang bobo mo naman, di ba, Ate Marie?
1: Ay, naku.
0: Ay, naku.
1: Oo. may power ang word.
0: Correct, correct.
1: So, nakaka-epekto sa sinabihan mo.
0: Yes, yes. So, yun po, kaagapay, no? Very helpful din. Reminders po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say the words kasi parang sabi natin may karapatan akong magsabi dahil anak ko yan, apo ko yan, o yung mga pamangkin na walang ginawa, kundi ganyan-ganyan. Naku, nakaka-stress po yun mga kaagapay. Ako, Ate Marie, with all honesty talaga, hindi na ako, halimbawa, yung mga pamangkin ko when we had that reunion sa Davao last May, hindi na ako magsabi na, ba't ganyan ang kinuha mong kurso? Ay, ba't ganyan ang style ng book mo? Ay, bakit da-da-da-da-da? Alam mo yun, hindi na, wala na. Decision, pag-pray na lang natin, di ba?
1: Oo, kung hindi mo masabing bagay sa'yo yung book mo, ay, di tumahimik ka na lang. Kaysa magsabi ka pa na, kahit na totoo pa yun, pero... Hindi makatutulong.
0: Yes, yes. So, halimbawa, Ate Marie, mayroong minsan may mga church members tayo na ang dami-daming tattoo, di ba? Kitang-kita mo sa braso yung tattoo, sa binti, may tattoo. Pero I never say na bakit kayo nag-tattoo. Kasi yung iba, Ate Marie, naging Christian sila, may tattoo na. Hindi naman hindi naman kasi matanggal yun eh. O kaya yung very doon sa mayroong ear piercing, earring ng lalaki, di ba? So, ako, hindi ako tanggalin mo yan, ganyan-ganyan. Hindi maganda dapat sa isang Kristiyano, ganyan. Tapos naglilid ang praise and worship. Kaya mo na, basta tumalaga yung puso, Ate Marie, di ba?
1: Oo. Eh, ako kumisala mo, sabihin ko pa, bagay. O kaya
0: bagay.
1: Naman nakalimutan ko maglagay ng ikaw. Sabi ko,
0: okay.
1: Pahirap isang pares.
0: Oo. although naman, Ate Marie, maliwanag sa Bible, di ba? From sa mga ni Jacob noon na ang command ay nasa Leviticus, hindi pwede magkaroon ng piercing ang lalaki, di ba? Or gayong modern, ngayong panahon ngayon, pag may hikaw na lalaki, ang sabi ng mga research, pag may hikaw, ibig sabihin na i-engage siya sa kapwa lalaki. Di ba? Yun po ang ibig sabihin ng may hikaw na lalaki.
1: May natutuhan ako. Hindi ko alam.
0: That's true. Alam ko kung saan ko yan natutunan namin ni Kuya Clem kay Brother Eddie Mesa.
1: Nalala mo
0: siya. Si Brother Eddie Mesa, yeah. Nung hindi pa siya Christian, sinabi niya sa amin noon, ganyan. Basta't may hikaw na lalaki, ibig sabihin, engaged siya or mayroon siyang partner na kapwa niya. So yun mga kaagapay, kung hindi alam ng ating mga anak. Pero wag na natin sabihin yun sa kanila na ganun. Basta, pag-pray na lang natin that they will become aware of that. It's a command talaga, yung ear piercing. At even the tattoo, hindi po talaga yon according to Leviticus, ay hindi dapat, no? So, very careful lang po tayo sa ating sasabihin. Kasi kailangan natin ay the words we say ay talagang bantayan natin na hindi nakaka-offend. para bang kung may tattoo dyan, hindi ko na lang pinapansin sa aming sa church, di ba, mga kabataan. Nung naging Christian siya, nandiyan na yun eh. So, what matters most is the transformed heart. Alam niyo yon. So, ito pa Ate Maria, how to change, how to avoid saying hurting words. Number 5, ask those around you if you use words that are offensive. Ayan, Ate Marie.
1: Ayan. So, ano yan ha? Intentional.
0: Correct.
1: Ibig sabihin, pang malaman ang behavior ng iyong dila. Kasi tinatago eh, di ba? So, handa ka na marinig ang kanilang sasabihin and then at the same time, makatutulong yun para mabago.
0: Okay. Oo. Kasi minsan Ate Marina, napaka careless. We don't care if other people are offended. So, kailangan natin magsabi ay parang yung nasabi ko kanina, parang hindi maganda. Ano? Nung narinig mo, di ba? Pwedeng sabihin yun yung nakarinig. Oo nga po, Ate Merlin, hindi po maganda yung nasabi nyo. Oy, anong reaction ko, di ba? Anong reaction mo? Kapag yung coworker mo nagsabi sa'yo, hindi maganda yung nasabi mo, di ba? You praise God, there are friends, there are relatives, there are acquaintances around you that can tell you honestly because they care for you. Hindi yun para ikaw ay saktan, di ba? Parang blessing yun.
1: Nung sa walang lakas ng loob na magsabi ng totoo.
0: So, I highly respect Ate Marie doon sa mga tao na they gently remind me, no? I thank God for giving me friends na magsabi sa akin na hindi tama yung nasabi mo kanina. And I appreciate them. Sana ganun din po mga kapatid, ano? At syempre, yung magsasabi naman ay, alam mo yon, yung tao din na wala din akong maano sa kanya, no? May mga tao na the Lord has sent into our lives. People who are, you know, godly, God-fearing. And yun po ang mahalaga na maging kaibigan po natin ng mga tao. And I praise God, Ate Marie, yung sabi ko nga, support group namin. We've been into this, to the last week, si Ray Corpus, ang ating guest, di ba? Nalala mo? Oo. Sa Abu Dhabi siya. Siya po ang senior pastor ng All Nations sa Abu Dhabi. Praise God na 5:30 sa kanya. Nag-sacrifice siya para makasama sa ating Family Matters last week. At kami po ay kasama sa support group for the past 35 years na bawat isa sa amin ay we talked about our struggles and then nakikita kami once a month. Kasama po yan si Bishop Eptendero, si Sherry, si Attorney Joe Lacanilaw, si Dave Ramos, si Pastor Willie Basilio, Pastor Gami Alba, si Tita Corpus, sino po yung kasama namin dyan, at si Floranti Aranas, si Dicky Aranas, kasama po namin yan dyan sa support group. And praise God, si Joy pala, Joy, at saka si Victor Lau, na missionaries ng SEND for many years, kasama po kami. And we remind each other at nakakatulong po yun sa amin. O kaya sa ating mga listeners, baka mayroon kayong D-group, di ba Ate Marie? O sa inyo, ano bang tawag sa inyong grupo?
1: Mekos, mekos.
0: Ano yun?
1: Halo, halo.
0: Ano?
1: Halo, halo. Mekos, mekos.
0: Okay. Oo. May single, may elderly, tama, di ba? May couples. Ayan. So, mekos. Ang ganda, ang ganda ng inyong yung grupo nyo. So, yun mga kaibigan, ang sunod natin Ate Marie is yung power of speech. Be very aware that the words is very powerful. Diba, Ate Marie?
1: Oo. Kasi dito yung anumang bagay ang ating sasabihin ay talagang matindi ang magiging dating sa ating sinasabihan.
0: So, pag sinabi mo na wala akong pera.
1: Mawawala ka ng pera.
0: Sabi ni, mawawalan ka talaga ng pera. Sabihin mo, ay, bless ako talaga. Lord, thank you, 'di ba? Wag na po yung negative, wala akong ganyan. Wala. Wag na po ganun kasi mag-aano 'yun, i-magnify ng kaaway 'yun. Sabi nga, wag na natin si Satanas, sabi ni Ate Marie. Basta 'yun mga kaibigan, 'di ba? The power of speech, be aware that every word that comes out of our mouth is very, very powerful. So, remain silent. Do it with boldness, no? Na yung speech natin ay intentional sa pag-iingat natin sa paggamit ng dila. At ang sunod, Ate Marie, is spend time with the Lord. Parang katulad doon sa Bible study, di ba? Or devotion.
1: Kaya sa prayer.
0: Okay, no? So, yun po mga kaibigan. Spend time with the Lord in praying. So, repenting and asking forgiveness regarding language or words that you have spoken that have offended other person, no? Commit to working on changing the way you speak in order to demonstrate His love to the world. Yun po, kaibigan. It takes time to change our language, di ba? Parang hirap baguhin yung mga pananalita natin, ang tang natin, but forgiveness is available. But we must do our part in confessing and repenting. At ang huli, Ate Marie, ay rely on God's strength to aid you. Yan, halos pare-pareho doon sa sinabi natin kanina.
1: Tanging ang Diyos lamang ang siyang makatutulong sa atin para yung pagbabago, yung pagpapaamo at pagbabago ng ating dila ay mangyari.
0: Yan, diba, Ate Marie, by human effort, talagang hindi natin kaya yon. No one can tame his tongue. Sabi nga sa James 3:8, the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Ayan, grabe, diba, nakakalason yung mga salita na namumutawi sa ating labi. Only by the grace of God in your life can you seek to control your speech. So, yun po sa James chapter 3 ay sinabi po dito, iba-ibang description po sa dila. Take note mga kaagapay, no? It's a bit in a horse mouth. Nabanggit namin kanina ni Ate Marie na just as a tiny metal bit controls a large, powerful horse and dictates its direction. The tongue directs the course of our lives. And then, isa pang ginamit ni James na sa dila natin is the rudder of a ship. Diba? Ang laki-laki ng barko, gaano kalaki man yan na tanker bank na ship or aircraft na ship, like a small rudder that steers a massive ship against strong winds. The tongue is a small member that boasts great things and guides a person's action. And then of course binanggit din dito sa James chapter 3 na ang tongue ay like a fire, di ba? Just as a tiny spark can set a whole forest ablaze, the tongue is a fire and a world of iniquity that can spread destruction and set the whole course of human life on fire. So kaibigan, ingatan po natin kasi para diyang apoy, no? Nakakasunog. And then of course, yung poison, nakakalason po. The tongue is described as unruly evil that is full of deadly poison, capable of tearing down relationship and inflicting deep pain. And ang sunod ay napakaganda sana. Gamitin po natin ang ating dila as spring. Sabi ni James that a spring cannot yield both fresh and salt water, comparing it to the consistency of tongue. Parang sinabi niya, yung dila natin kasi ginagamit natin sa pagpupuri sa Panginoon, pag-aawit. And then we also use the tongue in cursing. So hindi po yan nakakatulong sa atin. So Ate Marie, your take away and then close us in prayer.
1: Okay. Alam mo, ang dila natin pwedeng maging maamo. Pwedeng maging, gusto ko yung spring eh. Ang spring kasi hindi ba? Ay busilak ang tubig na lumalabas dito. Kaya kung ganon ang gamit ng ating tongue, ay magiging busilak din ang ating bibig. Malinis. hindi kailangan ng sabon na maglilinis pa dito, di ba?
0: Correct, correct.
1: At saka, lalo na yung ano, yung binanggit mo, yung tungkol sa sunog, sa apoy, na madaling kumalat. Oo, so ang hindi magagandang pananalita, madali yung magpapasalin, salin sa iba. Pero ang busilak, ang maamo na dila, ay nako, talagang magiging pagpapala sa ating mga kapwa.
0: Amen. Sige, Ate Marie, samahan natin si Ate Marie sa panalangin.
1: Okay, tayo manalangin. Ama namin, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po dahil sa tulong mo ay magiging maamo, maayos ang aming mga dila.
0: Yes,
1: kaya
0: Lord.
1: Po namin magawa yon sa tulong mo.
0: Mm-hmm.
1: Salamat po, Panginoon, sa pagbabago. We're looking forward sa pagbabago na magaganap sa aming mga buhay.
0: Yes,
1: dalangin din po namin sa iyo yung mga nangungulila dahil sa pag-uwi sa iyo sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam po namin na matagal ang grieving process. Pero ikaw po ang mag-comfort, ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Ganun din po, dalangin namin ang batang si Casey Manalang na nahulog sa kanyang higaan. Dalangin po namin na sana po ay walang masamang epekto ito sa kanyang paglaki. Ikaw din po ang gumabay maging sa kanyang lola o mga kasama sa bahay na ipa-check up din siya kung maaari. Na sa ganon, maaga pa lang ay magkakaroon na ng tulong ang batang ito. Dalangin din po namin sa iyo, yung mga hanggang ngayon ay hindi pa napapawalan sa kanilang sarili, ang kanilang mga samalan loob, yung kanilang mga naranasan, dalangin ko po, ikaw ang magbigay sa kanila ng mapagpatawad na puso at maging maranasan nila ang kalayaan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat dahil ikaw ang siyang laging gumagabay sa amin upang magkaroon kami ng mga magagandang aral na pwede namin ma-share sa mga tagapakinig. Gabayan mo po kami sa buong maghapon, tulungan mo po kami at ilayo mo po kami sa anumang pagkakasala. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
0: Amen, amen. Maraming salamat sa kaagapay natin sa studio. Thank you so much kay Phil, nag-assist si Sierra, of course, at sa Kabukawi Transmitter Site, Production Tech na Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, sa RTB Team. Thank you Eileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio. Salamat din sa assistance ng ating mga kaagapay. Of course, si JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang Ate Merlin Guillermo.
1: At Ate Marie de Jesus. God
0: bless
1: us
0: all. Sa Saturday at saka sa June 27, Family Conference ng Back to the Bible. See you there. God bless. And pagpalaan kayo ng ating Panginoon.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Seven to eight years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. a time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

Alam mo ba na ang unang broadcast ng FEBC para sa China ay naisahing papawid noong 1949, sandaling panahon matapos ang communist takeover sa bansa. Nagpatuloy ang broadcast taon-taon kahit walang kasiguruhang may nakikinig at naliligtas dahil sa mga ito. Nang buksan muli ng China ang

0: ating mga broadcast. Ito ay naglalaman ng mga patotoo kung paano nila natagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga broadcast ng FEBC.
1: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito. 700 scores.

0: Magandang araw, ito si Kayla Escalante para sa bagong update mula sa Senado. Kasagsagan ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa pangunguna ni Senador Rodante Marcoleta. Narito ang update mula kay Bibilin Cacho Resulta.
1: At saka yung large. Halo-halo na, ano ba?
2: Opo, Your Honor.
1: Tatlong beses. Isang linggo. Ilang palito yun?

0: Just ang binigay o dinalaman sa bahay ni dating Martin Romualdo. Magbabalik kami mamaya kanila para sa iba pang detalye. Bibiling capture reporta, FEDC Network News, Senado.
1: Yan ang pinakabagong update mula sa Senado na hatid sa atin ni Baby Lynn Cacho Resulta. Muli, ang pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee sa Flood Control Scandal ay itinutuloy ngayon sa kabila ng kalituhan sa mga pagbabago sa Senado. Patuloy na tumutok sa inyong agapay ng sambayanan. Muli, ito po si Kayla Escalante.
2: Siyete, siyentos dos, balita. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Sumasayin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal.

best kaagapay, ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ang flagship station ng FEBC Philippines. At syempre, kaagapay, welcome po dito sa programang May Dalang Pag-asa, Kaalaman at Inspirasyon sa Mundo ng Negosyo. Ito po ang Entre Pinoy Espesyal. Ako po ang inyong makakaagapay ngayong Thursday morning. Ito po si Kayla Escalante. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa 702 DZAS AM Band, lalo na po yung mga masugid nating tagapakinig gamit po ang kanilang mga portable missionary radio, maging sa transistor radio. At hello na rin po sa mga kaagapay natin na nakikinig sa kanilang mga car stereo. Hello, hello po sa inyong lahat and happy listening. Tayo rin kaagapay ay sabayang napapanood sa ating live streaming via YouTube channel and ang ating official Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio. Kaya huwag niyo na pong kalimutang i-share ang ating episode for today o kaya ay itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya para sama-sama po tayong matuto sa ating kwentuhan ngayong Thursday. Dahil maya-maya nga po ay meron po tayong makakasamang mga special guests na magsha-share ng kanilang victories sa kanilang business at mga natutunan nila sa kanilang negosyo. Kaya tuto ka lamang kaagapay. Syempre, hindi rin po natin nakakalimutang batiin ang mga kaagapay natin na nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download ng ating mobile app, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at hanapin na ang 702 DZAS mobile app. Pag meron po kayo nakita doon na 702 DZAS na mayroong orange logo, yun na po yun kaagapay. I-download mo na dahil yan po ay libre lamang para mapakinggan ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero saan pa man kayo nakatutok, sa radyo, sa online, welcome po dito sa ating programa at salamat po sa pagtutok. Samahan nyo nga po ako hanggang alas 12 ng tanghali para po sa usaping negosyo at pag-asenso. Kumusta ka kaagapay ngayong Thursday? Nako, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at kumusta po ang weather dyan sa inyong lugar. Dito po kasi sa Ortigas area ay nakikita na po ang pagkulimlim. Sa inyo po ba dyan, sa inyong mga lugar, kumusta po ang lagay ng weather dyan? At syempre, dahil mga ganitong oras ay nagpe-prepare ng tanghalian o kaya naman ay nag-early lunch na kayo, kagapay, ano ba ang inyong lunch? Syempre, hindi po natin makakalimutan ang lunch check. Ano po ang inyong lunch ngayong Thursday? Ikaw ba dyan, B, ano ang iyong lunch? Wala pa. Wala pa daw lunch ang ating kaagapay na si John B. Kayo kaagapay, i-share nyo na po ang inyong lunch ngayong Thursday morning at atin po yung pagkakwentuhan dito sa ating programa. Ano man ang ganap mo ngayon, kaagapay, ikaw man ay nasa opisina at nagtatrabaho, ginagawa kaming background habang ginagawa ang inyong task o kaya naman ay nasa bahay at yun nga, nagluluto ng inyong pananghalian o nagtatapos ng inyong labahin o kaya nasa biyahe ka papunta sa inyong destinasyon, salamat po dahil pinili po ninyo na samahan kami ngayong Thursday. Dahil tiyak po na exciting at kapupulutan ng aral ang ating patok na negosyo maya-maya lamang. Very exciting po talaga at I'm sure ay marami po tayong matututunan sa ating special guest ngayong umaga. Pero sa ating pagpapatuloy ay bati po muna tayo sa mga kaagapay nating nagdiriwang ng kanilang birthday and anniversary.

0: Yun, happy happy birthday sa ating mga kaagapay na nagdiriwang ng kanilang birthday ngayon. Happy birthday kay Kim Martinez, kay Sim Savankiri mula sa FEBC Cambodia, o international ang ating pagbati ngayon. Kay Dominador Mayuyo at sa ating kaagapay na lagi natin nakakasama sa mga programa ng 702 DZAS, si Doc Jail Cornelio ay nagbe-birthday ngayon. Happy happy birthday po sa inyong lahat, at idamay na rin natin yung mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Happy birthday po and happy anniversary. Sa nawa po ay ma-enjoy po ninyo ang inyong special day, at patuloy po kayong pagpalain ng Diyos sa inyong mga bagong taon ng buhay at pagsasama. Ngayon po ay basa tayo ng ilan nating mga kaagapay na bumabate dito sa ating ongoing Facebook Live. Si Efren Bolgado Jr. ay bumabate ng good morning, at pinapabate ang kanyang anak na si Pem na nagluluto daw ng sauce ng fishball. Uy, John B, masarap yung fishball, no? Tapos may matamis at saka suka. Happy listening po, Kuya Efren. Si Elisa Raffle naman ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Makulimlim na rin daw sa kanila sa Kainta, Rizal. Nako, ingat-ingat po kayo. Si Elmer Magpantay ay bumabati na rin ng good morning. Maging ang ating kaagapay na si Kael, tinatanong niya kung ilan daw yung bangs ko today. Mga 55, Kael. Hello, Kael. Si Mariz Suwako ay bumabati na rin ng good morning. Maging si Epifanio Salvador na nakikinig daw sa PM Radio. Si Rosalinda Ohano Manzano, ang ating suking tagapakinig, ay nakatutok na rin sa atin. Maging si Freneline Hernan ay bumabati na rin ng good morning. Nako, kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pagbate, komento at mensahe dito sa ating programa, at atin po yung babasahin. Si Zenny Ortega sa ating YouTube channel ay nag-hello na rin sa atin at nag-good morning. Maging ang aking barkada, ang aking kaibigan mula dyan sa Santa Rosa, Laguna, ay bumabati na rin ng good morning. Si Kuya Yuri Ababa. Kuya Yuri, ano ang lunch mo ngayong Thursday? I'm sure ay masarap ang niluluto ni Tita Glo. Hello, hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Laguna. Si Ate Alu, ay sabi niya akala daw niya si Ate Jo ako dahil kaboses ko daw si Ma'am Jo. Hello po, Ate Alu. Kamusta po kayo? Si Nanay Thelma Manjares ay mula sa Calamba, Laguna ay bumabati na rin ng good morning. Kita-kits daw ngayong Saturday, ang kanya daw ulam ay adobong manok at talbos ng kamote na nilaga. Nako, Nanay Thelma, ang sarap naman po ng inyong lunch. Si Nanay Lolit Adia ay nag-hello na rin sa atin. Bumabate mula sa Taytay, Rizal, at ang kanya daw lunch ay relienong bangus. Masarap po yan, no? Tapos ang sa usawan po ay ketchup. Nakakagutom naman po ang ating huntahan. Si Mark Magpantay ay bumabati na rin ng good morning. Maging si Deborah Dampitan, si Nicole Abayan, si Jaime Granada, at si Ate Marisa Rehino ay nag-good morning na rin. Happy anniversary daw, ang kanya daw ulam ay pinakbet na bumabati siya mula sa Pangasinan. Si Ate Faustina Frankie Habla, makulimlim daw sa Marikina ngayon, at ang kanya daw lunch ay Bicol Express. John B, ano kaya tawag kapag yung galing sa ibang lugar yung Bicol Express? Okay. Depende daw po kung saan expressway dumaan. Hello, hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong mga komento at pagbate. Patuloy nyo po yung ipadala at atin po yung babasahin dito sa ating programa. At sa ating pagpapatuloy, bigyan daan po muna natin ang ating baon.
1: It's baon time! morning kaagapay! Kung akala mo na ang damo sa bakuran ay walang halaga, aba, magugulat ka! Dahil maaari pala itong maging premium export herb sa ibang bansa. Ang tinutukoy ko, walang iba kundi ang Peperomia pellucida, mas kilala sa atin bilang pansit-pansitan o ulasimang bato. Sa Pilipinas, karaniwan lang itong tumutubo sa gilid ng hardin. Madalas hindi pinapansin. Pero sa ibang bansa, ibang usapan na. Sa United States at Canada, ibinibenta ito bilang isang exotic herb. Sa Middle East naman, mabili rin ito sa mga Filipino stores. Sa lutuing Pilipino, kilala ang pansit-pansitan bilang preskong sangkap sa ensalada. Hinahalo sa kamatis at sibuyas o kaya'y bahagyang pinapakuluan at hinain kasama ang inihaw na isda. Pero higit pa sa pagkain, matagal na rin itong ginagamit bilang halamang gamot sa Pilipinas, lalo na para sa gout at arthritis. Akalain mo yun? Ang dating hindi pinapansin na damo, ngayon ay isa ng organic luxury sa ibang bansa. Mula sa sulok ng bakuran hanggang sa farm to table plate sa abroad, pinapatunayan ng pansit-pansitan na ang karaniwang tanim sa atin maaaring maging pambihirang yaman sa mundo. Iba talaga ang likas na yaman sa Pilipinas at ang pag-aalaga ng mga Pilipino. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
2: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatera sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisia Angelica Hayes C. Bon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Salamat, Desa, sa iyong pabaon ngayong Thursday morning. At dito po sa ating Action Line segment kaagapay ay hatid po natin ang mga mahalagang impormasyon at job opportunities para sa iyo o sa mga kakilala mong naghahanap ng trabaho. Kaya kung ikaw ay isang Entre Pinoy o Entre Pinay at nais po ninyong magbahagi ng inyong job openings o business opportunities, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating himpilan. Magpadala lamang po ng mensahe sa ating email na dzasinfo@febc.ph o kaya naman sa ating official Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. Dahil dito po sa Entre Pinoy Espesyal ay sama-sama po nating itataguyod ang negosyong may puso at layuning tumulong. At anunsyo rin po, meron pong hiring ang inyong agapay ng sambayanan. Nangangailangan po kami ng staff assistant at ng production technician para po sa RTV team at production assistant para naman sa ating programming team. Kung kayo po ay interested sa mga posisyon na iyan, ay maaari pong magpadala ng resume na may kasamang 2x2 photos sa recruitment at febc.ph. Muli po kaagapay, kung kayo po ay interested na mag-send ng inyong application ay padala lamang po ang inyong resume na merong 2x2 photos sa recruitment at febc.ph. At alam mo ba kaagapay na today, June 4, ang talagang anniversary ng FEBC Philippines. Pero sa darating na June 6, Sabado po iyan,

0: alas 8 ng umaga ay magsama-sama po tayo para sa ating anniversary celebration. Marami pong dapat abangan sa araw na iyan, kaya ngayon pa lang po ay mark your calendars na kaagapay. Makakasama po natin dyan ang mga host ng paborito nyong programa, maging ang papuri ay nandyan para magbigay ng kanilang song number. Of course, ang mga basta kaagapay, marami po kaming inihanda para sa inyo, kaya makita kita po tayo sa GCF Ortigas. At ang admission po ay libre. Yes, kaagapay, libre lamang po ang ating celebration para po sa 78th anniversary ng FEBC Philippines. Sama-sama natin pasalamatan ang Panginoon, dahil imagine, sa loob ng 78 years nang walang commercial ay nagpapatuloy sa pagsasahing papawid ang inyong Agapay ng Sambayanan at ang iba pang station ng FEBC Philippines. At welcome din pong makiselebrate sa atin ng deaf community, dahil meron pong sign language translation sa ating buong programa. Kaya again, kaagapay, mark your calendars sa darating na Sabado, June 6, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para po sa ating anniversary celebration. Talaga namang no one left behind until all have heard. At sa puntong ito, ay I'm sure excited na po ang ating mga kaagapay na malaman na sino nga ba ang tampok nating negosyo ngayong Thursday morning. Kaya naman, tungo na po tayo sa ating patok na negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
0: Mga kaagapay, ngayon nga po ay marami pong kabataan and professionals ang nangangarap na makapag-aral sa ibang bansa. O baka ikaw ay isa dyan, o kaya naman ang iyong anak ay ultimate dream ang mag-aral sa ibang bansa. Siyempre po, isa po yung pagkakataon para sa mas mataas na kalidad ng edukasyon. Para naman sa iba, yan ang kanilang step para sa mas magandang career opportunities at personal growth. Pero sa dami ng choices ngayon, sa dami ng requirements, sa haba ng proseso, madalas hindi nila alam kung paano magsisimula. O diba, alam natin yan kaagapay, kung paano pumili ng tamang school, kung paano pumili ng tamang bansa na kanilang pupuntahan, at ano yung mga dapat ihanda, ano yung mga process, yung legal na proseso, paano masisiguro na yung decision nila ay naka-align, hindi lamang syempre sa ating goals, kundi pati sa purpose na ibinigay ng Diyos para sa atin. Kaya for today, sabi ko sa inyo kaagapay, ay exciting ang ating talakayan, dahil makakasama natin ang SODZO Educational Consultancy Services. Kasama natin today ang manager ng SODZO, si Mr. Clem Jason Gamaru, maging ang Chief Operating Officer si Sir Brando Tanawan, at ang CEO o ang owner ng SODZO si Pastor Elnar Magpantay. Mga kaagapay, let us welcome ang SODZO Educational Consultancy Services. Good morning po, mga sir.
2: Good morning.
3: Good morning. Good morning po.
0: Kayla. Good morning po. Welcome po sa Entre Pinoy Special. At bago po tayo mag-start, ay baka meron po kayong mga gustong batiin sa ating programa. Sige po, go ahead po.
4: Ayan, ako po ay bumabati sa aming spiritual father, si Bishop Elmer Magpantay, at saka si Mami Malu Magpantay.
0: Sige po.
3: Ayan po. Okay. Binabati ko naman po yung aming mga SODZO staff na nandiyan sa office. Si Leonie, si Ma'am Chen. Ayan. Ayan. And then, binabati ko rin yung aking asawa at anak. Ayan. Na si Gem, and then si Siglo, and Kryl Duday.
5: Ayan. Ayan po. Ako naman, binabati ko yung mga kababayan natin, and also yung mga kabataan, saka yung mga kapatid natin sa pananampalataya. And ayun, kami ay nagpapasalamat na in-invite nyo kami dito sa Entre Pinoy. So maraming salamat. Saka siyempre sa lahat ng aming church family, hello po.
0: Yan po. Happy listening po sa mga binate ng ating bisita ngayon. At kami rin po ay grateful na makasama po namin kayo dito sa ating programa. Actually, sa atin po ang going Facebook Live,

0: Ayan, dami pong, ano, mukha po may fans club ang Sodzo. Kasama po sa Bumabate si Pastor Elmer Magpantay.
1: Wow.
0: Si Mark Magpantay. Wow, congratulations daw sa Sodzo. May Angeli Bertulfo. Si Jaime Granada, maging si Malu Magpantay. Si Leonie Gula ay bumabati rin sa atin. Salamat po sa mga nakatutok, no, dito sa ating programa. Simulan po natin ang ating kwentuhan. Paano po ba nagsimula ang Sodzo Educational Consultancy Services?
2: Ayun, Kayla. So, again, no, salamat po sa ano, pag-imbita sa amin dito. Nagsimula yung Sodzo, historically sa aming ano, pangitain sa aming Bishop, Elmer Magpantay, and then i-transfer niya sa aming pastor, sa aming butihing pastor, Elmer Magpantay. So, meron silang mga pangitain na about sa maraming mga plug from different countries.
0: Mm-mm.
2: Tapos, meron niya na-author sa amin na meron isa sa aming kapatid na makakapunta sa iba't ibang bansa. So, syempre, that time, wala kaming idea kung ano yon. So, we are just waiting kung paano ba pangyayari yon. But, lo and behold, no, merong naging opportunity sa amin na makonek sa international educational ano industry.
0: Mm-mm.
2: So yun, and then and there is history.
1: Yes.
0: So, kung maitanong ko lang din po, na ilang taon na po ba na tumatakbo ang Sodzo?
3: Okay. Yung office po namin is nag-ooperate na po siya, mag-o 1 year na this coming June 27.
0: Wow. Ayan po. So, 1 year na po sa industry ang Sodzo.
3: Yes po.
0: Pero nagtataka lang din po ako, saan po ba nanggaling yung pangalang Sodzo? At ano po yung kahulugan nito sa inyong mission and vision?
4: Ayan po. Yung Sodzo po kasi ay isang Greek word po yan ng Sodzo. At ito po ay tumutukoy po sa fullness of God in the dimension of spirit, soul and body po.
0: Okay po. So talaga ang ganda po ng meaning, even yung pangalan ng business, no, Kaagapay, ay pag may nagtanong, bakit po ba Sodzo? Doon pa lang ay ministry na agad. Napapakilala na. Sinearch ko nga po, to save, heal, restore, and make whole.
3: Yes.
0: Ang meaning ng Sodzo. So praise God, no, na ganyan po yung napili po ninyong pangalan. Pero bakit po ninyo piniling pumasok sa gantong uri ng business?
2: Kaila, ano, kasi meron kami nakita ng ano, siyempre, una, pangitain ng aming mga pastor, aming bishop. So, and ginrasya ang kami ni Lord na talagang lakaran, sumunod. And then, ayun, along the way, nakita namin meron talagang problema.
0: Mm-hmm.
2: Merong problema na kailangan isolve, especially sa ating mga kabataan. Kasi nakita namin na ako po, before po kasi naging teacher po ako, nakita ko po 85%, no, according sa datos, ako 85% ng mga graduate, talagang ano, very limited, walang trabaho, no, limited lang opportunity sa kanila. And yung isa sa reason, to help the young generation, and also yung gusto talagang mag, ano, magkaroon ng change life. So, yun yung aming, ano, yun yung aming isa sa malalim na dahilan. Tulungan talaga yung ano, yung mga kabataan at yung mga gusto mag-aral sa ibang bansa.
0: Oh, napakaganda po ng inyong naging panimula na reason para po pasukin yung gantong uri ng business. Pero syempre po, no, hindi naman lagi yung bed of roses. Opo.
2: Yes.
0: Nung nagsisimula po kayo sa gantong industry, ano po yung biggest challenge na kinaharap po ninyo, lalo na po sa pagbuo po ng credibility and trust po mula sa ibang tao sa gantong industry?
3: Yan. Yes po. Actually, this is a vision po, no? So, nung binigay po sa amin ito, inilatag po ng aming pastor sa amin. So, pinag-aralan namin muna ng maigi bago namin i-execute. And I think noong time na yon, yung nag-umpisa kami, we are ano, really prepared po talaga. So, pagdating naman po sa credibility, syempre yun talaga. Talagang dumaan kami sa mga legal process.
0: Apo.
3: Opo. May mga legal process kami. We need to comply kung anong kailangan ng government. So, ayun po. And dun po namin binuo yung aming credibility. So we comply sa lahat ng mga requirements pagdating sa negosyo.
0: Apo.
3: And syempre yung trust, we always give the right information sa aming mga clients po.
2: Transparency, no?
0: Transparency.
3: Yes, trust.
0: Opo, naku, salamat po no diyan sa inyo pong naibahagi. Pero sino-sino po yung involved dito po sa business na to? Kayo po ba ay magkakamag-anak or churchmate?
4: Kami po ay churchmate po. Opo. Bali, ang bawat isa po ay first and foremost, bago po natin talaga to inopen, ay tinrain sila sa ganitong galawan.
0: Opo.
4: Para po sa ganon, at least, ay madali po itong ma-penetrate.
0: Mm-mm.
4: Actually, may mga spiritual sand din po tayo na nasa ganito na rin pong dimension.
0: Mm-mm. Opo. So, ano po, magkakasama po kayo sa isang simbahan.
4: Yes.
0: Nabanggit po ninyo na nag so mailalim po sa training yung mga involved dito. Ano po yung mga ano sa ganitong industry po, sa ganitong business, ano po usually yung mga training na kinakailangan pong kunin?
3: Okay. First of all, nagkakandak po yung international schools.
0: Mm-hmm.
3: Meron po silang mga representatives na pinapapunta po rito sa Philippines, no? Galing abroad. And then they explain to us kung anong merong mga program meron sa kanila.
0: Mm-hmm.
3: So, umaattend kami niyan. Ang tawag po namin diyan is mga agent training.
0: Okay.
3: So, ayun po.
0: So, ganun po yung naging mga training po na kinuha ng Sodzo. Baka po nagtataka yung ating mga kaagapay. Ano nga po ba yung mga ino-offer po ninyong programs and services para po sa mga aspiring international students?
3: Okay. So, thank you for that question. And, yun po. Unang-una sa lahat, we provide free consultation.
0: Mm-hmm.
3: So, dun po sa consultation na yun, malalaman po nila yung lahat ng mga details na kakailanganin nila going abroad.
0: Okay.
3: No, na mag-aaral sila international. And, so yun po, yun po talaga yung ano binibigay namin. And yung mga programs na binibigay namin, we have bachelor's, master's studies. Ayan, meron po kami mga ganyan ano sa abroad po.
0: At sa mga bansa po ito.
3: Sorry.
0: Ano po mga bansa?
3: Okay.
0: Ang sakop.
3: Mga bansa po natin is Spain, Germany, New Zealand, Canada, Australia, USA, United Kingdom.
0: Mm-mm.
3: Yan, meron din sa mga ano sa Southeast Asia.
0: Opo. So, dami pong sakop na bansa.
4: Yes,
0: no? At ang maganda po doon ay free consultation po sa,
4: yes,
0: sa simula. So, ito po ay free consultation bago po fully mag-go po doon po sa services po ninyo.
3: Yes, opo, ma'am.
0: Sa ano po ninyo, sa isang taon po ninyo na dito sa business na to, ang dami pong bansa no, na nabanggit po ninyo.
3: Mm-hmm.
0: So far po, ano po yung masasabi po ninyo na in po ngayon? I mean, yung pinakamarami po sa client ninyo dito sa bansang to pinili.
3: Before kasi ma'am, Canada po talaga.
0: Okay.
3: Canada po talaga.
0: Mm-hmm.
3: But now, sobrang daming demand sa Spain.
0: Mm-hmm.
3: Halos lahat ng mga clients namin as of now, nag-i-inquire po talaga papuntang Spain.
0: Spain po. Opo. So, dati before Canada, alam naman po natin yan na talagang in po noon,
3: yes,
0: ang Canada. Ang dami pong mga student visa na yun po yung pinili nila. Pero ngayon po pala ay Spain.
3: Opo, Spain.
0: Bakit po kaya mas marami ngayon ang nag-go sa Spain? Sa ano po ninyo experience?
3: Okay. I think nagustuhan ng mga Pinoy yung ano yung Spain kasi alam naman natin ang Spanish language. Mabilis yung adjustment natin.
0: Apo.
3: And second, merong magandang opportunity sa kanilang permanent residency. At maganda rin tong Spain na to kasi maraming mga opportunity dito ng mga trabaho. Kasi si Spain po is isang sikat na country pagdating sa sports.
0: Yes.
3: Alam naman natin ang Pinas talagang hook pagdating sa mga sports.
0: Yes.
3: Di ba po? So, meron naman po mga healthcare, ayan po, yung mga teachers natin, pwede rin pong mag-apply dyan.
0: Yes.
3: Ayan, especially the tourism industry. Hospitality, yan. Sobrang daming opportunity sa Spain.
0: Opo. So kaya ang mga kababayan natin ay nag-go sa Spain. Pero paano po kumikita ang isang educational consultancy business katulad po ng Sodzo?
3: Okay, so ako na lang po yung sasagot.
0: Okay.
3: Kasi po, naglalagay po kami ng mga processing fees. Oh, syempre, meron kami mga operational expenses,
0: yes.
3: No? So, we have to cover that.
0: Mm-mm.
3: So, meron talaga mga processing fee in affordable prices lang po. Sobrang affordable. Kasi we have a vision na makatulong.
0: Yes.
3: We have a mission, sorry. Na makatulong.
0: Mm-mm. Ganda po nun, no, na may talagang affordable yung services na inaalok sa atin ng Sodzo. Kasi hindi lang sila business. Meron silang vision and mission na makatulong sa mga kabataan, especially sa mga kabataan. Ako,
3: yes.
0: Praise God po. Ngayon naman po, paano po ninyo napapanatili yung quality and the personalized service habang lumalaki po yung inyong client base?
3: Okay. So, syempre, first of all, pag lumalaki, dumadami ang clients.
0: Yes.
3: So, ratio tayo.
0: Mm-mm.
3: No? Kailangan, kung dumadami ang mga clients, kailangan magdagdag din kami ng mga another manpowers.
0: Mm-mm.
3: So, napaka-importante sa amin na maservisyoan namin sila ng tama.
0: Mm-mm.
3: Lahat ng mga question, masagot ng tama. We always give the right information. And also, dumadaan sa matitinding training sa aming mga empleyado.
0: Mm-hmm. So, yun po talaga. Talagang i-equip po ninyo,
3: yes.
0: Yung inyong mga staff para po makabigay talaga ng tulong sa inyong mga,
3: yes.
0: Client. Pagdating naman po sa partnership po ninyo with international schools and institutions, ano po yung role po nito pagdating po sa paglago po ng Sodzo?
3: So, first of all, syempre, kailangan makipag-coordinate talaga, makipag-cooperate ang international schools sa amin, especially sa mga clients namin,
2: yes.
3: Na isinesend sa school nila. They give the proper guidance, they give the proper assistance, no, sa mga nagiging students namin. So, yun talaga yung big role ng mga international schools sa amin. Siyempre, kasi yun yung magiging resulta namin. Kung ano yung ginagawa ng aming mga affiliate schools abroad.
0: Yes. Okay.
3: So, they need to give the better assistance, the excellent assistance po talaga.
0: Kasi, no, yung mga international schools and institutions po talaga, yung partner po ninyo. Kasi dun po ninyo tutulungan yung inyong mga client.
3: Yes.
0: One,
3: yes.
0: Year po sa industry, ano po yung masasabi po ninyo na pinakamahalagang lesson na natutunan po ninyo sa pagpapatakbo po ng consultancy business?
2: Kaila, syempre yung una, siyempre galing sa aming mga ano yan, mga pastors, mga ano namin na nag-preparing sa amin. Yung vision nung nakita namin. So, yung pagsunod, yung submission, and
0: okay.
2: Obedience. Kasi, pag hindi talaga, hindi kami naniwala, hindi kami sumunod doon, hindi mapangyayari yun . So, doon naging mas intact yung aming relationship sa isa't isa, yung trust.
0: Yes.
2: So, na mas naging yung aming relationship.
0: No?
2: So, para yung trust kasi napakahalaga para mapulpil namin yung portion namin na ibinigay sa amin ng Diyos. And also, syempre business to, management.
0: Yes.
2: No? Talagang dito lumabas yung tinuruan kami ni Lord, no? First hand through our pastor and also our bishop, so paano i-manage, paano i-manifest yung mga tinuro sa amin, yung mga ginawa sa aming mga training nung kami pa nasa church. So yun yung nakita kong pinaka-importante, yung management and also yung tumaas yung dimension namin sa pagsunod. And syempre along the way nakita namin kaila na tinaas din kami ng Lord yung aming skills.
0: Mm-mm.
2: No, sa pagsasalita, di ba, pag-usap, negotiation.
0: Yes.
2: And yun yung nakita naming pinakamalaki and napaka-importante po nun.
4: Yes po. At at the same time po, katulad nito yung mga estudyante natin, meron din po kasi kaming tanaw na ang ating bansa ay talagang magiging dakila isang araw.
0: Amen.
4: At ito po yung ating nilalakaran. Kaya itong oportunidad na ito na madala po natin sila sa iba't ibang bansa doon makapag-aral, makakuha rin po sila ng mga idea about doon sa bansa na naroon po sila. At pagkatapos po ng mga bagay na yun, pagbalik nila dito, doon po natin magagamit ang lahat ng mga dapat sa katuparan. Para po yung mga bayani natin ng

0: unang panahon.
1: Mm-mm.
0: Na pumatok at pumunta sa mga bansa na gusto nilang mapuntahan at marating for a particular reason na gusto nilang may mangyari sa bansa natin, mm-hmm, Pilipinas. Kaya ako rin po ay naniniwala at ito rin po yung aking dahilan kung bakit po natin ito nilagay nung sinabi na sa atin ni Lord na mag-start na tayo sa ganitong uri ng negosyo,
1: mm-hmm,
0: ay nilagay po natin for a particular reason na ang ating mga kabataan sa kapanahon ng ito ay talagang mabigyan natin ng isang magandang pananaw ng kaisipan kung bakit sila naroon for a particular reason dito para gamitin sa Pilipinas.
1: Amen. Napakaganda po ng mga lesson na yan. Pero balikan lang po natin na yung nabanggit po kanina na relationship. Kayo po ay magkakaagapay po dito po sa negosyong ito.
0: Yes.
1: Paano po ninyo na papanatiling healthy yung inyo pong relationship sa loob po ng inyong business?
0: Okay po. First and foremost po, ang bawat isa po sa amin, bago po pumasok sa isang negosyo, una po ay na-build muna ang aming mga relasyon po. At yung dimension sa spirituality. Yun po kasi ang pinaka-importante. Kasi once na ikaw ay pumasok sa isang negosyo o sa larangan ng mundo na ating ginagalawan, kailangan ikaw ay rooted una, first and foremost, sa Diyos at sa mga bagay na principles ng Diyos. At yun po yung una nating inilatag sa kanila at ginawa po sa kanila para lahat ng mga bagay ay maging madali na. Kasi rin po natuto rin po sila maging mga obedient,
1: mm-mm,
0: sa aming mga pastor nila.
1: Mm-mm.
0: At through that thing, anumang instruction na galing sa Diyos na ibinibigay sa amin bilang isang pastor ay na-penetrate po namin sa kanila,
1: mm-mm,
0: at nagagawa po nila sa mga tao na nakakausap natin. Kasi importante, maimputan din po sila ng mga principle ng Diyos. Kaya kung tawagin po namin yon ay principles. Sometimes, kasi sometimes pag unbeliever medyo nagkakaroon sila ng another na mga katanungan and everything. Kaya nirelay natin sa kanila yung principles ng Lord. At through that thing, nakikita ko na maganda ang nangyayari. Yung ilan na paalis po natin, nakita namin na naging maganda na,
1: mm-hmm,
0: ang kanilang kalalagayan sa kanilang pinuntahan na nilagay sila ni Lord.
1: Amen. Praise God po, no? Na talagang itong business na to ay hindi lang siya business, meron talagang values. Nakikita natin yung pagkilos ng Panginoon. Pero paano po ninyo nagiging ginagawang balanse yung pagiging mission-driven ng inyong business, ng inyong organization, and at the same time ay nagiging sustainable?
2: Okay. So, yun nga, we are mission-driven organization and nabanggit ko rin kanina na naglagay kami ng mga fees.
1: Mm-hmm.
2: So, yung fees na to, from that amount, no,
1: mm-hmm,
2: hindi siya ganung kalaki. So, basically, yun talaga yung intention namin,
1: mm-hmm,
2: is to help paano makapunta yung mga students natin sa abroad, mm-hmm, internationally.
1: Okay.
2: So, ayun po, bali kung ang balance talaga is hindi ganun kataas ang aming processing fee,
1: mm-hmm,
2: no? Affordable amount po talaga siya.
1: Mm-hmm. Okay.
2: So, ayun po. So, to sustain our business.
1: Mm-hmm.
2: Yun po talaga yung reason.
1: Opo. So, affordable talaga, mm-hmm, ang services na inaalok sa atin ng Sodzo. May plano po ba kayo na mag-expand po ng inyong services o pumasok po sa ibang educational markets?
3: Yes, Kayla. Oh.
1: Mm-hmm.
3: A very big yes. Oh. Kasi nakita namin, malaki talaga, very scalable. Malaki yung pangitain na binigay sa amin. Kaya sabi sa amin ng aming mga pastor, ni Dad at ni Bishop at Dad Elmer, na galingan namin. I-master, mm-hmm, namin yung porte na to.
0: Correct.
3: Dahil ibibigay sa amin ni Lord to talaga yung malaki. Kaya nga sabi ko, sino na pagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan,
1: yes,
3: sa malaki. Kaya we are hoping, and not just hoping, we expecting na dadaling kami ni Lord sa mas malaki na, mm-hmm, na expansion.
0: Yes.
1: Okay po. So talagang yung pagiging a good steward nung ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon ay makikita natin. Sabi po ni Jaime Granada, correct, magandang business nga raw po ang Sodzo. Maging si Deborah Dampitan ay nag-thank you Lord. Si Franz Fuentes ay nag-amen. Si May Angeli Bertulfo ay, wow, studying while earning opportunity abroad. Thank you daw sa platform ng Sodzo. Nako, amen po. Pero para po

0: kaalaman po ng ating mga kaagapay, paano po ba yung process po nung gantong yung mga services po na inaalok po ninyo?
1: Okay, so first of all, yun nga, dadaan muna sa free consultation namin. Mm-hmm. So, i-assess namin yung kanilang background. So, pag na-assess po namin yung background nila, magbibigay po kami ng mga program recommendation. And that point, hihingi na po kami sa kanila ng mga documents na kailangang ipasa sa school for another assessment. International school, I mean. Mm-mm. So, ayun po. And then, kapag na-assess na po ng international school, yung inyong mga papers, proceed na po tayo sa enrollment. Ayan. Mm-mm. And then, after that enrollment, nakakuha na po tayo ng slot sa school, no? As much as possible, mas early, mas mm-hmm. ano, ang application early is ano talaga, yun talaga yung ideal.
0: Okay.
1: So, after that, proceed na po tayo sa visa documentation, mm-hmm. sa processing. And then after nun,
0: pag lipad na po.
1: Yes, lipad na po tayo. Mm-hmm.
0: Hanggang saan po doon yung sakop po ng inyong services?
1: Lahat po.
0: Hanggang po sa makarating po
1: yes
0: sila
1: po,
0: sa
1: bansa sa makalipad na,
0: na gusto
1: sila.
0: Nila. Okay. Yes, so yun, kaagapay ang process nung mga inaalok na services ng SODZO. Pero mga sir, kasi po ang dami po ngayong illegal na ganyang services. Ano po yung reminder po ninyo sa ating mga kaagapay para ma-ensure po talaga na yung kanilang pupuntahan na consultancy business ay legal po at hindi po sila maloloko?
1: Okay. First of all, syempre, check yung mga legal papers ng isang company.
0: Opo.
1: And mas maganda kung may office, may physical office ang isang consultation company.
0: Mm-mm.
1: Ayan. And then, check the activities. Anong merong activities, anong marketing na ginagawa ng isang company. So, dun pa lang, may ensure na natin na talagang humaharap sila sa publiko. Like this. I thank you, Lord, because of this opportunity.
0: Mm-hmm.
1: No? And makikita kami ng buong Pilipinas na nag-aspire na makapunta sa international school,
0: okay,
1: no, na makapag-aral doon. Kasi before, mga mayayamang tao lang ang nakakagawa nito. But now, all of the Filipinos na pwedeng pumunta na po sa ibang bansa.
0: Okay.
1: So, sa tulong po ni SODZO Educational Consultancy Services.
0: Amen. Opo. So, hindi. Dati nga po, ang parang meron pong mindset yung mga Pilipino na pangmayaman lang yung ganyang mag-aral, okay, sa ibang bansa. Pero salamat sa Lord, sa SODZO na willing tumulong,
2: correct,
0: para sa atin na mga willing na mag-aral sa ibang bansa. Ano po ang inyong advice naman para po sa mga kaagapay natin na gusto pong magtayo ng business na hindi lang basta business, merong social impact?
2: Okay. So, yung mga gusto nilang maging magkaroon ng negosyo ng katulad nito. So syempre yung pinaka dapat establish nila yung purpose. Pinakamahalaga yung bakit nyo gagawin, yung why. Kasi hindi rin biro yung mag-put up, katulad din naranasan namin yung nagpa-pioneer kami rito. Hindi rin biro, no. Pero pag nandoon yung purpose, nandoon yung malalim na dahilan. So, makakayanan nila lahat ng mga obstacle.
0: Mm-mm.
2: And then, syempre, yung kailangan din yung structures, yung know-how. Dapat alam nila. Yung may mga ano sila, may mga nakalatag sila na gagawin. Pag-aralan nilang mabuti.
0: Mm-mm.
2: They have to know. Dapat learn the business, learn the system. And ang pinaka-isa sa mahalaga after that is yung they have to decide to take actions.
0: Mm-mm.
2: Talagang kasi kahit na ikaw ay may deep why, may purpose ka, tapos inaral mo, pero pag hindi mo inaksyonan yan, wala din. Baliwala ang lahat. Sabi nga, faith without works is dead. No? So, yun yung aming advice sa kanila. And yun, pwede nila kaming samahan, natulungan yung mga next generation. Kasi grabe, yun nga, and we always remind na ito po ay tatlo po kasi siya, no? Study, work, and live abroad.
0: Mm-hmm.
2: So tatlo talaga yung aming pinapakilalang opportunity. study, aral sila doon. At the same time, may work permit sila. And then, yung last, yun yung makatira sila doon or to live in that country.
0: Mm-hmm.
2: And then, yung sinasabi ni Pastor Elnar na balang araw, they will go back here in the Philippines to help for nation building.
1: Yes.
2: So, ayun, naniniwala talaga kami doon. Hindi natin alam kung kailan yun, pero very, ano, na kami ay confident na gagawin ng Diyos yun sa tamang panahon.
1: Yes. At actually po, ma'am, isa pa rin po yung gusto kong bigyan ng pansin. Ang mga kasama ko po dito po sa simbahan ng Panginoon ay nag-start po sila talaga sa wala. At ngayon, na-train sila, na palakas sila ni Lord. At ngayon, marami na po silang ginagalawan. At ang bawat isa po ay may mga negosyo na rin mga pinahawakan tayo.
0: Mm-hmm.
1: At marami na rin silang pinagtatrabahuhan. At very faithful po sila sa lahat ng bagay. Kaya mas madali po na ma-penetrate ang isang bagay pag naging faithful po yung mga kasama po natin.
0: Mm-hmm.
1: At because of that, iyan na po yung ating pinapenetrate ngayon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at sa inyo rin po bilang nag-invite po sa amin para marinig po ng mga ilan nating kasama. Ang mga layunin natin dito ay hindi lang basta sa pagkita.
0: Yes.
1: Kundi talaga sa layunin na ma-build natin, mapalakas ang mga kabataan natin at makapaghanda sila sa kanilang future one day.
0: Mm.
1: At ang pinaka-importante, huwag nilang makalimutan ng Diyos.
0: Amen.
1: Yan po kasi ang ating pinaka-pundasyon na nilalatag sa kanila. Sa lahat ng bagay, saan mang kayo makarating at anumang gawin nyo, ang tagumpay may magmumula lamang pag minahal mo ang Diyos.
0: Yes. Amen. Yun naman po yung magandang reminder po sa atin. No? At napakaganda nga business nito nga Sodzo dahil hindi lang sila basta business kundi talaga meron silang vision and mission na makatulong sa ating mga kaagapay. At panghuli na lamang po, paano po makaka-connect or engage sa inyo ang ating mga kaagapay? Ano po ang inyong mga socials and the contact details?
2: Ayun, Kayla. Siyempre, ang talagang ano namin, we are looking for connections, no?
0: Mm-mm.
2: Kasi kailangan talaga malaman ng madla, especially sa ano, sa mga kapatid natin sa pananampalataya na merong ganitong opportunity. Kailangan talaga ma-inform sila na merong ganitong system, may opportunity na nakaabang para sa kanila. So yun yung aming ano, gustong makuha or yun, makatulong kaagapay sa ano, gusto namin i-promote.
0: Opo. So,
1: bali, yun po, kung sa paano sila makakarating doon sa aming office,
0: yes,
1: opo, makikita nyo rin kami sa Google Maps.
0: Mm-mm.
1: Just type the Sods word.
0: Mm-mm.
1: And ayun, i-direct na po kanya ka dyan. And we are located also in 105 unit, Martha's Building, Mangubat Avenue, Dasmariñas, Cavite.
0: Okay.
1: Ayan. Mm-hmm.
0: Contact po. Details po.
1: Apo. And then yung contact details natin is 0909-911-3127. And meron po din kaming Facebook page. Please like and follow and share sa mga kamag-anak. Sodzo Educational Consultancy Services.
0: Okay po. Maraming salamat po. Again, kaagapay, kung kayo po ay interested na mag-inquire sa kanilang mga services, hanapin nyo lamang po sa Facebook ang Sodzo Educational Consultancy Services at sila po ay located sa Dasmariñas, Cavite. So sa mga kaagapay natin diyang Caviteño at Caviteña, sila po ay located sa Dasmariñas. Muli po, maraming salamat po
1: maraming
0: sa inyo
1: salamat.
0: Pong pagbisita dito sa Entre Pinoy Special at dalangin po namin na patuloy pong pagpalain ng Panginoon
1: salamat
0: ng inyong business.
1: Thank you,
0: yes, thank you so much po.
1: Thank
0: muli kaagapay atin pong nakapanayam ang Sodzo Services, Sodzo Educational Consultancy Services, si Sir Clem Jason Gamaru, si Sir Brando Tanawan at si Pastor Elnar Magpantay. Maraming salamat po muli sa ating mga nakaagapay at maging sa iyo kaagapay na tumutok dito sa ating programa. Tayo po ay nasa end part na ng ating programa kaya naman ako po ay magpapaalam na. Siya Siyempre, nagpapasalamat din ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat po sa Bukawe Transmitter Site. Sa RTV team, maraming salamat din sa ating Protect on Duty, John B. Reyes. Maraming salamat din kay Phil Lagtapon sa kanyang assistant sa atin at maging sa ating broadcast engineer. At muli sa iyo, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at magkita-kita po tayo sa darating na Sabado para sa anniversary celebration ng FEBC Philippines. Ako po muli ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante para sa Entre Pinoy Special. Dito pa rin po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. God bless you, kaagapay. Stay safe.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal. 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission. Until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Ay gabay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Sa Mateo 6:13 ay ganito po ang nasusulat, "At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masasama. Sapagkat ito ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian, magpakailanman." Siya nawa. Ako po si Luisito Espanto, na dating magulo ang buhay, ngunit salamat sa Panginoong Hesus at ako ay kanyang binago. Hayaan po ninyong pasimulan ko po sa ganito mga tagpo kung papaano kumilo sa buhay ko ang Panginoong Hesus at ako ay kanyang pinagpala.
1: Oh, sa totoo lang, wala nang bakante dito sa construction. Kompleto na ang mga mason ko.
2: Ganun po ba? Sige po. Salamat na lang po.
1: Pero teka, may bakante pa palang isa, kaso driver ng forklift. Ang tanong ko sa'yo ay kung marunong ka mag-drive ng forklift. At ang mahalaga sa lahat ay kung may lisensya ka.
2: Hindi po eh. Pagbibisikleta lang po ang aking natutunan. Pero

0: maibibigay ako sa iyong trabaho. Sumunod ka sa akin sa opisina.
1: Talaga po, ma'am? Naku, salamat po, ma'am!
2: Mama naman, bakit mo ba ako ikinuha ng Jaguar?
0: Gusto mong maggagala, hindi ba? At parang pinapaso ng kandila yung mga paa mo kapag nandito ka lang sa bahay. Kaya yan, kinuha kita ng bodyguard. Siya ang magiging kasakasama mo sa lahat ng lakaran mo. At kung may angal ka pa, aba, umuwi ka na lang ng Amerika. Dahil sa'yo, palaging nasa peligro ang buhay ko. Sa dami ng mga binigay mo sa akin, sakit ng ulo!
2: Okay, sige. Kaya ba naman akong ipagtanggol ng nakuha mong bodyguard? Baka mamaya niyan, kapag may gulo na, mas nauna pa siyang kumaripas ang takbo kaysa sa akin.
0: Eh, kailangan niya ng trabaho. Kailangan niya ng may ipakain sa pamilya niya, kaya masaya siyang tinanggap ang trabaho. Dati siyang bodyguard ng isang negosyanteng inchik sa Bisaya. Eh kaso, bumalik na ito sa China. Kaya nandito na sa Maynila. Eh nagbakasakali siyang makahanap ng ibang trabaho, kaya inalok ko siyang maging bodyguard mo. Tinanggap naman niya.
2: Inilatis mo pala ng gusto kong magiging bodyguard ko. Baka pati love life niya, kinalkal mo.
0: Binata pa siya. Ulila na sa ama pero may tatlong kapatid. High school at elementarya. Eh, sa slum area sila nakatira. Pinuntahan na nga ito ni Gadon eh. Para nga alamin kung totoo ngang nasa application letter niya. Eh, mukhang totoo naman.
2: Ayos! Good job, Mom!
3: Frida, si Luisito po ang bago mong bodyguard.
4: Gandang umaga po, Ma'am Frida.
2: Ikaw palang inirekomenda ni Mama. Ang buong akala ko, kaedad ka ni Gadon.
4: Ah, magte-30 na po ako sa Mayo. Ako na po ang magbibitbit ng mga dala niyo po, Ma'am.
2: Okay, sige. Gadon, unahin nating puntahan si Ama Paula. May pag-uusapan kami.
3: Eh, sige po, Ma'am Frida.
2: At pwede ba kayong dalawa? Tigilan ninyo ang katatawag sa akin ng Ma'am Frida. Tumatanda ako. Di ako mamajinkin nyo. Frida na lang. Para makagalaw ako ng gusto.
3: Eh, no problem, Ma'am Frida. Ah, oh, Frida pala. Oh, narinig mo, Luisito. Frida na lang ang itawag mo kay Ma'am Frida. Eh, este, Frida pala. Para may pamasko tayong matatanggap.
2: Kaya umayos kayong dalawa. Tara na, sakay na.
4: Eh, opo, Ma'am. Este, Frida pala. Pasensya na, tao lang. Madalas nagkakamali sa buhay.
2: Kung sa bagay, totoo naman. Kung ako nga, madalas magkamali ng boyfriend. Kasi tao lang.
3: Ganun lang si Frida. Prangka. Pero mabait na bata. Napilitan lang ang Mama Jinky niya na ikuha siya ng bodyguard. Dahil sa mapangarib na ang panahon ngayon, dalawang manliligaw nito ang halos magpatayan para lang maging syota siya, palibhasa, may mga kayang dalawang binata.
4: Abuti at tamang-tama na nag-apply ako na magpiyon o magmason, pero walang bakante.
3: Nandun ako noon, kaya ikaw ang itinuro ko kay Ma'am Jinky. Dahil kilos mo pa lang ay mapagkakatiwalaan ka sa anak niya. At siyang katawan mo, pambugbugan ng aray. Diba?
4: Talagang inaalagaan ko yung katawan ko. Nag-aral ako ng karate, judo, dahil may kapatid akong babae na maganda. High school na siya. Maraming pumuporma. Anak pa ng mga politiko sa amin. Maraming nirerip eh. Kaya talagang grabe ang bantay ko sa kanya.
3: Frida, pwede bang i-take home na lang namin ni Luisito ang mga natirang pagkain dito? Dami kasi nito eh.
2: I-take home nyo na yan. Itatap mo lang ng manager yung natirang food. Bawal kasi itong i-take home ng mga waiter at kainin. Kaya, sige na, iuwi nyo na ang mga natirang food.
4: Eh, ma'am, hindi po ba nakakahiya?
2: Kapag hiyahiya ka sa mundo nating ginagalawan, mamamatay kang dilat. Bakit mahihiya? Binayaran ko yan ang pagkamahal-mahal. Eh, ang mga indipit akong mga tropa ko ay nagsisipag-diet dahil papasok sa beauty pageant daw. Sa totoo lang mga kargado sila ng droga kaya iba ang trip nila. Naku, Gadon. Pagsabihan mo nga tong Jaguar ko.
4: Sorry po. Sige po, mag-uwi po ako sa amin. Sayang nga po kung itatapon lang.
2: Kaya ikaw, Luisito, huwag kang magiging pasaway sa akin para tumagal ka sa trabaho mo.

0: pala ang amo mong dalaga, anak. Pinauwi pa sa iyong mga pagkain.
1: Oo, Nay. Eh, tuwang-tuwa nga po ako kahit nakakayamang mag-uwi. Pero, ibang takbo ng utak nito eh. Kahit laking Amerika, pusong Pinoy. Alam niyang gutom ang mga Pinoy. Eh, masaya naman ako dahil sarap na sarap sila Butchoy at Inday. At yung dalagita mo. Taas pa nga yung kanang paa habang nilalapang ang crispy pata eh. Bigay talaga sa atin ng Diyos ang mag-inang Jinky at Frida.
0: Sa biyaya ng Diyos, anak. Mas masaya na akong naninirahan dito sa slum kaysa sa Bisaya. Nakakatakot ang buhay natin doon.
2: Inay! Doon kayo naman papatingin sa mga iban! Mas ligtas kayo doon!
3: Luisita! Luisita, anak! Paano ang tatay mo?
2: Patay na si tatay! Kasama siya ng mga sundalo na patay ng mga bandito!
3: Paano ka naman, anak? Iwan mo na yan! Sama-sama lang tayong tumakas!
2: Oo, nanay! Lilituhin ko lang mga banditong umabot sa atin! Basta sa kusong buhaya tayo magtagpo! Doon, ligtas tayo lahat! Kasama ng ilang kababaryo natin na lumikas! Nay! Huwag na huwag mong di kakalabitin ang gatilyo ng hawak mong baril! Kapag may papatay sa inyo, aalang-alang sa mga kapatid ko! Kailangan pa rin yung mabuhay!
4: Purihin ang Panginoong Jesus at marami sa inyo ang nailigtas na mga kasundaluhan.
5: Pastora, maraming salamat po at pinatuloy ninyo kami rito. Maraming salamat po sa tulong.
4: Pinadala kayo ng Diyos para tulungan. Mapanganib na ang inyong lugar. Pinamumugaran na ito ng mga masasamang elemento na kumakalaban sa pamahalaan. Gaya na ito ng lugar sa lumang tipan dahil hindi nila kinikilala ang Panginoong Diyos. Wala silang takot sa Diyos, kaya hinayaan na ito ng Diyos na sunugin hanggang sa mga matay ang masasamang tao.
0: Payag naman ang mga kapatid mo, anak, na dumito muna tayo kina Papa Diyoso mo. Mas ligtas tayo.
1: Huwag kayong mag-alala, Nay. Maghahanap ako ng trabaho dito sa Maynila. Para kung sakaling pala rin, pwede na tayong lumipat ng ibang lugar. Hindi dito sa rilis ng tren, dito sa slums.
0: Anak, aanhin mo ang lugar na napakaganda, na kung saan tayo doon ang galing. Pero ang panganib naman ay walang habas na namumuksa sa atin. Dito ang nakikita ng mga mata ay ibang gulo, pero nakakatulog naman tayo, anak, ng mahimbing, di ba?
6: Talaga? Ganun ang buhay niyong mag-iina sa probinsya? Kaya ka pala punong-puno ng pagtsatsaga. Hindi agad pumapasok sa gulo? Inaareglo agad kung may gulo?
1: Dahil Frida, una may takot ako sa Diyos. Pangalawa, ang digmaang napasukan ko noon ay di na natili ang kahinahunan. Pagod na akong makipagpalitan ng puot at galit na hawak ang aking baril. Marami na ako napatay na kaaway dahil sa pagtatanggol sa aking pamilya. Kaya dito sa Maynila, ayoko nang dagdagan pa ito. Sa biyaya ng Diyos, ibinigay kayo ng Panginoong Jesus sa amin para kami mabuhay ng mapayapa. At ang lugar ng slums, nakakatulog kami.
0: Nakauwi ka ng maaga.
1: Eh, inay, hinatid na ako ni Frida. Kasunod ko nga po siya eh. Kausap niya yung mga kapatid ko.
4: Luisito, purihin ang Diyos.
5: Pastora, purihin ang Diyos. Mabuti at napasyal po kayo dito sa amin.
4: Nako, kapatid. May dinaluhan akong Lusan. Ang venue malapit dito. Kaya nung nagkaroon kami ng break, abay sumugod na kami rito sa area niyo para mamigay ng mga trucks. At purihin ang Diyos. Pumayag ang kapitan niyo na magdaos ng krusada sa basketball court.
5: Talaga? Naku po, ang Panginoong Hesus talaga, oh. Maraming sorpresa sa kanya mga anak.
4: Napatunayan mo na yan sa iyong buhay, Brother Luisito.
6: Bakit ka magre-resign na? Sino bang iniiwasan mo? ang panganib na susuungin mo na palaging kasama ako? Di ba yan ang pinirmahan mo sa application na handa kang mamatay at pumatay sa pagbabantay sa akin? Pero di ako naniniwala na takot. May ibang dahilan pa.
1: Opo, Ma'am Frida. Ay, grabe na po kasi yung nararamdaman ko po sa inyo. Noong una, pwede pang pigilan. Pero habang kasama kita, lalo kong nalulubog sa kumunoy ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko na po ito mapaglabanan. Mahal na mahal ko po kayo. Nananalangin ako sa Diyos na sana pigilan ng Diyos na mahalin ka. Kaso wala pong reply. Kundi ang mahalin lang kayo.
6: Eh di, simulan mo nang ligawan ako. Puro ka kasi trabaho ng trabaho. Eh dapat kasi, mandigaw ka rin kapag may time. Babae ako, alam mo naman, ako pa mandigaw sa'yo. Sobra na ito. Panay na nga paramdam ko sa'yo. Pero deadma ka lang dyan. Magaling ka lang sa trabaho mo. Pero sa panliligaw, duwag ka. Hay nako, Luisito Espanto. Paano kita magiging mister kung ngayon pa lang nilolockdown mo na yung sarili mo? Mahal na nga kita, ano ka?

0: ng Diyos ay napakahiwaga at makulay. Walang pinipiling antas ng buhay. Kay mahirap man o mayaman, o kahit anong anyo ng buhay, lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. At lahat ay tinitiis. Ganyan ang namong pag-ibig namin ni Frida. Na ngayon ay may bahay ko na. May dalawa kaming anak. At kasalukuyang kaming lahat ay naglilingkod sa ubasan ng Diyos dito sa lupain ng Europa. Sa Diyos nga po ang papuri.
1: Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Tatapot ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 1 Korinto 13:8-13.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tanikilang lagot mula sa padalang liham ni Luisito Espanto ng Metro Manila. Binigyang buhay ni na
3: Carlene de Guzman,
4: A.G. Gabrillo,
5: Eva Morataglia Gomez,
6: Janelle Briones, Rudette Bilbar Apolonio,
7: Roy Camo Gomez,
8: Nancy Lasarte.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisha Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001, Local 855.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa 702DZAS FEBC Radio. Yan po ang ating Facebook page. Kasabay po niya ng ating pong YouTube streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, pwede niyo rin kaming mapanood at syempre mapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile application. Ang 702DZAS app, yan po ay libre at maaaring ma-install sa pamamagitan po ng ating mga Android at syempre po iOS application. Kaya naman po, yan ay libre at maaaring makapakinig 24 oras. Kaya naman, kaagapay, sumama ka na po sa amin sa walang tulugan mula umaga, tanghali hanggang gabing kwentuhan. At syempre, kaagapay, binabati ko rin po ang mga kaagapay natin na nakikinig po sa kanikailang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Webes, ang ating pong sesentrohan ay sa usapin po ng adoption, katuwang po ang National Authority for Child Care, dahil sila po ang isa sa mga ahensya ng gobyerno na dapat po natin tangkilikin at kilalanin. Kasabay niyan, kaagapay, alam mo ba na patuloy pa rin pong hinihikayat ng Department of Social Welfare and Development ang pamilyang Pilipino na maging bahagi po ng kanilang tinatawag na foster care program. At naglalayon po ito na mabigyan ng mas ligtas na pagmamahal at hindi lang yan, pansamantalang tahanan ng mga batang naulila na maaaring isinuko at nakaranas ng pang-aabuso sa kapabayaan at maging biktima ng pagsasamantala. Upang malaman natin yan, kaagapay, pakinggan muna po natin ang kanila pong mga usapin po ng anniversary ng AACCW at ano nga ba ito.

0: Isang mapag-arugang araw po sa inyong lahat. Binabati ko kayo ng isang maligayang pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week. As we celebrate this year's AACCW, let us all be reminded of our whys. Why are we here? Why are we doing this work? Why do these children need to be placed in safe and loving families? Across our country, families continue to open their homes through adoption, fostering, and other forms of alternative child care. Sa bawat batang nagtutulungan mapunta sa isang tahanan, may panibagong pagkakataon na mabuo ang kanilang tiwala, pangarap, at kinabukasan. Behind every decision to care is an act of commitment that changes a life. Through our work, we help children discover that they are not forgotten, that they belong, and that they can grow into individuals who will one day inspire and uplift others. This week is also a reminder that child protection is a shared responsibility. It calls on communities, institutions, and families to respond with compassion, patience, and action, especially for children who have experienced loss, separation, or uncertainty. May the celebration encourage more people to learn about adoption and alternative child care, support legal adoption, and become part of a community that chooses to care. Awareness leads to understanding, and understanding leads to action. Kaya patuloy po namin ipinapaalala na ang pag-aampon ay hindi nakabatay sa marangyang pamumuhay, marital status, o pagiging second option ng mga mag-asawang nakakaranas ng fertility issues. Ang tunay na kailangan ng isang bata ay pusong handang magbigay ng permanente at mapagkalingang pagmamahal. On behalf of the National Authority for Child Care, we extend our gratitude to everyone who continues to walk with us. Maraming salamat sa pagtuloy ninyong pagpili na magmahal, umunawa, at magbigay ng tahanan at pag-asa sa mga bata. Through your compassion and commitment, we are reminded that love makes a family. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat.
1: Yan kaagapay, napakinggan po natin ang mensahe po ni Undersecretary Janela Ejercito Estrada po na kung saan kaagapay nagbigay po sila ng pagkakataon sa usapin po ng ating alternative Adoption Alternative Child Care Week po na kung saan yan po ang selebrasyon na kailang dinadaluhan. At sa pagkakataon na to, kaagapay upang mas lalo pa nating maintindihan, maunawaan ang usapin po sa foster care. Ito kaagapay yung foster care na palagi po nating uulit-ulitin sa ating programa. Makakasama po natin ang hepe ng Alternative Child Care Division, walang iba, si Ms. Gina Escalante. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Gina.
2: Magandang hapon po, Sir Brian, at maraming salamat po for having NACC once again at sa lahat po ng ating mga kababayan na nakasubaybay po ngayon. Magandang hapon po.
1: Ayan, Miss Gina, baka may mga nais po kayong batiin na sumusuporta po sa inyo bago po tayo magsimula.
2: Opo, sa lahat po ng mga foster parents na nakikinig po at mga interesado na maging foster parents, ito po yung pagkakataon ano, na mapakinggan kung ano po ba talaga yung foster care at paano maging isang foster parents. At yung ating mga licensed foster parents naman po ay paano po sila mabibigyan ng encouragement, no, para mag-encourage din ng iba pa na mga interesado na maging foster parents. At sa ganun po ay mas marami pa po tayong matulungan ng mga bata na walang pamilya at nangangailangan po ng pansamantalang pag-aaruga.
1: Mm-hmm. Yun, detalyado po. Miss Gina, ilang taong ka na dyan sa serbisyo mo sa NACC?
2: Medyo matagal na po ako, Sir Brian. Nagsimula po ako sa adoption noong 1997 sa Inter-Country Adoption Board na naging mm-hmm. NACC eventually. So, ilang taon na yun? 29 years na po. Medyo matagal na po ako sa adoption at ngayon naman po sa foster care.
1: Mm-hmm. Grabe. Yung 29 years, naniniwala po ako na wala pong makatatalo sa ganyang uri ng karanasan. Opo, kasi po, di ba kung susumahin, halos kalahati ng buhay mo ay naging isang ano po kayo, bahagi po ng bawat tahanan, ng bawat kabataan upang magkaroon po sila ng tuluyan po na parang alam mo yun, bahay tuluyan na kung saan sa pamamagitan po ng inyong ginagawa. Sige po, Miss Gina, bago tayo magsimula, ipaliwanag yung nga muna po ang mandato at bakit po ginagawa ang isang foster caring.
2: Okay. So siguro po maganda na ipaliwanag ko yung foster care, no? Ano po yung foster care? Ang foster care ay pansamantalang pag-aaruga, no? Temporary ng mga lisensyadong foster parents o pansamantalang magulang sa mga bata na inabandona, isinuko or surrendered, na ulila o mga biktima po ng pang-aabuso at pananamantala. Ang pag-aalaga po ay maaaring sa loob ng 6 na buwan hanggang sa mahanapan po ang bata ng permanenteng pamilya through family reunification or through adoption. So dahil temporary lang yung foster care, ang aim po natin sa pag-aalaga ay mahanapan ng permanenteng pamilya yung bata. Ang Philippine Foster Care Program po o programa ng pag-aaruga ng bata sa Pilipinas ay isang strategy na naglalayo na maparami ang mga lisensyadong foster parents o pansamantalang magulang sa bawat lokalidad sa pakikipagtulungan po sa mga lokal na pamahalaan. So, meron po tayong tinatawag na PFCP. Ito po yung Philippine Foster Care Program natin. Layunin din po nito na maitaguyod yung foster care o pansamantalang pag-aaruga bilang pinakamainam na alternative child care arrangement para sa mga batang nangangailangan, ano, sabi po natin, yung inabandona, isinuko, naulila, at biktima ng pang-aabuso at pananamantala. So, hindi po sana natin o ayaw sana natin or sana last resort yung mailagay yung mga bata sa institution or residential care facilities. Mas makakatulong po sa mga batang walang magulang na maalagaan po sila ng mga magulang na licensed foster parents o pansamantalang magulang. Yung adoption po, ito po ay permanenteng pamilya, no? Sila po yung nangangalaga permanently dun sa mga bata na available for adoption.
1: Mm-hmm. Malinaw ka agapay, kaya malaki po talaga ang ibig sabihin po ng adoption at foster care. Una po kaagapay, pag sinabi po natin foster care, ito po ay pansamantalang pagkakaroon po ng tahanan para po sa mga ilang magulang o di naman kaya sa mga ilang individual na nais magpalaki ng isang bata. Samantala naman po ang adoption ay paghahanap na po ito ng permanenteng magbibigay po sa kanya ng atensyon at syempre po permanenteng pagbibigay po ng pagmamahal sa isang bata mula po sa isang ahensya ng gobyerno o anuman pong uri po ng pribado at pampubliko man po yan na organisasyon. At syempre po, Miss Gina, baka curious yung mga kaagapay natin sa himpapawid. Nais ko lang din pong banggitin, ilan po ba ang under po dyan po sa foster caring po natin sa NACC? Malaki ba? At ang tanong ko rin po, madami na din po ba ang mga foster care parent dito sa bansa?
2: Okay po. Currently po, mayroon pong 1,077 na mga bata na nasa foster care in 258 LGUs. Mm-hmm. So, marami-rami na rin ito pero hindi pa po sapat, no? Kasi marami pa pong mga bata ang nasa mga residential care facilities. Ito pong sinabi kong bilang, yung 1,077 na mga bata, ay nasa pangangalaga po ng 858 na mga licensed foster parents. So, hindi po tugma yung numbers kasi meron pong mga bata na sibling group o meron pong kapatid na hanggat maaari ay gusto nating ilagay sila sa iisang pamilya lamang. Magkakasama yung mga bata na magkakapatid. 753 po sa foster children ay nakakatanggap ng buwa ng subsidies, no? Meron po tayong binibigay sa mga bata para po ito makatulong sa needs, yung daily needs, no, ng mga bata. At para din po medyo makatulong sa foster parents dun sa kanilang financial needs ng foster parents, no? So 324 po ang nasa pangangalaga naman ng volunteer foster parents. Ito pong volunteer foster parents, sila po yung mga foster parents na nag-waive ng kanilang karapatan na makatanggap ng subsidy dahil meron po silang sapat na kakayahan na tugunan ang mga pangangailangan ng kanilang foster child.
1: Mm-hmm.
2: So
1: Grabe,
2: yun
1: no?
2: po yung bilang so far.
1: So hindi po balanse eh, kasi ang dami po ng foster care children po natin pero konti po ang foster care parent natin sa bansa. Miss Gina, tingin nyo ba hindi pa rin bukas ang mga Pilipino sa usapin po ng foster caring?
2: Ngayon po, hindi pa po kasi alam o marami pa rin sa mga Pilipino na hindi nakakaalam na meron palang foster care program na pwede palang maging isang pansamantalang magulang sa isang batang walang magulang. Kaya naman po, magandang pagkakataon po itong ibinigay niyo sa amin, Sir Brian,
1: Opo.
2: na magkaroon po kami ng pagkakataon na maipaliwanag kung ano yung foster care. At dun po sa mga interesado ay maunawaan po nila na maraming mga bata na wala pong mga magulang at na sa mga residential care facilities, pero mas makakabuti po sa isang bata ang alagaan ng isang magulang. Kaya naman po ay ini-encourage po natin at pinipilit po natin na i-advocate yung foster care, ipaalam sa ating mga kababayang Pilipino na meron pong ganitong programa at maaari po silang tumulong sa pamamagitan po ng pagpunta, ng pag-aalay ng kanilang tulong sa mga batang ito. Maaari lang po silang pumunta sa mga opisina, no, ng NACC through our Regional Alternative Child Care Offices. So, kokounti pa po. Kaya sabi natin, Sir Brian, na mabuti po na ipapaliwanag para po mas maintindihan at mas maraming ma-encourage na mga Pilipino na maging licensed foster parents.
1: Yun yung pinakamahalaga dito, kaagapay na matutunan natin. Sige nga po, dahan-dahanin po natin, Miss Gina, kasi baka na-overwhelm yung mga kaagapay natin sa mga ilang information. Una po, paano ba maging isang foster care parent? Pangalawa, ilang taon, ilang buwan o hanggang kailan pwedeng magtagal ang isang foster children sa isang foster parent?
2: Opo. Una po, maaari pong maging foster parent ang isang single, okay? Merong asawa o mag-asawa, byudo o byuda na may hangaring tumulong, no, sa mga bata na mabigyan ng pansamantalang pamilya ang isang bata. Kapag siya po ay nasa legal na edad na po, pwede na po sila or qualified na rin po na maging isang foster parent, as long as physically healthy, mentally capable, and emotionally mature. Wala pong criminal record kasi alam naman natin na mag-aalaga sila ng isang bata, no, kailangan malinis po yung kanilang record. May maayos na pagsasama sa loob ng pamilya. May sapat at matatag na mapagkukunan para sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. Financially stable po. Handang malinang ang kaalaman at kakayahan sa pag-aalaga ng kanyang foster child.
1: Mm-hmm.
2: So yun lang naman po yung qualification requirement ng para maging isang foster parent.
1: Pero po yung pagtagal po ng bata doon sa foster, ibig sabihin hanggang 18 years old lang po ba?
2: Sabi ko po, pansamantala lang kasi ang foster care, no? Sabi po natin na maaaring minimum of 6 months yung tagal at hanggang sa mahanap, opo, yung tagal ng isang pag-aalaga, hanggang mahanapan po ng pamilya, maaring ma-reunify, as we said earlier, sa kanyang biological family or mahanapan ng permanent family through adoption. So ang bata po, definition natin ng bata ay hanggang below 18. So kapag 18 na, hindi na po siya bata, so hindi na po siya maaari dun sa programa. Hahanapan po natin ng ibang programa naman, pero matatapos yung program na foster care para sa isang adult na o naging 18 years old na. So yung tagal po ng pag-aalaga, maaaring sabi ko nga po, a minimum of 6 months to maaring abuti ng taon, depende po kung gaano katagal maproseso yung dokumento ng bata para po sa kanyang reunification or adoption.
1: Meaning to say ba nito, kunwari nag 18 na siya, pababayaan na ba siya? I mean, kasi 18 na siya eh, kumbaga parang dumarating ba sa punto na parang inampon na siya ng ano, ng let's say ng gobyerno?
2: Pagdating ng 18, hindi po natin pababayaan yung mga bata, no? Kapag hindi po siya nahanapan ng permanent family o na ibalik sa kanyang biological family, tinutulungan po natin itong mga batang ito na maging independent. So meron po tayong mga life skills training para matulungan po sila na maging independent o mamuhay mag-isa, independent living. So meron po tayong mga programa na makakatulong para po mabigyan sila ng training at maihanda po sila para sa kanilang sarili, makapag-aral po sila, makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho eventually. So hindi po natin sila pababayaan. Kung ang mga foster parent po eventually, no, sa tagal, halimbawa tumagal po yung pag-aalaga nila at hindi pa rin napoproseso yung dokumento ng bata o hindi pa po or walang adoptive parent na available o willing and capable to adopt this particular child, maaari po na yung foster parent ay mag-apply na i-adopt na rin niya yung bata na medyo matagal na niyang inaalagaan. So pwede po yung foster adopt na tinatawag namin. Kapag napamahal na rin yung bata at saka yung foster parents doon sa batang inaalagaan niya, pwede po yon na ampunin. Ini-encourage po namin actually na ampunin nitong foster parent yung bata na nasa pangangalaga niya ng medyo matagal ng panahon.
1: Mm-hmm.
2: But yun po, as I said, hindi po natin pinapabayaan yung mga bata na hindi nahanapan ng permanent family.
1: Mm-hmm. Meaning to say nito, ma'am, no, automatically siya na rin yung magiging magulang. And at the same time, maganda to kasi ikaw yung naging pansamantala at ikaw na yung magiging habang buhay na pagmamahal sa pagkakataon na to. Kaya, Ma'am Gina, gusto kong tanongin, syempre yung bilang nito, ibig sabihin automatically hindi na siya foster care, ilalagay na siya sa adoption process.
2: Opo. Kung halimbawa pong maging 18 na yung bata at hindi po siya na-adopt, so hindi po siya, wala siyang adoptive parents, no? So yun yung independent living, tinuturuan natin sila na mamuhay mag-isa, na makapag-aral at eventually nga po makahanap ng trabaho at makapamuhay mag-isa. Yun pong mga 18 years old, below 18, ito po yung for adoption pa kasi ito po yung gusto natin na mahanapan ng pamilya, no? Kapag medyo matagal na, sabi natin na nandoon sa pangangalaga ng foster parent, maaari po niyang eventually i-adopt yung kanyang foster child.
1: Mm-hmm. Grabe, no, mga kaagapay, no, ang ganda talaga naman dato ng NACC. Parang nagbibigay talaga ng pagkakataon, nagbibigay talaga siya ng, alam mo yun, hindi lang pagkakataon kundi ng pamilya na muling tumanggap pa ng isang bahagi ng pamilya. Hindi man nila lubos na kadugo, hindi man ito yung dugot pawis nila, pero nakikita natin dito na yung pagmamahal talaga na itatransfer naman siya, natututunan siya at mamahalin siya onti-onti. Sa ganun pagkakataon po yung foster caring po tsaka yung foster child po, paano yung monitoring po dito ng NACC o di naman kaya ng RACO po? Ito po ba yung parang pupunta nila, magkakaroon ba ng parang mga check-ups? Paano po yung monitoring natin?
2: Yes po. So, ini-ensure po natin na syempre safe, no, yung mga batang nasa licensed foster parents. Kaya talaga po na masusi yung pag-monitor natin. Na ayon po sa batas na kapag nailagay yung bata sa isang licensed foster parents, every month, meron pong monitoring visit na kailangan gawin ang isang social worker dun sa child and dun sa licensed foster parents. And after 3 months po, every 2 months na yung monitoring visit opo ng mga social worker, meron pong interview na ginagawa at meron pong mga ginagamit na monitoring tools, no, na ina-administer yung mga social worker para ma-ensure po na matanong, malaman kung ano po yung situation ng bata with the foster parents at kung meron pong mga pangangailangan, for example, nangangailangan ng support, emotional support, o meron pong mga challenges, no, yung foster parents, ito po yung pagkakataon na tinutulungan ng foster social worker yung foster parents. Nakikipag-ugnayan din po ang mga social workers sa mga schools kung ang bata po ay school age na, kung saan nag-aaral po yung bata at yung immediate community members, no, para ma-validate yung information na nakuha niya during the interview para po malaman talaga bang totoo ba yung mga sinabi ng foster parents or yung foster child. So, malawak po yung ginagawa nating monitoring to ensure na safe po, nasa maayos na pangangalaga yung batang nasa foster parents at yung foster parents naman po ay bigyan ng sapat na support para matugunan yung pangangailangan nila sa pag-aalaga ng kanilang foster child. So ito po ay ginagawa during the monitoring visit.
1: Di ba kaagapay, nagpapakita talaga to ng, alam mo yon, ng transparency ang ating mga foster parent. Kasi pag hindi nila ginawa to, nasasayang, hindi lang nasasayang kundi alam mo yun, talagang namomonitor sila ng maayos. Miss Gina, nagkaroon ka na ba ng isang experience dyan sa inyo pong departamento na kung saan na nasa isang foster care parent na yung isang bata tapos biglang lumitaw yung biological parents niya at gusto niya ng alagaan? Sa ganung proseso, ma'am, may laban ba doon yung talagang biological parents niya?
2: Marami po tayo, Sir Brian, no, na ganyang mga kaso. Kasi actually nga po, sabi ko kanina, na yun pong permanent family ang gusto natin para sa isang bata. Yung mga batang nasa foster care, sabi natin, sila yung mga batang na abuso, no? At meron pong mga pinagdaanan na iniwan, inabandona, o sinurrender ng mga magulang. Hinahanap po talaga yung biological family o mga relatives bago po natin ipaampon o ilagay sa hindi kamag-anak yung isang batang nasa foster care. So may marami pong pagkakataon dahil yun po yung proseso natin na makita yung biological family ng bata at ina-assess po sila kung sila po ay meron ng kakayahan na alagaang muli yung kanilang anak, kung sila po yung nag-abandona o kung hindi naman o naiwan, nawala yung bata. Marami pong circumstances, no, kung bakit po nasa sa mga institutions o residential care facilities yung mga bata na nilalagay natin sa foster care. So kung yun pong mga family ay, yung biological family ay nahanap, no, ina-assess muna po sila kung meron po silang capacity to take care of the child again. At kung sila po napatunayan based po dun sa parenting capability assessment report na tinatawag, na kaya po nilang alagaan na yung bata, ito pong kanilang anak o pamilya, maaring hindi man biological family or parents mismo, maaring kamag-anak ng bata, ay binabalik po talaga natin yung bata na nasa foster care sa kanyang pamilya.
1: So bali ano, basta magkaroon lang ng assessment na proper, kaagapay, talagang magkakaroon na proper.

0: Hello, Miss.
1: Sorry na. Yes po.
0: Yes po.
1: Nandiyan na po ako. Naririnig. Sorry
0: Apo.
1: na.
0: Apo, Miss.
1: Na-mute po. Okay.
0: Miss.
1: Okay. Yes po, narinig ko Sir Brian. Kapag na-adopt na po yung isang dating foster child, no? At nais po niya na magkaroon ng contact sa kanyang foster parents, maaari pong magbigay ng update ang kanyang social worker sa kalagayan ng kanyang dating foster parents, no? O magkaroon po ng meeting sa opisina ng social worker kasama ang foster parents at adoptive parents. Pero iniiwasan po natin, Sir Brian, na magkaroon ng direct communication
0: Ay, bakit po?
1: ang bata at ang kanyang dating foster parents. Ito po ay para ma-ensure na magkaroon po ng tuloy-tuloy na adjustment ang bata sa kanyang bagong family at ang po ang kanyang adoptive parents. So, kung ano man po meron mang gustong sabihin yung foster parents dati o yung bata ang gustong mag-communicate, yung social worker po ang nag-a-arrange ng either meeting or update on the child or on the foster parents. So, ganun po yung ginagawa natin para maiwasan po yung directly na continuous yung kanilang communication para syempre meron na pong bagong family, meron ng adoptive family for example, or naibalik na siya sa kanyang pamilya. So, ito na yung kanyang permanenteng pamilya. Kaya po, medyo hindi na natin hinahayaan na magkaroon ng direct contact. Pero yung contact communication, as I said, pwede pong magbigay ng updates para po inform si dating foster parents at si foster child before ng kaganapan dun sa buhay ni foster parents, nung dati niyang foster parents at nung bata naman, gusto niyang malaman yung foster parents. For example, siya yung gustong makaalam ng update on their foster child. So, ganun po, sir.
0: Vice versa pala to, kaagapay, no? Pero parang ano, no? I mean, syempre alam ko po na batas to, Miss Gina, no? At natuging aking lubos na nauunawaan. Pero no, parang medyo nakakasad kasi kumbaga parang inalagaan mo tapos ang update mong makukuha sa pamamagitan pa ng mga social workers. So, di naman kaya yung nag-process ng dokumento. Pero wala eh, yun talaga yung adjustment kasi pag ito naman ay tinolerate natin, hindi naman makaka-adjust yung bata. Pero pagpapakita pa rin ito ng hindi kinakalimutan ng isang bagay, lalo na sa kailang mga nakaraan.
1: Yes, Sir Brian. At saka ang lagi pong focus natin in helping these children is for their best interest. So kung ano po yung nakakabuti dun sa bata, tinitingnan po natin, ina-assess natin. At yun pong decision is always based on the best interest of the child.
0: Kaya, Miss Gina, maikli lang po yung oras na mayroon po tayo. Baka may mga payo at mensahe po kayo sa publiko sa usapin po ng foster care.
1: Salamat po. So, patuloy po ang aming panawagan na sana mas marami pa po ang ating mga kababayan na magbukas ng kanilang puso at tahanan para sa mga batang nangangailangan ng isang ligtas, permanente at mapagmahal na pamilya. Para po sa mga gustong maging foster parent, maaari pong lumapit lang po sila sa amin, sa opisina po ng NACC o sa mga regional alternative child care offices po namin. Umattend po ng ating foster care forum at agarang mag-comply sa mga requirements para po wala nang abala, no, sa pagproseso ng kanilang application. Yung list of documentary requirements, makikita nyo po yan sa aming website at maaari din po sa ating mga regional alternative child care offices o RACOs. Huwag po silang mag-atubili na lumapit sa ating tanggapan, no, at sa ating mga RACOs. Meron po tayong number, pwede po silang tumawag or mag-text sa ating hotline 0917-322-622 or NACC email adoption@nacc.gov.ph or our website www.nacc.gov.ph. At meron din po kaming Facebook, National Authority for Child Care and official NACC. On Instagram, may Twitter din po kami, Sir Brian, YouTube and TikTok. Nais din po namin silang anyayahan sa darating na 2026 adoption and Alternative Child Care Week. Nationwide po ito na celebration mula June 8 hanggang

0: June 14. Sa June 13 po and 14, simultaneous po ang nationwide bisikleta at fun run for a cause sa bawat region. Dito po yan gagawin sa Metro Manila sa June 14 sa May Venice Grand Canal Mall, Taguig. Ang registration po ay magsisimula sa at 4 o'clock po ng umaga. So maaga po kasi ano po ito, bisikleta. So gusto natin mas maaga yung ating paglabas sa kalsada kasi para maiwasan din po natin yung
1: Yung matinding
0: traffic.
1: init.
0: Opo, at init. So for details po, pwede po nilang tingnan yung aming Facebook at yung mga sinabi ko po na aming information or contact details. Maraming salamat po ulit, Sir Brian. Maraming salamat po sa inyong programa, sa patuloy niyo po na pag-feature ng programa ng NACC. Salamat po.
1: At maraming salamat din po sa inyo, Miss Gina, dahil po ipinakita niyo sa amin na ang pagmamahal ay hindi lang para sa pamilya, kundi ito rin ay para sa mga taong naghahanap. At syempre sa pagbibigay ng ating pong pagmamahal, baka isa ka na dyan kaagapay sa usapin po ng foster caring dito sa Pilipinas. Kaya naman muli po nating nakausap ang Chief ng Alternative Childcare Division mula po sa National Authority for Childcare, walang iba mga kaagapay si Miss Gina Escalante. At sa pagkakataon na to, kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa ating production side, kay John B. Reyes, sa ating pong intern na si Faith at si Alexis mula po sa Bulacan State University at sa bumubuo po ng programang Ahensya de Consensya. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong makakasama mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisha Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.

0: Pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay. Kinakailangan ng tao ang mapanghahawakan sa buhay, kaya kailangan nating lahat ng pag-asa. Salamat sa Diyos dahil sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lubos na maaasahan ng ating kapwa-tao, ang ating mga kaibigan, kahit ang pamahalaan, antas ng edukasyon, o ang lakas ng ating katawan. Mahalaga ang mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sinumang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: Alam mo ba na si Miss Phoebe Choa Yu ang kauna-unahang Chinese broadcaster ng DZAS? Gamit ang wikang Amoy, isang katutubong wika sa China, ang programa ni Miss Phoebe ay isang malaking pagpapala sa mga Chinese na nakatira sa Maynila. Hanggang sa ngayon, ang mga programang ito ay nagpapalakas sa buhay espiritual ng ating mga kapatid na Chinese at nanghihikayat upang sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya at maging involved sa ating mga radio missions.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
3: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Ay gabay ng sambayanan.
5: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na.
7: Magandang hapon, kaagapay. Welcome again sa Doctors Online kung saan po yung matatitayin libreng konsultasyon on air. Dito po yun sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Christopher Cheng, isa po ang cardiovascular surgeon. Makakasama niyo po ako sa loob ng isang oras. Ang ating paksa ngayong araw ay case of thyroid gland enlargement. Pantalaki ng bukosyo with unusual functional results. Anong nga ba ito, no? And again, para mabigyan tayo ng mga karagdagang kaalaman, mga kasama natin ang ating mahusay na co-host, family physician, na po si Dr. Mel Chortuguero. Kaya kung meron na kayong mga idea o gusto nyo itanong, start na po kayo magsulat sa ating chat box, ating Facebook Live, or pwede rin po sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. At mga kaagapay, mag-like na kayo, mag-comment, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. And pwede rin po tayo pakinggan sa radio ngayon sa 702 DZAS AM band, or pwede rin tayong panoorin sa pamamagitan ng internet streaming. By the way, napapakinggan rin tayo sa 1062 DXKI Coronado at sa 1116 DXAS sa Puang.
8: Health Forum.
9: Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
10: Today's Doctor Online.
7: Tuloy na po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan po may hatid kaming libreng konsultasyon sa inyo, Ipapawid. Muli ako inyong kaagapin sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. At ngayon, batiin na po natin si Dr. Melchor Tuquero, ang ating partner. Napakabait, napakagaling, and napaka blah, blah, blah. Ayan, dami na. Available, of course, Dr. Melchor Tuquero. Available po siya today and always.
11: Maraming
7: salamat. Our heart. Ayan po, Dr. Mel.
11: Thank you, Dr. Chris. Thank you, Dr. Chris.
7: Dr. Talagang hindi ko magayang hairstyle ni Dr. Mel. Idol ko ba kayo sa hairstyle?
11: Para sa very generous introduction.
7: We can be more generous po kasi, of course, special si Dr. Mel para sa ating po, no? Dr. Mel, bago sa lahat, mga hindi ito pabaon, pasimulang pagbabati sa mga fans ninyo.
11: Oh, magandang pakikinig, maligayang pakikinig kay Ate Estrelita Tulipas.
7: In the first place, ang thyroid, pwede pang-explain na po briefly kung ano po yung thyroid gland, ano po yung function sa katawan para review po tayo.
11: Okay, ito nagbunsod sa akin pasyente kahapon kasi I was very surprised na yung inaasahan kong results after, you know, an examination came in. Sabi ko, bakit ganito? Hindi to tama. So, may judgment kagad ako because I am very familiar with the thyroid. No? Mm-hmm. Ang thyroid gland ay isang maliit na butterfly shape na kuha niya na pagkikita ko na lang yung picture, parang meron yung imagination. Andyan, yung kulay pula na yan. Pero hindi normal yan kasi enlarged yan. Ang normal size niya ay mga 2 inches, 3 centimeters approximately to its longest diameter. And then it is located dito sa bahagi ng leg natin dito sa base, hindi sa dito sa kuno sa may baba. Nandito siya sa base ng ating leg. At ang function nito ay for isang endocrine system ang thyroid gland na siyang nagko-control ng metabolic processes. Ang sinasabi metabolism ay yung pagsunog ng ating mga kinakain sa bawat cellula ng ating katawan para ito ay matransform into energy and into different tissues na nangangailangan nito. So, kumbaga, ang tawag natin dito sa thyroid gland ay master gland siya. So, ano ba ibig sabihin ng endocrine system? Ito ay network ng mga iba't ibang glandula sa ating katawan na nag-release directly into the bloodstream ng iba't ibang hormones. Ang isa dito nga ay yung thyroid gland. Yung iba pa, yung ovaries, pituitary gland, yung pancreas, mga endocrine glands yan. At ang function talaga nito ay yung kontrolin ang pag-function ng ating mga iba't ibang bahagi, iba't ibang sistema, iba't ibang tissues ng ating katawan. So, napaka-importante ito kasi kapag ito ay nag-hypofunction, tingnan natin yung ating slide kung nandito.
12: Gland is part of the endocrine system.
11: Ano yan? May nakialam.
7: Thyroid
11: ito, exactly. Ito yung, yan yung thyroid gas.
7: Po yung mga hormones na thyroxine,
11: T4 ang tawag dyan. Tapos meron pa yung
7: may kapatid yan eh.
11: T3. TSH. yan. Sana nakikita ninyo.
7: Mm-hmm.
11: T3, thyridine, thyronine. Ito po yung mga nanggagaling doon sa thyroid gland upon order ng pituitary gland na sila ay mag-produce nito. Ang kanilang function ay inversely proportional. Kahapon may nakita akong result na hindi ko naintindihan. Ang laki ng goiter niya, very hard. Ang kailangan talaga ay biopsy. Pero yung kanyang function, nagulat ako kasi yung kanyang TSH
7: normal.
11: Is normal. Samantalang yung, normal. Pero yung kanyang thyroid hormone, yung T4, ay sobrang taas. Sabi ko, hindi maganda, hindi ito tama. Parehong mataas yung kanyang
7: T3, kaya, T4.
11: Sabi ko, inversely proportional. Eh.
7: Usually, ko, inversely yung, proportional to.
11: Yes, it is always like that. Pagka mataas ang TSH, expected na mababa yung FT4. So that, yun ang bunsod sa akin, dapat na pag-aralan natin ito. Kasi kung galing man sa reputable na laboratory, hindi dapat magkakagrito ang function. So what I did ay ipaliwanag sa kanya para maintindihan na dapat ulitin yung function. Kasi clinically, Dr. Chris, wala kang makikitang palpitation, walang hyperthyroid functioning ng gland. Wala ka rin makikitang mga makikita dito na katulad nito. Yan. Ah, hindi nakita si natakpan yata. Nakikita nyo ba yung hypothyroid picture?
7: Yan po yung function. Ang nagagawa hypo. Ng hypo, di ba, alam na yata ng mga tao kung ano ang external features na mga hyper, di ba? Sila yung mga,
11: yes.
7: Ang hypo naman, kabaliktaran. Ayan, mga hyper.
11: Yan yung hyper, yung kabaliktaran.
7: Tapos pawising.
11: Yes, yes.
7: So, kahit po naman kapaligtaran.
11: Ang ginawa ko na lang, paki-adjust mo nga yung kung i-mirror mo kasi baliktad yung letters. Anyway, dito sa case, kaya ako binanggit ko dito na case, this is a case of a thyroid. Yung pareho din na yun. Baliktad pala. Sige, ano mo na? Kasi akala ko naka-mirror ka kanina. Anyway, di tuloy na tayo sa discussions natin. Pinabalik ko dun sa laboratory, yung ultrasound, okay na sa akin, hindi na kailangan. Yung function talaga, sabi ko, there are laboratories pala na hindi tama ang mga ginagawa. So, judgment kagad ako. Pero without, you know, without mentioning which laboratory was that, so, I told her, sabi ko, balik na lang kayo doon. Tapos balik kayo dito sa atin kasi ayusin natin ito.
7: Mm-hmm.
11: Bago magkaroon ng biopsy, gusto ko malaman kung talagang hyperfunction o hypofunctioning thyroid. That is the only point that I had. Kaya, going back to our discussion, yung, ibalik mo na doon sa background. Ayun. Hindi nasa titiri na tayo, no?
7: Mm-hmm.
11: Ang TSH, this is the one that is stimulating the hormone, the gland para mag-produce ng, actually not, this is thyroid stimulating hormone.
7: Galing sa anterior.
11: Galing sa anterior
7: pituitary gland
11: para mag-produce ng maraming hormone. Kapag ang nakita natin ng level nito ay mababa, ibig sabihin sobra. May negative feedback yan. Sobra ang circulating thyroid hormone. Makikita nyo, meron pang FTH or FT4 or FT3. Hindi ko na sinali dito yung kasi ang ibig lang nang sabihin ng F is free. Pagka FT3 and FT4, yan ay nakakonekta pa sa protein, hindi pa siya free. So, malamang kadalasan ang mga endocrinologist nag-rely sila doon sa level ng free thyroid hormone o kaya doon sa free FT3 or FT4. Yan. So, ito yung circulating hormone na siya natin binabasihan para mag-diagnose tayo ng dysfunction ng thyroid. Siguro marami tayo matatanggap na katanungan kung ano ba ang kailangan natin dito, kung ito ba ay nakaka-apekto sa ating buhay-buhay, kung may mga pagkain na bawal, at saka iba pa. So, kapag mataas ang function, mabilis ang heartbeat, nangangayayat. Ito na ngayon, yung si ate. Pero yung isa, hindi siya nakikita, pero yan, mixedema ang tawag dyan.
7: Pero malakas kumain niya si ate. Pag mataas ang thyroid hormone, malakas kumain, pawisin, manipis. Sila yung parang medyo, yes. Laging hyper, no? Hyperthyroid ka pala.
11: Marami pang kondisyon na pwede natin makita sa thyroid katulad nito. Simple non-toxic goiter.
7: Pag simple non-toxic goiter. Ibig sabihin non-toxic na non-toxic, Doc. Ben, pakisplain po yung ibig sabihin na non-toxic.
11: Hindi siya nakakalason kundi hyperfunctioning ang kanyang
7: hindi siya ganun kaano, hindi siya parang symptomatic, ganun ka-symptomatic.
11: Yes, basta buko lang siya. Yan, simple thyroid lang yan. Simple non-toxic, non-nodular, Basta nandun yung bukol, wala din siyang kasamang mataas na level ng thyroxine or T4 or T3. So yan, isang klase yan na thyroid condition. And then, ito namang Hashimoto, gusto ko itong banggitin kasi nakakita na ako ng ganito. Ito ay isang klaseng inflammation ng thyroid gland na autoimmune. Pag sinabing autoimmune, may mga antibodies na nakikita tayo dyan sa dugo na inaaway or naapektuhan yung thyroid gland kaya nag-presecrete siya ng maraming hormone na ang manifestation ay toxic goiter din. Kaya lang, ang etiology or yung cause nito ay dahil sa circulating antibody against the thyroid gland. May isa pa niyan, may isa pang yan, yung Graves' disease. Yung Graves' disease naman ay isang hyperfunctioning thyroid na sobra ang kanyang autoimmune disease ito, pero may kasama itong ophthalmia, yung
7: nakaluwa ang mata, no?
11: Nakaluwa, katulad ni ate. Ayan, Graves' disease. Ayan. Tapos, of course, hindi natin matatawagan yung thyroid cancer. Kadalasan, after an operation, halimbawa, nagpa-thyroidectomy tayo, tinanggal yung simple thyroid gland, simple non-toxic goiter, pero pagdating ng biopsy, yung pala ay may cancer. Kadalasan ito ay colloid, hindi colloid kundi
7: papillary.
11: Papillary yun, papillary thyroid cancer. So, tatawagan kayo ng inyong surgeon na bumalik kayo kasi kailangan nyo ng treatment for cancer. And we'll not go into that detail kasi gagawin lang naman yan. Padadaanin kayo. Another examination. And then, siguro, for finalization, kung talaga yung diagnosis is cancer, mag-uulit sila ng mga testing.
7: Okay, so... Nare-refer na po yung sa amin, mga surgeon.
11: Sa inyo na yan kasi tanggal yan na lahat, diba? After that, mag-chemotherapy or mag-radiation. Depende sa plano ng onco at saka ng surgeon. Oncologist,
7: may thyroid supplementation tayo for life. Pag sakali ito.
11: Yes.
7: So, tanong kasi, Doc Mel, ang thyroid, di ba, importante sa katawan? Mabubuhay ba tayo without a thyroid gland?
11: Yes, again, mabubuhay. No? Mabubuhay.
7: Without thyroid gland, pero kailangan natin ng...
11: Kailangan na exogenous, na tablet.
7: Exogenous.
11: Yes, yung pag sinabi ng exogenous, meron bibila kang medyo murang tablet na ang content niya ay thyroxine din. So hormonal replacement.
7: Umiinom tayo ng thyroid hormones para ano.
11: Yes, forever and ever. Yung isa pang paraan para maiwasan ang goiter o mawala ang goiter na hindi cancerous ay yung paggamit ng radioactive iodine treatment. Iba pa yung radioactive iodine uptake kasi ito ay diagnostic tool. Sa pamamagitan ng radioactive iodine uptake, na-identify yung mga cold nodule na tinatawag na siyang dapat tuunan ng pansin kasi maaaring maghantong siya sa malignancy. Kaya merong ganung paraan yung radioactive uptake test. Mm-hmm. Yung iba kasi, Doc Chris, very na common na sa kanila yung RAIU treatment. So, treatment using radiation sa pamamagitan ng pag-inom ng radioactive iodine na i-deposit doon sa loob ng mga cells ng thyroid gland pagkatapos ng ilang panahon, unti-unting magiging inactive na magda-die out na yung mga cells kasi ito ay specific na tinatarget yung thyroid cells. Pagdating ng araw, nagiging non-functioning na the whole thyroid. So doon na tayo magkakaroon ng lifetime supplementation. Yeah. Replacement therapy ng thyroid hormone.
7: Yan po, surgical-less na
11: Yes.
7: Surgery-less na procedure, yung tetang ablation.
11: Okay. Ablation.
7: Para hindi masunog, no? Of course, yung cells...
11: Para unti-unti pinapatay. Slowly decaying.
7: Ano ba may song yan? Ano ba? Killing me slowly.
11: Killing me softly.
7: Doc Mel, at since malapit na tayo sa question and answer portion, meron pa ba kayong meron pa kayong pang sakaling how mga thyroid, very prevalent pa rin ba sa Pilipinas ang thyroid?
11: It is.
7: Marami
11: it
7: pa rin po, no?
11: Very common, and I would like to mention na whoever has a thyroid gland problem, it can be lifetime. Mm-hmm. At saka lahi.
7: Namamana ito, Doc Mel.
11: Mana yan.
7: Mega.
11: Bilanggit ko lang itong hyperthyroidism just to show na meron ganyang condition. Mm-hmm. At yung picture ni ate. Meron din tinatawag na hypothyroid gland, yung picture ni Lola. Mm-hmm. Yan. Tapos meron pa tayo ditong Graves' disease, nakita na natin.
7: Mm-hmm. Hindi yung grabe, ha? Pero actually, it's not a good...
11: Yes. Yeah. Okay, so
7: yes, ito po yung mga thyroid gland na mention niya kanina, no, kasi baka mamaya mga listeners natin makikita na malalaman na lang natin na kinakapa na yung leg nila. 'Di ba ito yung pag lumulunod na kayo, mas maramdaman ninyo?
11: Oh, yes. Itong ang one particular case na sabi ko na pag-uusapan natin. Ito yung wala siyang symptom pero pag kinapa mo yung thyroid, so of course nagsaswallow siya. Mm-hmm. Kasing laki siya ng santol na medyo hard. Sabi
7: mo, nodular.
11: Nodular siya pagkatapos yung kanya kasing ano, yung ultrasound, hindi ko pinapaniwala na I don't necessarily believe yung mga ganong klaseng description. So, I just suggested another, you know, second ultrasound for comparison. So yun.
7: Pero ba, pag nakakita ko ng ganyan kalaking bukol, Doc Mel, napapatalo na ako kasi baka kailangan na for surgery, hindi naman po nodular. Kasi kung nodular, kasi we always have to rule out malignancy.
11: I have a very short story about my sister kasi it runs in my family also. Yes. Sa mga magkakapatid siya lang, nag-iisang goiter. So when she was about to be operated, nandun ako sa OR. Yung surgeon na babae, she palpated the neck of my sister. Lo and behold, sabi na, we don't have to operate anything here. There is no mass. There is no enlargement.
7: Naku, para palang ano, miraculous healer.
11: It was a miracle, I believe, because we really pray hard for a good outcome. So up to now, hindi na siya nagkaroon ng problem in the thyroid. But of course, we need...
7: Pero that's a very important... but of course, para sa mga listeners natin, kaya nga tinawag yung miracle yun, it doesn't happen every day. Kaya,
11: yeah, it really...
7: See your doctor pa rin. Kung sa college.
11: Ano yan, Dr. Chris? That's a very unforgettable story in my medical career. Sabi kong ganyan, thank you, Lord, for this. Now, kayo po na may mga kamag-anak na may thyroid problem, don't hesitate kasi marami po tayong mga government facilities na siyang nag-aaruga sa mga ganitong condition. You can go to the different DOH hospitals, sa PGH, sa iba't ibang centers all over the regions.
7: Sa Pilipinas.
11: Marami tayong mga regional hospitals.
7: Kain-kain nila yan.
11: Testament ka dyan na, Doc Chris, kasi nag-iikot ka sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo.
7: Okay, actually, nowadays, pang people kasi may tendency when they think the government yet. Pero when you go to 13 government hospitals, you'll be surprised ang gaganda na rin nila and well-equipped. So magtiwala po tayo. Ano kung wala po tayong budget? Kasi minsan, di ba, naging cost ng ayaw magpunta sa doktor dahil walang budget.
11: Yes.
7: Kung sitting may budget problem, pumunta po kayo sa government hospital.
11: Marami na po ako na-experience ng mga pasyenteng nakausap na they're very happy with their... Kasi ang kinatatakutan kasi nila sa opera, yung baka mawala doon yung boses at saka hindi na sila makapagsalit. Sabi ko, no? In government hospitals, especially yung mga doctors on training, they're very, very careful.
7: Very, sa magagaling nyo sila.
11: Yes, yes.
7: Saka alam naman namin na usually that yun ang isang kinatatakutan and that's why very careful naman po tayo. Doc Mel, meron kang closing message para dito sa part ng ano natin, talking points.
11: Yes,
7: the thyroid.
11: Ang thyroid po, hindi lang po yan dito sa leg napapansin. Meron din sa epekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, sistema, sa nervous system, sa digestive system, reproductive system. Kaya may mga nagsasabi, bakit hindi nagkakaanak? yung pala meron siyang problem sa thyroid. Yun, mm-hmm. yun lang ang closing ceremony ko sa kanya.
7: So kung meron pa kayong gustong malaman na kagandang information regarding the thyroid gland, naku, napakadali hanapin po yan. Kasi kahit sa anong sa internet, sa libro, makikita po natin yan. So again, mga kaagapay, pansamantala magbibigay daan na tayo para sa health tips para sa kagandang kaalam pang kalusugan. And after the break, again, we'll go to the questions na inyong napadala para sa ating doktor. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapan, dahil kami po magbabalik makalipas ng ilang paalala.
8: Iyo ang tanong.
13: Kay Doc ang sagot.
7: At ang question. Well, Doctors Online, muli ako inyong kaagapan sa kalusugan, si Doc Chris Cheng. Thyroid gland enlargement with unusual functional results. Yan po ang focus ng ating discussion ngayong araw. At tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS at febc.ph. I-search po yan. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. At babalik na po tayo sa ating guest expert na si Dr. Mel Chortokero po sagutin ng ating mga parating na tanong. Ayan po, Doc Mel, how is it out there?
11: Very cool.
7: Nasaan po kayo ngayon? Nasa clinic po kayo ngayon? O
11: nasa Marinas Village Clinic ako.
7: Ah, ayan po. No. Yes. Buti na lang si Dr. Mel Chortokero. Teka, huwag natin parinig kay Doc Mel. Pinag-uusapan na. Buti na lang available si Doc Mel today. Doc Mel, may mga questions pala dito. Simulan na po natin ha, para mapakarami tayo. Kung napapansin ko pa, lagi akong pagod, mabilis tumaba, kahit kaunti lang kinakain ko, possible po ba itong problema sa thyroid?
11: That is a possibility. O kaya baka naman meron kang wala ka masyadong busy. Mm-hmm. Hindi siya masyadong naggagawa. Kaya siguro, try stretching, walking, and and then last, pwede kayo magpa-test na ng TSH. Yeah. Dr. Chris, to share it to you, I only just request yung TSH because that's the most sensitive among all the tests. That is, para hindi mahal. TSH lang. It becomes very early. It is an early diagnostic tool. Hindi pa nagtataasan yung ibang thyroid hormones. Bumababa na siya or tumataas na siya. So TSH, okay na po.
7: So if yung isang i-request yung test, kasi tatlo yung usually mag-isa TSH, kung magtitipid tayo, isa lang TSH.
11: Isa lang talaga ang ginagawa yung TSH.
7: Mm-hmm. May I be allowed kasi dito sa question na first one, kung thyroid hormone, kasi I have a brother before, na thyroid ablation siya. So, ganun ang problema niya, hindi siya halos kumakain, pero tumataba. And then when we realize thyroid hormone niya is very, very low, ang yung pala isang manifestation, naging overweight siya talaga kahit sa halos lang kinakain.
11: Yes,
7: and then when binalik yung thyroid hormone, ayun.
11: Pumayat na siya.
7: So, pero hindi naman kasi, siya naman kasi, may history ng thyroid ablation.
11: Oh, yun
7: kung kayo naman pong walang history ng thyroid hormone at thyroid surgery or thyroid ablation, baka naman kailangan lang ng exercise nga.
11: Yes.
7: Number two question po. Thank you pala sa question po. And of course, thank you rin Doc Mel sa inyong pagsagot. Kung number two question, kung may bukol po sa leg pero wala naman akong sakit, kailangan ko pa magpa-check up. God, may bukol sa leg pero walang sakit.
11: Baka naman hindi bukol. Baka Adam's apple. Pero,
7: teka lang, Doc Mel, how do you, siguro naman, lahat naman tayo, alam natin na ang Adam's apple is not a thyroid gland, di ba?
11: Is a normal thing, okay. Yes. Ngayon, ang lagi kong tinuturo sa aking mga pasyente, dito sa ilalim, sa base, ang hawak. And then, may mga doctors pa rin na they do not follow the proper way of examination ng thyroid gland. A doctor should stand behind the patient who is upright, and then instruct the patient to swallow. Ang kuminsan sa ginami-dami ng pinapalunok ng mga pasyente,
7: napapanggalitan kami pag dati before sa instruction ng estudyante pa kami. Di ba ganun duro? Sabi ng teacher namin, sa kalulunok niya wala nang mailulunok niya kasi lunok ng lunok, hindi mo makapanggit.
11: So, ang ginagawa ko, pinapakain ko ng candy. Tapos, may, yung at least mayroong secretion may ng salivary gland. So, ang nangyayari dyan, pag mataba, ang hirap talagang kapain. So, agad ko na sa'yo, kung pa-thyroid ultrasound na tayo kasi yung leeg, wala nang kwan eh. Karugtong na ng chest. So,
7: pag malaki yan, madali, di ba?
11: Yung baba.
7: Pero maliit, yung normal na thyroid. Ayan po yung mga kwentuhan namin yung Doc Mel ng mga buhay ng estudyante yung doktor. So, minsan kasi inisip ng tao, paano ka naging doktor 4 years? Ayaw mo mga pinag-aaralan namin, mga hormones, mga yan po, para yung mga walang, hindi pinapansin ng ordinary tao yung mga pinag-aaralan ng mga doktor. Bago maging specialist po. So, yan po, kung sa tingin niyo wala kayong sakit, bakit yung sinasabi natin ng toxic, Doc Mel? Kaya yes, feeling niya wala siyang sakit, wala siyang sintomas.
11: In fact, in the provinces, Doc Chris, especially in my own, we are in the hinterlands na malayo sa sea. Malayo kami sa water, fresh water lang ang aming malapit. Ang dami talaga may mga may goiter, mga non-toxic na ang lalaki. And they are actually very afraid to have an operation because of this mga kwento-kwentuhan nila na nawawala daw yung boses. Sabi ko, temporary lang yun na nawawala during the operation or right after the operation. And then, yun, marami na rin sila nagpapa-doktor.
7: Thank you very much po. No? Last question po ito. Kapag nahirapan po lumunok, pwede na ba itong sign ng goiter?
11: Ay, hindi lahat po. Karamihan sa mga nahirapan lumunok, tuyo ang lalamunan.
7: Mm-hmm.
11: At saka hindi masyado uminom ng tubig. So dehydrated. So
7: marami ibang dahilan.
11: Marami. It's a long line of a long list of reasons. Yan.
7: So thank you very much po Doc Mel and for the question. And medyo limitado po ang ating panahon. So maaari niyo pong balik-balikan ng section and kung maaaring possible gusto niyo pong i-message si Doc Mel para kung may additional question kay regarding the thyroid gland. And samantala, magpunta na po tayo sa ating health meditation.
14: Doctors Online, ang health center ng bayan.
15: Health meditation.
16: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, pagsunod at pagtitiwala. Ang wika sa aklat ng Josue Kabanata 3, Talata 3, at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga paring levita ang kabanantipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Ang pagtawid sa Jordan River ng mga Israelita sa pangunguna ni Josue ay kasaysayan ng pagsunod sa Diyos ng isang buong pamayanan. Itinuturo nito kung paano mapagtatagumpayan ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng mga pangarap. May dalawang mahalagang milagro ng paghahati ng tubig na naganap sa lumantipan. Ang una ay ang parting of the Red Sea upang ang mga Israelita ay makatakas sa humahabol na Egyptian army. Ang ikalawa naman ay yung parting of the Jordan River upang masakop ng mga Israelita ang Kanaan. Iyong una'y pagtakas sa mga kaaway, habang yung ikalawa naman ay paglusob sa mga kaaway. Nakahandang gumawa ang Diyos ng milagro bunga ng pananampalataya at pagsunod ng tao. Ang wika nga ni Wesley Jewell sa Measure Your Life, obedience is the secret of all miracles. Lahat tayo'y may sari-sariling lupang pangako. Ito ang ating pinakadakilang mithiin. May mga hadlang sa katuparan ng pangarap na tatawagin nating Jordan River na kailangang tawirin upang marating at masakop ang lupang pangako. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong mga pangako. Patunay ang mga ito na ang pag-ibig mo sa amin. Samahan mo kami bilang pamayanan sa paglakad patungo sa aming lupang pangako. Tulungan mo kaming harapin ang mga hadlang sa aming daraanan. Iparanas mo sa amin ang iyong pangako dahil naniniwala kami na ikaw ay hindi lang promise maker kundi promise keeper. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
17: Glosaryo Medico.
18: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
17: Glosaryo Medico.
16: Goiter. Ito ay ang paglaki o pamamaga ng thyroid gland na nasa harap ng leeg. Nagdudulot ito ng bukol sa leeg na minsan ay maaaring magdulot ng hirap sa paglunok o paghinga kapag lumaki. Muli, ang ating glosaryo medico, goiter. Tayo po ay nagbabalik sa Doctors Online kasama sina Dr. Chris Cheng at Dr. Mel Toquero.
19: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Mga kagapay, tayo po ay kasalukuyang magpapasalamat kay Doc Mel again sa kanyang pag-share ng kaalaman. Pero Doc Mel, biting. Biting daw eh. Kaya kailangan next time bigyan tayo ng 5 hours coverage.
11: Doc 45 Mel, na kasi.
7: Po kayo. I hope you're meron kayong may gustong batiin. Napakabol, Doc Mel.
11: Hindi na kasi nakapag-bati na ako kanina. Di ba 45 minutes na lang kasi tayo. So,
7: ganun ba? Akala ko 5 to 4 pa tayo matatapos. Ayan po, na-miss natin yung nagpaparinig na ba si Doc Mel na dapat yan tayo balik yung 15 minutes. Doc Mel, thank you again po. No?
11: Thank you.
7: Batiin ang mga kasamahan natin sa health mo, sa mga health workers na tulad natin. Dito po sa Philippine Heart Center, mabuhay po kayong lahat. And of course, pati na rin sa mga ating health workers na nagtitrabaho sa ibang mga hospital, mabuhay po kayong lahat. Mga kaagapay, again, salamat sa inyong pagsama sa amin dito po sa Doctors Online. Ipapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng mga kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kagapan. Maraming salamat kina Lourdes Magtunaw, Phil Lagtapon, Sherry Ragabornes, Shekina Abalon, Reggie Villena, John B. Reyes, Benjo Morano, at Eileen Valdez. Thank you rin sa ating mga magigiting na broadcast engineers sa Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 p.m. And of course, kami po ni Doc Mel ay lagi po nandito every Thursday para sa inyo na aming mga kaagapay. Nagpapasalamat na kami ngayon sa inyo at nagpapaalala ng pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan po ay
11: kayaman.
7: Ayan po. Thank you again. See you po again next week. God bless you all po. Have a healthy weekend.
20: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
21: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak at kahit saan sa mahal naming bayan na ito kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue at magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor, proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay. Maging sa iyong mga balak, pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli. Tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod. Bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend. Dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
1: 78 years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: sumasa sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: hapon, mga kaagapay. Binabati ko po. Siyempre, obviously, yung mga kaagapay natin na nakikinig sa kanilang mga regular na radio, yes, at sa PM Radio. At siyempre, samahan nyo kami, mga kaagapay, hanggang alas 4 ng hapon. Mm-hmm. Ako po ay mga ngapit bahay muna, kahit ako'y inyong nakakasama tuwing Lunes. Pero nandito tayo sa Webest Edition.
1: Oo nga. At hindi ka nagpakilala. Pero feeling ko kilala ka na ng mga kaagapay.
0: Hindi, kaagapay hulaan mo. Sino ako? Hindi, kaagapay. Ako po ang inyong kasama. Ako po si Brian De La Cruz.
1: Ayun. Grabe. Parang ngayon lang ulit tayo nagkasama sa Webes. Diba?
0: Oo. Kasi pag Friday, ano tayo? Medyo Friday, mga patrobak.
1: Oo. Patrobak.
0: Tsaka patone daw na yung energy natin.
1: Oo. Tama. Kasi patapos na ang week. Mm-mm. Pero yun, thank you, no, na nakasama kita ngayong Webes. At binati mo na yung mga kaagapay nating nakatune in sa radio. E binabati rin natin yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms. Ay, at yan ay sa ating Facebook and YouTube channel sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, pakilike and share na po ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na, kaagapay, ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At kung pwede na rin, i-mention ninyo ang inyong mga loved ones, family, friends, churchmate, katrabaho dyan sa ating comment section para mas marami tayong makapanood ng ating inspirations unlimited today. Diba?
0: Tama ka dyan, Absidy. At syempre, dahil mga ilang beses pa lang naman ako umuupo dito, pag sinabing Webest kaagapay, yan yung mga top number one.
1: Ano,
0: pinaka
1: pa? Yes.
0: Greatest among them all. Kaya naman, mga kaagapay, samahan mo kami ni Absidy upang alamin ang mga super, mga best at pinaka sa usaping DZAS.
1: Oo. Pero syempre, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan at topic or question of the day, kakamustahin muna kita. Kamusta ka ba?
0: Ito, galing tayo sa madaming recording. Pero I'm so...
1: Parang hindi halata. Kasi energy mo, grabe.
0: Hindi,
1: nandun
0: actually,
1: rin, eh.
0: Sinasabayan ko lang energy ng isang Absidy. Actually, tone down pa to.
1: Energy ko ba ang pag-usapan? Nakakatawa naman.
0: Tone down pa to.
1: Oo. Pero nakakatuwa lang kasi talaga yung energy mo, no, na may maintain mo all throughout the day. Kahit ang dami mo nang nakausap, ang dami mo nang ginawa.
0: Kasi excited din ako ngayong week.
1: Oo. Dahil
0: ang 78th anniversary ng FEBC Philippines,
1: yes,
0: ay gaganapin na po kaagapay sa araw ng Sabado.
1: Oo. Yes. Kaagapay, excited ka na ba? Kasi kami excited na rin kami. Kung nakikita nyo si Brian sa inyong mga screen, talagang kitang-kita nyo na excited na siya. At yun nga, nabanggit niya sa darating na Sabado na kaagapay. Yan po ay sa June 6, 2026. At magaganap po yan sa GCF Ortigas, Pasig City. Mm-hmm. Ayan. At yan ay magsisimula sa ganap na alas 8 ng umaga.
0: Yes. 8 a.m. yan, kaagapay. Kaya naman, kung gusto nyo pong makikantahan ng papuri,
1: yes,
0: malaman po ang misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kaagapay, imbitado ka, isama mo ang iyong pamilya,
1: yes,
0: kamag-anak, friends, ano man ang tawag mo, katrabaho, o di naman kaya ikaw yung tipo ng taong naghahanap ng nais maging misyon, kaagapay, magiging bahagi ka ng misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines, hindi lamang sa pakikinig, baka mamaya maging partner ka din namin sa puso.
1: Totoo, diba? Grabe naman yon, partner sa puso and prayers. Pero yon, kaagapay, looking forward kami na makita ka sa darating na Sabado. At yon, kung meron kang time na mag-pre-register, pwedeng nyong i-click na yung ating link para makapag-pre-register dito sa ating Facebook page. O kaya naman, kung hindi ikaw o techie, pwede ka rin naman mag-walk-in, mm-hmm, diba? Yan ang kinagandahan ng ating event on Saturday, diba? Pwede ka mag-invite ng marami at pwede ka rin mag-walk-in. At libre to.
0: Oo.
1: Diba? Walang babayaran.
0: Walang bayad.
1: Pag may naningil sa inyo, iba yata na puntahan ninyo.
0: Yes. Kaya... At hindi lang yan, kapag may naningil sa inyo, Absidy, baka hindi FEBC yun.
1: Oo, hindi talaga FEBC yun. Kaya kaagapay, kita-kits po sa darating na Sabado. At yun nga, Brian, nabanggit na natin dahil anniversary.

0: Week, ipatuloy ang ating anniversary celebration dito sa Inspirations Unlimited. At ngayong araw nga, ang Webest, gusto natin balikan ang mga magagandang alaala. Mm-mm. Ayan, memories. So magto-throwback tayo kaagapay. Alaala na bilang bahagi ka ng family ng FEBC DZAS. Ikaw bilang kaagapay, gusto namin marinig ang kwento mo. Diba, Bri?
1: Mm-hmm. May ano dito, no? Alam mo ba, kaagapay, June 4 ngayon, Absidy. June
0: 4,
1: 1946. Yan. Kumapit ka kaagapay. Alam ko ngayon medyo kinakabahan ka. Nakikita kita na nakikinig sa radyo. Pero alam mo ba, kaagapay, ang June 4, 1948, diba? Yan po ang unang araw na napakinggan ang Christ to the World. Hindi lang yan. Hindi lang yan kaagapay, kundi ang himpilan natin, ang 702 DZAS. Yes po, ang official po talaga na ating pagsasahim papawit ay June 4, 1948.
0: Oh,
1: kaya ano ba? Ngayong araw yan kaagapay, ngayong araw po ng June 4. At feeling, hindi ko pa, syempre, hindi pa naman ako boy to. Feeling ko, Absidy, dito rin ata yung ano, Christ to the World, no?
0: By radio.
1: Yes. Paano ba yun?
0: Ano ba yun?
1: Yung bagong version na, yung kakantayin mo.
0: Ay, hindi pataas yun eh. Ipapaubaya ko na yun doon. Yeah. Sige, sa'yo. Papaubaya ko na sa'yo.
1: Sa Sabado yun lang mapapakinggan.
0: Ah, alright.
1: Kung gusto yung mapakinggan ka agapay yung highest note ko, sa Sabado.
0: Okay, so sinesave ni Brian ang kanyang energy para sa ating anniversary. Pero yun nga, no, nakakatuwa dahil ito yung mismong day.
1: Diba?
0: Diba? Kumbaga birthday ng FEBC June 4. Kaya naman, kaagapay, gen-related ang ating mapapag-usapan. At question of the day na, ano ang pinaka-memorable mong karanasan bilang kaagapay ng 702 DZAS.
1: Yun. Ulitin lang natin, Ab. Mga kaagapay, ang ating pong question of the day, ano ang pinaka-memorable na karanasan mo bilang kaagapay ng 702 DZAS?
0: Yun. So talagang looking forward tayo sa mga kwentong mababasa natin, no, Bri? Kasi excited kami marinig ang inyong mga kwento kaagapay. Pwede kang mag-share kung meron kang napakinggang programa dito sa DZAS na tumatak sa puso mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman, kagaya ng mga kwento namin ni Kayla na ginagawang alarm clock ang mga programs ng DZAS. Eh, pwedeng-pwede niyong i-share dito sa ating comment section ang inyong kasagutan dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Kaya naman, Bri, simulan na natin ang pagbabasa sa mga sumagot na.
1: Kala ko simulan natin yung karanasan muna natin. Gusto ba magkwento na ako?
0: Sige, ikaw.
1: Magkikwento na ako.
0: Go
1: kasi
0: ahead.
1: Kasi ayoko mabitin to eh. Kasi this is the core memory.
0: Core memory.
1: Hindi, alam nyo ba kaagapay? Na bago ako maging kaagapay ng 702 DZAS, ikaw lang kung alam mo pa to, no? Ang unang araw ko.
0: Ay, oo, yes. Sige, ikwento mo sa ating mga kaagapay kung paano nangyari.
1: Kasi that is June 12, June 12, 2021.
0: Ay.
1: Yun po ang unang araw ko.
0: Araw ng kalayaan.
1: Yes, dumaya ako sa ano, charo. Pero ano yan, kaagapay, no? Yun po yung unang araw ko dito sa FEBC Philippines. Dahil nga po ako ay laki nga po sa San Pedro, Laguna, hindi ko naman po palagi ang pinupuntahan ng Ortigas, pero napuntahan ko na po ang Mega Mall.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kaagapay, di syempre, iyon yung mga panahon na kasagsagan pa ng pandemya at tinatawag pang MECQ.
0: Mm-hmm.
1: So, Modified Enhanced Community Quarantine by that time.
0: Oo.
1: Eh, may sakit ako. So, syempre, kumbaga parang ikaw, imbes na isipin mo yung nasa paligid mo, mag-focus na sa sarili mo na huwag mahilo. Kasi yun nga po yung unang araw ng pagpasok ko dito sa FEBC Philippines.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kaagapay, sa habang pababa po ako ng MRT, sabi ng ano, nung isang concerned citizen, "Sir, bukas bag mo."
0: Oh.
1: Ngayon, yung binuksan ko yung bag ko, wala na po yung cellphone ko.
0: Hala.
1: Wala na po yung wallet ko.
0: Tapos may sakit ka pa niyan that day.
1: Oo, may sakit pa ako. So, kumbaga parang sa akin, may sakit na nga ako, nawalan pa ako ng cellphone, nawalan pa ako ng wallet. Hindi ko na alam yung gagawin ko. So, nakaganyan lang ako. Parang nakatulala ako all throughout. Tapos ito yun, Ab. iniisip ko nang hindi ko na ituloy yung pagpunta ko dito. Kasi una, wala na akong communication sa HR natin.
0: Mm.
1: So, hindi ko na alam kung ano mangyayari. So, ang lamong ginawa ko, di nagtanong-tanong ako dyan sa gilid. Sabi ko, alam niyo po ba yung FEBC Philippines? Hindi, yung one corporate center na lang po. Mm. Siyempre, dahil nga, unang araw ko nandito, first time kong malibot ang kahabaan ng San Miguel Corporation.
0: Oh, so, nag-explore-explore ka
1: rito. Oo, isang buong nilakbay ko yan. Tapos, grabe, alam mo, ito pong may sakit ka, pero nawala sakit mo kasi pinagpawisan ka na. Pag-akit ko dito sa taloktok ng One Corporate Center, ang dati nating kaagapay na si Kuya Aro Mendoza, ang unang nag-welcome sa akin.
0: Oh.
1: Tapos, ang balita ko, pasensya po, nalita ko ha. Bakit? Nadukutan na po kasi ako.
0: Kumbaga, yun yung bungad mo, no?
1: Oo.
0: Parang first day mo, then yun yung bungad mo na balita. And then, anong nangyari after?
1: Yan, 5 taon na tayo.
0: Diba? Ang galing. Di mo akalain na ganun yung simula mo. Pero ngayon, bang 5 taon mo na, Bri. Imagine. Pero alam mo ba kaagapay, share ko lang. Kasi yung una kong encounter kay Bri ay sobrang formal.
1: With the shake hands.
0: Oo, talaga nakakatuwa lang yung unang encounter namin. Kasi talaga, ang formal-formal ni Bri, talaga, hello, I'm Brian. Tapos, inabot niya ang kanyang kamay para kami mag-shake hands.
1: Para interview.
0: Oo, diba? Para ang formal-formal natin nung araw na eh. Pero yun, nakakatuwa. At isa din talaga, si Brian, sa blessing, no? Na makatrabaho ka dito sa ministry ng FEBC. Diba?
1: Kaya 5 taon na tayo.
0: Oo, diba? Parang ang bilis lang ng panahon.
1: Sobrang bilis. Kaya sige, basahin na natin kaagapay ang inyo pong kasagutan. Unahin ko na to, Absi Diyo. Uunahin natin yung unang-unang
0: naku, sumagot dito. Sino yung unang-unang?
1: Si Ate Chay Victorio. Sabi niya dito, nung pumanaw ang aking ina, pero itong station na to ang aming pinakikinggan bago siya mawalan ng buhay.
0: Mm.
1: Salamat po kasi pinalaki kami na magulang namin sa pakikinig sa inyo tuwing umaga.
0: Kumbaga para naging legacy ng kanyang mother sa kanilang pamilya, no? Kumbaga bago siya nawala, naipasa yung pakikinig sa DZAS. Mm-mm. Ayan. Thank you po for sharing that.
1: Ito
0: naman,
1: Chay,
0: sa kaagapay natin at lagi talaga nating nakikita sa comment section, no? Si Ate Guy Santos. Sabi niya, ang memorable kong karanasan ay noong 75th anniversary. Ayun, marami akong naging picture ng kaagapay at maraming papuri singers at saka two times akong natampok sa kwentong papuri, January 2025 at noong January 2026. I think kwentong kaagapay. Ayan, sabi niya yung last year nung Holy Week sa kwentong kaagapay din. At yun, sabi niya, see you daw sa darating na Sabado.
1: Yan, ayan, see you po
0: Ate Guy.
1: Ito naman, Abs, sabi ng ating kaagapay na si Briggs Barina. Sabi niya, naging kaagapay ng simbahan ng aking sinulungan ang 702 DZAS sa aking karanasan sa paglago sa pakikipagrelasyon sa ating Diyos na buhay. Salamat po at sumain niyo po ang patuloy na kasaganahan ng ating Panginoong Diyos. Grabe, nakakatuwa yung ganitong comment na sa radyo sila nakakilala sa ating Panginoon.
0: Oo, at talagang we praise God dahil patuloy ginagamit ng Panginoon tong radio station na to, 'di ba? For the Great Commission.
1: Mm-hmm.
0: At ito si Ate Luisa Odronia. Sabi niya, ang naranasan ko, nalalo akong na-bless yung sinagot ang letter ko noong 1966 ng DZAS. Grabe, wala pa tayo nito, Bri.
1: Oo, di ba po kami buhay niyan
0: At may kasama pang magazine from DZAS. Tuwang-tuwa ako noon at nagpapasalamat sa Panginoon. Doon ako lalong tumibay. Salamat sa Panginoong Jesus at may DZAS para mas maraming makakilala sa ating Panginoong Jesucristo.
1: Amen!
0: Thank you
1: po. At ito, plot twist to. Ito, babasahin ko.
0: Plot twist.
1: Binabati ko po ang broadcaster natin sa maunlad na Pilipino na si Kajan. Hello po.
0: Hello po.
1: Kajan, hindi ko man kayo naabutan dito sa himpilan ng 702 DZAS at napapakinggan ko na lang po kayo sa istorya. Pero ito kasi yung sagot niya, Ab. Sabi niya sa ating question of the day na ano ang pinaka-memorable mong karanasan bilang kaagapay ng 702 DZAS. Ang sabi niya, Ab, nang ako ay maging broadcaster ng maunlad na Pilipino. Mula po ito, 1990 hanggang 2024.
0: Grabe, no? Yung years talaga ng pag-i-stay.
1: Para siya nakapagpalaki ng bata.
0: Totoo, diba? Kaya hello po sa inyo, Kajan. And ito si Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, iyong laging may time makinig sa PM Radio, Card Radio, at App Radio.
1: Amen.
0: At Facebook pa, diba? San man daw siya naroroon.
1: Alam mo, no? Ano, comment ko lang itong si Kuya Epifanio. Pag siya yung nagre-reply ng good morning, share na. Automatic nagsha-share talaga siya.
0: Totoo.
1: Good job ka dyan, Kuya Epifanio.
0: Oo. At lagi siyang present sa ating mga online platforms. Ayan. Thank you po, Kuya Epifanio.
1: Ayan. Ito naman, Ab, sagot ng ating kaagapay na si Maria Luisa Zeta Doringo. Sabi niya, pag-anniversary po ng FEBC, kahit sa karuhatan pa naman noon, kasama ang buong pamilya. Ang saya-saya until kahit nung work from home, ginawang sobrang saya, nakaka-bless talaga ang mga kaagapay ng 702 DZAS. More blessing po sa inyo at more power kahit nasa likod lang po ng mikropono ang lahat. Sabi niya, nakarating na rin po kami ng One Corporate Center noon. Sobrang saya namin nang makita namin kayo sa personal. Alam nyo, Ate Luisa, kayo po ay aming personal na ini-invite sa darating na Sabado. Kung ano po tayo, magkita-kita, magkainan, yes, magkwentuhan. Oo. Yun po ang gagawin pa rin po natin.
0: Yes, fellowship po tayo sa darating na Sabado. At ito si Ate Maria Corazon Pascual. Sabi niya, noon pong mga babies pa, ang mga kids ko, DZAS po ang naging kasama ko sa loob ng bahay. Ayan, balita, songs, Word of God, Bible studies, Heartline discussions with Mommy Bessie Rio sa pagpapalaki ng kids. Ayun, kaagapay niya si Mommy Bessie. Mula umaga hanggang gabi. Ayun, rest lang daw pag Chinese na sa tanghali.
1: Ayun, kala ko pati yung pinapakinggan
0: niya. Pwede rin naman.
1: Pwede rin naman. Diba?
0: Gagawin mo siyang background, di ba?
1: Saan nga pala? Saan ka pa mo rin sheshe?
0: sa Taiwan.
1: Ayun, paano ulit?
0: Sheshe.
1: Ah, sheshe.
0: Ah, basta thank you. yun, thank you.
1: Dinaalala ko lang. Yan, kaagapay. Ito, kasama rin natin ang sumagot, ang ating kaagapay na si Ate Andrea Taginod. Sabi niya dito, during my college days pa ako nag-start nakikinig ng 702 DZAS. Sabi niya, 90s pa po pala. Hehehe. Sabi niya dito, nag-minister po sa akin yung papuri song. Then nung ICI nababasahin at sasagutan ng lesson, Books of the Bible, until now, nakikinig pa rin po ako. Pati si Mama din, pero sumalangit na siya. Kaya ako po ang nakikinig even po the Sunday services. Pagpalain po ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan po ng inyong radio station.
0: Ayun, thank you so much po. Imagine, no, during college days pa lang ay talagang nakikinig na si Ate Andrea, no, Ate Andrea Taginod. Diba? Imagine, ganun nakatagal siyang listener ng DZAS. And salamat po sa patuloy ninyong pag-tune in at talagang pag-support, no, sa DZAS at Ministry ng FEBC. At
1: amen.
0: Ito, dumadaan sa ating poster si Ate Mari Lugan, maging si Kuya Jose Verueco. Ayan, hello po sa inyo. Ito naman, basahin ko yung sagot ni Sir Warren Serrano.
1: Hello po.
0: Familiar ba ang pangalan niya?
1: Kaya lang kilala natin to, kaagapay. Ito ay kaagapay natin sa programang Ahensya de Consensya.
0: Yes, at ito ang kwento ni Kuya Warren. Sabi niya, Di ko makakalimutan ang madalas naming kwentuhan ni Kuya Lemuel Rayonier tungkol sa aming mga programa. Kasama na rin ang patuloy na paggabay ng Panginoon sa aming nasa public service. Mm-hmm. Ayan. May praise God po and salamat po Sir Warren Serrano no, sa maraming taon na naka-partnership po namin kayo sa programang Ahensya de Consensya na talagang ang goal ay makatulong sa ating mga listeners, yes, mga kaagapay, especially kapag meron sila mga concern para sa mga agency.
1: Yes, diba? At syempre kay Sir Lem.
0: Yes, diba? Kuya Lem.
1: Hindi natin pwedeng kalimutan si Sir Lem na nagpasa ng ano, ng kanyang mga trono sa
0: yes,
1: atin.
0: Yes, the legacy of yes, Kuya Lem.
1: Kaya Kuya Lem, naaalala ko yung mga boy mo. Ikaw ba kasama na kayo?
0: At alam mo ba, si Kuya Lem, isa yan sa mga talagang bumuhay ng boses ko. Kasi dati natatandaan ko, alam mo naman, di ba, mayroon tayong segment sa ating, sa Entrepinoy Special, ang Baon. Yan. Yung unang narinig niya ako sa Baon, natatandaan ko talaga yung first comment niya sa boses ko. Sabi niya, ay parang kulang ka sa kape. At after that, hindi ko inakala na masosobrahan pala ako sa kape. Na now na nandito na ako sa DZAS, magiging coffee lover pala ako. So yun lang, nakakatuwa lang na, ayun, naalala ko lang yun sa isa sa mga memories with Sir Lem. Diba?
1: Ako ang, ano, ang core memory ko palagi kay Sir Lem ay ang aming, ang programang Patok.
0: Ayun!
1: Diba?
0: Oo!
1: Ang programang Patok tapos hanggang sa naging kakulab ko siya doon.
0: Oo! Kasama mo siya,
1: oo,
0: right?
1: Oo, yung mga core memory namin ni Sir Lem sa Patok. Bri, may recording ba tayo dyan? Opo, sir, meron!
0: Nakakamiss.
1: Sana makita natin yung Sir Lem sa Sabado,
0: yes,
1: no?
0: Oo, abangan natin yan. Ayan, at sino pa ang next, Bri?
1: Ayan, eto, Abi, babatiin lang tayo. Yes. Pagbati po mula po sa dating DZAS announcer and papuri artist,
0: yes,
1: na si Kuya Bong Aquino.
0: Ayan. Hello po
1: sa inyo. At ito, happy birthday din po kay Pastora Tita Luvi ngayong araw.
0: Wow,
1: at
0: syempre
1: kay Tita Bing naman on Saturday at kay Tita Antinette Segovia on Sunday.
0: Ayun, hello po sa
1: sana
0: inyo.
1: Sana pumunta sila dito sa ating pong ano no, sa ating pong istasyon.
0: Oo, 'di ba, nang makita natin sila in person. At 'yun, happy birthday po and happy listening na rin po at the same time.
1: Thank you so much po sa inyo.
0: Ito
1: pa, dire-diretso tayo sa mga babasahin natin na madami tayong listener,
0: yes,
1: na nagbigay talaga ng kanilang kwentuhan. Ito, sabi, di ko alam kung ate to or si Kuya Simeonette Ocampo. Sabi niya, ang isa daw sa pinaka-memorable niya bilang kaagapay dito sa 702 DZAS ay ma-meet daw yung mga ibang listener tuwing anniversary.
0: Oh.
1: Lalo na daw, Abs, sa FEBC compound.
0: Ay, oo. Talagang nostalgic.
1: Nung compound pa ba FEBC napuntahan mo?
0: Hindi na. Kumbaga, nung ano na eh, nung nakapasok na ako dito sa FEBC,
1: Ortigas na talaga
0: sila naka-base. Pero nung one time na nag-celebrate doon ng anniversary, nakita ko yung lugar na yon. 'Di ba? Mayroon pa mga pangalan.
1: 75.
0: Yes, hindi ba? So talagang memorable yung area na yon, 'di ba?
1: Kaya naman, aba, siguro kailangan muna natin magpahinga, Ab.
0: Oo.
1: Dahil ang dami naming nabasa kaagapay, napakadami yung sekreto na mga kwentuhan dyan. Pero
0: yes,
1: ano man kaagapay ang mangyayari sa inyo, chill ka muna, pakalma ka muna, pakinggan mo muna ang ilan po sa kanta ng FEBC Philippines. Sa nakikinig po sa kanikailang Facebook Live, kaagapay, huwag na huwag kang maglilipat para makita mo ang mga ilang trivia ng ating himpilan. At sa radyo, huwag na huwag kang maglilipat dahil muli pong magbabalik ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Jueves.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcy Ferrer Taboa.
2: At syempre kasama nyo pa rin po si Brian De La Cruz. At tuloy-tuloy nga po tayo dito sa ating week-long celebration ng FEBC Philippines para po sa 78 years nito. Kaya naman kaagapay muli po ang aming question of the day. Ano ang pinaka-memorable mong karanasan bilang kaagapay ng 702 DZAS?
1: Yun. So tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng mga sagot ng ating mga kaagapay. At ito, galing sa ating YouTube channel, galing kay Ate Sis Elena. Sabi niya, hello, Inspirations Unlimited. 1992, buntis po ako sa panganay ko. Nagpunta ako sa kapatid ko sa Quiapo, Manila. At narinig ko sa kapitbahay niya ang station ng DZAS.
2: Wow.
1: At nakatawag ng pansin sa akin, up to now, tagapakinig na po ako ng DZAS.
2: Kaya,
1: grabe, di ba?
2: Ako, ang encouragement ko talaga sa mga kaagapay natin, Abno, lalakasan yung radyo nyo.
1: Yes, oo, di ba? Talagang yung hindi naman masyadong disturbing.
2: Ay, hindi. Oo, syempre, hindi naman nakakabulahaw.
1: Oo, di ba? With, ano pa rin, consideration with, ano, yung mga kapitbahay. Mm-hmm. Pero pag kunyari, alam mo, mga gising sila.
2: Oo.
1: Di ba? Karirin mo pag
2: yes,
1: napalakas ng radyo.
2: Kasi, kaagapay, hindi mo alam. Lalo na nung pandemic, Abno, na appreciate ko talaga yung himpilan natin.
1: Yes.
2: From Hardin ng Panalangin hanggang sa pinakadulong himpilan natin. Parang lahat ng tao, ang istasyon ay 702 DZAS.
1: Yes, oo. Talagang ginamit din ng Panginoon itong istasyon na to, no, para maging kaagapay ng ating mga listener during those days talaga na mahirap. Especially nung pandemic.
2: Kaya amen tayo dyan. Ito, Ab, basa tayo ng mga ilang komento pa ng ating kaagapay.
1: Yes.
2: Ito, sabi ni Ate Vivian Amontos, sabi niya dito, hindi pa ako Christian, nakikinig na ako sa 702. Sabi niya, 1999 up to 1993 na nag-attend ako ng anniversary sa Karuhatan. By the grace of God, I receive Jesus Christ as my Lord and Savior. Mm-hmm. Praise God, sa Diyos ang papuri.
1: Wow, praise God po. At talagang nakakatuwa, no, na siya'y nakakilala sa Panginoon through this ministry.
2: Mm-hmm.
1: Diba? At ito, nakakatuwa lang. Gusto ko lang basahin. No? Sabi ni Ate Guy Santos, kasi aabangan ko to.
2: Ay! Pengi din ako.
1: Oo, syempre. For sharing ito, sabi niya, dadalhan kita ng favorite mong leche flan. Oh, thank you po in advance, Ate Guy Santos. Looking forward po kami ni Brian.
2: Pag wala po ako, Ate Guy. Yan, pero noon, alam mo, ang na-appreciate ko talaga sa mga kaagapay natin, hindi man natin sila personal nakakilala.
1: Mm-hmm.
2: Siyempre, ano, kaagapay, no, kumbaga parang sa sobrang, ano, lahat naman kayo ay gusto naming i-cater, lahat naman kayo gusto naming pakinggan, lahat naman po gusto natin magkaroon ng tawanan, pero one thing na pinaka na-appreciate ko dito sa mga taong to, yung warmth nila na i-welcome tayo na, uy, ako yung ganito, ganyan, yung lagi sumasagot sa ganito, ganun mo. Kaya, nakaka-bless na totoo pala talaga na hindi malalaos o hindi mamamatay ang radyo.
1: Totoo. Diba? Iba yung connection.
2: Oo.
1: Diba? Kahit, kumbaga, makita mo sila in person.
2: Oo.
1: Tapos magsasabi sila, uy, kami po yung nagko-comment sa inyong mga ongoing streaming. Ay, gustong-gusto namin yun kaagapay. Kaya on Saturday, kung makita nyo kami, huwag po kayo mahihiya mag-approach,
2: yes,
1: magpa-picture. Talaga nga, gustong-gusto namin kayo makita at maka-fellowship.
2: Amen.
1: At ito, ihabol ko na din yung sagot ni Ate Candy Guevara dito sa ating YouTube channel. Sabi niya, sobrang saya-saya ko po. Year 90s po, nung nabasa ang letter ko. Afternoon program yon. At P.O. Box 1 pa, no? Ang address, imagine, no? Tapos sabi niya, sa Diyos ang papuri. Ayun.
2: Diba? Amen. Kaya kaagapay, dala ka lang po ng ating mga ano. At syempre, no, kaagapay ha, pwede ka rin tumawag ngayon kung gusto mo makipagkwentuhan sa amin ni Abcy.
1: Oo, diba?
2: sa 86543322 local 401.
1: Oh, 'di ba? So kung may chance na ikaw ay makatawag live ngayon, no, para makipagkwentuhan sa amin on air, eh why not?
2: Yes.
1: At ito, balik lang natin o paalala natin ang ating question of the day. Baka nalimutan na ng ating mga kaagapay. Sagot ka na sa aming katanungan na ano ang pinaka-memorable mong karanasan bilang kaagapay ng 702 DZAS. Kaya patuloy po ang encouragement namin sa inyo. Iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
2: Mm-hmm. At ito na, sagot pa tayo at basa tayo ng kanilang mga kasagutan. Ito,
1: yes.
2: Sabi ni Kuya Omar Lakinilao, sabi niya, ilang taon na akong naging prodigal son.
1: Mm-hmm.
2: Pero kahit nagpapalago ako sa kasalanan, sabi niya, sasakayan ko sa 702, lagi kong napapakinggan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga nung time na hinatak na ako pabalik ni Lord, madali na sa akin.
1: Mm-hmm.
2: DZAS keep me connected to the Word of God.
1: Amen.
2: Thank you po, Kuya Omar.
1: Praise God po. At thank you po for sharing that testimony. At ito, bumabati sa atin si Ate Jessica Enriquez Caballes ng blessed 78th anniversary daw sa FEBC, maging si Troadio Lining. Ayan, sabi niya, advance happy anniversary daw sa FEBC Philippines.
2: Thank you po.
1: At ito, ihabol ko na din, sumagot si Ate Belen Villanueva.
2: Hello,
1: sabi niya,
2: Belen.
1: 1985, nag-start akong makinig. Sila Ate Raquel Camo at Ate Marian Perez pa ang napapakinggan ko. At sila Ate Carmen Go Vargas sa Family Matters. Then the late Kuya Clem Guillermo, one of my favorites counselor sa Family Matters. Ayan, mahusay po, mabuhay po ang 702 DZAS dahil maraming buhay ang nabago.
2: Salamat
1: praise
2: po.
1: God po. All praises belongs to our God.
2: Amen. Yeah. Ito pa, Ab, sabi ni Ate Susan Taylan. Sabi niya, nung narinig ko po ang binan ko sa programang Family Matters, naiinis ako at puro problema ng mga tao ang tinatalakay. Tapos, magpapayo sila. Sabi ko nga, ano ba itong program na ito? Hindi pa naman ako Kristiyano noon.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hinayaan ko lang makinig ako dahil isa lang ang radyo at nasa bahay po 'yun ng aking binan.
1: Ooh.
2: No choice. Hehehe. Nung nagkabahay po kami ng sarili, biyaya po ng Diyos, ay hinanap ko po kaagad ang regular na napapakinggan ko, ang 702 DZAS. Naging parte po ito ng aking araw-araw na buhay. Purihin ng Diyos, nakatulong po ito sa aking pananampalataya at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ang mga inyong programa mula umaga hanggang gabi na.
1: Ayun.
2: Diba?
1: So solid. Oo, solid. Nakaagapay si Ate Susan.
2: Salamat, Ate Susan.
1: Thank you po. At ito si Pastor Loreben Gregorio. Ang sagot niya, nung nag-visit kami, kasama ang church nila. At bumabati si Ate Luisa Odronia. Ayan, happy 78 years daw sa FEBC.
2: Amen. Ito pa, Ab, sagot pa ng ating kaagapay na si Dory Linga. Sabi niya, hardin ng panalangin, Pastor Proseso Marcelo. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat sa Diyos at sa Diyos ay di nagkukulang. Yan daw yung mga line ni Pastor Proseso Marcelo.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya, day by day ni Pastor Ed Lapis noong 1998 hanggang 2012, na-disconnect ako noong nag-middle east ako. Pero YouTube, palagi kong pinapanood si Pastor Proseso. Paulit-ulit kong nilalakasan ang DZAS kasi maraming ginagamit ang Diyos sa kanyang lingkod. Sa Diyos, lagi ang papuri.
1: Yes, thank you po and praise God po. Ito, habol ko lang, may another comment si Ate Belen Villanueva. Sabi
2: Ate
1: niya,
2: Belen,
1: ting continuation ng kanyang message. Sabi niya, till now, nakikinig pa rin daw siya sa DZAS, lalo na daw sa mga counseling programs,
2: mm-hmm,
1: gaya daw ng Family Matters. Nakakatulong sa pag-abot sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. At nagagamit din siya sa soul winning. Oo. At yun naman talaga ang mission, no? ng FEBC, 'di ba? To communicate Christ in our world until all have heard.
2: Wow! Diba? Naisingit mo 'yon. Absolutely, yes. Baka talaga. Eto, pasa pa tayo ng sagot ang ating mga kaagapay na si Kuya Gerald Potante. Sabi niya dito, sa aking mga kaagapay bilang parte ng pakikinig at panonood ng DCAS sa 702, lalo na sa mga programa gaya ng Oras sa Pilipinas, Serbisyong OFW Heartline, tapos Masayang Tahanan at UCM Interface Bible Advance. Happy 78th Anniversary FEBC Philippines.
1: Yun. Thank you po. At si, sino to? Si Kuya Mel Pagawisan. Ayan. See you daw sa Saturday sa ano ating anniversary. At tihabol ko na din sagot ni Ate Merlin Getubig. Sabi niya, happy anniversary 702 DZAS FEBC. Memorable moments with 702 DZAS. When I became one of the beneficiary of their Pamaskong Handog for PWD way back 2018. Nakaakyat kami sa 34th floor at nakita namin ang mga magaganda at guwapo na mga radio personality ng DZAS. Salamat po sa masayang alaala mula sa inyo. Memories to treasure in my heart forever. Ayan. Salamat po, Ate Merlin, and God bless you po.
2: Ito naman, Ab, sagot ng ating kaagapay na si Bong Managa. Sabi niya, ang gawaing pangbungad sa umaga ng aking ina ang pakikinig ng 702 DZAS nung ako ay bata pa. Ngayon, 50 plus na po ako. Patuloy pa rin po akong nakikinig. Nahihinto lang kapag Chinese program na sa tanghali din. Makikinig ulit sa hapon, lalo na sa regular program. God bless you, FEBC.
1: Nakakatuwa lang, no? Talagang ang default ng ating mga kaagapay kung makinig sila ay umaga, no? Tapos talagang susundan nila yan hanggang maggabi, diba? Nagpapahinga sila pag Chinese program kasi magla-lunch.
2: Sarap kasi mag-lunch.
1: Oo naman. Diba? Nagugutom na nga ako. Gusto ko rin ng mag-berienda eh. Pero yon later na lang. Ito si Ate Jen Nayan. Sabi niya, ang pinaka-memorable daw niyang karanasan bilang kaagapay ng DZAS ay ang pakikinig daw palagi sa Family Matters at papuri. Oo, totoo yan. No? At yung mga papuri, no? Papuri songs, talaga na isasama na natin yan sa ating mga daily playlist, 'di ba? Lalo na kapag tayo ay babiyahe, 'di ba? O gusto natin ng libangan, makinig ng music, 'di ba? Nakakatuwa na makinig sa mga papuri songs.
2: Amen.
1: Yes.
2: Syempre basta tayo. Diba, puta naman ako dito sa live, abahan
1: yes, natin. Yes, marami-rami.
2: Sagot ng mga kaagapay natin na kanina pa sumasama sa atin.
1: Yes.
2: Ito, sagot ang ating kaagapay. Ay, sabi ni Ate Lolit Aida, hello po mga kaagapay. Kahit hindi ko po nakikita, kilala ko po ang boses ni Kuya Brian.
1: Oh, yun pala.
2: Lagi po ako nakikinig, kaya kilala ko po ang boses. From Taytay Rizal. Hello po, Ate Lolit Aida.
1: Hello po sa inyo. At si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Ayan, bumabati na sa atin. God bless you din po. Si Kuya Vincent din. Vincent Garcia, ang sabi niya, ang pinaka-memorable daw na karanasan niya bilang kaagapay ng DZAS ay nung naging guest siya ng programang Serbisyong OFW. Ay, totoo, ba? Diba? Naalala natin siya ay nag-guest kasama si Kayla Escalante, ba? Diba? At kasi si Kuya Vincent, ito ay nasa UK. So, natatandaan ko tong episode nila.
2: Ayan. Thank you so much po. Grabe kaagapay, ang dami niyong ibinabahagi po sa amin. Ito, basa pa tayo kaagapay ito. Sabi dito ni Ate Maria Luisa Entredicho. Sabi niya dito, noong 1986, mahaba-haba ito, sabi niya. Noong 1986, ako ay nakakilala sa Panginoon. Gusto kong lumago ang aking pananampalataya. May radio kami at naghanap ako at kakahanap ko, narinig ko ang mga programang maaga na nagigising ako ng 5 a.m. Nag-uumpisa ito na yung magsasaka kapag tapos ng prayer hanggang sa nakahiligan kong makinig hanggang 12 p.m.
1: Yeah.
2: sila ng at sarado na po ang pakikinig ko noon ng Chinese program.
1: Mm-hmm.
2: 1996 nakapunta ako dito sa Italy. Napakalungkot ko. Hindi ko po napakinggan ng programa. Ang tagal ko pong hinintay na marinig ito. Ang mensahe noong nagkaroon ng technology na nahagilap ko kaagad ito sa 702 ang Facebook page. Na narinig ko muli ang mga mensahe na naaabot sa ibang bansa. Hanggang ngayon tuwing umaga na nakakapakinig pa din ako at nadadagdagan po ang gabay ng pare. Mm-hmm. Ng mga paring kaagapay natin, habi ng panalangin at syempre ang ating nawalang si Pastor Glenn. Nalungkot ako nang marinig ko ito, pero ako'y nagpapasalamat dahil natutunan ko ito bilang isang born again. Mm-hmm. Amen po, Ate Maria Luisa.
1: Ayan. Thank you so much po for sharing that, Ate Maria. At ito si Ate Len Agdon Reyes, bumabati na sa atin ng maulang hapon. Maulan na sa kanilang area. Siya ay nakikinig mula sa Palayan Nueva, Ecija. Kasi nga daw, sumilip lang daw siya sa Facebook para makita daw tayo.
2: Thank
1: Ayan.
2: You po.
1: Salamat po, Ate Len Agdon Reyes. At si Ate Lolit Malyari Adia, sabi niya dito sa comment, last year po, hindi ko po kayo nakita dalawa. Ayan.
2: Wala ka rin ba last year?
1: Nakapag-picture po kasi ako halos sa lahat. Feeling ko hindi, nasa booth ako noon.
2: Ako yung wala last year.
1: Ay, oo, ikaw. Dahil
2: kasi meron
1: kang ganap.
2: Youth camp. Sa mga kabataan po natin. Pero nandun lang po kami bukas po. Nandun po kami sa araw ng Sabado. Lahat po ng kaagapay po natin dito. Nasa harap man po ng mikropono o nasa likod man po ng mikropono, sila po ay kasama po natin sa araw ng Sabado.
1: Yun. Kaya kita-kits po at ihabol ko si Kuya Oscar Hocar Malyari. Sabi niya, hello po sa inyong lahat, mapagpalang hapon. Nag-update siya, Bri, ng kanyang merienda ngayong hapon. Ang merienda niya ay saging na saba.
2: Ay, di ako naniniwala.
1: No?
2: Sige, saging na saba.
1: And with pancit canton. Ayan, niyayaya niya tayong kumain.
2: Hindi
1: Thank
2: ako
1: you
2: naniniwala.
1: Po. Bakit hindi ka naniniwala?
2: Kasi hindi nakakapunta sa Ortigas. Tsaka ako maniniwala pag nandito na. Yun ang kanyang merienda.
1: Ayun, pili ko baka dalhan ka naman. Sa Sabado, di ba?
2: Ayan, sige, basa pa tayo. Ah, grabe, parang hinihila ang oras.
1: Yes.
2: Ito, sagot ni Ate Mercy Guerra. Sabi niya, nung nag-start ako makinig, grade 4 pa ako. At nung, sabi niya, at nung nabati ako sa radyo, yung sobrang memorable yun. Wala pang social media noon.
1: Mm-hmm. Grabe, no? At nakakatuwa lang din yung ate mga kaagapay, no? Na kahit nag-shift na or yumabong na yung technology.
2: Nasa radyo pa din.
1: Oo, may mga kaagapay pa rin tayong talagang naka-tune in via radio. At talagang, pero salamat po, no? Kasi talagang kaagapay po namin kayo sa lahat ng transition.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Kumbaga na nasaksihan nila ang transition. At ito si Ate Aida Coquilla dito.
2: Hello
1: sa ate
2: po.
1: Poster. Sabi niya, sa akin po, ang tanda ko before ako ay pumasok sa work, nakikinig ako ng Hardin ng Panalangin. 1990 ang madalas marinig daw si Ate Maloy.
2: Wow.
1: Sa Lumbides, pati si Kuya Pastor Eric Maliwat. Ayun. Nakakatuwa naman. Thank you po for sharing that, Ate Aida. And happy listening na rin
2: grabe,
1: po
2: no?
1: sa inyo.
2: Grabe, no? Ang dami nakikinig sa atin. Ito, alam mo, Ab, may mga realization ako mula Lunes pa nung naaano ko to, nababasa ko. Yung mga kaagapay natin, hindi mo talaga sila pwedeng mabox na, ay, ito sa Facebook lang nanonood.
1: Mm-hmm.
2: Ito sa YouTube lang. Alam nyo, kaagapay, yung mga ilang poster namin from Inspirations Unlimited Monday hanggang bukas, sinasagot pa rin.
1: Oo, 'di ba?
2: 'Di ba? Kaya kaagapay, thank you so much siya. Nakikinig ka man sa radyo, sa online man, napatunayan namin na mahal niyo yung stasyon, 'di ba? Sa 78 years niyang naghahatid po ng balita ng Panginoon, pero more than po doon sa mga tanong na binibigay po namin araw-araw, sana mas pero naway lumalim pa po ang inyo pong personal na pagkakakilala sa Panginoon higit sa radyo, kaagapay.
1: Yes, totoo. At magandang encouragement yan para sa ating mga listener. At ayun, ito pa, may humahabol pa bago tayo mag-end. Ito si Ate Maribel Azul Nara. Sabi niya, magandang hapon. Maging si Kuya Romeo Kubakub Jr. Sabi niya, ang una kong... wait lang, parang umakyat ang kanyang comment.
2: Oo,
1: biglang nawala.
2: Ang dami bigla. Wait lang po mga kaagapay ha.
1: Oo, ito na lang babasahin ko. Galing kay Ate Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Inspirations Unlimited. Nung di pa ako Christian, ayaw ko makinig sa DZAS. Galit ako, pero nung maging Christian na ako, naging addict daw siya sa pakikinig sa DZAS kasi daw ang dami niya daw natututunan. At syempre, nakakatulong sa kanyang spiritual growth.
2: Amen.
1: At love na love daw niya ang mga host kahit di daw niya tayo kilala. Ayan. At sabi niya, natatandaan niya ang host pa dati na Inspirations Unlimited. I see Miss LJ Salceda. Ayun. Hello po sa inyo.
2: Yan. Grabe, Abno, ang dami nating learning dito.
1: Totoo.
2: Sa kwentuhan natin. Mm-hmm. Sa mga... Ikaw ba? Ay, hindi ko pa nagsashare yung... hindi ka pa nagsashare ng memorable mo.
1: Memorable ko? Siguro, papaikliin ko na lang. Siguro, isa sa mga talagang life-changing na ginawa ng Panginoon sa akin noong na-involve ako sa DZAS is nung naging empleyado ako.
2: Ah.
1: Oo, kasi talaga...
2: Diba, empleyado, ibig sabihin... Dalaga pa.
1: Oo. Oo. Bakit?
2: Ha? Tapos empleyado ulit kasi kasal na.
1: Yes. Yun. So, diba? Isa yun sa napakalaking blessing din. Mm-hmm. Na parang hindi ko akalain na dito ko matatagpuan ang asawang ibibigay sa akin ng
2: Amen.
1: Panginoon. So talagang, grabe. Iba talaga magbigay ang Lord. Package. Hindi kasi tignan mo, kumbaga parang dito ako nag-OJT, dito na-hone yung skills ko, at talagang grabe, I praise God and thank God talaga sa mga tao, sa inyo, na co-workers ko talagang, alam mo yun, iba ang Lord talaga kung paano siya mag-place ng tao na alam niyang makakatulong sa'yo, diba? Like, in all areas of your life, ba? Diba? Kaya, yun, isa yun sa mga highlights ng buhay ko, ang maging parte talaga ng family ng DZAS.
2: Wow. At yeah. Thank you tayo sa lahat ng mga nasa likod
1: yes.
2: ng ating programa. Kasi
1: oo.
2: Imagine, no, ano to, kaagapay, hindi porket kami yung nagsasalita, kami yung laman ng himpilan. Hindi po. Actually, every part po ng aming himpilan, ikaw man ay nasa likod, nagtatrabaho ka man sa 38th floor o ano man.
1: Yes.
2: Salamat po kasi itong 78 years na to, hindi lang po ito para sa mga taong nagsasalita, kundi sa lahat po ng effort po dahil po isang Panginoon lang po ang pinaglilingkuran po natin.
1: Yes, amen to that. At yun, grabe, napakabilis ng oras, Bray, no? At
2: sobra.
1: Pero sobra tayo nagpapasalamat sa mga kaagapay nating nakipagkwentuhan at talagang nag-throwback with us ngayong Webes ng hapon. At yun nga, no, isa sa mga bagay na ipinagpapasalamat natin is nasaksihan natin yung faithfulness ng Panginoon
2: Amen.
1: Sa loob ng 78 years, no, sa FEBC Philippines. At bilang mga kaagapay tayo, no, salamat din sa inyo, mga kaagapay, no, sa pagiging bahagi ng ministry na to, no. Ang mission ay patuloy na maihatid ang mabuting balita hanggang sa marinig
2: Amen.
1: Ng lahat, 'di ba? Kaya maraming salamat kaagapay sa inyong laging pag-antabay dito sa atin sa DZAS.
2: Kaya naman kaagapay, muli ipa-remind natin absolutely kaagapay sa darating po na June 6, 2026. Araw ng Sabado.
1: Yes.
2: Opo, Sabado po, hindi po Linggo, kaagapay ha. Magaganap po ang 78th anniversary ng inyo pong himpilang Far East Broadcasting Company Philippines na may temang Until All Have Heard. Kaagapay, magaganap po ito sa Green Hills Commission Fellowship. Dito po yan sa Ortigas. Kaya naman magsisimula po ang ating programa ng alas 8 ng umaga impunto. At syempre, kaagapay, hindi lang yan. At pwede po kayong mag-register sa pamamagitan po. Punta lang po kayo sa Facebook page ng FEBC Philippines para pa sa ilang detalye. At sa mga kaagapay naman natin na hindi techie, kaagapay, pwede kang mag-walk-in. At yes, ito po ay libre. Walang babayaran.
1: Oh, kaya naman, kaagapay kita kits po sa darating na Sabado. At yun, nagpapasalamat na tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast. Maraming maraming salamat sa ating production technician, kay Kuya Benjo Morano. Ganyan din sa ating RTV team, sa ating mga interns, sa ating broadcast engineers at sa mga kasama natin sa Bukawe Transmitter site. Maraming maraming salamat po sa inyo. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: At kaagapay... Sorry. May tabo ka na nga pala. Ulit. Take two. One, two, three. Go.
1: Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: At kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. At ito ang
1: Inspirations Unlimited.

siya. Pwede nyo naman lagyan ng onting sugar if preference nyo medyo may onting tamis. So, may mga sugar naman sila provided dun sa counter. So, eto, try na natin yung Nola, yung signature iced coffee nila. Ay, wow!

finally sa bakery after walking like 25 minutes ulit pabalik ng Causeway Bay. So ngayon, since nagkape na tayo, syempre, Pinoy tayo. Ano yung kabaris ng kape? Syempre, tinapay! Ayan, magkakape at tinapay tayo, although walang pandesal, pero ito yung mga version ng kanilang mga tinapay, mga pastries. So order na tayo, let's order! Ito yung crust ng buttered pineapple bun. Sabi nila, parang pineapple yung texture or yung mukha. So, try na din. Ang kagat, wala pa yung butter. Pero yung sarap. Oh, yung sarap. Oh, sarap. Yung sarap, guys. Wow. Eto, habulin natin yung butter. Wow. Yung sarap. 100 out of 10. Pupunta kayong Hong Kong. Daming bakery. Kahit sa sulok may bakery. Hanap lang kayo may gantong front. Tapos order kayo ng

Teng. So, yung mga Cha Chan Teng, it's like the Calinderia version dito sa Hong Kong. Pero yung sa kanila, it's more of kung ano yung mga traditional Hong Kong food na ino-offer sa mga restaurants like this. So, dito sa Cross Cafe, we ordered a pork chop with rice, tapos may egg. And tikman natin, i-taste test natin itong napakasarap na pork chop. Ayan guys, so look at that. Hindi siya yung masyadong makapal na pork chop. Para siyang strip of thin pork chop. Surprise ah. Para siyang savory na may onting sweet. Pero, sarap. Itong in-order namin, fresh na fresh, super init. Dito sa Hong Kong, yung unique about Hong Kong cafes or restaurants is that mauna yung bayad usually. And then, after mo magbayad, sobrang bilis nila mag-serve. Nag-order ka, magbibigay sila ng bill, magbabayad. Nilalabas mo ba lang yung pera mo, guys? Andiyan na, nag-serve na sila ng food for you. Ganun ka-efficient and bilis yung mga nagsiserve dito sa Hong Kong. So, if gutom ka, kailangan mo ng mabilis na pagkain, punta ka lang sa mga ganitong places. Kasi hindi ka nila mag-aantayin. Naka-ready na sila. Nag-order tayo ng ating Hong Kong milk tea na ice. Let's try! Wow, ang sarap! Sarap ng Hong Kong milk tea nila. As always, tikman natin in advance yung ating dessert, which is the French toast with Nutella. Kasi last year, mahilig kami sa French toast. Gawa ng pagpunta namin sa Hong Kong, tapos puro French toast din yung kinain namin. French toast with cheese, with butter. Pero ito, para naman maiba for a change, let's try this.

lalagyan kanila na ganto, ice tsaka ito guys, oh, meron talagang lemon. So let us try kung ano yung twist and may difference ba talaga kapag nilagyan mo ng lemon or salt itong soda na to. Oh wow, sarap. Parang alam mo yung Himalayan salt na candies tapos naging soda siya, ganun yung nasa niya. Ang sarap. Although not my cup of tea kasi mas ma Hong Kong milk tea girly ako eh, pero I think ito sa mga friends kong mahilig mag Sprite, 7 up, magugustuhan nila to for sure. So for this one, I'll give this a 7.5 out of 10. I think ang itinerary lang naman din na inaabangan ko sa Hong Kong is kumain. Ang daming cuisine, hindi ka mabore pag nandito sa Hong Kong.

end the night is to just chill here dito sa Victoria Harbor, where you can see, guys, ang ganda ng weather. Grabe, praise God talaga. Kasi for the previous years na, we have been going to Hong Kong, laging umuulan, laging sobrang humid, ang init. Tapos parang syempre, pag humid, umuulan, parang mas nakakapagod siya. But I think this is the first time sa apat na beses ko atang pumunta ng Hong Kong na nandito tayo sa Victoria Harbor, di umulan, di masyadong madami yung tao, di super super crowded. Tapos nandito pa tayo sa may center part ng Victoria Harbor. So, ulit ka guys, tingnan nyo.

napaka-IG worthy, guys. Kasi tingnan nyo naman, whether morning or night or sunset, maganda talaga tingnan ang Victoria Harbor. So yan, guys, super super nice. Also, if nakikita nyo dyan yung mga boat sa likod, iba't ibang klase yan ng boat. May mga yacht, may mga parang Pirates of the Caribbean yung peg. May mga parang Pirates of the Caribbean yung peg. Iba't ibang klase ng boat. May mga parang cruise ship na offering

0: kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Kathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Kathy Azada Amaka ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi Albay, at New J 103.3 GXJL Cagayan de Oro, your positive choice. Kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang Papuri Music .febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Maaari na ring makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Meron po tayong announcement. Tayo po ay magkita-kita sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng FEBC Philippines. Join us and be equipped for the Great Commission. Tampok ang mga speakers na sina Pastor Carlo Panlilio at Pastor Roman Guevara. At syempre, makakasama ninyo kami para sa awitan. Marami kaming inihanda para sa inyo kaagapay. Kaya, see you there! Ayan, ngayon po ay nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay na nag-iwan ang kanilang mga komento at pagbati sa ating Facebook page. Unahin po natin si Jessica Jeng. Ayan, good afternoon po everyone from Tarlac City. At mula naman kay Epifanio Salvador, papuri lagi pong nakikinig. Blessed afternoon po, Ma'am Kathy, sa Diyos ang papuri. Mula yan kay Len Agdon Reyes. Purihin ang Panginoon. Mula naman ito kay Tikling Alvin. At sabi naman ni Euforcina Bernardino, have a blessed day. At shout out kay Tristan Wyatt V. Gulay. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awit mula po sa Papuri 23 album. At ang atin pong papaksain ngayong araw ay kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na tayo'y dumaan sa mga pagsubok at mga kapighatian. Isa sa mga pinaka mahirap na bahagi ng buhay mananampalataya ay ang katunayan na ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi ligtas sa mga pagsubok at mga kapighatian sa buhay. Bakit ang mabuti at mapagmahal na Diyos ay pinahihintulutan na makaranas ng pagkamatay ng anak, karamdaman, pinsala sa ating sarili at mahal natin sa buhay, kahirapan sa pananalapi, pag-aalala at takot? Kung tunay niya tayong mahal, aalisin niya lahat ang mga ito sa atin. Hindi ba't ang ibig sabihin ng tayo'y mahal niya ay nais niyang maging magaan at komportable ang ating buhay? Ngunit hindi. Maliwanag na itinuturo ng kanyang banal na salita na mahal niya ang kanyang mga anak at gumagana at gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti. Ang ibig sabihin ay pinahihintulutan niya ang mga pagsubok at mga kapighatian sa ating buhay upang maging bahagi sa kanyang paggawa para sa ating ikabubuti. Sa makatuwid, para sa mananampalataya, ang lahat ng pagsubok at kapighatian ay tiyak na may dakilang layunin. Sa lahat ng bagay, ang pangunahing layunin sa atin ng Diyos ay patuloy na lumago patungo sa pagiging kalarawan ng Diyos. Ito ay nasa Roma 8:29. Ito ang mithiin ng mananampalataya. Ang lahat sa buhay, kabilang ng mga pagsubok at mga kapighatian, ay dinisenyo upang tayo ay magkaroon ng kakayahang abutin ang ating hangarin. At ito ay sa tulong at biyaya ng ating tapat na kabalikat ang ating may likha. Narito po ang ating unang tampok na awit mula po sa Papuri 23 album. Ito ay ang laban nyo ito, Panginoon. Isinulat ni Nathaniel Arnel Depano at Pastor Romel at Susan Guevara. At inawit naman po ng various Papuri singers. At tinapong pakinggan ang awitin na to na susundan pa ng iba pang mga awiting Papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. At ngayon po ay ating bibigyang daan ang mga nag-iwan ng kanilang mga komento at pagbati sa ating Facebook page. Ayan, mula po sa aking inaanak sa kasal, mula po kay Oliver De Los Santos. Hello, Ninang Cathy. Nakikinig po ako. God bless po. At mula naman kay Faustina Frankie Habla. Gandang hapon po, Miss Cathy. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy sa pakikinig. Thanks po at God bless. Mula naman kay Helen Estremera. Good afternoon po, Ma'am Cathy. Always listening to your program, Papuri. God bless you always. Maraming salamat sa iyo at God bless you too. Hi, good afternoon po. God bless you and your family. Mula yan kay Nancy Mirambel. At praise God, sabi ni Ernesto Pascual. At mula naman kay Adorina Dominguez, purihin ang Diyos at makakapakinig muli ako ng papuri. Ingatan at gabayan ka ng Panginoon sa Diyos ang papuri. Maraming salamat sa iyo, Adorina. At maraming salamat sa inyo, mga kaagapay, sa inyong pag-iwan ng inyong mga komento at mensahe sa amin dito sa programang Papuri. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awitin mula sa Papuri 23 album. At sa pagpapatuloy po, bago po natin yan mapakinggan, sa pagpapatuloy po ng ating pinapaksa na kung bakit ba pinahihintulutan ng Diyos na tayo'y dumaan sa mga pagsubok at kapighatian. Ang mga pagsubok ay nagpapaunlad ng katangian at pagkatao at nagbibigay ng kakayahang magalak sa paghihirap na ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa at hindi tayo nabibigo o binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Nasusulat po yan sa Roma 5:3-5. Si Hesukristo ay nagbigay ng halimbawa. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa lamang. Roma 5:8. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng kanyang dakilang layunin para sa parehong mga pagsubok at mga kapighatian ni Jesus at sa atin. Ang pagpapakasakit ay nagpapatunay ng ating pananampalataya. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatatag sa atin. Filipos 4:13. At katulad ng isang matalik na kaibigan, siya ang sumusuporta, nagbibigay ng lakas ng loob upang magpakatatag sa gitna ng mga pagsubok. Aalalayan kanya hanggang mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Ang ating pong ikalawang tampok na awit ay Kapayapaan Mo na isinulat ni Paul Armisin at inawit naman ni Dina Armisin. Atin na pong pakinggan ang awiting ito na susundan pa ng iba pang mga awiting Papuri.

0: Mapapuri Broadcast with Kathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Ayan, salamat muli sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga pagbati at mga mensahe para sa atin dito sa Papuri. Ayan, mula po kay Tita Peña Fiel, salamat po sa Only Christian Radio Station. Always po na nakikinig, patuloy, magpatuloy ka po sa pagpapagamit sa Diyos. Maraming pong salamat, Tita Peña Fiel. Purihin ang Panginoon mo, mula po yan kay Ticlin Alvin. At God bless po, Ma'am Kathy, mula kay Nora Canchela. At shout out kina Nelda Camacho, Euforcina Bernardino, at Jose Verueco. At blessed afternoon ang sabi ni Jeneline Serapion. To our almighty, sovereign, loving Creator, Savior, Lord God, be all the glory, and as we continue to exalt Him above all. Mula po yan kay Mirna ang Siko. Ayan, sabi naman ni Mama Bel Cabrera, one of my favorite radio stations. Ayan, shout out kina Leonida Tela Sakada Rubio. Ganun din kay Len Agdon Reyes, Rodrigo Nava Dayag. Yan, marami pong salamat sa inyong lahat. Tampok po natin ang ilang mga awitin mula sa Papuri 23 album at sa pagpapatuloy po ng ating pinapaksa bago natin po mapakinggan ang ating ikatlong tampok na awit. Ito po ay ang bakit pinahihintulutan ng Diyos na tayo'y dumaan sa mga pagsubok at mga kapighatian. Ang mga pagsubok at kapighatian ay dumarating na may dalang layunin at gantimpala. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Nasusulat po iyan sa Santiago 1:2-4. Sa pamamagitan ng mga pagsubok at mga kapighatian sa buhay, mayroon tayong katagumpayan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 1 Corinto 15:57. Bagaman tayo ay nasa labanang espiritual, walang kapangyarihan o karapatan man ang Diablo sa mga pagsunod o sa mga tagasunod ni Kristo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita upang maging gabay natin at ang kanyang espiritong banal ang sa atin nagbibigay ng kakayahan at ng karapatan na makalapit sa kanya. Saan man tayo naroon, anumang oras upang itaas sa panalangin ang kahit anumang bagay dahil ang kanyang presensya ay nasa atin. Lagi natin siyang kasama, katotohanang sinasabi ng kanyang salita. Narito po ang ating ikatlong tampok na awit. Ito ay ang kapahingahan po. Isinulat ni J.R. Obrera at inawit naman ni James Reyes. Atin na pong pakinggan ang awiting ito na susundan pa ng iba pang mga awiting papurit.

0: Cathy Amaka, ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. At hari nawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras! Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ika-apat at panghuling tampok na awit mula sa Papuri 23 album. Pero bago yan, sa pagtatapos po ng ating pinapaksang bakit pinahihintulutan ng Diyos na tayo'y dumaan sa mga pagsubok at mga kapighatian. Sa bawat pagsubok na sa ating dumarating, ang mayamang pag-ibig ng Diyos ang siyang sa ating laging magtatawid. Kaya't huwag bibitiw, manatili namang hawakan sa pag-ibig niya na siya nating tanging pag-asa. Manalig sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na kailanman ay hindi ka bibigoin. Ayan, ang atin pong ika-apat at panghuling tampok na awit ay ang Babalikan Mo Ako na isinulat po ni Laverne Ducot at inawit naman po ng Soul Lucian Worship. Pero bago tayo magtapos, nais kong pasalamatan at bago natin mapakinggan ang awitin na yan, ang mga nakaagapay natin sa broadcast kay Kayla Escalante na ating segment producer, script writer, ang mga prodtech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, Benjo Morano, sa ating engineer on duty na si JV Tabua. At salamat

sa mga kaagapay natin sa Bocawet Transmitter Site. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Kathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agabay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating kasama sa ating programa. Yan man ay gamit ang radyo, internet, o kaya maraming salamat po dahil merong parang pinaghalong radyo at internet. Yan po yung ating streaming app. So praise the Lord para po sa ganyang mga teknolohiya at pamamaraan upang tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay pagpapatuloy po natin ang pagtatalakay tungkol po sa kahalagahan ng paglago sa relasyon at the same time pagpapagamit ng ating mga kakayahan. Sa Bible, maliwanag na kung tayo po ay merong ugnayan kay Jesus, siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay nasa atin po ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu po ay mababakas sa buhay natin sa pamamagitan po ng ilang mga paraan, pero dalawa doon ang gusto nating bigyang diin. Yung isa po ay yung tinatawag nating Fruit of the Spirit. Nais ko pong tingnan natin kung ano ba itong bunga ng Espiritu, at gusto po nating bigyan ng contrast. Ano po? Kasi marami ang familiar sa Fruit of the Spirit, pero mas ma-appreciate natin ito pag nakita natin yung kabaliktaran po nito. Dito po sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, ang tinatalakay po rito ay yung bunga ng ating sinful nature. Kung tayo po ay walang pagkakilala kay Jesus at wala sa atin ang Holy Spirit, ang nagdo-dominate po sa atin ay yung sinful nature natin. At yung sinful nature po na ito ay mababakas sa kanyang mga gawa. Ang sabi po ng Galatians 5:19-21, "When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear: sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God." So kapansin-pansin po na doon sa ating mga listahang binasa, ito po ay negatibo, ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. At kaya nga sabi ko sa inyo, pag naintindihan nyo yan at naunawaan natin yung bunga ng Espiritu, eh mas lalo ho nating ma-appreciate. No? Ano ba yung bunga ng Espiritu sa ating buhay? Ang sabi po dito sa verse 22 and 23, ito po ngayon yung bunga ng Espiritu. "But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things." So kapansin-pansin po na napakalaki ho ng kaibahan, di po ba? Kaya nga kung makikita mo na sinasabi nating nasa atin ang Holy Spirit, eh hindi ho pwedeng walang transformation. Eh dahil yung pinanggalingan o yung dating pagkatao at yung kasalukuyan, eh napakalaki at napakalayo po ng kaibahan, di po ba? Kaya po napakahalaga na ating maunawaan itong presensya ng banal na espiritu, bumabago sa karakter natin eh. Kung yung isa nagdudulot ng division, ang isa naman ay nagdudulot ng pagkakaisa. Kung yung isa ay naglalayo sa atin sa Panginoon, ang isa naman ay nagpapakita na malapit tayo sa Panginoon. Kung ang isa po ay merong mga pag-uugali na nagiging dahilan kung bakit mawala ang unity sa ating church, yung pong isa naman ay nagpapakita ng mga kaugalian, pagbabago ng karakter, na siya namang nagiging instrumento para mabakas po ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya mapapansin mo, malaki talaga yung kaibahan. Now, bukod po dyan sa tinatawag na bunga ng Espiritu, ay meron din po tayong spiritual gifts. No, muli, para po doon sa hindi nakasubaybay sa ating pag-aaral, natutunan po natin na yung spiritual gifts, ito po ay mga kakayahan. Binigay sa atin nung tayo po ay nakakilala kay Kristo at yan po ay para sa layunin na magamit sa ating paglilingkod. Mahalaga parehas dahil parehas po ay galing sa banal na Espiritu. Mahalaga parehas dahil parehas po ay mahalaga pagdating po sa pagdudulot ng pagkakaisa sa iglesia. Yung isa, yung fruit of the Spirit, nagbibigay ng mga katangian na siyang dahilan para tayo po ay lumago sa ating ugnayan sa Diyos. Yung isa naman po ay yung ating kakayahan, yan po, para maintindihan nyo, ang tunay na biblical unity, hindi po yung walang gulo, hindi po yung walang conflict. Ang ibig sabihin po ng unity sa Bible, merong positive, no? Merong action, merong pagkilos, merong kontribusyon. Ibig sabihin, iba ho yung, okay, bahala kayo dyan, hindi ako makikigulo. O kaya, kalmado lang kami rito, walang nag-aaway. Eh, maganda ho sana tingnan yon. Pero hindi yun ang diwa ng tunay na unity. Ang tunay na unity po, merong mga ambag ang bawat isa. At lahat ay pwede magkaroon ng ambag dahil meron nga tayong bunga ng Espiritu. At nandyan pa yung tinatawag nating spiritual gifts. So lahat po ay merong maiaambag. Walang mananampalataya na pwedeng magsabi na hindi po tayo makapag-aambag para sa layunin ng Panginoon. Sa Ephesians 4:16, napakaganda po ng sinasaad doon. Ang sabi ho ng passage na yon, as each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is growing, healthy and full of love. Parang isang katawan, pag merong parte na hindi gumana, yung katawan po ay rendered sick or unhealthy. So, yung tunay na masasabi nating paglago ay nangyayari po pag meron tayong ambag. At muli, lahat ay may kapasidad mag-ambag. Bakit? Kasi meron po tayong spiritual gifts, kagaya po ng aking nabanggit. Ngayon, gusto po nating bigyang linaw na kadalasan po ang nagiging issue. Dahil may sinful nature tayo, gusto nating mag-ambag. Pero pag pumasok yung sinful nature, ang nagiging resulta, baliktad eh. Nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng pagtatalo, kampihan, di ho ba? If you remember yung inaral natin itong nakalipas na episode, pinag-usapan po natin yan na sa Corinthian Church, bagamat sila po ay naglingkod, pero ang resulta po ay kabaliktaran sa inaasahan. Bakit? Sapagat ang nangyari po ay nagkaroon ng division, pagkakampi-kampi, at merong paborito, pagtatangi, di ba? So, eventually, kinailangang ipaliwanag ni Apostol Pablo kung bakit ang mga bagay na ito ay hindi dapat mangyari. At bakit walang puwang dapat sa iglesia para sa mga bagay nito. Kasi akala ng iba, yung bang pag nagkampi-kampi, eh yun po ang palatandaan ng paglago. Pag yung iyong sinuportahan, eh yun ho ang mukhang mahusay. Pag ang iyong sinuportahan, eh yun po ang magaling. Pag yun po ang kinikilala ng iba, eh merong assumption, wrong assumption, na tayo po ay mas mahusay dahil po dito sa ating mga personalities na ating sinusuportahan. Pero ang reality, sangayon sa paliwanag ni Apostol Pablo, kailangan ang luwalhati ay sa Panginoon at kailangan ang nasa isip natin ay hindi yung pagpanig ng tao sa atin, sa halip, yung katapatan natin sa Panginoon. Yun po ang importante. So para mangyari yung katapatang ito, ilang bagay po ang magiging hamon para sa atin. Ano? Sabi po sa Romans 12:3, "Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us." Napakaganda hong pagpapaliwanag eh. Kasi ang sinasabi po dito sa talata, paminsan bilang parte, alam mo yon, yung sabi nga eh, don't think you are better than you really are. Kailangan meron tayong tamang pagtingin sa ating sarili. Dalawa kasi ang extremes yan eh. Yung isa, merong napakataas na pagtingin sa sarili, nawala naman tayo ng pagpapahalaga sa iba, o kaya ay ito yung tinatawag nating mahalaga pero paimportante. Nako, napakasakla po ng ganyang katayuan. Mahalaga pero paimportante. Yan po ay hindi katanggap-tanggap. Yung isa naman, yung pong masyado namang, kung tawagin natin sa English ay false humility. Kasi ang nangyayari po sa false humility, kakatanggi natin na yun nga ang kaloob o kakayahan natin, hindi na tayo nagamit. Di ho ba? Halimbawa, tingnan niyo po kung bakit ito ay delikado. Kunwari, ikaw po ay binigyan ng spiritual gift of teaching or preaching, or maybe meron kang spiritual gift of leadership, administration. O tapos ngayon, ang kaisipan mo, ay hindi ako ganoon, si ganito na lang, siya na lang. Na-imagine niyo ho ba yung kamay na sasabihin, hindi ako kamay, wag ako, iba na lang. Hindi ho ba? So kakatanggi natin, we become useless. Kakaiwas natin, ano nangyayari po? Nawawala yung contribution natin. Kaya yung sinabi na, be honest in your evaluation of yourselves, napakahalaga po na kung yun ang kaloob mo, di tanggapin mo, admit. So kung ikaw po ay gifted sa teaching, then accept that gift. Pero hindi ibig sabihin maging mayabang, but give God the glory and the credit para hindi tayo maging mayabang. Pero hindi pwede yung alam mong yun ang kaloob mo, tapos itatanggi mo. Di ba? Paminsan, mga Pilipino, kilala tayo sa ganyan eh. Kakanta ka, bibidyoke ka. Tapos sabihin, oy, ang galing mo naman kumanta. Ay, hindi naman. Matapos ka magpakitang gilas, biglang, ay, hindi naman. So, di ho ba? Paminsan parang nakakalungkot na parang yung dalawang extremes, ano? Yung isa ay nasobrahan naman tayo sa kayabangan. Yung bang ang nangyayari po eh, alam mong mahalaga ka, pero paimportante ka. Yung kabilang extreme naman, alam mo naman yun ang kaloob mo, pero ayaw mong akuin. At palagi na lang, si ano na lang, sila na lang, because you're not accepting, you're not acknowledging your spiritual gifts. Hindi pwede yung may identity crisis tayo habang naglilingkod. Alam nyo, sa aking observation, sa maraming taon ng aking paglilingkod, pag meron tayong identity crisis bilang bahagi ng katawan, malaking hadlang talaga yan eh. Kasi napaka-exact eh. Di ba sa Bible sinabi nga, parang isang katawan, 1 Corinthians 12, binanggit din sa Romans 12, may paa, may kamay, may bibig, may tenga. Bawat isa ay may specific function, di po ba? Hindi pwede yung kamay may identity crisis. Iniisip niya, hindi, tenga ako. Hindi pwedeng yung bibig may identity crisis, iniisip niya, hindi, pa ako. Di ho ba? Very exact eh. So kung alam mong kamay ka, so anong ginagawa ng kamay? Kung alam mong bibig ka, anong ginagawa ng bibig? Kung alam mong ikay paa, ano yung ginagawa ng paa? So by acknowledging our spiritual gifts, alam natin kung saan tayo dapat naruroon. So ibig sabihin po niyan, kasi pag hindi natin alam yung spiritual gifts, delikado eh. Una, hindi ka lalago to your fullest potential. Can you imagine yung paa na nagpupumilit na maging kamay? Lalago ba yan to its fullest potential? May identity crisis. Pangalawa, by staying in a position or capacity na hindi naman yun ang area of giftedness mo, you are neglecting yung dapat na kinalalagyan mo. Di ho ba? Yan ang mangyayari po dyan. Kaya nga, mapapansin nyo po, napaka-importante yung tayo po ay merong wastong kaalaman at pagtanggap ng ating mga kaloob. Kaya yan po ay susi. And then pangatlo po, pagka tayo po ay nandoon sa hindi dapat kalalagyan, nahahadlangan natin yung dapat nandoon eh. Kaya importante po na alam natin kung saan tayo. Yan ho ay isang mahalagang susi. Naalala ko po growing up, no, trying to find out my spiritual gift. Eh, talagang napakahirap na proseso kasi mag-uumpisa ka na ano kaya, saan kaya, paano kaya, di ba? Ano kayang gagawin? So, napakahalaga po na alam natin yung ating kaloob kasi pag hindi natin alam yan, talagang magkakaroon po ng malaking kalituhan. At ang ayaw natin ay nagpapatuloy tayo sa ministeryo with that confusion. Kasi nga, apektado ka, apektado yung ministeryo. Can you imagine, no? Ikaw yung may gift sa teaching, wala ka sa teaching ministry. Tapos yung walang gift sa teaching, nandun dahil wala ka dun. Tapos yung dapat na nandun sa kinalalagyan mo ngayon, hindi makapasok dahil nandun ka. Ang gulo, di ba? Kaya ho, importante yung ano eh, yung honest evaluation ng ating mga sarili. Pangalawa, mahalaga po yung sinasabi dito sa verse 4 hanggang verse 8, no? Romans 12. Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body. We all belong to each other. So tingnan nyo. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. If you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. So, himay-himayin natin ito, no? Kasi ang idea po nito yung kooperasyon, eh. Of course, dahil iba-ibang parte ng katawan, we cannot expect to be the same. Iba-iba, eh. Pero yung cooperation po, ibig sabihin, yung magkakaibang kakayahan ay natutong gamitin ang kakayahan for the benefit of other people. Ganyan sa ministry, eh. Sa isang banda, tayo po ay consumers because we benefit from other people's spiritual gifts. Sa kabilang banda, we are also contributors because other people benefit from our gifts. Ako po sa aking ministry, I have been blessed with people, no, sa pamamagitan po ng kanilang mga kakayahan. Maraming beses po na pagpala tayo ng kanilang ministeryo. At I believe na kung papaanong sila ay naging pagpapala sa atin, if we use our gifts faithfully, then we can also be a blessing to them. Kaya nga, ang hamon po sa atin dito, sabi nga nitong verse 15, we are many parts of one body. We all belong to each other. So walang comparison dapat yan. And ang hamon po nasa verse 6 eh. Kasi sabi niya, God has given us different gifts for doing certain things well. So may kahusayan tayo. Talagang pag-gifted ka sa isang area, mahusay ka ron. Kasi yun ang gift mo eh. Kaya nga pag alam mo yung kaloob mo, talagang makikita mo mahusay ka talaga doon. Gagamitin ka doon. Talagang magiging effective ka doon. Bakit? Because according to the description, yung spiritual gifts po natin are abilities to do certain things well. So, para maging mabuting katiwala tayo ng mga kakayahang ito, sinasabi sa atin, don't just use your gifts, use it to a level that will give satisfaction to God. So sabi niya, if your gift is serving others, serve them well. If you're a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, level up, give generously. If it is leadership, take the responsibility seriously. So nakita niyo po, hindi lang basta gamitin, kundi gamitin sa paraan na talagang ang Panginoon ay naluluwalhati, ang body of Christ ay masasabi po nating napapagpala, na-edify, na-build up. Yan po ang ibig sabihin. So, ang laking hamon, ano? Ang laking hamon. At napakagandang bagay po ito kasi ang nakikita po natin dito is that dahil ang katawan ay dinisenyo para magamit ng ating Panginoon, ng bawat parte. So tayong lahat may ambag, pero sabi doon, i-level up natin, paghusaya natin. At hindi mo mapaghuhusay kung hindi mo alam kung saan ka naroon, kung anong kaloob mo. Kaya hindi pwede yung merong identity crisis. Ang isa hong malaking bagay na kung kayo po ay nag-start sa ministry, find out your spiritual gifts. Hindi pwede hong patagalin yon na hindi nyo alam. Kailangan alamin, kailangan tuklasin, kailangan gamitin. Kasi ho, the longer you keep in that zone na hindi mo alam yung kaloob, confused. Di ho ba, hindi mo alam kung what to say yes to and what to say no to. Pero pag alam mo kung ano yung iyong kaloob, alam mo kung saan ka dapat nandun. Yun po yun eh. Kagaya, halimbawa, sa ministeryo, alam nyo ba na kahit yung mga apostol nagkapalpak-palpak dyan, totoo po. Tingnan nyo ha, if you go to the book of Acts, chapter 6, verse 1, ang ministeryo po nung panahong yon lumaki. At dahil lumaki yung ministeryo, nagkaroon ng mga varieties of ministry. So tingnan nyo ang nangyari ha. Sabi po sa Acts chapter 6 verse 1, "But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. So the 12 called out a meeting of all the believers. They said, 'We, apostles, should spend our time teaching the word of God, not running a food program.'" So nakita nyo po, palpak sila. Eh, ganito ho yan eh. Kasi nag-start ang ministry, yung mga apostles, they were focused on the abilities and gifts that God gave them. Yan po yung teaching, preaching. Yan po yung kanilang ministry. Kaya lang, nag-expand yung ministry, nagkaroon ng ibang needs. Kagaya po ng ano, ito, feeding program. And because they were not gifted to do this, ano po nangyari? Chapter 6 verse 1, "There were rumblings of discontent." Sila po yung nasa sentro. Kaya anong ginawa? "They selected 7 men who are well-respected and full of wisdom. They took over that responsibility." And ano pong naging result eventually? Ang sabi po sa verse 4, "Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word," para makabalik sila sa area of giftedness. So nung nangyari po yon, ang sabi ng verse 7, "So God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem, and many of the Jewish priests were converted too." So nakita nyo po, nung nakabalik sila sa ministeryo kung saan sila gifted, effective sila doon, the ministry multiplied. Yung mga tao na merong gift sa ministries na hindi area of giftedness ng mga apostol were given the opportunity and the ministry prospered. Ganyan po ang larawan, mga kapatid. Merong pagkakaisa, merong pagkilala ng kakayahan, merong pag-amin, hindi ako para dyan, ito ang aking ministry. At merong paglilingkod ng may katapatan. Nawa po'y maging hamon sa atin ang ating pinag-aralang ito. At tayo po ay magpatuloy sa lakbayin ng buhay espiritual na merong pagtatagumpay. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalapit sakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang inhustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko, o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo, o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw po ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya, mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayun din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. You will give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Sa ating panahon ngayon ay may mga samahan na nagsusulong upang ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan. Ito ay totoo hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo.

0: katunayan, mataas pa ang antas ng kalayaan ng mga kababaihan dito sa ating bansa kung ihahambing sa mga ibang kababaihan sa Asia. Isang patunay dito ang dalawang babae na naging pangulo ng ating bansa. Gayunpaman, marami pa rin mga samahan sa buong mundo na patuloy na nagsusulo ng karapatang pambabae na nagpapatunay lamang na hindi pa nila nakakamit ang kanilang mithiin na sila ay igalang at malagay din sa antas tulad ng kinalalagyan ng mga kalalakihan. Bagamat ipinapakita ni Pablo na walang pagkakaiba sa babae at lalaki, mararamdaman sa talatang ito na hindi ganito ang kaisipan ng mga tao noon. Kaya nga ito ang ipinangaral ni Pablo. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid nito sa 1 Korinto, Kabanatang 11, talatang 2 hanggang 16. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Ang ating pag-aaral sa oras na ito ay tatalakayin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa nararapat na pananamit at buhok ng mga babae sa Korinto. Natapos na po nating talakayin ang tungkol sa kalayaan ng mga mananampalataya na nagumpisa sa Kabanatang 8 hanggang sa unang talata ng Kabanatang 11. Sa mga talata na ating pag-aaralan ay tinalakay ni Pablo ang mga bagay na isinangguni ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang liham. Sa kalagayan ng mga taga-Korinto ay maaring tanungin ng iba na nagbibigay din ba ang Diyos ng mga tuntunin tungkol sa nararapat na pananamit ng mga kababaihan? Ako ay naniniwala na hindi ang isinusuot ng mga kababaihan o ang anumang uri ng gupit ng buhok ang nararapat para sa mga lalaki ang nasa isip ng Diyos. Mas pinahahalagahan ng Diyos ang ating layunin sa pananamit at sa uri ng ating buhok. Ito ang layunin ng Diyos maging sa maliliit na bagay. Ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 10, talatang 30. Maging ang buhok ninyo ay bilang na ng Diyos. Binibigyang pansin ng Diyos ang pananamit. Hindi ang inyong mananahi ang may malasakit sa nararapat na damit na dapat niyong isuot. May mas magandang bagay na nais sabihin ng Diyos sa atin at sa mga paksa na kaugnay sa usaping ito. Ang bawat bahagi ng ating buhay ay nasa Kaniyang pagsusuri. Sa panahon natin ngayon, masyadong pinagtuunan ng pansin ang kasuotan lalong-lalo na sa mga kabataan. At sa paksang ito ay may mensaheng matutunan mula sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang 2 talata na tumutukoy sa pananamit ng mga kababaihan sa Kabanatang 11, 2 talata ng 1 Korinto. Pinupuri ko kayo sapagkat ako'y naalala ninyo at sinusunod ninyo ang mga itinuturo ko sa inyo. Sa pagkakataong ito ay naipagmamapuri ni Pablo ang mga taga-Korinto. Pinuri sila ni Pablo dahil naalala nila ang apostol sa kanilang pananalangin at ganun din naman sa kanilang pagkakaloob at sa pagsasagawa ng banal na hapunan na kanyang itinuro. Sa 3 talata ay makikita po natin na isa rito ang mga pinangahawakan ng mga kalalakihan. Ganito po ang sinabi, ngunit nais kong maunawaan ninyong si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki, ang lalaki na nakasasakop sa kanyang asawa at ang Diyos naman ang nakasasakop kay Kristo. Pinipili ng ilang mga kalalakihan ang nais nila sa talatang ito. Ang mga katagang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa ay ginagamit ng marami laban sa kanilang mga asawang babae. Subalit, kaibigan, kapag pinagsama-sama mo ang mga katagang ito sa iisang kabuuan, hindi ka magkakaroon ng maling pananaw. Naglahad si Apostol Pablo ng isang katotohanan sa pagkakataong ito. Ipinakita niya ang nararapat na kalagayan ng mag-asawa upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Napakahalaga ng katotohanan ito, hindi lamang sa loob ng tahanan, kundi maging sa loob ng iglesia. Maraming iglesia ngayon ang patuloy na pinag-aaralan ang paraan ng mabisang pamumuno. Subalit meron ba tayong nakikitang tulad nito

ay ang malinis at tunay na kaugnayan sa Diyos. Ito ang magtuturo sa atin ng mabisang paraan ng pamumuno. Sa ibang salin ng Biblia, ang katagang nakasasakop ay may ibang salin na ganito. Kaya't si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki, ang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa, at ang Diyos naman ang nakakasakop kay Kristo. Ang ulo o ang nakasasakop na binanggit dito ay tulad ng ating ulo bilang bahagi ng katawan na siyang nagpapasya at nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Kung pag-aaralan po natin ang katagang lalaki, sa ikatlong talata ay makikita natin na ito ay salita para sa pangkalahatan. Subalit makikita po natin dito na hindi lahat ng lalaki ay sakop ng Kristo, kung saan nararapat lang sana na sa Kanya pasakop ang lahat. Hanggat hindi lubos na isinuko ng isang tao o ng lalaki ang kanyang buhay sa pamumuno ni Kristo, ay hindi masasabi na siya ay sakop nga ni Kristo. Sapagkat hindi siya lubos na nagpapasakop kay Kristo, ay masasabi natin na hindi siya tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki, ayon sa pananaw ng Biblia, ay ang taong napasakop na kay Kristo. Maraming kalalakihan ngayon na ang nakasasakop ng kanilang buhay ay ang mga inuming nakalalasing. Ang ilan ay sakop ng kanilang damdamin, at marami sa kalalakihan ngayon ang sakop ng pita ng laman. Ang bawat lalaki ay dapat pasakop kay Kristo. Ganito ang sinabi ni Augustine, "Walang kapahingahan ang puso ng tao hanggat hindi niya nakikita na ang kanyang kapahingahan ay na kay Kristo. Walang kapahingahang matatagpuan ng lalaki hanggat hindi niya tinatanggap na si Kristo ang kanyang ulo. Ang mga taong nakagawa ng mga kahangahangang bagay para sa Diyos ay ang mga taong napasakop kay Kristo. Karaniwan na nating naririnig ngayon ang katagang isa siyang mananampalataya. Subalit ang tanong, si Kristo ba ang nakasasakop ng kanyang buhay? Ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating unawain at ito ang nais sabihin ni Apostol Pablo. Sa ikatlong talata ay sinabi rin ni Pablo na ang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa. Sa orihinal na salin ay hindi mababasa na kasama ang salitang ang tulad ng ating nabasa sa talatang ito. Kung kasama ang talagang ito sa katagang lalaki, ipinapakita nito na ang lahat ng lalaki ang nakasasakop sa mga babae. Subalit hindi ito ang nais sabihin ni Pablo. Meron lamang mga lalaki na nararapat sumakop sa mga babae. Sila ang mga lalaki na mayroong asawa. Ito ang katotohanan na hindi maaring sakupin ng lalaki ang babae kung hindi siya kasal at hindi sila mag-asawa. Kaya tama lang na hindi pasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki kung hindi ginagalang ng babae ang lalaki. Marapat lamang na huwag niyang itong sundin at huwag magkakamali na pakasal sa lalaki na hindi niya iginagalang. Subalit ang tunay na tungkulin ng babae ay mapasakop at sumang-ayon sa lahat ng hibla ng kanyang katawan at pagkatao sa lalaki na kanyang pinakamamahal. Sa kabila nito, ang mga lalaki naman ay dapat mahalin ang kanilang asawa at handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanya. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, kabanatang 5, talatang 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Binanggit din ni Apostol Pablo sa ikatlong talata na ang Diyos ang nakasasakop kay Kristo. Malaking hiwaga ang nakabalot sa mga katagang ito. Ganito ang sinabi ni Jesus doon sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, kabanatang 10, talatang 30. Ako at ang Ama ay iisa. Subalit sinabi rin niya sa aklat din ni Juan, 14 na kabanata, talatang 28, ang ganito. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sa kaligtasan na kanyang alok para sa atin ay kusa siyang nagpakababa, mas mababa pa kaysa sa mga anghel. Lumakad siyang dukha dito sa ibabaw ng lupa. Kaya't

0: sa aklat ng Epeso, ikalawang kabanata, talatang 5 at 7, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Dahil nga dito ay itinuro ni Pablo ang tungkol sa pagpapasakop ayon sa kalagayan sa Korinto. Ang babaeng walang takip ang ulo sa Korinto ay isang babaeng nagbebenta ng aliw. Marahil ay naiba ang kalagayan sa ating mga iglesia ngayon at maging sa ating komunidad kung ihahambing sa kalagayan ng Korinto noon. Subalit ang mga katotohanan ng aral na makukuha dito ay napapanahon para ngayon. Basahin po natin ang 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Ang bawat lalaking nananalangin o nagpapahayag ng propesya na may takip ang ulo ay winawalang puri ang kanyang ulo. Sa mga guro noong panahong iyon ay nagtuturo na ang mga lalaki ay nararapat na takpan ang kanilang mga ulo. Subalit wika ni Pablo, hindi nila lubos na naunawaan ang mga sinabi ni Moises at ang dahilan ng pagtatakip ng ulo. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, 3 kabanata, talatang 13. Hindi kayo tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningang iyon. Ito ay tumutukoy sa karanasan ni Moises noong bumaba siya mula sa bundok ng Sinai kung saan nakipag-usap siya sa Diyos. Noong una siyang bumaba, nagniningning kanyang mukha, subalit hindi nagtagal ang kaningningan nito ay nawala. Kaya tinakpan niya ang kanyang mukha upang hindi nila makita na ang kaningningan ay nawawala. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Exodus, kabanatang 34, talatang 33-35. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap kay Yahweh, inialis niya ang takip niya sa kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli siyang makipag-usap kay Yahweh. Kaya't sinabi ni Pablo sa mga kalalakihan na hindi nila dapat takpan ang kanilang mga ulo. Ang lalaki ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, at ang nagligtas sa pamamagitan ni Kristo ay hindi mararapat na magtakip ng ulo bilang tanda ng kalayaan. Hindi niya dapat takpan ang kanyang ulo kapag siya ay nananalangin o kung siya ay nagpapahayag. Ito ang mararapat lamang niyang maging ayos kapag isinasagawa ang paglilingkod sa Diyos. Basahin naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa dapat na maging kalagayan ng mga kababaihan noon sa talatang 5. Subalit ang bawat babaeng nananalangin o nagpapahayag ng propesya na walang talokbong ang kanyang ulo ay winawalang puri ang kanyang ulo sapagkat siya ay gaya at katumbas ng babaeng ang ulo ay naahitan. Noong panahon iyon ay ipinaglalaban ng mga kababaihan ang kanilang karapatan. Nais nilang makalaya sa mga tradisyon, subalit mali ang direksyon na kanilang pinatutunguhan. Wika ni Pablo, ang mga kalalakihan ang hindi dapat magtakip ng ulo at ang mga kababaihan ang dapat na magtakip ng ulo. Nais ko pong pansinin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito. Ganito po ang kanyang sinabi, bawat babaeng nananalangin at nagpapahayag ng propesya. Ang ibig sabihin, ang mga babae ay maaring manalangin sa harap ng madla at maari rin siyang magpahayag o mangaral. Napakalaking pagkakamali para sa mga mangangaral na nagsasabing nangangaral ng salita ng Diyos na ang mga babae ay hindi maaring manalangin at mangaral sa harap ng madla. Maliwanag na may karapatan ng mga babae na ito ay gawin dahil may mga babae na binigyan ng Diyos ng kaloob na mangaral. Maraming kababaihan ngayon ang bihasa sa pagtuturo ng Biblia. Ilan sa aking mga kilala ay mas magagaling pa silang magturo at mangaral kaysa sa mga kalalakihan. Patuloy po nating basahin ang ika-anim na talata sa kabanatang 11 sa aklat ng unang Korinto. Sapagkat kung ang babae ay walang talukbong, dapat siyang magpagupit ng kanyang buhok. Ngunit kung kahiyahiya sa babae ang magpagupit o magpaahit, ay dapat siyang magtalukbong. Ang babaeng walang talukbong sa Korinto ay itinuturing na babaeng nagbebenta ng aliw. Marami sa kanila ang ahit ang ulo. Makikita ang mga babaeng tulad nito sa templo ni Aphrodites. Katunayan, ilan sa mga kababaihan sa iglesia sa Korinto ang nagsasabi ng ganito, "Ako ay malaya, kaya maari kong hindi takpan ang aking ulo." Subalit sinabi ni Pablo na hindi ito maari sapagkat ang takip sa ulo ay anyo ng paggalang at pagsuko, hindi sa mga kalalakihan kundi sa Diyos. Ang alituntuning ito ay binanggit ni Pablo para sa mga kababaihan sa Korinto. Ano ang mensahe nito para sa atin ngayon? Napakalaki ang kinalaman ng pananamit na iyong gawain. Ito man ay gawaing pinakamababa o gawaing pinakamataas. Kung ikaw ay magsasaka, marapat lamang na ang iyong suot ay damit para sa pagsasaka. At kung ikaw ay nag-uopisina, huwag kang magsusuot ng damit na para sa pagsasaka dahil pagtatawanan ka. Isa pa, maaring isipin ng iyong mga kaopisina na hindi mo sila iginagalang. Kaya't ang pananamit ng babae ay dapat na naayon sa ministeryo na kanyang ginagawa. Kung sila ay mangunguna sa pananambahan noon, kinakailangan na may takip ang kanilang ulo. Sa aklat ng unang Timoteo ay mababasa po natin ang ilang mga payo ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa ikalawang kabanata talatang 8-10, "Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila'y hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa kanya." Ang ibig sabihin nito na kapag ang babae ay mangunguna sa pananambahan, hindi na kailangang palamutian niya ang kanyang sarili upang siya ay mapansin. Tahasan ko itong sinasabi, hindi nararapat na mapangakit ang babae sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kung ganito ang gagawin ng babae, maging ang kanyang asawa ay hindi niya madadala sa Panginoon. Marami pang mga talata na mababasa na may kaugnayan sa ganitong paksa. Basahin po natin ang sinabi ni Pedro sa 1 Pedro 3 kabanata, 1 talata hanggang 4. "At kayong mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sinuman sa kanila, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Ang inyong ganda'y huwag maging sa kagayakang panlabas lamang. Pati ang pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos." Hindi ibig sabihin ito na hindi na kailangang mag-ayos ang babae. Ang nais kong sabihin, bilang asawang babae, hindi mo maaakay ang iyong asawang hindi mananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng pangaakit lamang. May mga babae sa Biblia na kaakit-akit tulad nila Jezebel, si Esther at si Salome. Meron pang mga babae na lubos na hinangaan at naging kakaiba ang naitala tulad ni Nasara, si Deborah, si Hannah, si Abigail at si Maria na ina ni Jesus. At ganito naman ang sinabi ni Pedro para sa mga asawang lalaki. Basahin po natin sa aklat ng unang Pedro, 3:7. "Kayo naman mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyo-inyong asawa, sapagkat sila'y mahina, at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggan, kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin." Maraming pamilya ngayon ang walang maayos na panahon ng pananalangin. sapagkat ang ama at ang ina ng tahanang iyon ay walang maayos na relasyon. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 7 hanggang 9. Ganito po ang sinabi ni Pablo tungkol sa mga lalaki. Sapagkat ang lalaki ay talagang hindi dapat magtalukbong ng kanyang ulo. Palibhasa siya ay larawan ng kalwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi mula sa babae, kundi ang babae ay mula sa lalaki. Ni ang lalaki ay nilalang dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Napakaliwanag na sinabi ni Apostol Pablo na ang babae ay katuwang ng lalaki. Dapat siyang maging kabahagi ng buhay ng lalaki. May kakulangan sa lalaki kung wala ang babae, maliban na lamang kung tinawag siya ng Diyos na hindi mag-asawa para sa natatanging gawain. Patuloy po nating basahin ang 10th talata. Dahil dito, nararapat na ang babae ay magkaroon ng sagisag ng otoridad sa kanyang ulo dahil sa mga anghel. Ito ang natala na hindi ko maunawaan tungkol sa mga anghel. Sa aking palagay, pinagmamasdan ng mga anghel ang mga taong tulad natin. Nais nilang makita ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay sapagkat hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Marahil sa isipan ng mga anghel ay dapat lamang na layuan tayo ng Diyos sapagkat ang mga tao ang nilalang na walang ibang ginawa kundi ang suwayin at labagin ang kanyang kalooban at kautusan. Subalit hindi ganoon ang Diyos, mahal niya ang tao. Maaring namamangha ang mga anghel sa kanilang nakikita kung gaano naging matiisin at mapagpahal ang Diyos sa tao. Sa talatang 11 ay mababasa po natin na kailangan ng babae at lalaki ang bawat isa. Ganito po ang sinabi ni Pablo. Gayunman, sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at ang lalaki ay kailangan ng babae. Makikita natin na ang kakayanan ng babae para sa kalakasan ng lalaki. At ganoon din naman ang lalaki para sa kalakasan ng babae. Ito ang ugnayan ng mag-asawa ayon sa kalooban ng Diyos. At sa talatang 12 ay ganito po naman ang ating mababasa. Sapagkat kung papaanong ang babae ay mula sa lalaki, ang lalaki naman ay sa pamamagitan ng babae, subalit ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Kailangan ng babae ang lalaki, at ganun din naman kailangan ng lalaki ang babae. Ito ang tunay na kalagayan ng mag-asawa. Sinabi rin ni Pablo ang nararapat na gawin ng babae sa talatang 13. Hatulan ninyo sa inyong sarili ang kukba sa isang babae na manalangin sa Diyos nang walang talukbong. Hindi nararapat na ang layunin ng babae ay ang mapansin siya kapag siya ay nananalangin o nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi siya dapat na mapangakit. Dapat niyang ilagay sa kanyang isip na ang pangakit ay napakabisang panunukso na ginagamit ng Diablo. Sa talatang 14 ay mababasa natin na tinalakay ni Pablo ang tungkol sa buhok na nararapat para sa mga lalaki. Ganito po ang kanyang sinabi. Hindi ba't ang kalikasang mismo ang nagtuturo sa inyo na kapag ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahiya-hiya sa kanya? Sa panahon natin ngayon ay malaya na ang mga lalaki kung ano ang nais niyang gawin sa kanilang buhok. May mga lalaki na nagpapakalbo at meron din namang nagpapahaba ng buhok. Subalit ayon sa sinabi ni Pablo, kahihiyan para sa lalaki ang may mahabang buhok. Sa talatang 15 ay ganito ang patuloy na sinabi ni Apostol Pablo. Subalit kung ang babae ay mahaba ang buhok, ito ay kanyang karangalan, sapagkat ang kanyang buhok ay ibinigay sa kanya na pantakip. Ang tungkol sa buhok ay hindi malaking usapin. Ano man ang nais mong gawin sa iyong buhok ay dapat na nakabatay sa iyong layunin. Subalit ayon sa turo ni Pablo, hindi ang damit to ang buhok ang dapat nating bigyan ng pansin. Ang dapat nating bigyan ng pansin ay kung ano ang layunin mo sa iyong ginagawa. Ito ba'y isang paghihimagsik o larawan ng pagmamahal? Sa huli ay ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Subalit kung ang sinuman ay nais maging palatutol, wala kaming gayong ugali ni ang mga iglesia ng Diyos. Sinabi ni Pablo na ang iglesia ay hindi dapat na gumawa ng anumang alituntunin tungkol sa pananamit o sa buhok ng mga babae. Ang mahalaga ay ang motibo o layunin ng tao. Ang lumang pagkatao ang dapat nalinisin at baguhin ng kabanalan. Sinasabi po sa banal na kasulatan na dapat ang lahat ng ating ginagawa ay gawin natin ayon sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo. Itinataas po namin ang aming sarili at inilalagay sa iyong mga kamay. Loobin mo, Panginoong Diyos, na ang mga salita mo na aming napag-aaralan sa araw-araw ay matanim sa aming mga puso, sa kaibuturan ng aming mga kalooban, Panginoong Diyos, at diwa upang maging gabay namin, Panginoon, sa sanglibutan ito. Lalo na, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Marahil meron silang pasaning mabibigat, nawawalan sila ng pag-asa. Ngunit Panginoon, patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Magkaroon sila ng matatag at matibay na pananalig sa iyo. Gayun din sa mga may karamdaman merong sakit, nawawala sila ng pag-asa at nanlulupaypay. Panginoong Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko po sila. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Bigyan ng lunas ang kanilang karamdaman. Kami po'y umaasa na ito ay gagawin mo sapagkat ang lahat ay hiniling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: God delights in showing His will to hearts that are humble and open before Him. Come with a spirit that says, Lord, show me what you want me to do and I will do it. And that kind of heart is the heart that God always guides.
3: Dr. David Jeremiah continues his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call.

0: layunin ng Diyos ay hindi lamang para alisin ang ating kaparusahan, kundi upang bigyan tayo ng bagong buhay. Ituturo rin sa bahaging ito na ang tunay na ligtas ay may bagong direksyon ng buhay. Ang pagsunod ay hindi paraan upang tanggapin tayo ng Diyos, kundi bunga ng pagtanggap niya sa atin kay Kristo. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nag-iiwan sa tao na pareho pa rin dati. Binabago tayo nito. At kahit hindi pa tayo perpekto, may tunay na pagbabago at paglago sa ating paglakad kasama ang Panginoon. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. May bagong direksyon ba ang ating buhay? Tayo ba ay lumalakad ayon sa Espiritu? Sapagkat ang tunay na iniligtas ni Kristo ay tunay ding binabago ng Espiritu. Narito po si Brother Juram Ramos sa pagtatapos ng mensaheng No Condemnation, How God Made It Possible.
1: So, anong connection dito dun sa verse 1? Ulitin ko, Romans 8 verse 1, dineklara ang hatol, no condemnation. Verse 2, anong rason? Because you're set free from sin and death. Verse 3, ano ang ground? Freedom is possible because God has already condemned sin in Jesus Christ. So, pinakita ni Pablo sa verse 3, ang batayan, ang ground ng ating kalayaan. Hindi binaliwala ng Diyos ang kasalanan. Hindi niya sinabing nagkasala kayo. Okay, oh, sige na nga. O, kunyari, parang hindi ko nakita, ha. Basta huwag niyo na ulitin, ha. Hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. God did. Pinadala niya anak niya. Anak niyang nagbayad. Ang anak niyang umako ng kasalanan. Ang anak niyang umako ng parusa. Nangyari ang lahat yan sa krus ng Kalbaryo. So, naitupad ang hatol. Kaya wala ng condemnation para sa mga nakay Kristo. Pero hindi pa rin tapos si Paul. Tinanong niya ngayon, ano ang purpose na ginawa itong lahat ng Panginoon? Why did God do this? Punta tayo sa verse 4. The purpose revealed. Why God did it? Bakit ginawa ng Panginoon Diyos yung nakalagay kanina sa verse 2, yung nakalagay sa verse 3, particularly, bakit ang solusyon ng Panginoon Diyos, padala niya ang kanyang kaisa-isang anak, at ang anak niya ang umako ng ating kasalanan at ng ating parusa at i-torture siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Upang ang mga mananampalataya kay Kristo will have new life. Tinan niyo sabi ng verse 4. So that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So ito ang pinaka-goal ng lahat, ng verses 1 up to 3. Kaya mapansin nyo, ang opening words ng verse 4, so that, ito ay nagpapakita ng purpose, ito nagpapakita ng goal. Hindi lang tinanggal ng Panginoong Diyos ang ating condemnation. Ginawa niya to with a clear and definite goal. Sa verse 3, sabi ni Pablo, pinadala niya ang kanyang anak to condemn sin in the flesh. Now, ang tanong eh, bakit ginawa ng Panginoong Diyos na pinadala niya ang anak niya upang ang kasalanan ay ilagay sa kanya at parusahan ng Panginoong Diyos sa katawan ni Kristo? Bakit? Ang answer ay nasa verse 4. Ginawa ng Diyos yung kasalanan na yon, nilagay kay Kristo at si Kristo ang pinarusahan. Ang kasalanan ay pinarusahan kay Kristo upang ang mga mananampalataya sa kanya will experience a new kind of life. Kaya sabi ni Pablo, so that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Oo, pinapaalam ng kautusan ng Panginoon ano yung kanyang righteous standard. Pinapakita nito, how are you to live in order to please God? Pero tulad nga na sabi ni Pablo, hindi kayang baguhin ng kautusan ng Panginoon Diyos ang ating buhay. Hindi nito kayang mag-produce ng eternal life sa atin. So ano ginawa ng Diyos? Ang Diyos ang nag-produce. Kaya nakalagay dito, so that the requirement of the law might be fulfilled in us. Pinapakita nito, tinuturo nito na ang galaw ng Panginoon, ang Diyos ang kumilos in us, within us. Hindi natin sariling effort, hindi natin sariling improvement. Ito ay divine transformation fulfilled in us. Klaruhin pa natin. Sabi ni Pablo, in us, hindi niya sinabing for us. So, ginawa ng Panginoong Jesus na ma-fulfill ang law sa atin sa pamagitan ng kanyang obedience at kanyang kamatayan. Ito yung ground ng justification. But now, dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo, merong nangyari. Yung katuwiran ni Jesus Christ na nilagay sa atin, imputation, ang technical term na ginagawa doon, na i-credit sa atin yung kanyang perfect righteousness, ngayon, dahil dito sa perfect righteousness na to, God is moving in us to transform us, to change us. Dito nagsisimula ang sanctification. Kung hindi natin natanggap itong perfect righteousness ni Jesus Christ dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, walang gagawing sanctification or transformation ng Diyos sa atin. Huwag niyong babaliktarin ang order. Hindi nagsimula ang Panginoong Diyos sa atin by transforming us bago tayo ginawang righteous o dineclare na matuwid sa mata niya. Hindi. Ginawa, trinato muna tayo ng Panginoong Diyos na matuwid. Yung perfect righteousness ni Jesus Christ ay parang damit na binalot muna sa atin. Upang pagtiningnan tayo ng Panginoong Diyos, we are as perfect as Jesus Christ positionally. Yan ang standing natin, yan ang position natin, yan ang tingin ng Panginoon sa atin. Perfect tayo kay Christ. Dapat later or next ulitin natin yung mga kantang nilagay dyan para ma-internalize natin ang mabuti. Yun ang ginawa ng Panginoon Diyos, yun ang starting point. Perfect tayo sa mata ng Diyos. Pero dahil dun sa nilagay na perfection sa atin, kumikilos ngayon ang Holy Spirit upang gawing aktwal yon sa ating buhay. Let me give you a bad analogy, imperfect analogy. Parang isang pulubi, damit niya butas-butas, ang baho, hindi naliligo, etc. And then may kamag-anak siya sa US na milyonaryo. Naglagay sa kanyang bank account ng $10 million. Alam ng mga tauhan sa bangko na para sa kanya yon, dahil itong taong ito laging nakaupo, naka-standby doon sa harap ng kanilang bangko, pero nakaupo doon sa gutter. Madumi, mabaho, mapanghi ang amoy. And then, nung nakita ng mga officers ng bangko, uy, ito si ano? Itong $10 million para to sa kanya. Oh, maniwala kayo, anong gagawin na sa kanya? Iba na ang trato sa kanya. Pero tingnan nyo, ano ang nauna? Bakit siya ni-welcome ng mga tao dun sa bangko? Dahil ba mabango na siya? Nagpa-barber na siya? Nagpa-makeup pa siya at kung ano pa? O ang ganda ng damit niya? Bumili na siya ng kotse at ganyan? Wala pa nun lahat. Ano nangyari? Na-credit yung milyong-milyong piso sa kanya dahil nalagay sa kanyang account. So, mayaman na siya. Sobra na siyang milyonaryo. Positionally, ganun na itsura niya. Pero dahil mayaman na siya, dun ngayon magsisimula yung pwede ka nang bumili ng bagong damit. Pwede ka nang pumunta sa ganito. Pwede ka nang magpaayos ng katawan mo at ng ano mo. Pwede ka nang magpagupit. Pwede ka nang bumili ng sasakyan. Pwede ka nang bumili ng bahay. Pwede ka pang bumili ng isla. Kung gusto mo, may binibenta doon. Oh. 30 million lang. 30 million lang. Ang dami-dami mong pera. 10 bilyong dolyar. Yan ang pinapakita dito. No? Yan ang ginawa ng Panginoong Diyos, fulfilled in us. Positionally, nandun na tayo, but now the Holy Spirit is working in us so that we are becoming more and more holy. Kaya ang dagdag ni Pablo dito, ang description niya dun sa mga tao, kung paanong kumikilos na itong galaw ng banal na Espiritu, sabi niya, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ito na ngayon ang naging effect sa kanila. Sila ngayon sa kanilang daily walk, ang kanilang pattern of living, ang kanilang direction in life, eh, they are transformed. They are now no longer walking according to the flesh. Hindi na sila kontrolado ng sinful nature. Sila ngayon ay lumalakad under the direction and power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ang bagong ruling influence sa kanilang buhay. And now, it doesn't mean perfect sila, but it does mean na merong real change at change na nakikita. Pagka nagkita kayo ng dati mong kaibigan, siguro sabihin sa'yo, ikaw ba si ano? O kakambal ka ni ganitong kilala ko? Hindi, ako yun. Pare, magkaibigan tayo. Classmate ka na dati. Ano makapaniwala? Ano nangyari sa'yo? Again, dati, every few phrases or words may mura. Alam mo, brad, pi, ay talaga, pi. Laging may ganun. Ngayon, wala na. Hindi siya makapaniwala. Ikaw ba yun? No. It doesn't always mean that way. Minsan may mga kaibigan tayo, na born again tayo, pero pag tinignan natin, tinignan nila tayo, sabihin, wala ka naman pinakaiba. Dati mabait ka na. Ngayon, ayun, pareho lang. Ano ka lang? Pa-Jesus, Jesus ka na lang ngayon. Meron akong ganyang umaaten ng Bible study ko noon sa Quezon City. Meron akong Bible study na ginagawa sa isang kumpanya na ang trabaho, ang business, maglagay ng mga maids, mga katulong dito sa iba't ibang mga bahay, etc. Yung misis na Christian ang umaaten, pinapaaten niya yung kanyang mga empleyado. Yung mister niya, hindi umaaten. Nagtatago sa likod ng kwan or nandun sa second floor. Hindi ko alam, pag nag-Bible study pala ako every week, nakikinig pala siya. Isang araw, na born again, and then naging pastor pa. Nung narinig ko yung kanyang kwento, sabi niya, Pastor, alam niyo, dati ako conduct ace. Ang ibig sabihin, nung nag-aaral siya sa La Salle University, isa siya sa pinakamabait na mga estudyante na pagka gusto ng teacher na magpatulong para mag-check ng mga grades sa mga estudyante, isa siya sa mga tinatawag. Mabait eh. Yeah. Tulong ka mag-check ng grades ng mga classmates mo. So pag titingnan mo siya sa labas bago siya maborn again, mabait na siya. Ang bait. Pero nung naborn again na siya at narinig yung kanyang testimony, doon niya kinuwento. Hindi nakikita ng iba. Mag-isa siya sa kwarto, walang nakakaalam, walang nakakakita. Hindi nila alam kung anong mga tinitingnan niyang magazines. Hindi nila alam kung ano tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi nila alam kung ano ginagawa niya sa kanyang katawan. Mabait siya, akala noon. Pero pag tinanong mo siya, pwede niyang sabihin, Pastor, alam ko, merong binago ang Panginoong Diyos sa akin. Yan ang goal ng Panginoon. Hindi niya tayo niligtas so that we are no longer under condemnation and it stops in the forgiveness of sins. Hindi nagtatapos doon. Gusto ng Panginoong Diyos, kumilos, pagkatapos niyang ilagay ang perfect righteousness si Jesus Christ sa atin, kukunin ng Holy Spirit ito at babaguhin niya yung buhay natin so that we will grow from one level of holiness to another until we become more like Jesus Christ. Yan ang pinapakita dito sa verse 4. Kasama lagi yan. Hindi ka lang patatawarin ng Panginoon. Lalagay sa iyo yung Holy Spirit to bring transformation. Kaya sabi ng Ezekiel 36 verse 26 and 27, Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to do my judgments. Pansin nyo, I will put, I will cause ang Panginoong Diyos ang gumagawa ng lahat nun. Kaya pag ikaw ay no longer under God's condemnation, eventually it will lead to transformation. Okay, now, let me close this study with a few applications. Bawat application na isishare ko sa inyo, konektado sa sunod-sunod na verses na tinignan natin ngayon. Unang application na nakikita ko rito, stop relating to God as if He is still your judge. Kung ikaw ay na kay Kristo, dapat mabago na ang paraan mo at pananaw mo sa iyong paglapit sa Panginoong Diyos. Pag ikaw ay nagkasala, ano ginagawa mo? Lumalapit ka ba sa Diyos o lumalayo? Malaya ka bang nananalangin o nagdadalawang isip ka? Naghihintay ka bang maramdaman na ikaw ay karapat-dapat sa paningin niya? Pag ganun ang attitude mo, ibig sabihin, mali ang intindi mo sa Ebanghelyo. Maraming namumuhay na parang pabago-bago ang kanilang standing, ang kanilang kalagayan sa Diyos. Again, pag sila ay nagkasala, outside na sila ng Panginoon, under condemnation. Pag sila ay nagkumpisal, balik na naman. No condemnation. Bumagsak na naman sa kasalanan, under condemnation na naman. Parang pag kumilos sila, naghihintay lang ang tingin nila sa Panginoon Diyos. Huwag kang magkakamali. Isang mali mo lang, bagsakan na naman sa akin. O sige, ngayon, okay ka, forgiven ka. Huli ka na naman, mali ka na naman. Patay ka na. Hindi po ganun ang Panginoon Diyos. As I said, tatay na natin siya. Pag tayo ay nagkulang, pag tayo ay nagkasala, lumapit tayo sa Kanya bilang ating ama. Bilang tatay natin. Hindi mo magagawa yan pagka ikaw ay nagkasala sa gobyerno. Alam nga naman lalapit ko doon sa judge, parang, judge, hello! Hindi. Pero ito, we have sinned against love. Love. Our God. And so is more than willing to welcome us back again. Pangalawang application, stop listening to sin as if it still has authority. Ulit, pag ikaw ay pinalaya na ni Kristo, ikaw ay na kay Kristo, nilipat ka na niya mula sa kaharian, paghahari ng kasalanan at kamatayan, at nilagay ka na sa paghahari ng life-giving spirit. So, ibig sabihin nito, pag ikaw ay tinutukso ng kasalanan, wag ang sagot mo eh, Pastor, kaya ako bumagsak kasi hindi ko talaga mapigilan eh. Hindi. Sasabihin ng Diablo sa'yo, oh, yan, hindi mo kaya yan, babagsak ka dyan. Hindi, sabihin mo, pagdating ng tukso, hindi na ito ang amo ko. Pagdating na may dumating sa iyo, ikaw ay nagtumitingin sa cellphone at may lumabas na preview ng isang site na porn, hindi yung masilip nga muna kung ano laman ito. Hindi. Hindi na ang porn, ang lust, ang nagahari sa buhay mo. Kaya sabihin mo, hindi na to yung amo ko. Dati ganun ako. Dati araw-araw. Dati gabi-gabi. Dati hindi ako makatulog pag hindi ko to ginawa. Dati hindi lang lalaki, hindi lang babae, pati kung sino-sino, pati hayop, ginagalaw ko. Baka ganun ka magpaliwanag. Dati yon, hindi na kasalanan na nagahari sa iyo ngayon. So wag ka nang bumalik doon, sabihin mo, hindi na. Alam niyo, isang magandang pangako ng Panginoon Diyos, 1 Corinthians 10:13. Sa English, no temptation has overtaken you, but such as is common to man, God is faithful, He will not allow you to be tempted beyond what you're able, but with the temptation also provide a way of escape that you may be able to endure it. Huh? Ganun na lamang ang ano ng Panginoon. Eh sabi niya, hindi niya papayagang ikaw ay tuksohin dun sa hindi mo kayang hindian. Pero kasama ng tukso na yun, pag dumating yun, may gagawin ng Panginoon Diyos na way para malusutan mo yun. Para kaya mong paglabanan kahit ano paman. So pag tayo bumagsak, hindi kasalanan ng Diyos. Tayo eh, nag-give in tayo. Hindi natin pinaniwalaan. Lord, eto sabi mo, panghahawakan ko to. So stop listening to sin as if siya pa rin ang may authority sa buhay mo. Ikatlo, stop serving God out of pressure instead of peace. Muli, no? Sabi ko sa inyo kanina, hindi tayo ang nagpasimula ng ating kaligtasan. Hindi tayo no condemnation dahil nagsumikap tayo. And then mananatili itong you are not under condemnation dahil pinipilit nating magpakabait. Hindi. Ito ay dahil sa ginawa ng Panginoon. So, hindi tayo dapat nape-pressure. Hindi dapat ang utak natin, eh, kailangan ko talaga magpakabait para ma-maintain ko itong posisyon na to kasi isang bagsak ko lang. Wala, patay na ako. Hindi. Huwag nating iisipin yon. Again, hindi yon ang ebanghelyo. So, ang dapat na attitude natin, it must come from a heart of peace instead of pressure. A heart of joy. Kaya tayo dapat nagpe-pray din, Panginoon, tulungan mo ko na ma-realize ko to, na kaya ako nagsisilbi kasi mahal kita. Diba? Ganun dapat eh. Dahil mahal natin ang Panginoon. At totoo naman yun, gagalaw at kikilos ang Holy Spirit sa ating puso. Problema, pag hindi tayo naniwala doon, ay wala, puro na lang, dapat gawin ko. Puro dapat. That will be out of pressure and it's going to be difficult para sumunod sa ating Panginoon. So kung lalapit tayo, susunod tayo sa Panginoon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig at dahil sa pasasalamat. Then finally, stop ignoring the change God is producing. Iyan ang binibigang diin sa verse 4. Anong pinaka-goal ng lahat? Ang pinaka-goal ng lahat na ginawa ng Panginoon sa verses 1, 2, and 3 ay upang i-produce itong pagbabago sa ating buhay. Kaya hanapin natin yon. Pag wala tayong nakikitang pagbabago sa ating buhay, pag hindi nagbabago yung desires natin, pag hindi yung napapansin natin na gusto natin magbasa ng Biblia, naka-identify tayo sa mga taong nangangailangan ng tulong and we want to reach out and we want to help, pagka hindi natin nakikita na parang we want to grow in the things of God, then wag mong payagan na nandun lang. Wag mong isipin na tinanggap ko na si Jesus Christ 10 years ago. Please, no? Ito yung isang mali ngayon eh. Ngayon, ang nangyari, easy believism, ganito. Pumunta ka sa isang service, may nag-preach, hindi pa nga maliwanag yung ebanghelyo, pero nung sinabi niyang, lahat ng gustong tumanggap sa Panginoon, taas yung inyong kamay. Lahat ng nagtaas ng kamay, pumunta kayo dito sa harapan. Lahat ng dito sa harapan, sumunod kayo dito sa sinner's prayer. Yung iba kaya lang pumunta sa harapan kasi nakita nila, hala, lahat ng kasama ko dito sa upuan, nagpuntahan, ako na lang naiwan, nakakahiya naman. Kaya sila pumupunta doon. Sumusunod sila sa prayer pero hindi nila naiintindihan, walang tunay na surrender. And so, kahit sabihin pa ng counselor nila, "Hoy, congratulations. Tandaan mo itong araw na to, ha. Sulat mo sa diary mo, itong araw na to, itong oras na to, ito ang araw na ikaw ay naborn again." Mga kaibigan, pagsimula nung time na yon, walang nangyari sa iyong puso. Di ka pa rin umaattend at interesado sa church. Di ka pa rin nagbabasa ng Bible dahil wala ka talagang gana, hindi mo naiintindihan. Parang ako noon, nasa loob ng seminaryo, every Saturday, meron kaming devotions. Every Saturday, hindi ako makatapos ng isang paragraph ng Bible dahil inaantok na ako. Isang paragraph lang. Seminarista ako noon, magpapare ako noong time na yon. Bakit? Wala yung kilos ng Holy Spirit eh. Pag wala kayong nakikitang ganong galaw ng banal na spirito sa inyong puso, huwag yung sabihin, born again kayo. Merong mangyayari sa inyong puso na ulitin ko, pati kayo magugulat. Meron kong kausap na taga-Canada, nagkukwentuhan kami, nag-share siya habang nagkukwento kami, mamaya nakita ko, kaiiyak pa lang niya, namumula yung kanyang mga mata. Sabi niya, "Pastor, dati nung di pa ako born again, hindi ako umiiyak. Sakit ako ng ulo ng aking mga kamag-anak. Pero nung nakilala ko si Jesus Christ, merong mga nangyayari sa aming buhay na grabe yung iyak niya. Naka-identify na siya, naawa siya doon sa mga nagkakasala." Saan galing yun? Galing yun sa Panginoon. Yan yung goal ng Panginoon. So, huwag kayong maging kontento. Huwag kayong maging passive. Pag napansin yung parang wala, nako, cry out to God and say, "Lord, please, ayoko to. Ayoko tong wala akong nakikitang pagbabago sa aking puso. Please, change me." But that change will come by putting your trust in Jesus Christ. Hindi dahil nagpupumilit kang magpakabait, kundi dahil nanampalataya ka kay Kristo na naging mabait, na mabait para sa'yo, na namatay para sa'yo, na nagbigay ng kanyang buhay para sa'yo. Trust Him. And you will experience real transformation. I pray na sana po hindi lang tayo maging tagapakinig na salita ng Panginoon, kundi tagasunod nito. Pero ako po, sa aking pagtatapos, nakikiusap po ako sa inyo na mga hindi pa tumanggap sa Panginoon. If you are attending this service next Sundays, ang ganda ng mga dadaanan natin sa buong chapter 8. But always remember, if you are not in Christ, hindi ka kasama sa lahat ng gandang ito na pag-aaralan natin. You are outside of Christ. Hindi mo man nararamdaman ang puot at galit ng Panginoong Diyos sa iyo ngayon. Hindi mo man nararamdaman, sarap ang buhay mo, mayaman ka, komportable boy, marami kang kaibigan. Pero hindi tatagal ang buhay mo. Isang araw, mamamatay ka rin. Tataharap ka sa Panginoong Diyos. At sabi ng Bible, yung mga taong nasa impyerno, naggaganyan ng kanilang mga gnashing of teeth. Ano ibig sabihin nun? Nagagalit sila sa kanilang sarili. Bakit hindi ako nanampalataya noon? Iyak sila ng iyak, pero nasa huli na ang pagsisisi. Huwag nyo nang hintayin yon. Ngayon, sabi ni Jesus, nakabukas ang kanyang mga palad, saying, Come to me, all of you who are weary and heavily laden. Kayo na nabibigatan, kayo na problematic, kayo na natatakot sa galit at parusa ng Diyos. Ako ang umako ng inyong kasalanan. Come to me, and I will give you rest. God will give you peace. God will give you joy. Holy Spirit will enter your heart. God will make you His child. When you die, God will tell you, today you will be with me in paradise.

0: Kung tayo ay tunay na kay Kristo, may mga bagay na kailangan na nating tigilan. Tigilan ang pakikinig sa kasalanan na parang ito pa rin ang may kapangyarihan sa atin. Oo, may laban pa rin. Oo, may tukso pa rin. Pero hindi na tayo alipin ito. Hindi na kasalanan ang ating hari, si Kristo na. Mga kapatid, ang Kristiyanong buhay ay hindi buhay ng perpeksyon, kundi buhay ng pagbabago. Ang Diyos na nagligtas sa iyo ay siya rin patuloy na babago sa iyo. At balang araw makikita natin ng buo ang gawain sinimulan niya sa atin. Kaya magpatuloy tayong lumakad ayon sa Espiritu. Hindi perpekto, pero totoo. Hindi sa sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito nagtatapos ang mensaheng No Condemnation, How God Made It Possible.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: What is required to truly have sympathy for someone else? Is it enough to simply care? Or, as the saying goes, do you need to walk a mile in their shoes? Hi, I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Dane Ortlund, on the next Haven Today in a series called How Jesus Feels About You.
4: FEBC Radio TV.

0: Sampayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Ang pinakakaraniwang maling akala ng mga tao tungkol sa Diyos ay hindi nila nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ama niya. Madalas nilang nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng isang tao na maging ama, na siya ay magtataglay ng gabay at pagmamahal sa kanyang anak at sa buong pamilya. At dahil siguro sa pagkakasala ng tao, sa Genesis chapter 3, isipin natin si Adan at si Eva doon sa Hardin ng Eden. Ano ang unang nangyayari pagkatapos nilang magkasala? Nagtatago sila sa presensya ng Diyos. Parang nalimutan na nila ang kanyang mga biyaya, ang kanyang kabaitan at ang kanyang kabutihan. Ang alam lang nila na nagkasala sila laban sa kanya. At ito ang nagtutulak sa kanila palayo sa ating Diyos. At madalas ito ang katotohanan sa mga tao, na ang kanilang kasalanan ay nagtutulak sa kanila sa maling pananaw tungkol sa Diyos na madalas nilang pinagtatakpan. Kung tatanungin natin ang lahat ng tao, ang masasabi nila siguro sa ating Panginoon Diyos at ang kanilang paniniwala ay meron pong iisang Diyos. Siya ay Diyos lamang ng pag-ibig. Bibihirang makakita tayo ng mga tao na magsasabi sa atin na ang Diyos ang pinaniniwalaan ko ay Diyos ng galit or a God of wrath. Kapag ayaw nilang matanggap ang katotohanan tungkol sa ating pananampalatayang Kristiyano, na ang ating Diyos ay both God of love and a God of wrath, ang sasabihin nila sa atin na naniniwala kami sa iisang Diyos lamang at ito ay ang Diyos lamang ng pag-ibig. Kung talagang naniniwala sila na siya ang uri ng Diyos na sinasabi nilang siya, pero ang lahat ng iyon ay isa palang palatandaan ng isang nakatagong pakiramdam na ang tanging pag-asa natin ay kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ayon nga ito sa John 3:16, ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.

0: ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: May mga nagtuturo ng baptismal regeneration o nakakaligtas daw ang bautismo sa tubig. Isa sa mga talatang ginagamit nila ay ang Acts chapter 2 verse 38. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Nakita natin sa ating nakaraang episode na hindi talaga itinuturo ng Acts chapter 2 verse 38 ang baptismal regeneration. Ang talagang itinuturo ng Acts chapter 2 verse 38, kapag nagsisi ang isang tao, mapapatawad siya sa kanyang mga kasalanan at makakatanggap siya ng Espiritu. Ang pagpapabautismo ay pagpapahayag ng kanyang pagsisisi. Kung titingnan natin, ang repentance o pagsisisi ay masasabing synonymous o kasinghulugan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Muli, basahin natin ang Acts chapter 2 verse 38. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gaya nga ng ating sinabi, ang pagsisisi ang nagdudulot ng kapatawaran, hindi ang pagpapabautismo. Subalit pansinin natin ang ipinahayag ni Peter nang mangaral siya sa sambahayan ni Cornelius sa Acts chapter 10 verse 43. Siya, ang Panginoong Hesus, ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan. Pansinin natin na ipinahayag sa Acts chapter 2 verse 38 na makakatanggap ng kapatawaran ang nagsisisi, samantalang ipinahayag naman sa Acts chapter 10 verse 43 na makakatanggap ng kapatawaran ang nananampalataya sa Panginoon. Kaya itinuturo natin na magkasinghulugan, synonymous, ang pagsisisi at ang pananampalataya. Consistent ito sa itinuturo ng Biblia na pananampalataya lang sa Panginoong Hesus ang makapagliligtas at hindi ang anumang mabuting gawa na katulad ng bautismo sa tubig. Ganito ang naging sagot ni Apostle Paul sa katanungan ng bantay ng bilangguan sa Filipos sa Acts chapter 16 verses 30 to 31. Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Pansinin natin, pananampalataya sa Panginoong Hesus ang nagdudulot ng kaligtasan. Totoo na binautismuan sa tubig ang bantay at ang kanyang sambahayan. Subalit, basahin nating mabuti ang verses 32 to 33. Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga sugat at agad silang binautismuhan pati ang buo niyang sambahayan. pansinin natin na ipinangaral

sa kanila ang salita ng Panginoon. Ayon sa Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. At dahil na ipangaral sa kanila ang salita ng Panginoon, masasabi natin na pananampalataya sa Panginoong Hesus ang naging bunga ng kanilang pakikinig sa pangangaral tungkol sa Kanya. At bilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya, sila ay nagpabautismo. Malinaw na pananampalataya kay Hesus ang nakapagligtas sa kanila at hindi ang bautismo sa tubig. Ang pagpapabautismo ay pagpapahayag ng pananampalataya. Ang nakapagligtas sa kanila ay ang pananampalataya nila sa Panginoon. Ang pananampalataya ang pamamaraan ng kaligtasan, hindi ang pagpapabautismo. Ganito din ang pattern na makikita natin matapos magpahayag si Apostle Peter sa Acts chapter 2. Pansinin natin na katulad ng tanong ng bantay sa bilangguan, ganun din ang tanong ng mga nakinig sa pangangaral ni Peter. Ang sabi sa verses 37 to 38, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tingnan natin ang nangyari sa verses 40 to 41. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Pansinin natin na tinanggap nila ang mga ipinangaral ni Pedro bago sila nagpabautismo. Kaya masasabi natin na bilang tugon sa pangangaral ni Pedro, nanampalataya sila sa Panginoong Hesus. At matapos nilang tanggapin ng salita, matapos na sila'y manampalataya sa Panginoon, nagpabautismo sila. Hindi ang bautismo sa tubig ang nakapagligtas sa kanila. Ang nakapagligtas sa kanila ay ang pagtanggap nila sa mga salita na ipinangaral sa kanila. Sa madaling salita, nanampalataya muna sila bago sila binautismuhan. At dahil dito, bago pa sila binautismuhan, sila ay naligtas na. Kaya ang bautismo ay hindi pamamaraan ng kaligtasan. Ito ay palatandaan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang pamamaraan ng kaligtasan. Kaya hindi tayo sang-ayon sa mga nagtuturo na makapagliligtas ang bautismo sa tubig. Mali po ang katuruan ng baptismal regeneration. Ang bautismo sa tubig ay pagpapahayag lamang ng pagsisisi o ng pananampalataya. Ito ay palatandaan na ang isang tao ay nagsisi o nanampalataya sa Panginoon. Kaya kailangan mag-ingat tayo na hindi dahil nabasa natin ang mga talata na katulad ng Acts chapter 2 verse 38 na parabang nagsasabi na makakapagligtas ang bautismo sa tubig, tatalo na agad tayo sa ganong konklusyon. Tandaan na malinaw na itinuturo ng Biblia na pananampalataya lang sa Panginoong Hesus ang makapagliligtas. At kung susuriin nating mabuti ang mga talatang katulad ng Acts chapter 2 verse 38, makikita natin na hindi sila sumasalungat sa katotohanang pananampalataya lang ang nagdudulot ng kaligtasan at hindi mabuting gawa katulad ng bautismo sa tubig. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala.

0: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
1: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
0: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
1: Ikaw naman, anak.
0: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
1: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
0: Pero paano kung hindi ko po kaya?
1: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
0: Pwede ba yun?
1: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
0: So okay lang matakot minsan?
1: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
0: Okay po, excited na po ako tumanda.
2: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
3: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa Kanyang wangis at larawan upang ating Siyang makilala, upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang Siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian Niya.
2: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
3: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha Niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
6: Una muna, it is our firm belief.

0: believe that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching. So we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
8: Heartline.
7: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
8: Heartline.
7: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
8: Heartline.
7: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
9: Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po na nakikinig ng mga programa ng FEBC. Kayo po ngayon sa kasalukuyan ay nakikinig sa Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong host and counselor for tonight's edition of Heartline. Ako po si Kenny G. At inaanyahan ka namin, kapatid, na makipakinig sa atin ngayong araw ng Webes. At syempre, every Thursday ang Heartline po ay in partnership with Back to the Bible Philippines, no? Kung kayo po ay nakikinig ngayon, ating pong makakasama ang Back to the Bible Philippines and of course ang mga counselors din ito. So, ang Heartline po ay isang radio counseling program. Kaya kung kayo po ngayon kasalukuyan ay may mga pinagdadaanan o may kaibigan kayo, kamag-anak na dumaranas ng mga problema sa kanilang mga buhay, siguro makapagpadala kayo ng mga katanungan sa amin, no? Maaari rin kayo makapakinig. Baka mamaya may mga katanungan sa amin tatalakayin ngayon na maaari maging kapareho ng inyo pong mga concerns. Ang Heartline po ay mapapakinggan din po natin sa pamamagitan ng Facebook fanpage ng Back to the Bible Philippines.

0: Philippines. I-type lamang po ninyo sa inyo pong search bar ang Back to the Bible Philippines at dito po ay mapapanood nyo na po kami sa gabing ito, no? So kung kayo po ay nasa bahay at mas nais po ninyong makapanood kumpara sa makapakinig lamang sa pamamagitan ng inyong mga radio, ay pwede nyo po kami mapanood, no? I-type lamang ninyo ang Back to the Bible Philippines sa inyong Facebook search bar at mapapanood nyo na po kami rito. Good evening po, no? Babatiin po muna natin syempre ang lahat ng nakikinig sa atin ngayong araw ng Webes. Good evening to all of you at salamat po sa inyong pagpapakinig sa amin, ano? And of course, binabati natin hindi lamang ang mga listeners natin ngayon. Binabati din natin ang mga members ng church natin, sa Above All Names, Jesus Above All Names Christian Fellowship, dyan po sa may Marilao, Bulacan. Kamusta kayo mga kapatid? Good evening sa inyo. At nawa, ganun din sa mga nakikinig sa atin. Samahan ninyo kami mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi ngayon pong araw ng Webes. Ayan. Sige po, papakilala ko na po ang ating co-host and co-counselor for tonight, si Kuya Pastor Brian Cruz. Good evening, Kuya Pastor.
1: Good evening, Kuya KNG, at magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. In short, mga tagapagkinig-nood. Yun. Magandang gabi po sa inyong lahat at ang aming pong panalangin ng Kuya Kenny G, kayo po ay nasa maayos na kalagayan sa mga oras na ito despite of many turmoils.
0: Yon. Oo nga.
1: Na nangyayari po sa ating bansa, sa ating government ngayon, ay andun pa rin po tayo sa ang Diyos ang talagang siya nating pag-asa.
0: True. Yes. At nakakalungkot sapagkat kasalukuyan ang daming pinagdadaanan ng Pilipinas, Kuya Pastor.
1: Yeah.
0: Kaya po meron tayong ipapaikot na maging sa ating mga followers o sa mga nanonood sa atin, ano, na magandang katanungan upang makatulong din tayo sa ating mga kapatiran sa pananampalataya. Paano nga ba, no, how can a Christian behave when it comes to political conflicts?
1: Yes.
0: No? Paano nga ba, no, bilang isang Kristiyano, bilang isang pastor, bilang isang manggagawa, ano nga po ba kung meron po tayong mga proper ways, no, to live our lives or behave,
1: correct,
0: when it comes to our political views? Mm. Kasi even in the churches, Kuya Pastor, may mga differences tayo ng opinion, di ba?
1: Yes, correct.
0: Lalo at higit sa pag-political views na talagang dito, nagkakalabasan tayo ng mga damdamin. So kung kayo po yung nakikinig ngayon, yan po yung ating pag-uusapan, ano, bahagya. How can or ano ba ang proper behavior ng isang Christian when it comes to the differences in their political views?
1: Correct.
0: So Kuya Pastor, bati ka muna bago natin talakayin ang maganda at napapanahong katanungan yon.
1: Dumiretso na pala agad ako.
0: Dumiretso ka na,
1: oo. Opo, binabati ko po siyempre ang aking may bahay na si Teacher Jamie, si Mian, na kanina Kuya Kenny G, kasama ko na namili na ng mga school supplies. Kasi po, sa darating na 15 ng buwan na ito, ay balik eskwela na po uli ang ating po mga anak. Kaya po, kanina kasama ko na po na namili na ng mga school supplies. Yan, at saka syempre, binabati po natin ang aking mga in-laws na nasa Cavite.
0: Okay.
1: Si Tatay James at si Nanay Sarcy sa Paola. Good evening po. Nakikinig sa atin yan. Permes.
0: Yun.
1: At saka syempre po, ang family po natin dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Mm. Hello po sa inyong lahat dyan, lalo na sa aking nanay, si Nanay Iba. At saka syempre, Kuya Kenny G, ang family natin, ang MEMC.
0: Yun.
1: Ang Midisyon Evangelical Methodist Church, dyan po sa Imus, Cavite. At saka syempre, Kuya, binabati din natin, syempre, ang ating FEBC.
0: Yun. Na
1: magse-celebrate ang anniversary sa darating na Sabado.
0: Correct. Exciting yan, ano? Pero yung master natin.
1: Oo nga, eh. Kaya,
0: si Pastor Jevo, di raw makakarating, no?
1: Tayo, sunod lang naman tayo.
0: Sunod lang naman tayo sa kanya, oo. So, good evening sa MMC at sa mga churches, no? Especially sa mga nakikinig din sa atin ngayong gabi ito. Babatiin na rin natin. Meron tayong mga listeners tonight, si Doc Carla, no? Si
1: Ay,
0: Doc Jo, no, na nakikinig. Good evening, pastors. si Hannah Beneventura, of course, kasama niya rin ang kanyang mother na parang sister niya lang na si Ma'am Karen Beneventura. Yan. And I'm hopeful no na ngayong gabing ito, itong mga listeners natin, nasa maayos na sitwasyon at kalagayan sa kanilang mga tahanan. No? So, anything more, Kuya Pastor, bago natin talakayin yung napapanahong pag-usapan natin ngayon?
1: Siyempre, Kuya, binabati din natin ang mga magsisipagtapos bukas sa...
0: Buhay?
1: Buhay.
0: Pagtapos na buhay.
1: Sa ika-70, kung di ako nagkakamali, 78 commencement exercises ng mga tiga Yemelif Bible College.
0: Wow, praise God.
1: Bukas po ay gaganapin po ang kanilang pagtatapos mula po sa mga kumuha ng kurso ng Master of Arts in Theological Studies, Bachelor of Theology, at saka syempre yung mga magtatapos sa Certificate in Church Ministry. At tatlo doon, Kuya Kennedy, galing sa MEMC.
0: Ah, ganun. Yes. Wow, praise God. Namely, pwede bang pakalaman
1: yan? So, congratulations po kay Pastor Ricardo Bernardo from MEMC.
0: Yun.
1: Siyempre, si Pastor Andu Anduhare from MEMC din po yan. At saka kay Pastor Sir Julius Gutierrez na magtatapos po bukas.
0: Ayun, congratulations.
1: Sa Certificate in Church Ministry. Grabe.
0: Praise God, grabe, no? Yung pagmamahal nila sa Lord umabot sa kanilang ministry.
1: Correct.
0: Kailangan nakita nila yung kahalagahan ng pag-aaral. Congratulations sa inyo, no? Uh-huh. Pinipili yan, eh. Diba?
1: Totoo.
0: Marami naman kasing pagkakataon na hindi piliin. Pero congratulations kasi pinili nila yung tawag ng Lord.
1: Yes.
0: Hindi kasi promising, Kuya Pastor. In my personal experience, hindi naman promising ang pastors for financial gain.
1: Totoo.
0: Talagang ang sukat lang yung pagmamahal mo sa Lord at yung layunin, no, yung purpose na mahalaga.
1: Mm-hmm. Siguro, with the exemption ng ating master, no?
0: Ah, oo. Iba yun. Kung mag-agahan yun sa Tagaytay, So, good evening sa inyo. Binabati rin natin si Brian Bigiras na talaga naman ang tagal ng kanyang lingering yung epekto ng Vespa sa kanya na nasakyan niya.
1: Ah, talaga
0: niya,
1: ba?
0: Oo.
1: Hanggang ngayon.
0: Kahapon, pinag-usapan pa namin yun.
1: Parang isang linggo pa yun.
0: Oo. Binabati din natin ang mga Legazpi. No?
1: Nakasama
0: natin kailan yun? Nung Thursday ba? Friday? Friday last week. Okay. Doon sila Rodel, sila Doc Jonavi, si Ice, tsaka si Jazz. Yes. No, na nag-welcome sa amin sa Cavite, no? Correct. Para sa isang maganda at masayang fellowship. Kasama yung mga asawa natin.
1: Yeah, ang ganda ng fellowship natin na yung kuya, no?
0: Oo, ganda. Busog na busog tayo.
1: Busog na busog tayo. At meron pang pa-take out.
0: May pa-take out. Panaramdaman natin yung pagmamahal ng pamilya sa mga pastors.
1: Tama.
0: So, thank you very much. So, kami rin po yung nananawagan.
1: Kaya gusto ko rin po balang batiin si Kuya Alan Gray from CCF Elevate South Luzon.
0: Wow.
1: Hello po, magandang gabi po mga kuya pastor.
0: Yon, good evening po sa lahat ng nakikinig sa atin. So, hopefully no, samahan niyo kami at gawin natin sigurong participation yung ating chat, no, kung kayo po may mga nais i-share kung paano ba ang isang Kristiyano ay makikihalubilo o paano ang proper na behavior ng isang Kristiyan when it comes to differences in opinion on political views. Mm-hmm. No? Paano nga ba?
1: Correct.
0: Sige, pag-usapan natin muna, Kuya Pastor. No? Kasi I have noticed, no, marami ng mga relationships. No? Hindi lang currently, pero even in the past. Mm-hmm. No? Marami mga relationship, even in the Christian community, ang nasisira. Particularly sa differences ng pananaw sa political views, no? And nakakalungkot man kasi may mga relationships na ako nakita na very strong naman, no? And very, very quiet at very peaceful. Pero pag lumabas na yung political opinions, no? Nagiging rough na ang mga karamihan sa pagpapahayag nila ng kanilang pananaw.
1: Yeah. At nakakalungkot yun.
0: Siguro kay Pastor, ang gusto ko po munang marinig mula sa inyo, sa inyong karanasan, being a pastor for the longest time, being a counselor and a psychologist too, ano po ba kaya ang pwedeng pagmitsahan o panggalingan ng isang tao upang maging negative ang kanyang behavior towards protecting the world?

0: or protecting the political view?
1: Well, generally, Kuya Kennedy, lahat naman tayo iba-iba ng perspective. Mm-hmm. No? Meron tayo iba, meron tayong iba-ibang opinion pagdating sa iba't ibang mga usapin.
0: Correct.
1: No? Kumbaga, halimbawa, kung merong 10 tao na nasa loob ng kwarto, 10 iba-ibang opinion, iba-ibang pananaw. Mm-hmm. No? Kasi nga, talagang there's no such thing as same eh. No? So lahat naman tayo.
0: Kahit ngayon magkakatabi sa bahay, di ba?
1: So magkakaiba talaga tayo. And isa sa mga nagigimit siya ng pagkakaroon ng sabihin na nating confrontational or kung
0: argument
1: man pagdating sa mga political views, sapagkat tayo ay mayroong mga kanya-kanya ring kung paanong may kanya-kanya tayong opinion.
0: Mm-mm.
1: Meron din tayong kanya-kanyang pananaw.
0: Mm-mm.
1: Pagdating sa politika.
0: Oo,
1: pagdating
0: oo.
1: Sa politiko.
0: Mm-mm.
1: At saka sa politika.
0: Mm-mm.
1: No? Pag sinabi yung politiko, yung tao per se.
0: Oo.
1: Yung politika, yung sistema.
0: Yung sistema naman.
1: Diba? So, iba-iba talaga yung pananaw natin. And ngayon, kuya, ako ang na-observe ko, sa tindi kasi ng nangyayari ngayon, hindi pwedeng hindi mo na siya mapapansin.
0: Oo nga. No? Left and right, no?
1: Okay. Kasi ako personally, hindi ako ganong engaging, kuya, kay energy pagdating sa politika.
0: Mm-mm.
1: No? Tahimik ako pagdating dyan.
0: Mm-mm,
1: no?
0: Mm-mm.
1: Kahit na siyempre meron tayong mga nakakausap.
0: Mm-mm, mm-mm.
1: Pero in the quiet ano lang, in the quiet zone lang, kumbaga parang personal lang yung pag-uusap.
0: Mm-mm.
1: Pero ngayon, sa sobrang tindi ng nangyayari, hindi muna na hindi pwedeng mapansin siya.
0: Oo, mapapansin at mapapansin mo na.
1: So, technically, lalabas talaga dyan yung iba't ibang mga political view.
0: Correct.
1: And yun, siguro, yung papasok din dyan ko yun yung bias, no?
0: Correct. May
1: meron
0: personal
1: tayo,
0: biases
1: mga
0: tayo.
1: Personal biases tayo, eh.
0: Mm-hmm.
1: So, meron talagang sa black, sa puti talaga dyan.
0: Oo.
1: So, correct, yun.
0: Ako, Kuya Pastor, no, siguro, kakaiba sa, different from what you shared. Ako, I have been known to be openly sharing, no? Napreno lang ako ng isa sa mga mentors natin ano, na baka daw malayo na ang ang abutin ko pagdating sa pagpapahayag ng political ano point of view, no?
1: Yeah.
0: Pero ang nakakalungkot, Kuya Pastor, no, it's sa observation ko lang din ito being a pastor and as a counselor, marami kasing nare-represent emotionally, no, ang political views.
1: Mm-mm.
0: No, kumbaga masyado nang enmeshed ang maraming Pilipino sa kanilang pinaniniwala ang politiko, sa kanilang personal na buhay.
1: Yes.
0: And mesh na, ibig sabihin na kapag ka it's a challenge mo yung truth or it's a challenge mo yung politiko, ang nangyayari dahil mesh na nga, and mesh na, kapit na kapit, kapag ka kinanti mo, tinanong mo, eh para mo na rin silang sinaktan. No? At ito yung nakakalungkot kasi kapag ka masyadong entangled ang isang tao sa kanyang ideals, no, nagiging rough din, no? Nagiging negative na rin yung nagiging reactive instead of being open, no? Nagiging reactive.
1: Mm-hmm.
0: Kung tatanungin mo at tatanungan mo ng hihingian mo ng facts,
1: yes,
0: yung kanyang view, ang pakiramdam niya na ina-atake mo na siya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na yung ano argument, eh, no? Lumalabas na kadalasan, no?
1: Correct.
0: At ito po yung nakakalungkot,
1: yes,
0: no? And it's happening in our churches.
1: Yeah.
0: Ngayon, napapansin na natin ito, no, laganap, no, left and right. Ang sinabi ko sa asawa ko kagabi, wag na natin masyadong indahin. kasi talaga namang very loud na ngayon.
1: Mm-hmm.
0: So going back, Kuya Pastor, no, siguro naka-notice ka na din ng mga conflicts in churches because of political views.
1: Yeah. Oo, so naalala ko tuloy, Kuya, nung ako'y nakadestino sa isang church sa Nueva Ecija. Hindi ko nababanggitin yung church, no?
0: Uh-oh.
1: Sa atin na lang. Hindi, nung time na basta nakadestino ako. Nataon, nung nakadestino ako doon, ay parang election, parang halalang bayan. So, ano, grabe, talagang, kuya, kitang-kita mo hating-hati. Merong kay A, merong kay B talaga. At yun ay nagmamanifest hindi lang sa labas ng church, pati sa loob ng church.
0: Correct.
1: So, nakakalungkot kasi talagang very vocal sila. Minsan ay nag-uusap lang ng maayos, bigla na lang magkakaroon ng

0: heated argument dahil lang biglang pumasok yung yung dalawang partido ba.
1: Correct.
0: So yeah, na nakita na natin nakita na tayo ng ganyan.
1: Eh Kuya Pastor, kung sa iyong pag-aaral no at sa iyong karanasan. Napag-usapan natin yung mitsa, no, maaring ito yung pinanggalingan nila, ito yung point of view nila, no, minsan enmesh na sila doon sa kanilang political stance, no.
0: Mm-mm.
1: Pero kaya itong ano ba ang pinakamainam na pamamaraan upang magkaroon o mapanatili man, kung meron man, ang maayos na relasyon sa isang simbahan bilang isang pastor na mga magkakaiba ng opinion?
0: Gandang question niya, Kuya, no? Kasi sa ngayon, hindi na tayo pwedeng hindi na tayo pwedeng tahimik lang.
1: Correct. Meron tayong gagawin.
0: Yes, no? Sa ganito mga nangyari. So, siguro ang pinaka total church setting ang pinag-uusapan natin, Kuya, no? Bagamat meron tayong mga differences, meron naman tayong in common.
1: Correct.
0: So siguro, i-set aside natin yung mga differences natin at magtagpo tayo dun sa common natin.
1: Kung ano yung common natin.
0: Yes, which is, halimbawa, kung tayo mga Christian, syempre, commonality natin yung prayer.
1: Oo.
0: Di ba? So, pagdating sa prayer, i-set aside natin yung mga differences natin. Magkakaisa tayo una sa panalangin. No?
1: Siguro
0: sabihin na ng mga iba na, Kuya Pastor
1: Given na.
0: Oo, na pray. Pero minsan, Kuya, yun yung naisa sa tabi natin.
1: Oo nga.
0: Masyado tayo na fo-focus sa mga current ganap.
1: Current events. Oo.
0: Pero nakakalimutan natin, diba sabi naman sa Bible, huwag kayong magulumihanan.
1: Oo, without ceasing. Oo.
0: So, kung kayo may sa halip na magulumihanan kayo, maging anxious, pag-pray kayo, diba?
1: Correct,
0: sabi sa Philippians.
1: Correct.
0: So, siguro yun, as a church, no, pinakauna natin gagawin dapat, i-set aside natin yung mga differences natin, magtagpo tayo doon sa commonality natin, which is una nga dyan yung prayer. Ako, Kuya Kennedy, na natandaan ko, years ago, meron akong nilaunch na parang ministry sa MEMC noon, yung ipanalangin bayan natin.
1: Oh, ganda noon, ha?
0: So, every 5
1: p.m. Rhyme na rhyme.
0: Every 5 p.m. ay nagkaisa kami ang buong MEMC na ipag-pray ang bayan ng Pilipinas tuwing 5 p.m. So actually bago yun mag-election nung
1: 2022.
0: So doon ko pinupo sa church yun and pinagtibay naman nila.
1: So paanong ginagawa nun? Every 5 p.m.
0: Kahit nasaan sila. So sabay-sabay kami magpre-pray para sa bansa natin.
1: Okay.
0: Kaya yun yung ipanalangin bayan natin.
1: Pwede hiramin yan.
0: Yes. Sure.
1: Pwede hiramin. Yan lang naman tayo, di ba? Hiraman lang tayo ng project.
0: Correct.
1: Maganda yan, ang napakinggan sa inyo, Kuya Pastor. Hindi na maiiwasan ang differences in political views.
0: Correct.
1: Pero being a pastor, what I heard from you ay kung ano yung common, something in common natin, yun yung pag-iingatan natin.
0: Yeah.
1: Particularly yung prayer. No? Siguro pwede rin natin isama dito yung discipleship, lalo na ngayon. Marami ng churches ang nagdi-disciple.
0: Yeah.
1: Hindi naman kailangan dito ang political views, diba, na maka-apekto sa inyong discussion. No? Ako, Kuya Pastor, ang nanotice ko, in the church that I am pastoring, no, natutuwa ako kasi loving ang mga members to pause on differences when it comes to church.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga, hindi nagiging avenue yung church para mag-away. No?
0: Dama.
1: Everybody's respectful. Maraming magkakaiba ng pananaw, maraming magkakaiba ng political side. Pero when they do not use the church or the social media para mag-wish ng ill sa mga hindi nila kapareho ng pananaw. Nakakalungkot, Kuya Pastor, kasi may mga Kristiyanong umaabot na sa side ng wishing others ill, di ba? Na parang hindi naman din Christian way yun, no? Na hihilingin natin na may masamang mangyari sa hindi natin kapareho ng pananaw. Pero Kuya Pastor, from your study again, ano, and from your personal experience as a pastor. So FYI to everyone, we are very careful, no, tonight, no, at least we are talking in general about paano nga ba yung proper behavior natin, no. So Kuya Pastor, paano natin mainam na i-handle kapag tayo ay nasa kalagitnaan ng mga members natin na may political difference?
0: Mm-mm. Siguro when it comes to ano naman no, yung reconciliation.
1: Mm.
0: So i-encourage natin na pakinggan ng both sides, no? Ano ba ang yung pananaw? Ano ba ang yung boss? A, anong pananaw mo? B, paano ng pananaw mo?
1: Mm.
0: So encourage lang natin sila na magtagpo tayo sa gitna, no? Mm. And let's respect each other's ano opinion, kasi hindi na naman natin pwedeng hawakan yung ano eh. Hindi naman lahat ng opinion pwede correct, natin correct. Kontrolin eh. So correct. Kung opinion niya, opinion mo, magkaiba kayo.
1: Oo.
0: Eh mag-respect, nabanggit mo kuya, respect.
1: Correct, correct.
0: Yun naman kailangan ni respect.
1: Oo.
0: Kung merong ganyan, dalawa nagbabanggaan, so tayo mga workers,
1: uh-oh.
0: Tayo yung pumagitna at mag ano tayo, mag insert tayo ng respect.
1: Correct, correct.
0: Ibigyan din natin yung respeto sa isa't isa, sa iba't ibang opinion.
1: True. Pwede naman, di ba?
0: Pwede naman. Pwede naman tayong, kahit naman kuya, ano eh, sabihin natin di lang sa politika. Oh. Halimbawa, sabihin natin sa mga doctrinal ano,
1: oo, nga.
0: Na paniniwala. Halimbawa,
1: kahit pag, yung minor lang.
0: Oo, oh, kahit halimbawa itong end times. Oh, di ba tayo? Iba-iba tayo.
1: No? Correct, correct, correct.
0: Pero hindi ba tayo nag-aaway? Di ba?
1: Pwedeng hindi, di ba?
0: Pwedeng hindi. So, kung kaya natin gawin sa mga ganong bagay, I think kaya din natin correct, gawin correct, dito. Correct,
1: correct. What I've noticed, Kuya Pastor, no, when it comes to people who are highly reactive when it comes to political stance, no, what I have noticed is that yung mga, usually yung mga reactive no, na mga tao, no, nakakalungkot man minsan ano eh minsan the misbehaving is ano eh nagiging present eh yung mga behavior, and what I have noticed is that there is a certain approach that these people will listen, no?
0: Yeah.
1: Ibig sabihin, ang na-notice ko bilang isang pastor ha, na may mga members na no, I'm sure I will not name names, no? Pero ang na-notice ko, kapag ka may certain, kaya rigid yung mga taong reactive, kasi every time someone would go to them, it's in a form of attack or threat.
0: Oh, yeah, tama.
1: No, nababaguhin kita, mali ka, no? And when people, kapag ka na-notice na ng tao, na sa simula pa lang minamali mo na ako, no? I will be more defensive.
0: Ah, syempre.
1: Diba? Oh. So, syempre, diba? Kumbaga, hindi na nga nag-iisip eh. Dinadama na nga lang eh. Tapos, ang dating mo pa, iatakihin mo. What I have learned through the years when it comes to not just political views, no, what I have learned is the feeling of safety no, as a correct. Pastor. Yung approach ba natin, makaranas o makadama sila na ligtas sila dito kay pastor, hindi sila kukutsain, no?
0: Tama.
1: Hindi sila initially mamaliin ano, at papakinggan sila. And ang na-notice ko in my years then of ministry is that kapag mas open, kapag mas safe ang pakiramdam ng tao sa mga pastors nila, mas may opening correct. Or may mas openness.
0: Correct.
1: Nakakalungkot kasi Kuya Pastor, no, na kasi yung mga taong reactive, very defensive sila.
0: Oo nga.
1: No? Na iniisip na nila na mamaliin mo ako. No? Mamaliin mo ako.
0: Kaya nakasalag agad eh.
1: Kasalag agad. Tapos lagi nilang sisisihin. No? Wala akong binoto dyan eh. Diba? Tapos bakit ako yung ina-attacke? Diba? So, minsan nagiging illogical na rin. No? Kasi nga emotional mind yung nagaganap.
0: Correct,
1: hindi
0: correct.
1: Yung wise mind. That's in between of the logical mind and the wise logical mind and the emotional mind. So nagiging reactive. So ang approach ako as a pastor, i-approach natin ito na may non-threatening.
0: Correct.
1: At non-judgmental.
0: Tama. So at saka kuya, siguro mahalaga din dito, total ito na nga ano nangyayari na. Siguro mahalaga dito yung education din eh.
1: Isa 'yan sa mahalaga talaga.
0: Oo, education, awareness.
1: Oo.
0: Na alamin muna natin kung ano ba ang totoo.
1: Oo, correct, correct.
0: Kasi marami na ring fake news.
1: Correct, correct, correct.
0: Eh ang mga yung mga ganyang balita, ang inaatake niyan yung damdamin eh.
1: Correct, correct.
0: Pinagagalit ka ba?
1: Correct, correct. Sinasadya nga minsan, oh, diba? Eh, di ba?
0: Para pag nagalit ka na nagalit,
1: lalo
0: atake ka na.
1: Oo, oh, diba? Siguro magandang reminder na din, Kuya Pastor, no? Siguro magbigay na rin tayo ng mga reminders sa mga Christians na nagagamit nila yung kanilang position o yung kanilang social media to promote hate, no? Ako siguro maganda yung sinabi mo, no, na to study, no, yeah. to know the truth. Siguro maganda for me, no. Ito yung madalas kong sinasabi sa mga Christians who are very high on their emotions, no. Let's always remember, excuse me.

0: na our allegiance or our loyalty, no, yung ating devotion ay na kay Lord.
1: Yes.
0: No? Kasi nakakalungkot minsan yung mga devotion na ng ilang Kristiyano nandoon na sa tao eh, 'di ba? Na hindi na nakapagpapahayag ng dapat ipahayag, no? Galit na yung kanilang na ilalathala sa kanilang mga social media. Tama. Siguro para sa mga Christians, maging more mindful tayo, especially nowadays, no?
1: Correct.
0: Na maraming tao ang reactive, no?
1: Yes.
0: And sigurado mapaprompt tayo eh. Diba? Kapag ka tayo eh active emotionally, no? Mapaprompt tayo to respond, react, 'di ba? Nawa ang ating pong devotion ay manatili sa ating Panginoon.
1: Mm, yeah.
0: What can you give as an advice, Kuya Pastor, sa mga Christians who are engaging negatively?
1: So ayun, lagi nating isipin po mga kapatid na sa lahat ng aspeto, laging merong mas pinakamataas.
0: Mm, correct.
1: Piliin natin 'yon. Halimbawa, mas mataas po ang relasyon kaysa sa ating political views.
0: Correct, correct.
1: So,
0: oh,
1: mas,
0: good.
1: Mas piliin natin yung relasyon.
0: Correct, no? Correct.
1: Huwag nating hayaan na yung relasyon natin masira dahil lang sa ating political views.
0: Correct,
1: diba?
0: Correct.
1: So, lagi po nating piliin yung mas highest na nakapakinabangan, yung mas mahalaga.
0: Correct.
1: Mas piliin po natin.
0: Correct. Uh-huh. And minsan, Kuya Pastor, no, maybe unknowingly for some people, no, minsan, dahil masyadong enmeshed ang tao sa kanilang political view, eh, nasisira na yung kanilang mood.
1: Yeah.
0: Nasisira na yung kanilang araw, no? Minsan, nasisira na rin yung mga relasyon. No? So what I'm hearing from you is that siguro i-organize natin yung what are important things, important relationships in our lives.
1: Yung mas piliin natin yung laging mas mahalaga.
0: Correct, correct. Alright, so hopefully kahit pa paano nakapag-shed tayo ng ng wisdom din, ano, pwede tayong mahinahon, no?
1: Yeah.
0: At idulog natin sa panalangin, lalo na ngayon, ano, yung pinagdadaanan ng ating bayan, no? Pag-pray natin ang mga leaders, ang mga senators natin ngayon.
1: Tama,
0: pag-pray
1: tama.
0: Natin, no? And we all know that truth will always win, no?
1: Yeah.
0: Pag-pray natin, lalo tigit yung mga churches din, no? Na pwede na, hindi mapopos ang discipleship, no? Kasi highest calling yun, di ba? Highest calling ang role na binigay ng Lord sa atin. Eh, pagpatuloy pa rin natin, no?
1: Tama, tama.
0: Alright, sige, at this point in time, dako tayo sa mga questions na naipadala sa atin. Ganun din po sa mga listeners natin, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po ninyo ilagay sa ating comments section or sa Back to the Bible inbox na pwede nyo pong ipadala dyan kung meron kayong katanungan. A question for you, Kuya Pastor. Paano po kung pakiramdam ko mas komportable ng magkwento ang asawa ko sa mga kaibigan niya kaysa sa akin? Minsan nalalaman ko pa sa iba ang mga problema niya.
1: Yan. So, yung mga ganitong eksena, Kuya Kelly, nakakalungkot to, no? Kasi siyempre, ang expectation natin, kung meron mang magtutulungan sa mga problema, eh walang iba kundi yung mag-partner.
0: Dapat, oo.
1: Oo, yung mag-asawa. Pero kung nasa ganitong sitwasyon, nakakalungkot nga naman, halimbawa kung ikaw man yung asawa, malulungkot ka talaga kung mas nakikita mo na mas komportable pa yung asawa mo magkwento sa iba kaysa dapat na nasa iyo.
0: Oo.
1: Pero sa kabilang banda, baka dapat din po nating tingnan bakit po kaya mas komportable magkwento ang inyong asawa, magsabi ng problema ang inyong asawa sa kanyang mga tropa kesa sa inyo bilang kanyang asawa.
0: Correct, correct.
1: So siguro po at siyasatin po natin ang ating mga sarili. Paano po ba ang approach natin? Baka po mamaya, dati ang inyo pong asawa ay lagi nagkwekwento sa inyo ng mga problema niya.
0: Oo.
1: Kaya lang po ang sagot natin lagi, eh, problema na naman.
0: Oo.
1: So, yun, no? So,
0: pakilita ka agad.
1: O, aatakihin agad natin. Eh, pagka po ganun, hindi na po tayo magugulat kung sa mga susunod na panahon, sa mga tropa na po siya magkwekwento.
0: Correct, correct.
1: Na pinapakinggan
0: correct.
1: Siya.
0: Correct, correct,
1: no?
0: Correct.
1: So, yun lang naman ay isang side lang naman yung kuya. No?
0: Correct, correct.
1: Maganda rin na mayroong pagsisiyasat ng sarili. At kung sa kasalukuyan, syempre malungkot to kuya, no? Bigat to.
0: True.
1: So ang maganda po magagawa ninyo, isa pang maganda na magagawa po ninyo ay iparamdam po ninyo sa inyong asawa na kung siya po ay magkukuwento sa inyo, makaka-experience siya ng yung sense ba na ay hindi ako nag-iisa sa heard. Problema ko.
0: Ano? Heard. Oh.
1: Yeah, yung heard, loved, feel loved na kung may problema siya ay alam niyang merong nagmamahal sa kanya.
0: Correct.
1: Despite
0: correct.
1: Ng kanyang mga failures o correct, ng kanyang correct. Mga mistakes, no, ng kanyang mga problema. So, ganun po. And then siguro po maganda rin masabi ninyo na sa asawa ninyo na han, kapag may problema ka, wag kang magdalawang isip na magsabi sa akin. Mm-hmm. Siguro ganun, no. Magkusa na ba?
0: Mag-open siya, no.
1: Oo, invitation. Na, itong asawa niya na, oh, han, baka may problema ka, sabihin mo sa akin at makikinig ako.
0: Oo.
1: Pagtutulungan natin 'yan, yung ganun.
0: Oo. Maganda 'yun, ano, na nakakalungkot man, pero minsan kasi yung mga husbands, maging yung mga, basta mga spouse, kahit yung wives, no, learning people kasi itong mga to, di ba? So kung may pattern na simula pa lang, rejected na, di ba? Bakit nga naman ako magiging safe o feel safe na magkwento sa iyo, di ba? So ang ganda nung nabanggitan ni Kuya Pastor, no, na siguro siya sa atin natin kung ligtas ba o pakiramdam ba ng asawa ko, ligtas siya magbahagi sa akin. Mm-hmm. Alright, another question. Tuwing payday po, lagi kaming nag-aaway.
1: Mm-hmm.
0: Gusto kong mag-ipon para sa future ng mga anak namin, pero siya naman gusto munang i-enjoy ang pera dahil minsan lang daw mabuhay. Okay. Okay, so hopefully hindi ito asawa ko, no? Kasi wala talaga ako ma-enjoy. Baka si Brian Bigiras to.
1: No? Baka.
0: Baka, no. Anyway, isa ito sa mga pinag-uusapan sa premarital counseling, no, in the office sa Back to the Bible, no, mahalagang pag-usapan ito kasi meron tayong financial expectations, no. Siguro kung pag payday eh, nag-aaway, siguro you have to prioritize this already kasi kung damdami na ninyo at nagtatalo at nag-aaway na kayo, eh may pagtawag na ng attention dito.
1: Correct.
0: Siguro ang maganda dito, pwede kayo mag-meet halfway, no? Mag-negotiate kayo. Baka may pinanggagalingan ng bawat isa from their past, no? Na nangangailangan ng magkaiba na pananaw. Maybe to the person na gustong gumastos, eh, napagtipiran ng tadhana.
1: Mm-hmm.
0: On the other side, yun naman gusto mag-ipon for the future, maybe sa kanyang buhay, eh, hindi niya naranasan yung to be in one. Yeah. Mm-hmm. No? Siguro ganun yung nangyari. Mm-hmm. Siguro pwede tayong magkita halfway. Ibig sabihin nito, pagdugtungin natin, bayaran muna natin lahat ng needs.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung mga needs natin? And then, siguro let's talk about a partition. No?
1: Mm-hmm.
0: Doon sa labas na ng needs na ng finances, ano yung mga magkano yung natira? At pwede natin i-partake, no? 20% for the savings, yeah, for the future.
1: Mm-hmm.
0: 80% doon sa nalalabi,
1: mm-hmm,
0: ay gamitin natin sa wants, no? Mm-hmm. Tayong sine, kain tayong masarap, no? Yeah. Hindi din kasi masama, kapatid, no, na yung pinagtrabaho ka natin, eh, ikakain natin ng masarap, di ba?
1: Siyempre.
0: Di naman din masama na yung pinagtrabaho ka natin, eh, ipang-ra-ride natin. Yeah. Di ba?
1: Pambili ng jacket.
0: Oo, lang mga gamit. Hindi naman masama yun. No. Diba? And you cannot argue with that, no, na dapat naman na i-enjoy din naman natin. Pero, on the other side, may wisdom din naman ang to save, no? Gaya ng Proverbs sa tungkol sa mga langgam, no, na marunong silang mag-impok, no, para sa mga pagkakataong masisikip, no, at least meron tayong ilalabas. Siguro, come to terms, no? What are you both comfortable, or ano yung pwede ninyong i-let go? Pwede itong gawa ng paraan, no?
1: Yes.
0: Ma-resolve ito na parehas kayong nakapag-share ng panalo ninyo. Anything to add, Kuya Pastor?
1: Siguro, Kuya, yung ano lang, yung appreciation, no? Baka maganda ang approach natin ay to appreciate, no? Diba, pakita mo lang sa hobby mo na alam mo, han, ang ganda ng ano, ha, yung nag-i-enjoy na tayo pero meron tayong madudukot kung tayo ay
0: magkaroon ng problema.
1: Oo, no? So maganda talaga may ipon, mga ganun.
0: Correct,
1: ba?
0: Correct.
1: Kumbaga parang di natin sa kanya ipinipilit. Ang ginagawa natin, pinapa-appreciate natin sa kanya.
0: Correct.
1: So yung kagandahan ba?
0: Correct. Kasi nakakalungkot man, pero

0: physical.
1: Correct, correct.
0: Yung pananakit ng physical, gumagaling eh.
1: Oo.
0: Pero yung masasaktan ka ng salita,
1: oo.
0: Puso
1: eh.
0: Oo. Ang tagal gumaling nun. Minsan nga, dumipas na ang maraming taon, eh, hindi pa gumagaling.
1: Correct, correct.
0: So kung ikaw kapatid ay nasasaktan sa mga paraan ng pakikipag-usap niya sa iyo, no, bagamat hindi naman sumisigaw, minsan kuya, may mga tao talaga na palasigaw o matataas lagi ang boses, no? Pero ito hindi naninigaw pero ang sakit ng sinasabi.
1: Ano, master 'yan.
0: Oo. So yun ang ano, yun ang mas matindi, no? So siguro lagi naman nating sinasabi kuya na ano eh, na ipahayag ang damdamin, no? Although ang worry ko lang kung ipapahayag ang damdamin, baka sagutin lang din ng ano eh. Hindi nga kita sinisigawan.
1: Oo nga.
0: Meron ba ako nasasabing di maganda sa iyo? So pwedeng ganun, no? Ang magagawa natin dito, siguro isa pang bagay ay kung ikaw man ay sinasabihan ng hindi maganda, no? Ako na ang naiisip ko dito, kuya, yung medyo ano na eh, parang revolutionary na yung gagawin mo. In the sense na parang kasi yung revolutionary, pagka tinignan mo yung isang root word doon, yung love eh, no? Yung bang talagang mas mamahalin mo yung tao na ito kahit na ano yung sinasabi niyang masakit sa iyo, kasi ang nakikita ko dito, kuya, baka ano siya eh, baka nagpa-fireback din eh.
1: Correct, correct, correct.
0: No? Siguro pagka normal naman siguro pag sobrang nasasaktan ka na, magsasalita ka na.
1: Correct, rin, correct, diba? Correct.
0: So ako yun ang nakikita ko. Bukod sa pakikipag-usap, siguro i-try mo muna sabihin sa kanya na han, ako nasasaktan ako sa mga sinasabi mo sa akin. Pero yun nga, laging tignan yung panahon ng pakikipag-usap. So kausapin mo siya ng ganun kapag maayos ang lahat, hindi pagod sa trabaho, hindi namumblema, no? Kumbaga humanap ka ng timing at ng tamang mood para sabihin sa kanya.
1: Oo.
0: Na han, ano, mayroon sana ako sasabihin sa iyo.
1: Correct, correct.
0: Eh medyo masasakit din yung mga salitang nababanggit mo sa akin. Nasasaktan ako. Sabihin mo talaga, no?
1: Oo.
0: So baka mamaya hindi niya napapansin na masasakit na pa yung mga sinasabi niya. Kasi yung sarcasm eh, 'di ba? Ano 'yun? Parang pagka sinabi sa iyo yung sarcastic eh, parang okay naman yung sinabi niya.
1: Correct, correct.
0: Pero may laman
1: talaga, alam.
0: Pero may laman, 'di ba? May laman. So ako yun ang sa tingin ko, kuya, baka makatulong. Makatulong.
1: Very good. Ako naman, kung may dadagdag ako, no, let's try to remember that personalities comes from patterns, no? Patterns na coping once upon a time na naging na-develop into a personality, no? Baka siguro pwede rin natin in a deeper sense, pwede mo rin silipin, bakit kaya sarcastic tong husband ko? Meron kayang nakapag-udyok sa kanya na maging ganito yung ugali? Siguro, baka hindi siya sineseryoso ng mga tao in the past. Kasi from what I can say, Pastor, Kuya Pastor, no, in some cases, people becomes hurtful because that's how they view themselves as well. Diba? Kumbaga, nami-mirror din nila. Siguro, yung narrative sa kanilang isip growing up, eh, you're a nobody, di ba? So, kumbaga, naging smart na lang siya sa kanyang pananalita para hindi siya maging vulnerable, para hindi maiwasan niya yung mga ganito. So, gaya ng sinabi ni Kuya Pastor, it's very good to talk to your husband about it. Baka mamaya, honest to goodness, hindi niya alam. Di ba? Kasi wala naman, diba, wala naman nag-correct sa kanya, di ba? Tumatawa naman yung mga tao sa paligid niya, di ba? And, ano kasi sliding kasi yung mga sarcastic na tao, medyo smooth eh, di ba?
0: Yung sarcasm, kuya, ano eh, parang okay naman yung sinabi mo, pero may laman eh.
1: Correct, ganun, correct, yung sarcasm, correct, eh, correct,
0: diba?
1: Correct, correct, correct.
0: Parang okay naman, pero parang sarcastic naman ang pagkakasabi mo. Parang correct, ganyan. Correct, correct.
1: Minsan, nakaka-doubt tuloy, di ba? Kung ako man yung wife, baka magda-doubt siya. Teka, totoo bang magaling ako? Hindi na ako paniwalaan itong tao to eh. So, talk to your husband about it.
0: Sa kuya, siguro maganda yung sinabi mo na tignan kung saan siya nanggagaling eh.
1: Oo, oo, oo.
0: Na ang goal mo doon is to understand him better.
1: Correct,
0: parang
1: correct.
0: Ganun.
1: And to apply, siguro pag naunawaan mo na rin, makapag-apply ka ng alternative, di ba? Baka itong taong to, ang ang mga nalaganap na salita sa kanya.

0: wala kang silbi.
1: Yeah.
0: Diba? So, naging sarcastic na lang siya para to cover up for his weakness.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Siguro kapag malaman mo rin yung background, eh, mas maging appreciative ka sa husband mo, mas maging respectful ka. No?
1: Correct, correct.
0: So, isa yan sa mga pwede natin ipagawa. Yeah. Another question. No? Kapag may problema po kami, automatic na lang na nagsiselfone ang asawa ko at hindi ako kinakausap. Minsan, inaabot kami ng 3 o 4 na araw na hindi nag-uusap ng maayos. Okay. So, nakakalungkot sapagkat maraming pagkakataon in relationships na nagiging coping ang gadgets. No? Kumbaga, kapag awkward ang situation sa isang gathering, yung isang taong nakihiya, lalabas niya yung phone niya, nakaka-cope siya. Hindi siya nagmumukhang nasa mahirap na sitwasyon. May mga pagkakataon na kapag nagsisigawan si mami at si daddy, nagiging coping ng anak yung kanyang cellphone at gadget, mag-headset. No? Nakakalungkot din, on the other side, no, na ginagamit na rin natin na escape, no, yung imbis na harapin natin, yung mga situations in life, nagiging maladaptive behavior tuloy ang paggamit ng phone. Ibig sabihin ng maladaptive ay ito yung mga coping ways ng tao na unhelpful or unhealthy or produces more conflict. Siguro ang maganda dito, kapatid, no, pag-usapan ninyo mag-asawa, what are some certain rules that you can integrate kapag kayo ay may kailangan harapin na problema. Hindi masama ang coping.
1: Yes.
0: But the purpose of coping is to go back stronger or go back bigger. Ibig sabihin, para hindi siya madurog naman. Kasi baka naman mamaya pagod yung asawa mo. Buong araw sa trabaho, umuwing basa ng ulan, no? Pagod. Tapos umuwi, re-report ka ng tuition fee o babayaran sa Meralco. Baka naman pwede nating unawain na mag-cellphone muna siya, bro, sis, no? Pabigyan mo muna 30 minutes, 1 hour, no? Bago tayo mag-dump sa kanya, no? Hindi mali ang coping, pero kung hindi nakakatulong at hindi bumabalik sa function, then it becomes a maladaptive behavior or patterns. So, anong pwede nating i-observe? Gaya ng binanggit ko kanina, gumawa tayo ng fight rules. Isa dito, kapag may conflict, sige, may conflict tayo ngayon, magko-cope ka, I will allow you. Siguro, ganyan, ano? I will allow you. Oh, honey, next time na mag-aaway tayo or next time na may conflict or may hard decision, I will allow you to regulate for 1 hour. But after 1 hour, whether you like it or not, we will sit down. Diba? Pag-usapan natin. And to be honest, not all have the same capacity or patience or tolerance as another person. May mga pagkakaiba talaga tayo, eh. May ibang tao na matiisin talaga. Ang dami ng bugbog na issue sa buhay niya, pero kaya niya pa rin humarap. No? Kaya niya pa rin umawit, no? Walang problema. May mga tao naman na konti pa lang ay nagbe-breakdown na. So may tawag din sa coping, no? So meaning to say, maging respectful tayo. Siguro pangalanan natin, honey, ito bang ginagawa mo ay nakakatulong sa iyo para makapag-isip? O ito bang ginagawa mo, i-differentiate natin, no? Ito bang ginagawa mo ay para hindi ka maging katulong o hindi ka maging helpful? Siguro pag-usapan niyan. Fight rules, no? Pag-usapan ninyo, honey, kasi kailangan talaga natin gampanan yung mga bagay-bagay, pero ano yung mga makakatulong sa bawat isa? Kapag coping siya, let's give it a timeline. Kapag hindi naman siya coping, de pag-usapan ninyo na, honey, tanggalin natin yan. Harapin natin ito. Pangalawang bagay, siguro maganda rin yung approach din natin on engaging problems or conflicts, maging healthy, no? Ang problema kasi natin, ang bigat na nung issue na dadalhin, ang bigat pa nung delivery, accusatory pa. Ibig sabihin, kumbaga, hindi mo pa nalalatag, alam mo na sa sarili mo, dinadama mo na yung asawa mo may kasalanan. Diba? Accusatory ka agad, diba? So, sino ba naman ang hindi mangangailangan ng coping tool? Siguro, ma'am, ganito, no? Kapag may conflict, pagkampihan ninyo. Mm-hmm. Pagkampihan ninyo. Pwede naman kasi magkakampi kayo, honey. Meron tayong problema. I would like to talk to you about it. Mm-hmm. Yung approach ba natin, kaaya-ayang kampihan, o yung approach natin simula pa lang, eh, talo na yung kausap natin. Oo, diba? Oo. So, siguro maging mindful tayo. This is in the realm of your control. Simulan po natin sa una, pagde-develop ng fight rules. Pangalawa, let's be mindful and let's be proper on our approach on dealing with conflicts. Anything to add, Kuya Pastor?
1: Para mina-encounter akong study niyang, Kuya, recently lang, yung mga husbands o yung mga lalaking pagka-uwi ng bahay, nanonood ng TV, nagse-cellphone.
0: Oo.
1: Parang meron nga siyang kinalaman sa parang adjustment ba.
0: Okay.
1: From the outside, from the outside of the home,
0: uh-oh,
1: which is full of stress.
0: Oo.
1: Kumbaga yung mga husbands daw, usually pag-uwi ng bahay, tatahimik muna.
0: Oo. Nag-a-adjust.
1: Oo, nag-a-adjust.
0: Ganun word na yun,
1: oo. Oo, nag-a-adjust sila. So baka ganun,
0: Tapos bubungaan natin ng dalawang oras, diba?
1: At saka yung studies particular sa mga husbands, eh.
0: Okay, talaga?
1: Ganun yung ginagawa.
0: Evident siya sa mga lalaki. O yan, sana nga po pag-uwi. Sana ako rin pwede sa bahay. Kasi pag-uwi ko. De, nakikinig si Dr. Benino. Martin Tubi, good evening, anak. No, estudyante natin to.
1: Oh, yes.
0: Pastoral Biblical Counseling, one sa WIN.
1: Mm-mm.
0: Watching dance from UAE, si Rosalinda Gomez. Ang ganda mag-seminar
1: dito.
0: Ano?
1: Oo. Nakapunta na tayo ng Kuya Vincent sa iyo.
0: Yun, buti ka pa.
1: And very responsive ang mga
0: tao dyan,
1: kababayan natin dyan. Naku,
0: sana si Rosalinda mabulong niya sa church nila.
1: Oo,
0: no,
1: nga.
0: Na
1: oo, nga.
0: May mga pastor na magsiseminar, kahit libre na lang, pamasahin na lang.
1: Ang ganda dyan.
0: So, binabati natin si Evangelina Jacinto Pascual. Ganun din si Abong Abong at si Luella.
1: Oy, yan, si Ate Osang.
0: Si Ate Osang, no, na Suki.
1: Suki yan.
0: Suki natin. So, another question for us tonight. For KP, no? Okay. After this, mag-station break tayo. Pareho po kaming work from home, pero parang mas lalo kaming nagkakalayo. Magkasama kami buong araw, pero bihira kaming magkaroon ng meaningful conversation.
1: So, ito Kuya ay normal to. Pwede kong sabihin na normal, lalo na kung parehas kayo nag-work from home.
0: Oo. Bakit?
1: Kasi buong maghapon kayo magkasama.
0: Correct, no? correct. Sawa.
1: So, sawa to the max talaga to.
0: Isang hangin ang hiningat nilabas ninyo.
1: Oo, hindi ba katulad to nung parehas kayo pumasok sa opisina? 8 hours kayo nasa office, plus 4 hours sa traffic, so 12.
0: Oo.
1: Pag uwi nyo sa bahay, parang excited kayo magkwentuhan. So siguro, ang maisasuggest natin dito Kuya, yung dapat may dynamics.
0: Correct,
1: no?
0: correct.
1: Mag-isip kayo ng mga dynamics, maraming pwedeng gawin. No?
0: Correct.
1: Halimbawa, kung work from home kayo the whole day, edi lamabas naman kayo. Pagkatapos ng work ninyo, labas kayo konti,
0: magkapi
1: kayo. O kung di man
0: dynamics,
1: ay,
0: no?
1: Halimbawa, baka mami, meron kayong maliit na garden sa condominium ninyo. I-set up mo ba yun ng
0: maayos?
1: Ng maayos. Tapos, Han, pwede ba after ng work natin, pag nag-log out na tayo, kapi naman tayo dito.
0: True.
1: O kung di man, labas naman tayo para makalanghap naman tayo ng sariwang hangin, no?
0: Correct.
1: Kasi Kuya, meron tayong mga members na ganyan yung setting nila.
0: Mag-asawa
1: na work from home sila parehas.
0: Oo.
1: Pero nakita ko, okay naman sila.
0: Pwede naman, no?
1: Kasi nga, may mga dynamics sila.
0: Oo, na inad sa kanilang araw-araw.
1: At isa sa dynamics nila, Kuya, yung ministry sa church.
0: Ay, oo. Totoo yan. Maraming mga members ang tama.
1: Oo. So, iisip ko yung dynamics. At isa sa magandang dynamics na siguro yung sa mga church
0: activities. Church activities. No?
1: Ministry.
0: Excited yung mga Christians pag ganyan, maraming activities.
1: At saka magkasama rin kayo doon.
0: Ibig
1: sabihin, yun yung isang dynamics na pwede ninyong gawin.
0: Paghatian, no? So, maganda na yun, ano? Yung sagot ni KP, no? Na excited ka nga nung nagbanggit ng yung solution kanina. Nakita mo na siguro ito maraming pagkakataon, ano? Sa mga couples na working from home. Sawa na sila sa bawat isa. Hiligan nila iisa, di ba? So, wala nang ipagkakwento ka, di ba? So, pero pwede...
1: Kasama sa bahay, bumaghapon.
0: Correct. Pero pwedeng gawa ng pwedeng mag-manufacture ng mga events, no? Ng dynamics. No?
1: At saka itong mag-asawa na ito, Kuya, na-observe ko sa kanila, ang dami nilang alam na kainan.
0: Ah, talaga.
1: Kasi ngayon sila yung nagiging dynamic sila. O pagkatapos ng work, o hahanap kayo ng mga kakainan. Ayun, lumalabas talaga sila.
0: Very good.
1: Kailangan lumabas.
0: Correct. Actually. Yung mga kinainin natin sa Bismin ba yan? Umabot sila doon?
1: Hindi pa
0: naman. Sobrang layo kung umabot.
1: Sa Cavite lang, Cavite.
0: Alright, so meron pa tayong mga questions na naipadala sa atin. Ang oras po ay 10:20 no, hanggang alas 11 po ang Heartline. Sa pagkakataon po ito, dadako muna tayo sa ating station break. Magbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
3: Bakit? Kaya sabihin mo?
2: Paul Pasko po, pagkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
4: Kunamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan, kasalanan.
5: Good news to our Filipino-Chinese friends! Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m. only on 702 DZAS.
6: 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
8: At nagbabalik po muli ang Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At para po sa mga kaka-tune in lang, sa inyo man pong radyo o sa inyong computers, sa panonood sa atin sa Back to the Bible Philippines, kayo po yung nakikinig kasalukuyan ng Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ang Heartline po ay isang radio counseling program na hinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company. And of course, every Thursday it is in partnership with Back to the Bible Philippines. Ako nga po ang inyong makakasama ngayong gabing ito. Ako po si Kenny G at kasama po natin ang inuubo-ubo pa na si Kuya Pastor Brian Cruz. Kuya Pastor, baka meron kang gustong matiin tonight.
9: Ayan, good evening po sa inyong lahat, mga masugid naming mga tagapakinig at mga taga-subaybay.
8: Yon, inuubo-ubo. Ah. Oo, may nakaalala sa iyo.
9: Oo nga.
8: So tonight, no, babalikan natin yung mga katanungan na naipadala na sa atin. Ano? So, question, another question for us tonight. Pastor, paano po kung feeling ko ako na lang po ang nag-a-adjust sa marriage namin? Kapag may issue, ako ang unang lumalapit. Ako ang nagpapakumbaba. Ako rin ang naghahanap ng solusyon. Okay, nakakalungkot, no, na may mga tao na talagang nonchalant. May mga tao rin naman talaga na proactive, no? And siguro wag natin itong tanawin na something negative, no? But I can understand it can be tiring, no? Pero hindi negative yung tayo yung nag gumagawa ng paraan to fix things. In fact, to be honest with you, praiseworthy pa nga ito, di ba? Praiseworthy pa nga na ikaw yung gusto ng harmony in your household. Maganda ang katangian ito. But I understand it can also be tiring. Siguro i-address muna natin yung part na concern mo kung saan yung spouse mo ay inactive or hindi proactive as you. Siguro pwede natin itong pag-usapan on our most lightest moods, no, na mag-asawa. Siguro you allow your husband to know na what do you feel about it. It can be tiring, honey. Ako, napapagod ako minsan kapag parang ako yung gumagawa ng solusyon, ako yung humahanap ng paraan. You be honest about your husband and talk to your husband about how it feels, no? Kasi maaring makarelate sa atin yung husband natin kapag ipinahayag na natin yung damdamin natin sa mga behavior na ipinapakita sa atin, no? At nakakalungkot kasi kung ikaw palagi ay nag-a-adjust, baka nakalimutan mo na kung sino ikaw, no, na dito sa marriage na ito. Kapag may issue kayo, no? Siguro magandang kausapin mo yung husband mo, honey, ganito, I would like you to know na napapagod ako kapag ako lang palagi ang gumaganap. Correct. Meron ba akong pwedeng maitulong sa iyo upang maging magkatuwang tayo sa paggawa ng paraan sa marriage?
9: Mm-hmm.
8: Siguro may mga pagkakataon kasi baka akala naman ni husband okay ka lang all the while sa ginagawa mong paggawa ng solusyon kasi nga proactive ka na, di ba? Minsan ito yung mga misread sa mga tao lalo na kapag kayong tao eh bibo, di ba?
9: Yes.
8: Akala ng tao okay ka lang kasi humorous ka eh. Mahilig ka magpatawa, mahilig kang bida-bida ka kapag ka naghanap ng pentel yung teacher, ikaw lagi yung meron dala, di ba? So people will notice that you're okay. Sa pagpapahayag mo ng iyong damdamin, maybe your husband will know na hindi pala palaging okay yung wife ko. Kasi na-notice ko lang na palagi siyang active to fix things. Baka gusto niya yun. Shared emotion. No? Ibahagi mo yung damdamin mo na honey, napapagod ako kapag ako na lang ang nagpa-participate kapag may problema tayo. Now, come to a point where you ask specific help. Pwede mo ba akong tulungan na makipag-usap sa akin?
9: Yeah.
8: No, dalawang bagay na. Una, kausapin

0: yung husband mo, tell him where you're coming from, what feelings are you getting kapag hindi siya proactive. Mm. Sumunod, talk to your husband about the help that you need. Ano ba yung kailangan mo? Baka mamaya gusto naman niya pero takot siyang magkamali kasi nga magkokorek siya o masisita siya. Talk to your husband about it. Honey, I hope that you can help me na kapag may problema, ibigay mo rin sa akin yung insights mo. Mm. Diba? Baka makatulong yan. So, talk to your husband about it and then specifically tell your husband how he can help you. Yeah. Anything to add, Kuya Pastor?
1: Ay, yung Kuya, dito natin ma-appreciate yung o mare-remind tayo na magamat tayo mag-asawa, tiisa, magkaiba yung personality natin. Sa tingin ko sa mga gantong senaryo, hinahanap natin sa asawa natin yung tayo.
0: Yung personality natin.
1: So, maganda nga na yun, i-practice natin yung empathy, lagay natin yung sarili natin sa kanyang sapatos para mas maintindihan natin siya bakit siya ganun. At
0: correct,
1: sa ganun, magkakaroon tayo ng pagkakataon. Paano ayusin?
0: Correct. Siguro maganda rin na yung point of view, no? Yung maunawaan din natin. Bakit nga ba, no? Baka rin kasi meron tayong ibang mga pag-approach sa husband natin na namamalina natin kaagad sila, correct. No? Alright, another question para sa inyo, Kuya Pastor.
2: Okay po.
0: LDR po kami or long distance relationship po kami ng partner ko. Paano po kaya ma-maintain yung relationship na hindi pa ulit-ulit na good morning, good evening, sleep well?
2: Mm-hmm.
0: Kumusta? Kumain ka na ba? ang senaryo. Paulit-ulit. Kabisado na niya.
1: Buya, hulaan ko.
0: Oo.
1: Mga teenager to.
0: Oo. Baka paulit-ulit yung kanilang
1: Eh, ganito yung mga teenager, di ba?
0: Ganyan yung mga lengguahe.
1: Dumaan tayo sa ganyan, kuya, di ba? Good morning.
0: Good evening.
1: Kumain ka na ba?
0: Correct.
1: Nakauwi
0: ka
1: na ba? Yung kahihiwalay nyo pa lang, saan ka na?
0: correct.
1: Well, siguro, paano ma-maintain yung ganitong class ng relationship? Well, mahirap talaga yung long distance relationship, no? So, ang susi talaga dito is yung constant communication naman
0: no?
1: So siguro ang sa tingin ko baka medyo naiirita na to na good morning, ganun ba, no?
0: Nakaapat na good morning ka na ngayon.
1: At pag hindi sumagot, ba't di ka sumasagot?
0: Oo, tatampuhan.
1: So,
0: yay.
1: Siguro ang mahalaga dito sa long distance relationship yung trust.
0: Yes.
1: No? So siguro yung tiwala mas palalimin natin na kung siya man ay hindi nag-good morning ng 4 beses, nakadalawa lang siya, baka mamaya na-busy siya na sa trabaho.
0: Correct.
1: O baka mayroong kailangan emergency na kailangan gampanan.
0: Correct.
1: So yung mga ganun, papasok ang tiwala doon na ilalagay mo agad sa isip mo, kaya hindi siya naka-4 na good morning, dalawa lang. Baka meron na siyang kailangan gawin.
0: Correct.
1: Naman, may gagawin na rin ako dapat. Sabayan ko na, parang ganun. Kasi pag halimbawa, yung halimbawa, hinihintay mo yung reply niya, wala kang ginagawa, maiinip ka talaga.
0: Tapos magagalit ka.
1: Ang namang maganda.
0: Correct.
1: Sabayan mo na rin. So, doon papasok talaga yung trust. Tapos siguro pwede kayong mag-set ng mang kasunduan.
0: Mm.
1: Ang good morning natin 1 beses lang. Tapos ang susunod na text natin, kami lunch break namin. Pwede tayong mag-usap, magtawagan tayo,
0: correct.
1: O pagdating ng alauna, back to work na uli ako. Yung mga ganun. Ipakita mo, mag-usap kayo, tapos siguro maganda rin, ibigay mo yung schedule mo sa kanya.
0: Correct.
1: Ibigay mo rin yung schedule niya sa'yo, parang ganun. So, kailangan lang natin dito, trust, at saka yung mga usapan, yung agreement ba?
0: Correct. Kuya Pastor, gusto ko yung sinabi mo, na kapag productive ang tao, there's a lot to talk about, di ba?
1: Yeah.
0: Ako nga, siguro kaya ako naunawaan na teenager yung sinabi mo kasi baka walang ibang ginagawa itong mga ito. Nakaabang lang, no? Kaya nakakainip talaga. Kasi ngayong adults na kaming mag-asawa, parang kulang naman yung time namin to talk. Kasi pares kami may mga ginagawa at ginagampanan. Mm-hmm. So, At the end of the day, we talk a lot, no? Mm. At minsan pa nga nabibitin eh, no? Oh. Na sorry babe, kailangan ko na talaga manood para makatulog.
1: Oh.
0: Eh, nabibitin sa oras. Oh. Siguro malaking factor, Kuya Pastor, doon sa nabahagi mo na na in your individuality, mag-grow ka din.
1: Correct, correct.
0: So that hindi lang good morning yung masasabi mo. Mm-mm. Pwede mo rin makwento yung naging productive day mo, yeah, di ba? Nakakainip nga naman yun yung gigising kayo, wala kayong trabaho pareho.
1: Mm.
0: Pareho kayong tambay, di ba?
1: Mag-aabangan talaga kayo ng message.
0: At maubusan kayo ng kwentuhan dyan. Maubusan kayo. Napanood nyo ng lahat. No? Maubusan kayo dyan.
1: Yes.
0: Alright. Sige, another question. Teka lang, Pastor. Ikaw ba nagkaroon ka ba ng LDR?
1: Naisip ko nga eh. Siguro yung mga kwentuhan na lang ba ng mga kaibigan mo na nagkaroon ng mga
0: LDR
1: o ka-relationship. Usually, mga high school kasi.
0: Oo, yan, eh, uso yan, ano, rampant. Oo. So, yeah. Oh, maybe ganun nga. Ano. Kasi, pwede hindi, siguro pwede na rin natin madagdag, Kuya Pastor, yung nabanggit mo, no, na bukod sa pagiging productive individually, magkaroon din kayo ng mga activities, no, sa church, no, na pwede din yung pag-usapang dalawa.
1: Oo, correct.
0: Another question for tonight. Minsan po, naiinggit ako sa ibang mag-asawa. Nakikita ko silang masaya sa social media habang kami parang survival mode na lang araw-araw. Okay. Oo nga naman. Nakakalungkot nga naman po ito, no? Pero unahin po muna natin siguro yung, ano, no, yung survival mode since mas mahalaga po ito kaysa sa ating envy sa social media. Unahin po muna natin what makes us feel or think that our marriage is survival. At ano ba yung mga kailangan upang maramdaman mo na hindi tayo survival lang?
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Ang kailangan mo ba ay attention? Ang kailangan mo ba ay affection? Ang kailangan mo ba ay time? Ang kailangan mo ba ay to feel loved?
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung itsura ng feel loved on your part? Kasi baka magkaiba tayo ng pananaw.
1: Mm-hmm.
0: For the husband, the survival is all he wants,
1: yes,
0: di ba?
1: Mm-hmm.
0: Baka for you, it's not.
1: Mm-hmm.
0: So, come to terms with what's the image of not surviving?
1: Mm-hmm.
0: What's the next stage?
1: Yes.
0: Kumbaga, kung tatanungin ka ng husband mo, ano ba yung next level kumpara sa survival mode? Kasi kahit anong panood natin sa social media, kung hindi natin ma-define kung ano yung next level, we will always feel that we are losing or not growing. Ano ba muna yung ano, hinahanap natin para hindi natin madama yung survival? Sa larangan po ng marriage counseling, ang madalas ko pong napapakinggan sa mga counselees po natin ay yung survival na nafe-feel ng participants in marriage ay yung hindi sila close na mag-asawa. Ibig sabihin nito, they do not connect with each other. Physically, emotionally, verbally, walang connection. So parang sa pagtatanto ko, doon na dinefine na survival na lang kami dahil absent yung connection.
1: Okay.
0: If that is the same with you, siguro pa pwede mong pagtrabahuhan muna yung survival. Start first with connecting with your spouse. Ano ba yung pwede ninyong gawin? Siguro, during the time na nagliligawan kayo, ano ba yung pwede pang resource in the past na pwede ninyong gamitin pa ngayon? Nagte-tennis ba kayo dati? Baka pa pwedeng may gawin kayo. May idagdag kayo sa inyong mga routines that makes survival different, no? Sumunod, i-define din natin ano ba yung mga pwede mo pang i-ally o i-offer sa iyong spouse for your spouse to want to not just survive but to want to grow.
1: Yeah.
0: Siguro, tanungin mo yung husband mo, "Han, ano ba yung pwede ko pang gawin sa marriage natin para maramdaman mo na minamahal kita?" O baka mamaya yung husband mo, simple lang, no, na ako gusto ko lang ma-affirm mo lang ako. No? And when I am happy, I can do this, do that, do this. Come to terms with redefining your marriage outside survival.
1: Correct.
0: Ano ang itsura ng marriage ninyo sa labas ng survival?
1: Mm-hmm.
0: Siguro pangalawa, i-address natin. Siguro naman, understandable naman na maiinggit ka sa mga couples na celebrating their marriage in social media. Tama naman po na pwede tayo, inviting nga po ito kung ang marriage po natin eh survival, di ba? Pero unawain din natin na bago umabot ang kahit sino pa mang couple sa standard of your view of joy, eh siguro hindi natin alam kung ano nangyari sa backlight, no? Sa backstage. Hindi natin alam.
1: Totoo.
0: Kamamaya, nag-away sila ng matagal, nagmurahan sila, no? Ibig sabihin, siguro, ang gusto ko lang din po sigurong maging punto dito, eh, we do not know kung ano yung, how much they paid for that celebratory marriage. Mm. And who knows, baka mamaya sa posting lang yun at hindi in real life.
1: Correct.
0: Point being, let's separate our identity of marriage to the rest of the world.
1: Yes.
0: Magandang may sinusundan tayo. No, maganda naman na may lumalagong mga couples, pero wag itong pagmitsahan ng ating negative feeling towards our marriage.
1: Correct.
0: Okay? Anything to add, Kuya Pastor?
1: Siguro, Kuya, kung maidadagdag ko lang, no, kung makikita natin, siguro buwas-buwasan din natin yung pagtingin sa social media.
0: Oo.
1: No?
0: Oo.
1: Kasi pag nakababad ka lagi dyan, Kuya, ano eh, hindi malabo na ma-capture ka nung ano ng social media eh, yung
0: trend.
1: Oo, yung trend ba, no? So siguro buwas-buwasan na rin yung pagtingin sa mga social media.
0: Correct,
1: kung
0: correct.
1: Yan ang nakikita mo na root ng iyong pagkainggit.
0: Correct, correct.
1: Buwasan natin.
0: Oo. At saka maraming damdamin eh, no? Maraming damdamin ang iniimpluwensya ng social media.
1: Correct.
0: Ako naka-timer ako.
1: Sa ako eh, nabanggit mo kanina, hindi mo na alam, hindi mo natin alam kung ano yung
0: pinanggalingan,
1: o kung di man yung tunay na
0: story or picture. So ako, naka-timer ako eh. Si KP bihira lang din mag-online eh. So busy sa pagpapayaman, no? So ako naka-timer, pero ngayon hindi na hinahanap kasi for 1 year na ako nagta-timer eh. Na-notice ko to, Kuya Pastor, parang last year yata. Early November last year, na-notice ko, nag-go 1 hour na ako. Ganun sa social media. Teka, ang dami ko pa palang pwedeng gawin.
1: Yeah.
0: Ano na, nag-guilty ako nun. Anyway, nag-timer ako. Ngayon, balik na sa normal, which is, hindi na consuming. Last question, Kuya Pastor, before I ask you to close our time in prayer.
1: Okay.
0: Kapag may family gathering, lagi pong kinakampihan ng asawa ko ang pamilya niya kahit alam niyang ako ang tama. Unti-unti na po akong nasasaktan.
1: Kaya ako ba ito, Kuya?
0: Oo.
1: Okay, so nakakalungkot naman to, no? Parang tinataon palagi na family gathering na para bang ako ang tingin ko dito sa asawa, feel na feel niya na hindi talaga siya belong dun sa ano. Na kumbaga parang sinasabi ko na hindi belong. Na iba siya. Kasi pamilya ng asawa niya.
0: Outcast.
1: Oo. So parang pinapakita pa na ibang-iba ka talaga sa pamilya, ganyan. No? So nagkakampihan ba?
0: Correct,
1: no?
0: Correct.
1: So dito kapatid, na maisasuggest ko po, sabihin niyo po sa asawa niyo na kayo ay unti-unting nasasaktan kapag ka ganun ang eksena. Kasi po baka mamaya, hindi po nanonotice ng asawa ninyo na yung palang ginagawa nila ay nakakasakit na sa'yo. No? Pwede rin, Kuya, na sa mga gantong damdamin, baka merong naunang ano eh, meron ng mga naunang experience na kuminsan ang nangyayari. Kahit na hindi naman patungkol dun sa asawa. Pero dahil may mga una ng experience na nasaktan, lahat ng gagawin ngayon ng asawa niya at ng pamilya niya, iniisip niya lagi patungkol sa kanya.
0: Oo nga, doon na inangkla, no?
1: Yun, so pwedeng ganun, no? Pero yun nga, may sasuggest po natin, pag-usapan niyo po mag-asawa, kasi baka mamaya hindi nga niya alam na ganun na pala yung dating sa iyo kanilang pag-uusap. Kasi baka mamaya, halimbawa, nag-uusap ng, madalas to, ganito ko yun, no? Nag-uusap ng mga experiences in the past. Eh, syempre, alam ng pamilya yon, ng
0: kabisado
1: asawa mo.
0: Kabisado nila yun. Sila yun eh.
1: Oo. So, ikaw naman ngayon, pwedeng makaramdam ka ng, na out of place ka.
0: Out of place,
1: no? So, normal yun na maramdaman mo, kaya dapat sabihin mo sa asawa mo na nasasaktan ka pagka may mga ganong eksena. Para lang aware siya.
0: Oo, correct.
1: O kundi man, yun nga, yung isang nakikita ko, Kuya, baka meron ng mga unang naranasan. Kaya tuloy, lahat ng pag-uusapan, ang laging iniisip niya, tungkol sa kanya.
0: Negative.
1: No? Negative. So siguro yun, tingnan mo rin yung kapatid na Hindi naman lahat ng pinag... Ito, natutunan ko to sa isang mahirap din na paraan eh. Na hindi lahat ng pag-uusap tungkol sa'yo.
0: Correct.
1: Ganon.
0: Nakaka-mature yan. Yeah. No? Nakaka-mature yan na, na the world is not about you. No? Nakaka-mature yan sa pananaw din. Ano? And makakatulog yan sa marriage. No? Alright, kay Pastor, at this point in time, hihilingin namin na kung pa pwede mo kaming ipag-close our time in prayer.
1: Okay, sige po, tayo po ay manalangin. Dumulog po tayo sa ating Panginoon. Dakilat mapagpala naming Diyos, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, maging sa iyong wisdom na ipinagkakaloob sa iyong mga lingkod upang makaganap kami ng aming mga ministeryo sa paraang nakalulugod sa iyo at sa paraang nagiging daluyan po kami ng iyong mga pagpapala. Kaya po salamat po Panginoon sa wisdom na inyo pong binigay sa amin upang makatugon sa iba't ibang mga katanungan ng aming mga kaagapay. Salamat din po Panginoon sa inyo pong paggabay at pangunguna sa amin upang makita po namin ang iba't ibang mga sitwasyon at sa iyo pong biyaya ay makapagbigay po ng katugunan na naniniwala po kami sapagkat ito po inyong binasbasan ay magiging malaking kaginhawahan at tulong po ito sa mga kaagapay po naming dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Panginoon, nais din po naming idalangin. Bagamat yung mga may mga tagapakinig po kami na hindi po sila ang nagpadala ng katanungan, pero ganun po ang kanilang nararanasan. Dalangin naman po namin, Panginoon, na sila rin po inyong abutin at bigyan po ng kapanatagan ng kalooban at isipan at patuloy niyo pong ipaalala sa kanila sa kahit anuman pong sitwasyon nila sa buhay, nariyan po kayo at kayo po ay aming kasama. Yes. Salamat po aming Diyos sa patuloy po ninyong pagkalinga sa amin. Salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa amin sa bawat panahon at sitwasyon ng aming mga buhay.
0: Yes, Lord.
1: Salamat po Lord sa ministry ng FEBC, ng Back to the Bible Philippines at ng inyo pong mga lingkod. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng pagpupuri at ang lahat ng pagpapasalamat.
0: Yes,
1: ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Muli po, ako po si Kenny G at kasama natin si Kuya Pastor Brian Cruz. At kayo po yung nakapakinig ng Heartline kung saan napakinggan ang iyong nararamdaman. Magbabalik po muli bukas ang programa ng Heartline mula alas 9:30 hanggang alas 11:30, hanggang alas 11 ng gabi. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang amin pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
4: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
5: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
4: Gusto ko lang pong malaman.
5: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
4: Mami.
5: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag-uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
4: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
5: Anak, ang batok ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
6: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
7: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang.
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
10: May mag-asawa na bibili ng property at nung makikipag-deal na sila, ang suot nila ay agaw pansin na shimmering, shining gold. At nang tanungin, bakit ganito yung suot ninyo? Meron bang special na occasion after this? Ang sabi nila, ito raw ang instruction sa kanila ng Diyos sa pagtugon sa kanilang prayers. Paano nga ba sinasagot ni God ang panalangin? Meron nga bang costume? Meron bang tamang formula? Meron nga bang one size fits all? Pag-usapan natin yan. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sabay nating pag-aralan ang message ni God sa mga simple nating karanasan sa buhay. Maraming pagkakataon sa Bible na pinagaling ni Jesus ang bulag. Kaya tingnan natin, isa-isahin natin ang mga pamamaraan. Sa Mark 8:22-26, sa verse 22, pumunta si Jesus at ang mga disciple niya sa Bethsaida. Dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag. Nagmakaawa sila na pagalingin ni Jesus ang lalaki. Inalalayan ni Jesus ang lalaki at dinala siya sa labas ng bayan. Nilagyan ni Jesus ng laway niya ang mata ng lalaki. Tapos, hinawakan niya ang mata ng lalaki sa katinanong, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki sa kanya, sinabi, "May nakikita po akong mga tao, pero para silang mga puno na naglalakad." Verse 25, kaya hinawakan uli ni Jesus ang mga mata niya, tapos tumingin ng mabuti ang lalaki. Gumaling na siya at malinaw na niyang nakita ang lahat. Take note, ito ay dalawang ulit. There is progress. So nagkaroon ng restoration ng vision gradually. And isa pa ay makikita natin na ang bulag ay dati siyang nakakakita kasi alam niya yung itsura ng puno. Kasi nung tinanong siya, meron ka bang nakikita? Yung mga tao daw ay parang mga puno na naglalakad. Para mo malaman yung difference ng dalawa, eh nakita mo na ito before. So, dati siyang nakakakita na bulag tapos pinagaling ni Jesus. What can we learn from this? Itong miracle na to is part of God's demonstration sa ating spiritual walk. First, we only see partially mga hindi pa tayo aware of some of the things that the Lord wants us to know. But as we get to know Christ deeper, tinutulungan niya tayo na magkaroon ng clarity, ng understanding sa ating spiritual walk. It also tells us that sometimes God's healing can be a process rather than an instant event. Let's go to Matthew 9. Matthew 9:27. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumigaw sila, "Anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit ang mga bulag sa kanya. Tinanong ni Jesus sa kanila, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Yes, sir," sagot nila. Hinawakan niya ang mga mata nila at sinabi, "Gagaling kayo dahil sa faith ninyo." Pansinin natin yung sa Mark 8, nasa labas ang bulag. Sinabi doon, inalalaya ni Jesus ang lalaki at dinala siya sa labas ng bayan. Saka siya nilagyan ng laway. Dito sa Matthew 9, Sinusundan siya ng dalawang bulag at yung dalawang bulag ay sumisigaw. Wala silang binanggit tungkol sa kanilang karapatan, kabutihan, o yung mga past na accomplishment in life nila that they deserve to be healed. Ang tangi lang nilang sinabi ay maawa po kayo sa amin, anak ni David. Pero hindi sila hinintuan ni Jesus. Imagine, naglalakad sila, sinusundan nila si Jesus, bulag sila. Pero ang healing nag-take place sa loob ng bahay. Verse 28, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit ang mga bulag sa kanya. Tinanong ni Jesus sa kanila, naniniwala ba kayo? Mapapagaling kayo? Yes, sir, sagot nila. At nung hinawakan ni Jesus ang mata nila, sinabi ni Jesus, gagaling kayo dahil sa faith ninyo. Instantly, sila ay nakakita. Very different from the setting ano ng Mark 8, yung sa bulag sa Bethsaida. Now we move to John 9, itong bulag since birth. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking to? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, pinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Actually, ito pong katanungan na ito, ang pinaka magandang naitanong ng mga disciple para sa akin na merong kapatid na deaf. Kasi sinagot nito yung katanungan ng nakararami. Sino bang may kasalanan? Bakit pinanganak sila na ganyan? Ang magulang ba? O ang anak ba? O ang mga kanununununuan? Pero ang sagot ng Diyos ay very gracious. Pinanganak siya hindi dahil nagkasala o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. At hindi natapos doon ang himala ng Panginoon, yung himala ng clarity of mind sa mga disciple, sa mga nagtatanong, kagaya ko, kagaya mo, kung meron kang kamag-anak, kapatid na merong disability. At sa verse 6, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, pinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Take note, ito ay bulag. Ano? Tapos pinapunta pa ni Jesus doon sa silo, doon pa siya maghihilamos. Compared doon sa mga naunang nabasa natin, na hindi na pinalakad. Ito, after lagyan ng putik, malabo na eh, tapos lalakad pa, no, para maghilamos. At apparently, pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik siya ay nakakakita na. Another, Mateo 10, sa 46, narito si Bartimeo. Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang paalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yung dalawang bulag na pinagaling ni Jesus sa Marcos, sa Matthew 9, ganun din ang hiling nila, ang kanilang sigaw, Jesus, anak ni David. Same with Bartimeo. Verse 48, pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik. Siguro ang ingay-ingay na, no? Sigaw ng sigaw. Desperate plea. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, pinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Hinagis niya ang kaniyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Dito po sa passage na to, nararamdaman natin yung excitement ni Bartimaeus, his anticipation of the Lord's healing. In verse 51, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Samantalang sumisigaw na siya, di ba? Sabi niya, Jesus, anak ni David.

Tayo, yung magkaibigan, sila ay pinagaling dahil sa kanilang pananampalataya. That is stated on those verses. Nakakita ba tayo ng formula mula sa pagpapagaling na ito ni Jesus? Ano ang pwede nating matutunan mula rito? Higit sa lahat, ang nais ng Diyos ay makipag-usap tayo sa Kanya. State our need, communicate our need. Lahat ng ito ay nakipag-usap kay Jesus. Ang lahat ng mga ito ay nag-approach kay Jesus. Pero iba-iba yung kanyang pamamaraan because we are prone to setting up a formula na paulit-ulit nating gagawin at sa pagkakataong yun, ang pagtitiwalaan na natin ay yung formula o yung pamamaraan, hindi yung ating healer. May kapangyarihan si Jesus sa anumang sitwasyon. Hindi man pare-parehas ang kanyang pamamaraan, kayang-kaya niyang gamitin ang bawat paraan sa kanyang glory. Minsan, ang sagot ay instant, minsan process, or mas madalas nga process, kasi marami pa tayong kailangang matutunan sa journey ng ating buhay. Kami man sa aming family, meron kaming deaf na kapatid. Noong early 90s, usong-uso ang mga crusade, kung saan-saan crusade kami pumupunta, asking for instant healing, hoping na ang aming kapatid ay makapagsalita. May time pa nga na pinapapronounce namin sa kanya yung word na Jesus, Jesus. Kasi Jesus, the name of Jesus is healing. Pero ang nais ng Diyos na kagalingan para sa aming kapatid ay hindi yung physical healing, hindi yung instant na pagaling na gusto namin sa pamamaraang pinlano namin sa mga formula na naiisip namin. Ang nais ng Diyos ay makakilala siya at matutunan niya na sa pamamagitan ng kanyang kahinaan, ang Diyos ang kalakasan. Tulad ng mga bulag sa nabasa natin sa gospel, iba-iba rin ang paraan ng Diyos sa buhay natin. May mga sagot si God na instant, ano? May mga prayer tayo na gumagaling agad, may prayer tayo na dahan-dahan ang paggaling, process, may prayer tayo na iba ang tugon ng Diyos. Ang kanyang kagalingan ay ang pag-uwi pala sa piling ng Diyos.

0: Hindi po nakakahon ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan sa iisang formula. Pero nananatili ang kanyang katangian na siya ay Diyos, siya ay buhay, at siya ay makapangyarihan. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for your goodness. We thank you for how you have been so, so faithful in our lives. Thank you, even if we do not deserve anything. Wala po kaming mapagmamalaki sa inyo, lahat po ng credentials na meron po kami, kung meron man, ay galing po sa inyo. Kaya po kami dumudulog sa inyo ng mayroong pasasalamat, mayroong pananampalataya na kayo po ay tutugon sa lahat ng aming mga concern sa buhay. Siya na nananalangin ng paggaling. Samahan niyo po siyang lagi. Paalala po ninyo na meron po kayong tamang panahon para sa kanya. Siya na humihiling ng karunungan, pagkalooban po ninyo ng iba yung karunungan at kalawakan ng pag-iisip. Siya na humihingi ng kalakasan. Alam po ninyo, Panginoon, ang kanyang pangangailangan. Salamat po, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mabuti ang Diyos at mananatili siyang mabuti sa ating buhay.
1: Reflections.
0: Salamat sa inyo,
1: your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: Heart disease is the number one killer in North America, but advances in heart surgery are helping. In the United Kingdom, a new study shows that robotic-assisted surgery can not only extend life, but the quality of life as well.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

At isang mapagpalang araw po sa iyong agapay. Sa sandaling ito, kinukumusta ko ang iyong puso ng ating Diyos. Inaaninyahan kitang magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga, at sa bagong araw na Kanyang loob sa atin. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalaala na anuman ang pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo, inaakyat at ginagabayan ng Kanyang salita. Sa araw, tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin. Isang lugar ng pahinga at tapat na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya, huminto ka muna. Ialay sa Kanyang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagpala ang lahat ng iyong kalooban, puso't kaisipan, mga pasasalamat, matanungan, mga alalahaning matagal mo nang pasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kailangan, sapagkat Siya ay nakikinig ng may hapag at nagmamahal. Hanggan. Ako si Jorben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako sa 702 DZAS FEBC Radio TV Gapay ng Sambayanan habang binubuksan natin ang pintuan, isang lugar ng panalangin, pagninip at pag-asa. Kaya kagapay, isang tabi mo muna ang mga alala. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang hardin ng panalangin. Mapapakinggan Lunes hanggang Linggo, limang araw ang inyong mapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang assignment kada araw. At bago po tayo patuloy ay tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo sa araw na ito, isang napakagandang umaga, Panginoon. At kami po, O Diyos, ay biyayaan mo ng lahat ng kapanatagan sa kalagitnaan ng mga katanungan sa mga kapaligiran, mga agang balutin mo kami ng gabay ng iyong salita. At pa sa iyong banal na Espiritu. O dakilang Diyos, sapagkat may hardin ng panalangin na sa kada umaga kami maaaring dumunog, na sa kada umaga kami maaaring dumunog sa iyo. Kami, anak, maaari kaming tumawag sa iyo

Panginoon at kasalanan, O Diyos. O Panginoon, salamat po kay Jesus na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Buong buhay kami, Panginoon, na magpapasalamat sa kadakilaan. Pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Pante, makakasama tuwing araw ng BES sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta kapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig ng ating bansa at buong mundo. Dalangin namin kayo nasa mabuting kalalagyan. Naway patuloy kayong inita ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa iyong buhay na espiritual. Man tayo magkasama ng pisikal, magkasama naman po tayo sa panalangin, dito sa Hardin ng Panalangin. Ngayon ay dumako sa ating pag-aaral at devotion. At maganda po ang ating pag-uusapan sa bahay. Alam niyo po sa kalagitnaan ng mga hinaharap din sa buhay. Ano po? Saan ako tayo naroon? Ano po? May mga pangyayari sa ating buhay na parang mayroong naitutulak palabas. Yung bang sabi kang Ingles ay nadidiscriminate. Sapagkat meron tayong tinatawag na kaibahan. Ano po? Yung differently abled. Isip nga po natin, ano bang maaaring kunan natin sa San Diyos na maaari nating kapitan upang ating mga kaibigan, mga kaanak, mga kapwa, mga mananampalataya na maaaring sila deeply abled, ay sila ma-encourage po. Sila ay mabigyan natin ng lugar kung saan sila naman maaari din pong maging significant. Hindi lang po sa kanilang buhay, isa gawain ng Panginoon. Binibigyan ng kalakas biyaya ng Panginoon ang mga katulad po nila. Ano po? Alam niyo po ang ating Panginoon nung siya naparito ay ang lahat ay kinaabot, lalo na ang may mga kahinaan, mga kapansanan, sapagkat sa kanyang harapan tayo-pantay po tayo lahat. Doon po sa Judges chapter 3 at magmula talatang 15 ang 25 ay merong very na narrative na po, merong kwento doon na patungkol kay ang tawag Ehud, no? At ito'y isang Benjamite. At siguro dahil mahaba naman yung ating ikikwento ko na lang po sa inyo. Okay? Dumating po yung panahon, alam niyo naman ang bansang Israel minsan magiging masunurin sa Panginoon, minsan naman ay susuway sila. Nangyari, nagayon na naman na nangyari, no? Ano po, sila ay naging masuway sa ating Panginoon. Kaya sila ay napailalim, ano po, sa hari ng Moab, na ang pangalan ay si Eglon. Okay? Sa maraming taon ay napailalim ang isa sapagkat sila ay nagkasala sa ano po. Ngunit alam niyo po, kada sila'y dumadalangin sa Panginoon, sila'y nagbaba. At kanilang sinasabi pa, nagkasala po kami bilang bayan. Ano po ng Panginoon? Kaya po, ang ginawa ng ating Panginoon sa kanyang kahabagan sa kanila, po, ay ginising niya ito na ni Ehud. At alam niyo po si Ehud, kaliwete po siya. Hindi natin alam kung ano pang ibang katangi niya. Subalit, ang sinabi dito sa salita ng Panginoon, ang sabi, gumawa daw po siya ng isang dagger, isang patalim na may dalawang talim. Ano po? At ang lumabas, double edge po ito at siguro ang haba ay 1 cubit length.

na mga 18 inches, no? Magmula sa tuktok ng ating mga daliri hanggang sa elbow. At pagkatapos ay ito isinuot niya doon sa kanang hita. At nagbigay siya na doon kay Iglo na hari ng Moab. At alam niyo daw ang pagkakabanggit itong hari ng Moab na si Eglon ay natabang tao. Ano po? At presenta na siya ay merong alay sa kanya, yung tribute, no? At pagkatapos sabi niya ay meron akong bilin sa iyo, mahal na hari, para sa iyo, galing sa no? Eh nung malaman yun ni Eglon na hari, ang sabi, tumahimik kayo, nasasakupan niya, kaya naglabasan po yung mga tao. Eh lumapit na si Ehud sa kanya. Ano po? At sa kanyang private chamber. So, ang sabi dito, he arose from his seat to panic. And then, ang sabi sa verse 21, Ehud reached with his left hand dagger from his right thigh and thrust it to his belly. Ako, talagang yung pagkaka-thrust niya, nga ginawa niyang dagger na po yun, talagang malakas. Tagusan po sa kanyang katawan. Po. At pagkatapos, nilakihod yung pintuan. Kaya akala naman ng mga hiping niya, mga alala niya, okay lang sila. Nang sa si Ehud ay nakataka sa likod, and then, the story short, nag-aantay yung kanyang mga pen at binuksan nila. Kumuha ng susi, binuksan nila, only to find out tayo na si Eglon. At sa bagay na iya, naging matagumpay ang bansang Israel. Sila ay muling dumulog sa Panginoon at tapakumbaba, humingi ng tawad at nanumbalik sa ating Panginoon. At sa bagay na iya, ang ginamit ng Panginoon ay isang tao na ang tawag na differently able. Ano? Sa banal na kasulatan ay marami ding mga sabi po sa atin. Halimbawa, doon din naman sa Judges chapter 20 and verses 15 to 16. Ito pa ko sa inyo. And the children of Benjamin were numbered that time out of the cities 26,000 men that drew sword beside the inhabitants of Gibeah, which were numbered 700 chosen men. Among all these people, there were 7,000 men left-handed. One could sling stones at an hair breadth, not miss. Abay, isipin po ninyo, mahirap po yata ang gawin niya, no? Yung sling. Naalala ko tuloy si David. Pero sila'y mga left-handed. Ganoon din po naman sa 1 Chronicles chapter 1 verses 1 and 2. Ang sabi si David, mayroong mga kasama niya na mga mighty men, no? Ang sabi they were armed with bows and could use both the right hand and left hand in hurling stones and shooting out of the bow. Alam niyo po, yung parehong kamay. They were mighty men, but they were different able. Ang punto po natin ay ang pag-isa sa kanila ay mayroong significance. No? No, siyempre, gera ng Israel sapagkat sila naman ay chosen ng Atos upang sa kanilang pakikipaglaban, sa kanilang mga maging matagumpay sila sapagkat sila may pagtugon at katapatan sa ating Diyos. Po tayo dapat. Sa panahon po naman natin ngayon, tayo po hindi na tayo napapainap sa kanila. Ano po? Now, but of course, for Jesus Christ. And when we Christ, no, tinanggap po natin siya, ang kapuspusan ng kanyang biyaya ay napunta po sa atin. Kaya lahat po ng nakay Kristo, lahat ang tumanggap sa kanya, Panginoon at tagapagligtas, ay tumanggap biyaya. Ano po? Ito'y biyaya na nagligtas. Ang sabi nga sa Tus, no, the grace of God that brings salvation appeared to all men. Subalit hindi lang po nagdala sa at ng kaligtasan ng kanyang biyaya.
nagdala sa atin ng enablement, teaching us, equipping us, enabling us upang makagawa tayo ng mga bagay na good-lugod sa ating Panginoon. Unlike po yung mga binibigay sa atin ng mundong ito na mga abilidad, sa atin lang yun, for our pleasure, for our pain. Subalit ang biyayang binibigay sa atin na binibigyan tayo ng enablement, ng kalakasan. Ba yung kalakasan na over on top of the human abilities that we ay may magagawa po tayo na hindi tungo sa kasalanan, kundi tungo sa kaluhuran ng ating Panginoon. Yun po ang katangi-tanging ginawa sa atin ng biyaya ng ating Panginoon. And given that po, lahat po tayo may taglay na biyaya upang makagawa tayo ng kalooban ng Panginoon. Okay? Hindi yung hatak ng laman, hindi yung hatak mundo. Lahat po ng tao, kahit nga po mga mayroong hatak ng laman at hatak ng mundo. Biyaya ng Panginoon, imbis na tayo'y masadlaksan, ay nakakagawa po tayo ng mga bagay na katukos sa kanya. Halimbawa, ano po, tayo ay may pain, tayo may kahinaan. Pero imbis na tayo umangal at magtayo, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Tayo, imbis na magmukmok po tayo, bitter po tayo, nagkakaroon tayo ng kapanatagan, ng kapa. Ano po? Minsan nakakaranas tayo mga yung bang lahat ng karangyaan sa mundo. Ito, mga bagay na ito, gamitan lang natin sa meron tayong ginagawa upang ang gawain ng Panginoon ay mas lalong maging malawak. Malawak po. At nakakapag-share tayo. Yan po ang biyaya ng Panginoon. At lalo na, kaakyan ay ang kanyang mga virtues, love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. Kaya doon sa chapter 12, ang sabi po dito sa mga churches po natin, as we have many members in one, yung ecclesia, but all members do not have the same office. Having then gifts differing according to grace that is given to us. Kaya however differently we may be. Kakaiba ating kakayahan. Hindi po tayo kinakailangan yung bang magmukmuk tayo. O kaya naman, discriminate natin sila sa pagka-Kristo. Pantay-pantay po tayo at ang lahat may kapakinabangan. Sana po ay naging papapala ang devotion natin sa inyo. Wala tayong dahilan upang mainggit, wala tayong dahilan upang magmukmok, kundi lahat karoon ng ating Panginoon sa Kanya. Pagpapala po sa atin.

0: Amang Banal, kami po ay malapit sa iyong masaganang biyaya at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amin pong idinudulog ang mga nasa kulungan o person deprived of liberty. Panginoong Hesus, ibuhos mo po ang iyong banal na presensya sa kanilang mga puso, lalo na sa kanilang kalungkutan, takot o kawalan ng pag-asa. Ikaw ang kanilang kalungan at lakas. Bigyan mo po sila ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa at palalahanan sila araw-araw na hindi sila tunay na nag-iisa. Pagalingin sila sa lahat ng mga sugat at bigyan sila ng biyaya at magbagong buhay. Palambutin ang kanilang mga puso at gabayan at liwanagin ang kanilang mga pag-iisip upang magamit nila ang oras na ito para sa pagmumuni-muni, paglago at positibong pagbabago. Bigyan mo po sila ng pag-asa para sa hinaharap. Amin din pong itinataas ang kanilang mga mahal sa buhay, protektaan ang kanilang pisikal at emosyonal na kalagalingan. Bigyan sila ng kaligtasan, kalusugan at pagtitiis sa loob ng kulungan. Ipuin ang mga puso ng mga nakapaligid sa kanila, ang kanilang mga kapwa detinido, ang mga tauhan ng bilangguan at lahat ng nagmi-ministeryo sa kanila upang tratuin sila sa ng isa't isa ng may dignidad, pakikiramay at paggalang. Ipinagdarasal din karamin ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay na naghihintay sa kanila at nagtitiis sa sakit ng pag-iwalay. Bigyan ang mga pamilyang iyon ng kapayapaan, presensya, pasensya at lakas na magtiis. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagpapalaya at katarungan. Idinadalangin namin ang magandang resulta hinggil sa kanilang kalagayan at para sa mga bukas na pintuan na umaantong sa kanilang rehabilitasyon. Pagkakasundo at sa wakas ay bumalik sa lipunan bilang isang panibagong individual. Ito po ang aming kailangan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at aming tagapagligtas. Amen.
1: Ayon ngayon ay dumako sa ating palanginan at apuntahan po natin ang mga ilang nagpadala sa atin ng mga requests. Narito si Gloria Alvarez Guantes. At ang sabi niya ay humihiling siya ng pain for healing and recovery of heart operation niyang pamangkin na si Rene Alvarez Aido at provision para sa, of course, sa mga financial. Si Ronald Young, pray for spouse, total healing, maging normal kanyang hemoglobin at creatinine. Lagay ko, ito'y related po sa kidneys. Si Rosa Arig, panalangin po, meron siyang answered prayer, matagumpay tapos ang operasyon sa ulo ni Roda Ray. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory. Amen. Si Elena Cabildo Facunla, kalakasan po sa katawan, lagi po kasing nanghihina. Si Rico Armenta Marcaida, kagalingan rin pa niya, no, kahilingan para kay Andrew Deron, nasa ICU po siya. Si Graciela Eltao, panalangin po sa kagalingan, ta stable na fraction, normal blood pressure. Si Janet Jimenez, prayer request po, divine protection and good health sa aming immediate family. Si Nila de Jesus Espiritu, at panalangin po para sa kanyang kapatid na si Rob Jesus, colon cancer free na po siya. At please pray for yung kanyang ALS journey. My bed mother, my sister Teresita Navida, yung kanyang problem, yung kanyang brother, si Rodelio Quiñones, ang kanyang grandson with ASD, ang kanyang asawang si Cesar Espiritu, at mga health problems. Si Tess Reyes, for my swollen foot and for my husband's wound. Si Gloria Alvarez Guantes, Opo, ito'y nabanggit natin. Ano po? At si Susan Rasnal, asking for prayer for complete healing, uric acid, cholesterol, triglyceride, LDL, yun yung mga test sa kanya. Ano po? Manormalize po ang kanyang... Si Lizel, healing prayer for Michelle Makabontok, ma-recover lalo na mula pneumonia at ang kanyang oxygen level maging normal. Si Kia Santos, panalangin para sa kanya na si Kaloy Palad, complete healing and restoration. Si Nanette Palencia, panalangin para sa kanyang asawa, asawa ng kanyang pinsan na si Frank. Siya po ay may sakit sa kidney, kagalingan, kalakasan para sa kanya. Tumulog na po tayo sa panalangin. Panalangin natin ang mga, at hindi lang, pati yung pong lahat tayo na may iba pang mga kahiling. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat po Panginoon, sapagkat sa araw na ito, sa din ang panalangin, kami nagsasama-sama Panginoon, at mula sa iyong salita ay nasumpungan namin Panginoon na ang inyong biyaya inaabot sa lahat Panginoon. At anuman ang kalalagyan, ang iyong biyaya ay may kasapatan Panginoon. In the midst of weakness, ang

yung biyaya sa pa. In the midst of lahat ng aming kalalagyan, Panginoon, ang iyong biyaya ginagawa kaming aid. Pagligat, pati po ang mga may karamdaman, ang magpala ng kanilang request. O Diyos ay lahat, hulog po namin sa iyong throne of grace. And having there, lahat po ng may request ng mga kagalingan, Panginoon, anuman ang kalahat ng kanilang physical bodies, abutin niyo po sila noon. O Diyos, ang mga ina-administer sa kanila mga ay maging epektibo. Ang mga doktor sa kanila ay mga nag-a-attend, Panginoon, bigay ng iba yung karunungan upang maging marunong sila upang ma-address ang lahat ng mga kalalagyan. Ang kanilang mga kaisipan, Panginoon, ay bigyan niyo po ng katan. At sila ay gumawa ng mga nasang ayon po sa iyong salita at sa iyong kalooban at magkaroon ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang mga pananataya. At kung mayroon man, Panginoon, na hindi tama sa mga kalalagyan sa putanan, Panginoon, linisin niyo at patawarin, no? At ang lahat ay dumulog sa iyo sapagkat sinasabi sa iyong salita, if we cast our sins, you are faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya po, Panginoon, sa bagay na may kahilingan sa mga bagay na ito, tinan niyo muna ang aming puso at kalooban, Panginoon. Linisin niyo sa lahat ng kalikuan, pagkakasala, sir. Sa lahat po ng aming mga kababayan nasa labas ng bansa, ano man ang kanilang kalalagyan, bigyan niyo sila, O Diyos, ng pag-ahon sa kanilang mga kahinaan, Panginoon. Encourage, Panginoon, kalakasang espiritual, O Diyos, kapatan sa kanilang mga kaisipan. Tapos inaalala po namin ang aming bayan, inaalala namin ang mga nasa aming pamahalaan, ang mga senador, Panginoon, ang mga institusyon ng Senado, Panginoon, ang lower house, maraming issues ang bumabalot po sa amin. Pangitilusin niyo ang bawat isa. O Diyos, nawa ang lahat ng hindi tama ang kanilang kalalagyan. O Diyos, kausin po ninyo sa iyo, pamamagitan ng iyong sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong Espiritu. Gamitin niyo iyong mga anak upang, O Diyos, kami ay makaamba mga hindi lang panalangin. Hindi, Panginoon, namamagitan, Panginoon, kami at ng mga bagay. O Diyos, sa mga dumarating on sa amin na mga kabigatan, mga pag-ulan, mga bagyo, Panginoon, mga disasters, O Diyos, mga iahon niyo kami, Panginoon, turuan niyo kami bilang bayan, O Diyos, na sa lahat ng bagay na kami ay gumawa ng kalugod-lugod at iyong kalooban. Ito, O Diyos, ang aming dalang sa pangalan aming mananakop at Panginoong Jesus. Amen. Kung mayroon po kayong ibang concerns, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DCASSC Radio TV FB page. At magkarinigan po muli tayo sa susunod sa radio, online, at dito rin sa Channel 185 sa Signal Television. Para naman sa isang edisyon na Hardin ng Panalangin. Ako po si Bishop Ruben Abad. Papaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Tayo sa ating Diyos at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: News, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay, nasa bayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito.

chance na gumawa ng mali ang isang tao kapag feeling niya wala nakakakita sa kanya. Kunyari, kapag walang CCTV, or sa mga bata, kapag walang magulang, walang teacher, sa mga empleyado, kapag wala yung boss, mas madali daw na i-convince ang sarili natin na okay lang ang isang bagay kapag wala nakakakita. Siguro kaya sobrang relevant nito sa generation natin kasi marami sa mga biggest battles na kinakaharap natin ay hindi nangyayari sa harap ng maraming tao. Nangyayari sila behind closed doors. Nangyayari ito sa mga private messages that we have, sa mga pinapanood natin sa phones natin, sa mga iniisip natin kapag tayo ay mag-isa lang, o sa mga decisions na ginagawa natin kapag walang ibang nakakaalam. Kaya naman, ang tanong ko sa iyo ngayon kaagapay, sino tayo kapag wala nakakakita sa atin? Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay si Joseph. Kung tutuusin, nasa perfect situation siya para mag-compromise at gumawa ng kasalanan. Malayo siya sa pamilya niya, malayo siya sa mga tao na nakakakilala sa kanya, wala siyang church community, wala siyang mentor na pwedeng lapitan, wala siyang accountability partner. At kung iisipin natin, pwede naman niyang sabihin, wala naman makakaalam nito. Pero hindi naging ganun naging mindset niya. Nang paulit-ulit siyang toksihin ng asawa ni Potiphar, sinabi niya mga salitang mababasa natin sa Genesis chapter 39 verse 9. Sabi doon, "How then could I do such a wicked thing and sin against God?" Hindi niya sinabi kung paano kung mahuli ako. Hindi niya rin sinabi na paano kung masira ang reputation ko. Ang unang niyang naisip, walang iba kundi ang Panginoon. Napakagandang reminder nito para sa atin dahil madalas kapag naharap tayo sa tukso o temptation, ang iniisip natin ay yung consequences. Mahuhuli kaya ako? Magagalit kaya sila? May makakaalam kaya? Pero si Joseph, iba ang perspective niya. Para sa kanya, ang pinakamahalagang tanong ay, makakalugod ba itong ginagawa ko, gagawin ko sa Diyos? We worship and serve a holy God. And it is expected for us to be holy as well bilang mga followers niya. Ang holiness ay hindi simpleng pag-iwas kaagapay sa kasalanan dahil natatakot tayo sa consequences. Ang holiness ay pagpili sa Diyos out of love. Simply because dahil mahal natin siya. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." This verse reminds us na ang tunay na laban ay nagsisimula sa puso. In fact, bago pa magkaroon ng action, may thought muna, an idea na nagsisimula sa ating isip. Bago magkaroon ng kasalanan, may desire muna. Kung gusto nating mamuhay ng may kabanalan, hindi sapat na bantayan lang natin ang actions natin. Kailangan kaagapay e bantayan din natin ang ating puso, ang ating isip, at ang motivations na meron tayo. Isa pang bagay na napansin ko kay Joseph is parang matagal niya nang napagdesisyonan kung sino ang susundin niya. Hindi siya nakapag-negotiate sa temptation. Hindi siya naghanap ng excuse. Hindi siya nag-isip na, "Uy, one time lang naman. Okay lang naman siguro to." Mukhang bago pa dumating yung tukso, malinaw na sa kanya kung saan siya nakatayo. At probably ito rin ang challenge para sa atin. Kadalasan, gusto nating mag-desisyon kapag nasa gitna na tayo ng temptation. And that is even harder. Ang tunay na preparation para sa holiness ay ginagawa bago pa dumating ang tukso. Sabi sa Psalm 119:11, "I have hidden your word in my heart that I might not sin against you." Hindi sinabi sa psalm na ito na tinago niya ang salita ng Diyos sa puso niya pagkatapos siyang matukso. Ginawa niya yon bago pa dumating ang temptation. Kaya mahalaga kaagapay na magbasa talaga tayo ng Bible, magpray at palalimin ang relationship natin kay God habang maayos pa ang lahat. Dahil kapag dumating na ang tukso, doon natin huhugutin ang mga katotohanang una na nating naipon sa ating mga puso.

So, alam mo ka, Agapay, ang isa pa sa pinakamahirap tanggapin sa story ni Joseph is yung hindi agad siya nabigyan ng reward sa paggawa niya ng tama. Instead, napunta pa siya sa kulungan. Minsan ganun din ang pakiramdam natin. Pinili mong sumunod kay Lord pero parang ikaw pang nahirapan. Pinili mong umiwas sa maling relationship pero parang ikaw pang nalungkot. Pinili mo na ngang maging honest pero parang ikaw pa ang napag-initan. Kaagapay, pinapakita ng buhay ni Joseph na ang obedience kay God is never wasted. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Isang paalala na may tamang panahon ng Diyos. Hindi laging instant ang reward ng obedience. Hindi laging makikita agad-agad ang resulta ng ating faithfulness. Nakikita ng Diyos ang bawat pagkakataong pinili nating gawin ng tama. Para sa mga kabataan ngayon, ang laban para sa purity ay mas challenging kaysa dati. Isang click lang tayo ngayon, pwede na tayong maging tempted. Isang message lang ang layo natin sa mga compromises. Isang decision lang ang layo natin sa pag-commit ng sin. Pero ang good news, hindi tayo lumalaban ng mag-isa. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, "God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear." It just goes to show na walang temptation na haharapin natin na hindi tayo kayang tulungan ng Diyos. Hindi tayo helpless, hindi tayo hopeless. Dahil God is our help, He is our hope. As we come to an end, Kaagapay, gusto ko lang balikan yung tanong ko kanina. Sino ka kapag walang nakakakita sa'yo? At the end of the day, ito ay sukatan ng character. Hindi ito sa Sunday service attendance, hindi sa dami ng Bible verses na kaya nating ipost o kahit pakabisaduhin, hindi sa image na pinapakita natin sa ibang tao. Ang tunay na character ay nakikita sa mga desisyong ginagawa natin kapag tayo lang at ang Diyos ang nakakaalam. Sabi sa Luke chapter 16 verse 10, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much." Bago pinagkatiwalaan si Joseph ng mas malalaking bagay, naging tapat muna siya sa mga pagkakataong walang audience. Naging tapat siya sa mga moments na walang applause para sa kanya. Naging tapat siya sa mga moments na walang nakakakita, kundi ang Panginoon. Kung ikaw ay youth na nakikinig ngayon, sana maging generation tayo na mga kabataang may integridad. Mga kabataang pareho ang pagkatao both in public and in private. Mga kabataang pipili sa Panginoon kahit walang nakakakita. Dahil sa huli, ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kagaling magpakitang tao. Ang tunay na kabanalan ay nasusukat sa kung gaano tayo katapat sa Diyos kapag tayo lang. Siya na higit na nakakaalam ng lahat.

Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo on a Thriving Thursday. At dahil Thriving Thursday, may kanta tayo ng mga kaagapay. Okay, ready? Sing. Let's thrive in God.
3: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Amen.
4: Amen. Ang ganda pa rin ng boss ng tatay ko. Ayan. Mga kaagapay, kamusta na kayo on a Thriving Thursday? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao at nakukuha niyo po ang gamit niyo ay transistor radio PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Makulon. At syempre po, kung ang gamit niyo po ay Facebook live stream mula Aparih hanggang Hulo, di ba po? At malakas ang inyong internet connection, nakukuha niyo po ang

0: ating programa na Maliwanag. That goes as well sa ating mga kaagapay mula po sa iba't ibang bansa na nakatune in sa atin dito po sa Facebook live stream. Meron din po tayo sa YouTube, so pwede niyo pong balikan yan. Kung na-miss nyo man to, pwede nyo tingnan sa YouTube. So, nakakatuwa ang Panginoon, ano? Sabi nga natin, 78 years of God's goodness and faithfulness. Pero patuloy pa rin ang focus natin until all have heard. Kaya nga mga kaagapay, magkita-kita tayo Saturday, June 6 sa Green Hills Christian Fellowship, 8 o'clock po ng umaga. At para po sa ating celebration, ang 78th anniversary ng FEBC Philippines. So, see you there, di ba? So, hold on lang po muna kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Thursday ay maging thriving Thursday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hapdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy nagagabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Oh, ngayong Thriving Thursday, pinag-uusapan pa rin natin yung huling ano ng discussion. How do I honor my father and mother as a young adult, di ba? At alam naman natin na yung June 1, yung Monday, yun po yung Global Day of Parents. Salamat naman may ganyan, ano? Itinalaga ng United Nations upang i-appreciate ang lahat ng mga magulang sa buong mundo sa kanilang selfless commitment para po sa kanilang mga anak at sa kanilang lifelong sacrifice na pagpapatatag ng relationship na ito. Sabi nga natin, sa likod ng bawat tagumpay ng karamihan, merong supportive na mga magulang. So, recap tayo. Sabi, nung Lunes, pinag-usapan natin ang importance ng paglalagay ng clear boundaries dahil ito ay healthy sa relationship. At bilang mga magulang, hindi tayo nanghihimasok o manghihimasok sa kanilang buhay at mga desisyon. So, natutuwa ang mga magulang kung tinatanong at kinakamusta sila ng kanilang mga adult kids. Nagpapatabayan ng ating puso, di ba? Natutuwa rin marinig ng mga magulang ang mga kwento ng buhay ng kanilang mga anak. Maging ito man ay success o mga challenges. At sa totoo lang, lagi pong nananalangin tayong mga magulang para sa ating mga anak, di ba? So, nung Martes naman po, natutuwa ang mga magulang, pinag-usapan natin yan, na natutuwa ang mga magulang kung lumalapit ang mga anak upang manghingi ng advice para po sa mga desisyon ng buhay nila. Eh, hindi lang yon, natutuwa din tayo mga parents kung ipinapadama ng ating mga anak ang kanilang appreciation at pasasalamat sa kanilang mga, sa ating mga sacrifices. At higit sa lahat, pinagmamalaki ang kanilang mga magulang sa iba. Yes naman, di ba? At kahapon, nakita natin yung kahalagahan ng paghingi ng kanilang blessings sa mga desisyon na dapat ginagawa ng mga kabataan. Lalo na when it comes to marriage. Nalaman din natin na walang perfect na mga magulang at may pagkakamali. Subalit nakita natin ang kahalagahan ng paghingi ng tawad, maging magulang ka man o maging anak ka man. At higit sa lahat, yun, prayer. Ipanalangin lagi ang ating mga magulang dahil nakatitiyak ako, ipinapanalangin ka rin nila, di ba, ng iyong mga anak. So narito pa ang ilang paraan. And then ito na yung mga last two. Sabi nga gano'n, never underestimate the power of saying I love.

0: maaaring kinakailangan nilang marinig. So agree ako dyan. Another, ito. Honor your parents by writing and presenting a tribute. So, kailangan meron kang tribute para sa kanila. Sa susunod na 2 linggo, bakit subukang umupo at magsulat ng tribute para sa iyong mga magulang? Isulat ang bagay na iyong ina-appreciate sa iyong parents sa pamamaraan na ibinibigay ang inyong mga pangangailangan, paano ka ba inilagaan, o ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa inyong paglaki. Isulat din yung mga traits nila sa inyong na inyong hinahangaan. Ang tatay mo ba hard worker? Ang nanay ba hospitable? Mahusay bang magluto si tatay at si nanay? May maganda bang ngiti si nanay? O hindi naman kinakailangang mahaba ang tribute. Ang mahalaga, ang mga salita ay mula sa iyong puso. O di ba? Maganda rin, maganda ba ang ngiti ni nanay? Matulungin ba si nanay? Maayos ba yung kanyang mga counsel, mga payo? So, ganyan na isulat mo dyan sa iyong tribute. So, kapag natapos na, pwede mo na itong ipa-frame ng maganda at maaring basahin sa kanila sa isang special occasion tulad ng halimbawa birthday nila o kaya anniversary kung para kay nanay at tatay o sa isang holiday trip nyo bilang isang pamilya. Ang tribute ay isang gift na iti-treasure ng mga magulang habang sila ay nabubuhay. So, ayon po sa author, maraming kwento ang kanyang narinig sa pagdaan ng panahon patungkol sa healing na nangyayari sa relationship ng mga magulang kung ang anak ay mag-i-effort na parangalan ang kanyang mga magulang. May mga anak na nagsulat ng tribute sa kanilang mga magulang na hindi pa rin mga mananampalataya. Ang heart-to-heart expression ng pag-ibig sa pamamagitan ng tribute ang nagbukas ng kanilang puso upang maging handang makinig at maunawaan ang mabuting balita, o di ba? Yan, totoo yan. O tayong mga Pinoy, mahilig tayong magbigay parangal sa ating mga magulang kapag sila ay senior na, di ba? Kahit ang mga special occasions na ito ay hindi ginagawa sa bawat taon, subalit ang isang special occasion ng birthday, napaparangalan sila at napapasalamatan sa kanilang mga ginawa para sa mga anak at sa buong pamilya ay isang magandang pamamaraan upang hayagang sabihin at namahal sila, pinararangalan sila at ipinagmamalaki sila. Kaya nga mga kaagapay, maging save o hindi pa ang iyong mga magulang, ang palagi ang pagsasabi na mahal sila at nagpapasalamat ka sa Diyos dahil sa kanilang buhay, nagpapasaya ng puso ng mga magulang. At kung kayang pag-ipunan ng mga anak ang isang special birthday celebration, abay gawin ito. Mas mabuting parangalan ang mga magulang habang buhay pa sila at narinig pa nila yung sinasabi nyo kesa magbigay ng tribute na nasa kabaong na sila. Hindi na niya marinig yun, di ba? So mas mabuti habang buhay pa. So magandang reminder yon sa atin, di ba mga kaagapay? So gawin na natin, di ba? Sa ating mga magulang. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak ang iyong sinabi, honor parents, at the same time may boundary para hindi magkatapakan. Nanghihingi ng payo ang mga anak sa magulang, nananalangin naman ang mga magulang, at nagpapasalamat ang mga anak. Pinagmamalaki nila ang kanilang mga magulang. Pag ang magulang ay nagkamali, hingi ng tawad at sabihin, sorry. But sa mga anak, sabihin, I love you. Galing sa puso. Gumawa ng tribute at mula sa iyong puso, isulat mo kung ano yung bagay na yon bilang gift sa kanila at ang bagay na yon ikukwadro nila. Wow, wow, wow. Heart to heart tribute. Minamahal mo ang magulang mo at parangalan mo habang sila'y buhay dahil pagpatay na hindi nila marinig yun. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating

0: pag-aaral sa mga sandaling ito. Ang paghihirap dahil sa paggawa ng tama, talagang bahagi ito ng buhay Kristiyano sa mundong ibabaw. Sa unang Pedro, chapter 3, 8-22, pag-aaral sa gabay, wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Ano po ang dapat ayon sa Apostle Peter? Lastly, dapat magkaisa kayong lahat sa ugali at damdamin. Mahalin ang isa't isa. Maging mabait at humble kayo. Huwag ninyong gantihan ng ang gumagawa ng sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumumpa sa inyo. I-bless ninyo sila. Tinawag kayo para tumanggap ng blessings. Sinabi sa Scripture, kung gusto ninyo ang masaya at maayos na buhay, huwag kayong magsalita ng masama at huwag na kayong magsisinungaling. Talikuran ninyo ang kasamaan. Gawin ninyo kung anong mabuti. Gawin ninyo ang lahat para magkaroon ng payapang buhay. Kasi binabantayan ng Diyos ang mga matuwid at pinakikinggan ng Diyos ang mga prayers nila. Pero kinukontra niya ang ginagawa ng masasama. Ngayon, sinong mananakit sa inyo kung magpursige kayo sa paggawa ng mabuti? Kahit pahirapan pa kayo dahil sa paggawa ng tama, blessed pa rin kayo. Huwag kayong matakot kahit kanino. Huwag kayong mag-worry. Buong puso ninyong igalang si Jesus Christ bilang inyong Panginoon. Dapat lagi kayong ready na sumagot at mag-explain kahit sa sino mang nagtatanong patungkol sa pag-asang meron kayo. Mahalaga yun. Patungkol sa pag-asang meron kayo. Pero gawin ninyo ito ng mahinahon at may pagrespeto dahil laging malinis ang konsensya ninyo para pag iniinsulto kayo, mapapahiya ang mga nagsasabi ng masama tungkol sa inyo. Sa mabuting ginawa ninyo bilang disciples ni Christ Jesus. Wow, wow, wow, amen, amen. Mas mabuting mag-suffer sa paggawa ng mabuti kung ito ang kalooban ng Diyos kesa mag-suffer sa paggawa ng masama. Si Christ ang namatay para sa mga kasalanan natin. Isang beses lang sapat na yon. Namatay ang isang mabuting tao para sa mga kasalanan. Ginawa ito ni Christ para ilapit kayo sa Diyos. Pinatay ang katawan niya, pero binuhay naman ang Espiritu. Sa ganitong kalagayan, pinuntahan niya ang mga Espiritong nakakulong at nag-preach siya sa kanila. Sino po sila? Sila yung mga Espiritong hindi sumunod kahit matiyagang naghintay ang Diyos. Kailan po ito? Nung time na tinawag ni Noe, ginawa ni Noe ang barko, pero ilang tao lang ang naligtas. Sa tubig, 8 tao lang. Simbol yon ng baptism na magliligtas sa inyo ngayon. Hindi ito paglilinis ng dumi ng katawan, pero pangako yon na nanggaling yon sa malinis na konsensya. Naligtas kayo sa baptism dahil nabuhay ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan. Nasa langit siya ngayon, nakaupo sa kanan ng Diyos at naghahari siya sa lahat, sa mga anghel at sa mga pinuno at may kapangyarihan. Wow, wow, wow, amen, amen, glory to God in 3 persons. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun.
0: Amen.
1: Ang ganda-ganda ng ginawa ng Panginoon para po sa atin. Kaya nga, dapat tayong mga mananampalataya, mabuhay, mamuhay pala yun, mamuhay, dun

0: sa layunin ni ng Diyos sa atin. Na mention mo, isa yan sa mga favorite verses ko, Dad, yung it is better to suffer for doing good than to suffer for doing evil. 'Di ba nabanggit natin sa mundong ito, hindi naman ito ay mundo ng Diablo eh, siya ang naghahari dito. So, ang gagawin niya talaga, pahihirapan niya ang mga mananampalataya, i-deceive niya, lahat 'yon gagawin niya. At may mga times talaga na tayo yung magsasuffer. Halimbawa, ang isang good example dyan, halimbawa ito, yung may lalakarin tayo sa munisipyo, di ba? Lalo na kung ang munisipyo ay evil. Tapos hindi ginagalaw yung ating papel kasi hindi tayo nabibigay ng lagay sa kanila, hindi tayo nag-under the table. Di ba po? Maraming ganon, maraming mga mananampalataya na ganon, na hindi sila nagbibigay ng under the table, naghihintay sila kasi naninindigan sila sa katwiran at katotohanan. Eh lalo na po sa bayan natin na ang corruption, kumbaga normal na, aba eh dapat bilang mga mananampalataya, naninindigan tayo para doon. At sa totoo lang naman po, if we are true to our word, salamat sa Panginoon at nasa bayan kami na you have to pay what is due, ganun mo. Yun, kung meron mang mga out of the box na mga nanghihingi ng lagay, aba hindi yan ang dapat na pinupuntahan natin. We're willing to wait, di ba? At yung halimbawa, mayroon kang dapat na papeles na dapat ma-establish, magawa, gawin mo ng tamang panahon. Hindi yung kailangan magmamadali ka tapos gagawin mo lahat para illegal, kahit illegal, para malabas yung papel. Hindi dapat ganun. Ang dapat yun, we are willing to suffer for doing good than to suffer for doing evil. So yun yung dapat na pinipili natin sa araw-araw. Sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat sa amin pong napag-usapan. Totoo yun, Lord. Sa mundong ito, meron talagang mga paghihirap na mangyayari. We will really suffer for doing good. But Lord, ang dalangin namin, we will continue to suffer for your name's sake. Ikaw nga, Lord, nag-suffer ka para sa amin, para maligtas kami. Wala pa ni katiting, katuldok man yung suffering na ginagawa namin for what you have done on the cross for us to pay for our sins. So dapat, Panginoon, kami bilang yung mga anak, we will continue to walk in righteousness kasi you have given us everything pertaining to life and godliness. So choice namin yun, Panginoon, na sumunod. Choice namin, Panginoon, na manindigan. Choice namin, Panginoon, kung yung sumunod sa iyo sa bawat araw. At ang dalangin nga po namin, sa bawat pagsunod naman, Lord, ando naman yung pagpapala mo. Hindi mo kami pinababayaan. Kaya lang, we have to decide on our own to choose you every day. So yun po yung dalangin namin. So Panginoon, salamat po sa araw na ito. May mga kaagapay kami na today's their special day, si Wilson Alimpago, si Joshua Nathaniel, ganun din po Panginoon, si Ate Felicitas Bernas, Adora Nolasco Jimeno, si Imelda Pagdanganan, si Micah Diaz. Bukas din, Lord, birthday po ng aming kaibigan, si Pastor Leo Orjales. So we ask for your blessing upon them at kay Ate Elma. At ganun din, Panginoon, naalala namin si Kuya Ramon at Ate Minda de la Paz na ngayon ay nakabalik na po sila ng London. Lord, salamat sa kanilang buhay. Dalangin namin patuloy din na pagpalain mo po sila habang nandun din sila until they come back and be an encouragement again to us. So Lord, marami pong salamat. Ang dalangin nga po namin sa amin pong mga kaagapay na hindi man po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, whether they're celebrating birthday or anniversary, Lord, alam namin, you know them by name. And not only that, nakalista sila sa iyong puso. So Panginoon, alam namin, pagpapalain mo rin po sila based on your promises, based on your word. So Lord, dalangin namin bilang mga mananampalataya, we will continue to stand on the truth, be a light in this world, and choose to follow you every day. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Gaya ng sinabi mo, naligtas kayo ng baptism dahil nabuhay ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan. Nasa langit siya ngayon, nakaupo sa kanan ng Diyos, naghahari siya sa lahat ng mga anghel at mga pinuno at may kapangyarihan. At dahil doon,

0: tiyak naming hindi niya kami lalampasan. Kung kaya't, amen, amen, amen, amen.
1: Amen, amen. Hindi lang yun, Daddy, ano? Ang katotohanan, yung Panginoong Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nalibing na buhay na mag-uli, nakaupo sa trono, babalik uli. Diba, Dad? Yun yung magandang katotohanan. Yeah. Based on God's word, you mean, sa salita ng Diyos, babalik siya. At yung pangako niya sa atin noon, kung nasaan ako, nandun na kayo. Diba? Amen. Yun yung promise niya sa atin, mga kaagapay. So, mag-ready tayo. Kasi wala nang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. Babalik siya o ira-rapture na tayo, ano man ang una, diba? O kukunin na niya tayo. It doesn't matter. What matters is we are ready anytime. Diba,
0: amen. Tama yung sinabi mo, anak. Laging handa.
1: Laging handa. Gustong-gusto ko talaga yung kanta ni Aileen Espinosa, kuro nun eh. Handa ka na bang humarap sa Diyos? O, diba?
0: Amen. Amen.
1: Yun yung dapat natin gawin. So, mga kaagapay, that's a choice we have to make. That's a choice we have to make. So, sabi nga gano'n, lagi po tayong dapat gumagawa ng choices. Bago ko rin po kalimutan, makita-kita po tayo sa Sabado, 8 o'clock, Green Hills Christian Fellowship, para po sa celebration ng ating 78th anniversary. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Protect, Bukabi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po naman kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Sumasa sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpila.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Witnesses.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, masaya kami! At samahan mo kami kaagapay sa Webes edition ng programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito po, ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
3: Magandang hapon mga kaagapay. Binabati ko po syempre ang Absidy, yung mga kaagapay natin na nakikinig sa kanila mga regular na radio,
1: yes,
3: at sa PM radio. At syempre samahan nyo kami mga kaagapay hanggang alas 4 ng hapon.
1: Mm-hmm.
3: Ako po ay mga ngapit bahay muna kahit ako'y inyong nakakasama tuwing Lunes. Pero nandito tayo sa Webest Edition.
1: Oo nga. At hindi ka nagpakilala. Pero feeling ko kilala ka na ng mga kaagapay.
3: Hindi, kaagapay hulaan mo. Sino ako? Hindi, kaagapay. Ako po ang inyong kasama. Ako po si Brian De La Cruz.
1: Ayun. Grabe. Parang ngayon lang ulit tayo nagkasama sa Webes. Diba?
3: Oo. Kasi pag Friday, ano tayo eh. Medyo makapatrowback.
1: Oo. Patrowback.
3: Tsaka patone down na yung energy natin.
1: Oo. Tama. Kasi patapos na ang week.
3: Mm-mm.
1: Pero yon, thank you no na nakasama kita ngayong Webes. At binati mo na yung mga kaagapay nating naka-tune in sa radio. E binabati rin natin yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms. Ay, at yan ay sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, pakilike and share na po ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na kaagapay ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At kung pwede na rin, i-mention ninyo ang inyong mga loved ones, family, friends, churchmate, katrabaho dyan sa ating comment section para mas marami tayong makapanood ng ating Inspirations Unlimited today. Diba?
3: Mm-hmm. Tama ka dyan, Absidy. At syempre dahil mga ilang beses pa lang naman ako umuupo dito. Pag sinabing Webest kaagapay, yan yung mga top number one.
1: Ano
3: pinaka
1: pa? Yes.
3: Greatest among them all. Kaya naman mga kaagapay, samahan mo kami ni Absidy upang alamin ang mga super, mga best at pinaka sa usaping DZAS.
1: Oo. Pero syempre, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan at topic or question of the day, kakamustahin muna kita. Kamusta ka ba?
3: Ito, galing tayo sa madaming recording. Pero ano, I'm so...
1: Parang hindi halata. Kasi energy mo, grabe.
3: Hindi,
1: nandun pa
3: actually,
1: rin eh.
3: Sinasabayan ko lang yung energy ng isang Absidy. Actually, tone down pa to eh.
1: Energy ko ba ang
3: pag-usapan?
1: Nakakatawa naman.
3: Tone down pero, pa to. Tone down pa to.
1: Oo. Pero nakakatuwa lang kasi talaga yung energy mo, no, na-maintain mo all throughout the day. Kahit ang dami mo nang nakausap, ang dami mo nang ginawa.
3: Kasi excited din ako ngayong week.
1: Oo. Dahil
3: ang 78th anniversary ng FEBC Philippines,
1: yes,
3: ay gaganapin na po kaagapay sa araw ng Sabado.
1: Oo. Yes. Kaagapay, excited ka na ba? Kasi kami excited na rin kami kung nakikita niyo si Brian sa inyong mga screen. Eh talagang nakitang-kita niyo na excited na siya. At yun nga, nabanggit niya sa darating na Sabado na kaagapay. Yan po ay sa June 6, 2026, at magaganap po yan sa GCF Ortigas, Pasig City. Ayan. At yan ay magsisimula sa ganap na alas 8 ng umaga.
3: Yes, 8 a.m. yan kaagapay. Kaya naman kung gusto nyo pong makikantahan ng papuri,
1: yes,
3: malaman po ang misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kaagapay, imbitado ka, isama mo ang iyong pamilya,
1: yes,
3: kamag-anak, friend, ano man ang tawag mo, katrabaho o di naman kaya ikaw yung tipo ng taong naghahanap ng nais maging misyon, kaagapay, magiging bahagi ka ng misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines. Hindi lamang sa pakikinig, baka mamaya maging partner ka din namin sa puso.
1: Totoo, diba? Grabe naman yon, partner sa puso and prayers. Pero yon, kaagapay, looking forward kami na makita ka sa darating na Sabado. At yun, kung meron kang time na mag-pre-register, eh pwedeng yung i-click na yung ating link para makapag-pre-register dito sa ating Facebook page. O kaya naman, kung hindi ikaw o Teki, pwede ka rin naman mag-walk-in, mm-hmm. Diba? Yan ang kinagandahan ng ating event on Saturday, diba? Pwede ka mag-invite ng marami at pwede ka rin mag-walk-in. At libre to.
3: Oo.
1: Diba? Walang babayaran.
3: Walang bayad.
1: Pag may naningil sa inyo, iba yata na puntahan ninyo.
3: Yes. Kaya... At hindi lang yan, kapag binaningil sa inyo, ABCD, baka hindi FEBC
1: yun.
3: Oo,
1: hindi talaga FEBC yun. Kaya kaagapay, kita-kits po sa darating na Sabado. Mm-hmm. At yun nga, Brian, nabanggit na natin dahil anniversary week, ipatuloy ang ating anniversary celebration dito sa Inspirations Unlimited. At ngayong araw ngang Webest, gusto natin balikan ang magagandang alaala. Mm-hmm. Ayan, memories. So magto-throwback tayo kaagapay. Alaala na bilang bahagi ka ng family ng FEBC DZAS. Ikaw bilang kaagapay, gusto namin marinig ang kwento mo. Diba, Bri?
3: Mm-hmm. May ano dito, no? Alam mo ba, kaagapay, June 4 ngayon, Absidi. June 4, 1946.
1: Oh.
3: Yan. Kumapit ka, kaagapay. Alam ko ngayon, medyo kinakabahan ka. Nakikita kita na nakikinig sa radyo. Pero alam mo ba, kaagapay, ang June 4, 1948, diba? Yan po ang unang araw na napakinggan ang Christ to the World. Hindi lang yan. Oh. Hindi lang yan kaagapay, kundi ang himpilan natin, ang 702 DZAS. Yes po, ang official po talaga na ating pagsasahim papawit ay June 4, 1948.
1: Oh, oh.
3: Kaya ano ba? Ngayong araw yan kaagapay, ngayong araw po ng June 4. At feeling, hindi ko pa, syempre, hindi pa naman ako boy to. Feeling ko, Absidy, dito rin ata yung ano, Christ to the World, no?
1: By radio.
3: Yes. Paano ba yun?
1: Paano ba yun?
3: Yung bagong version na, yung kakantayin mo.
1: Ay, hindi, pataas yun eh. Ipapaubaya ko na yun doon. Yeah. Sige, sa'yo. Papaubaya ko na sa'yo.
3: Sa Sabado yun lang mapapakinggan.
1: Ah,
3: kung gusto yung mapakinggan ka agapay yung highest note ko sa Sabado.
1: Okay, so sinesave ni Brian ang kanyang energy para sa ating anniversary. Pero yun nga, no, nakakatuwa dahil ito yung mismong day.
3: Diba?
1: Diba? Kumbaga birthday ng FEBC June 4. Kaya naman, kaagapay, gen-related ang ating mapapag-usapan. At question of the day na... Ano ang pinaka-memorable mong karanasan bilang kaagapay ng 702 DZAS?
3: Yun. Ulitin lang natin, Ab. Mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Ano ang pinaka-memorable na karanasan mo bilang kaagapay ng 702 DZAS?
1: Yun. So talagang looking forward tayo sa mga kwentong mababasa natin, no, Bri? Kasi excited kami marinig ang inyong mga kwento kaagapay. Pwede kang mag-share kung meron kang napakinggang programa dito sa DZAS na tumatak sa puso mo. O kaya naman, kagaya ng mga kwento namin ni Kayla na ginagawang alarm clock ang mga programs ng DZAS. Eh, pwedeng-pwede niyong i-share dito sa ating comment section ang inyong kasagutan dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Kaya naman, Bri, simulan na natin ang pagbabasa sa mga sumagot na.
3: Kala ko simulan natin yung karanasan muna natin. Gusto ba magkwento na ako?
1: Sige, ikaw.
3: Magkwento na ako.
1: Go
3: kasi
1: ahead.
3: Ayaw ko mabitin to eh. Kasi this is the core memory.
1: Core memory.
3: Hindi, alam nyo ba kaagapay, na bago ako maging kaagapay ng 702 DZAS, ikaw lang kung alam mo pa to, no? Ang unang araw ko.
1: Ay, oo, yes. Sige, ikwento mo sa atin mga kaagapay kung paano
3: kaagapay,
1: nangyari.
3: Kasi that is June 12, June 12, 2021.
1: Ay.
3: Yun po ang unang araw ko.
1: Araw ng kalayaan.
3: Yes, dumaya ako sa ano, charo. Pero ano yan, kaagapay, no? Yun po yung unang araw ko dito sa FEBC Philippines. Dahil nga po ako ay laki nga po sa San Pedro, Laguna, hindi ko naman po palagi ang pinupuntahan ng Ortigas, pero napuntahan ko na po ang Mega Mall. Ngayon, kaagapay, di syempre, yun yung mga panahon na kasagsagan pa ng pandemya at tinatawag pang MECQ. So, Modified Enhanced Community Quarantine by that time.
1: Oo.
3: Eh, may sakit ako. So, syempre, kumbaga parang ikaw, imbis na isipin mo yung nasa paligid mo. Mag-focus sa sarili mo na huwag mahilo. Kasi yun nga po yung unang araw ng pagpasok ko dito sa FEBC Philippines. Ngayon, kaagapay, sa habang pababa po ako ng MRT, sabi ng ano, nung isang concerned citizen, "Sir, bukas bag mo." Ngayon, yung binuksan ko yung bag ko, wala na po yung cellphone ko. Wala na po yung wallet ko.
1: Tapos may sakit ka pa niyan that day.
3: Oo, may sakit pa ako. So, kumbaga parang sa akin, may sakit na nga ako, nawalan pa ako ng cellphone, nawalan pa ako ng wallet. Hindi ko na alam yung gagawin ko. So, nakaganyan lang ako. Parang nakatulala ako all throughout. Tapos ito yun, Abba. Iniisip ko nang hindi ko na ituloy yung pagpunta ko dito. Kasi una, wala na akong communication sa HR natin. So, hindi ko na alam kung ano mangyayari. So, ang lamong ginawa ko, tanong-tanong ako dyan sa gilid. Sabi ko, alam niyo po ba yung FEBC Philippines? Hindi, yung one corporate center na lang po. Siyempre, dahil nga, unang araw ko nandito, first time kong malibot ang kahabaan ng San Miguel Corporation.
1: So, nag-explore-explore ka rito.
3: Isang buong nilakbay ko yan. Tapos, grabe, alam mo yung tipong may sakit ka, pero nawala sakit mo eh, kasi pinagpawisan ka na. Pag-akit ko dito sa taloktok ng One Corporate Center, ang dati nating kaagapay na si Kuya Aro Mendoza, ang unang nag-welcome sa akin. Tapos, ang balita ko, pasensya po, nalita ko ha. Bakit? Nadukutan na po kasi ako.
1: Kumbaga, yun yung bungad mo, no? Parang first day mo, then yun yung bungad mo na balita. And then, anong nangyari after?
3: Yan, 5 taon na tayo.
1: Diba? Ang galing. Di mo akalain na ganun yung simula mo. Pero ngayon, bang 5 taon mo na, Bri. Imagine. Pero alam mo ba kaagapay, share ko lang. Kasi yung una kong encounter kay Bri ay sobrang formal.
3: With the shake hands.
1: Oo, talaga nakakatuwa lang yung unang encounter namin. Kasi talaga, ang formal-formal ni Bri, talaga, "Hello, I'm Brian." Tapos, inabot niya ang kanyang kamay para kami mag-shake hands.
3: Para interview.
1: Oo, diba, parang ang formal-formal natin nung araw na yun. Pero yun, nakakatuwa. At isa din talaga, si Brian, sa blessing, no? Na makatrabaho ka dito sa ministry ng FEBC. Diba?
3: Kaya 5 taon na tayo.
1: Oo, diba? Parang ang bilis lang ng panahon.
3: Sobrang bilis. Kaya sige, basahin na natin kaagapay ang inyo pong kasagutan. Unahin ko na to, Absi Dio. Uunahin natin yung unang
1: naku, sumagot dito. Sino yung unang-unang?
3: Si Ate Chay Victorio. Sabi niya dito, "Nung pumanaw ang aking ina, pero itong station na to ang aming pinakikinggan bago siya mawalan ng buhay. Salamat po kasi pinalaki kami ng magulang namin sa pakikinig sa inyo tuwing umaga."
1: Kumbaga para naging legacy ng kanyang mother sa kanilang pamilya, no? Kumbaga bago siya nawala, naipasa yung pakikinig sa DZAS. Ayan. Thank you po for sharing that.
3: Thank you, Ate Chay.
1: Ito naman, sa kaagapay natin at lagi talaga nating nakikita sa comment section, no? Si Ate Guy Santos. Sabi niya, "Ang memorable kong karanasan ay noong 75th anniversary. Ayun, marami akong naging picture ng kaagapay at maraming papuri singers. At saka, two times akong natampok sa kwentong papuri. January 2025 at noong January 2026. I think, kwentong kaagapay. Ayan, sabi niya, yung last year, nung Holy Week sa kwentong kaagapay din. At yun, sabi niya, see you daw sa darating na Sabado.
3: Yan, ayan, see you po
1: Ate Guy.
3: Ito naman, Abs, sabi ng ating kaagapay na si Briggs Barina. Sabi niya, "Naging kaagapay ng simbahan ng aking sinulungan ang 702 DZAS sa aking karanasan sa paglago sa pakikipagrelasyon sa ating Diyos na buhay. Salamat po at sumain niyo po ang patuloy na kasaganahan ng ating Panginoong Diyos." Grabe, nakakatuwa yung ganitong comment na sa radyo sila nakakilala sa ating Panginoon.
1: Oo, at talagang we praise God dahil patuloy ginagamit ng Panginoon tong radio station na to, 'di ba? For the Great Commission. At ito si Ate Luisa Odronia. Sabi niya, ang naranasan ko, nalalo akong na-bless yung sinagot ang letter ko noong 1966 ng DZAS. Grabe, wala pa tayo nito, Brian.
3: Oo, di ba po kami buhay niyan eh.
1: At may kasama pang magazine from DZAS. Tuwang-tuwa ako noon at nagpapasalamat sa Panginoon. Doon ako lalong tumibay. Salamat sa Panginoong Jesus at may DZAS para mas maraming makakilala sa ating Panginoong Hesukristo.
3: Amen!
1: Ayon. Thank you
3: at
1: po.
3: At ito, plot twist to. Itong babasahin ko.
1: Plot twist.
3: Binabati ko po ang broadcaster natin sa maunlad na Pilipino na si Kajan. Hello po.
1: Hello po.
3: Kajan, hindi ko man kayo naabutan dito sa himpilan ng 702 DZAS at napapakinggan ko na lang po kayo sa istorya. Pero ito kasi yung sagot niya, Ab. Sabi niya sa ating question of the day na ano ang pinaka-memorable mong karanasan bilang kaagapay ng 702 DZAS. Ang sabi niya, Ab, nang ako ay maging broadcaster ng maunlad na Pilipino. Mula po ito 1990 hanggang 2024.
1: Grabe, no? Yung years talaga ng pag-i-stay.
3: Parang
1: or
3: siya nakapagpalaki ng bata.
1: Totoo, diba? Kaya hello po sa inyo, Kajan. And ito si Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, iyong laging may time makinig sa PM Radio, Card Radio, at App Radio.
3: Amen!
1: At Facebook pa, diba? San man daw siya naroroon.
3: Alam mo, no? Ano, comment ko lang itong si Kuya Epifanio. Pag siya yung nagre-reply ng good morning, share na. Automatic nagsashare talaga siya.
1: Totoo!
3: Good job ka dyan, Kuya Epifanio.
1: Oo, at lagi siyang present sa ating mga online platforms. Ayan, thank you po, Kuya Epifanio.
3: Ayan, eto naman, Ab, sagot ng ating kaagapay na si Maria Luis sa Zeta Duringo. Sabi niya, pag-anniversary po ng FEBC, kahit sa karuhatan pa naman noon, kasama ang buong pamilya. Ang saya-saya until kahit nung work from home, ginawang sobrang saya, nakaka-bless talaga ang mga kaagapay ng 702 DZAS. More blessing po sa inyo at more power kahit nasa likod lang po ng mikropono ang lahat. Sabi niya, nakarating na rin po kami ng One Corporate Center noon. Sobrang saya namin nang makita namin kayo sa personal. Alam nyo, Ate Luisa, kayo po ay aming personal na ini-invite sa darating na Sabado. Kung ano po tayo, magkita-kita, magkainan, magkwentuhan. Yun po ang gagawin pa rin po natin.
1: Yes, fellowship po tayo sa darating na Sabado. At ito si Ate Maria Corazon Pascual. Sabi niya, noon pong mga babies pa, ang mga kids ko, DZAS po ang naging kasama ko sa loob ng bahay. Ayan, balita, songs, Word of God, Bible studies, Heartline discussions with Mommy Bessie Rio sa pagpapalaki ng kids. Ayun, kaagapay niya si Mommy Bessie. Mula umaga hanggang gabi. Ayun, rest lang daw pag Chinese na sa tanghali.
3: Ayun, kala ko pati yung pinapakinggan niya.
1: Pwede rin naman.
3: Pwede rin naman.
1: Gagawin mo siyang background, di ba?
3: Saan nga pala, saan ka po mo rin share?
1: Sa Taiwan.
3: Ayun, paano ulit?
1: Share. Oh, basta thank you. yun, thank you.
3: Dinaalala ko lang. Yan, kaagapay. Ito, kasama rin natin ang sumagot, ang ating kaagapay na si Ate Andrea Taginod. Sabi niya dito, during my college days pa ako nag-start nakikinig ng 702 DZAS. Sabi niya, 90s pa po pala. Hehehe. Sabi niya dito, nag-minister po sa akin yung papuri song. Then nung ICI nababasahin at sasagutan ng lesson, Books of the Bible, until now, nakikinig pa rin po ako. Pati si Mama din, pero sumalangit na siya. Kaya ako po ang nakikinig even po the Sunday services. Pagpalain po ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan po ng inyong radio station.
1: Ayun, thank you so much po. Imagine, no, during college days pa lang ay talagang nakikinig na si Ate Andrea, no? Ate Andrea Taginod Diba? Imagine, ganun nakatagal siyang listener ng DZAS. And salamat po sa patuloy ninyong pag-tune in at talagang pag-support no, sa DZAS at Ministry ng FEBC.
3: Mm-mm.
1: At ito, dumadaan sa ating poster si Ate Mari Lugan, maging si Kuya Jose Verueco. Ayan, hello po sa inyo. Ito naman, basahin ko yung sagot ni Sir Warren Serrano.
3: Hello po.
1: Familiar ba ang pangalan
3: oo,
1: niya?
3: Kaya lang kilala natin to kaagapay. Ito ay kaagapay natin sa programang Ahensya de Consensya.
1: Yes, at ito ang kwento ni Kuya Warren. Sabi niya, di ko makakalimutan ang madalas naming kwentuhan ni Kuya Lemuel Rayonier tungkol sa aming mga programa. Kasama na rin ang patuloy na paggabay ng Panginoon sa aming nasa public service. Ayan. May praise God po and salamat po Sir Warren Serrano no, sa maraming taon na nakapartnership po namin kayo sa programang Ahensya de Consensya na talagang ang goal ay makatulong sa ating mga listeners,
3: yes,
1: mga kaagapay, especially kapag meron sila mga concern para sa mga agency.
3: Yes, diba? At syempre kay Sir Lem.
1: Yes,
3: diba?
1: Kuya Lem.
3: Hindi natin pwedeng kalimutan si Sir Lem na nagpasa ng ano ng kanyang mga trono sa
1: yes,
3: atin.
1: Yes, the legacy of
3: yes,
1: Kuya Lem.
3: Kaya Kuya Lem, naaalala ko yung mga boy mo. Ikaw ba kasama na kayo?
1: At alam mo ba, si Kuya Lem, isa yan sa mga talagang bumuhay ng boses ko. Kasi dati natatandaan ko, alam mo naman, di ba, mayroon tayong segment sa ating, sa Entrepinoy Special, ang Baon. Yan. Yung unang narinig niya ako sa Baon, natatandaan ko talaga yung first comment niya sa boses ko. Sabi niya, ay parang kulang ka sa kape. At after that, hindi ko inakala na masosobrahan pala ako sa kape. Na now na nandito na ako sa DZAS, magiging coffee lover pala ako. So yun lang, nakakatuwa lang na, ayun, naalala ko lang yun sa isa sa mga memories with Sir Lem. Diba?
3: Ako ang, ano, ang core memory ko palagi kay Sir Lem ay ang aming ang programang patok.
1: Ayun.
3: Diba?
1: Oo.
3: Ang programang patok tapos hanggang sa naging kakolab ko siya doon.
1: Oo. Kasama mo siya,
3: oo,
1: right?
3: Oo. Yung mga core memory namin ni Sir Lem sa patok. Bri, may recording ba tayo dyan? Opo, sir, meron.
1: Nakakamiss.
3: Sana makita natin yung Sir Lem sa Sabado,
1: yes,
3: no?
1: Oo. Abangan natin yan. Ayan. At sino pa ang next, Bri?
3: Ayan. Ito, Abby, babatiin lang tayo.
1: Yes.
3: Pagbati po mula po sa dating DZAS announcer and the papuri artist,
1: yes,
3: na si Kuya Bong Aquino.
1: Ayan,
3: hello po sa inyo. At ito, happy birthday din po kay Pastora Tita Luvi ngayong araw.
1: Wow,
3: at syempre kay Tita Bing naman on Saturday at kay Tita Antoinette Segovia on Sunday.
1: Ayun, hello po sa
3: sana
1: inyo.
3: Sana pumunta sila dito sa ating pong ano no, sa ating pong estasyon.
1: Oo, 'di ba, nang makita natin sila in person. At 'yun, happy birthday po. And happy listening na rin po at the same time.
3: Thank you so much po sa inyo.
1: Thank
3: ito
1: you
3: pa,
1: po.
3: Ab, dire-diretso tayo sa mga babasahin natin na madami tayong listener,
1: yes,
3: na nagbigay talaga ng kanilang kwentuhan. Ito, sabi, ay di ko alam kung ate to or si Kuya Simeonette Ocampo. Sabi niya, ang isa daw sa pinaka-memorable niya bilang kaagapay dito sa 702 DZAS ay ma-meet daw yung mga ibang listener tuwing anniversary.
1: Aww.
3: Lalo na daw, Abs, sa FEBC compound.
1: Ay, oo. Talagang nostalgic.
3: Nung compound pa ba FEBC napuntahan mo?
1: Hindi na. Kumbaga, nung ano na eh, nung nakapasok na ako dito sa FEBC,
3: Ortigas
1: na talaga sila nakabase. Pero nung one time na nag-celebrate doon ng anniversary, nakita ko yung lugar na yon. 'Di ba? Meron pa mga pangalan.
3: 75.
1: Yes, hindi ba? So talagang memorable yung area na yon, 'di ba?
3: Kaya naman, aba, siguro kailangan muna natin magpahinga, Ab.
1: Oo.
3: Dahil ang dami naming nabasa kaagapay, napakadami yung sikreto na mga kwentuhan dyan. Pero
1: yes,
3: ano man kaagapay ang mangyayari sa inyo, chill ka muna, pakalma ka muna, pakinggan mo muna ang ilan po sa kanta ng FEBC Philippines. Sa nakikinig po sa kanikailang Facebook Live, kaagapay, huwag kang maglilipat para makita mo ang mga ilang trivia ng ating himpilan. At sa radyo, huwag na huwag kang maglilipat dahil muli pong magbabalik ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Webes.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo ay naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabuan.
2: At syempre kasama nyo pa rin po si Brian De La Cruz at tuloy-tuloy nga po tayo dito sa ating week-long celebration ng FEBC Philippines para po sa 78 years nito. Kaya naman kaagapay muli po ang aming question of the day. Ano ang pinaka-memorable mong karanasan bilang kaagapay ng 702 DZAS?
1: Yun. So tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng mga sagot ng ating mga kaagapay. At ito, galing sa ating YouTube channel, galing kay Ate Sis Elena. Sabi niya, hello, Inspirations Unlimited. 1992, buntis po ako sa panganay ko. Nagpunta ako sa kapatid ko sa Quiapo, Manila. At narinig ko sa kapitbahay niya ang station ng DZAS.
2: Wow.
1: At nakatawag ng pansin sa akin, up to now, tagapakinig na po ako ng DZAS.
2: Kaya,
1: grabe, di ba?
2: Ako, ang encouragement ko talaga sa mga kaagapay natin, Abno, lalakasan yung radyo nyo.
1: Yes, oo, di ba? Talagang yung hindi naman masyadong disturbing.
2: Ay, hindi. Oo, syempre, hindi naman nakakabulaw.
1: Oo, di ba? With, ano pa rin, consideration with, ano, yung mga kapitbahay. Mm-hmm. Pero pag kunyari, alam mo, mga gising sila.
2: Oo.
1: Di ba? Karirin mo ang pagpapalakas ng radyo.
2: Kasi, kaagapay, hindi mo alam. Lalo na nung pandemic, Abno, appreciate ko talaga yung himpilan natin.
1: Yes.
2: From Hardin ng Panalangin hanggang sa pinakadulong himpilan natin. Parang lahat ng tao, ang istasyon ay 702 DZAS.
1: Yes. Talagang ginamit din ng Panginoon itong istasyon na to, no, para maging kaagapay ng ating mga listener during those days talaga na mahirap. Especially nung pandemic.
2: Kaya amen tayo dyan. Ito, basa tayo ng mga ilang komento pa ng ating kaagapay.
1: Yes.
2: Ito, sabi ni Ate Vivian Amontos, sabi niya dito, hindi pa ako Christian, nakikinig na ako sa 702. Sabi niya, 1999 up to 1993 na nag-attend ako ng anniversary sa Karuhatan. By the grace of God, I received Jesus Christ as my Lord and Savior. Mm-hmm. Praise God, sa Diyos ang papuri.
1: Wow, praise God po. At talagang nakakatuwa, no, na siya'y nakakilala sa Panginoon through this ministry.
2: Mm-hmm.
1: Diba? At ito, nakakatuwa lang. Gusto ko lang basahin. No? Sabi ni Ate Guy Santos, kasi aabangan ko to.
2: Ay! Pengi din ako.
1: Oo, syempre. For sharing ito, sabi niya, dadalhan kita ng favorite mong leche flan. Oh, thank you po in advance, Ate Guy Santos. Looking forward po kami ni Brian.
2: Pag wala po ako, Ate Guy. Yan. Pero no, alam mo, ang na-appreciate ko talaga sa mga kaagapay natin, hindi man natin sila personal nakakilala.
1: Mm-hmm.
2: Siyempre, ano, kaagapay, no, kumbaga parang sa sobrang, ano, lahat naman kayo ay gusto naming i-cater, lahat naman kayo gusto naming pakinggan, lahat naman po gusto natin magkaroon ng tawanan. Pero one thing na pinaka na-appreciate ko dito sa mga taong to, yung warmth nila na i-welcome tayo na, uy, ako yung ganito, ganyan, yung lagi sumasagot sa ganito, ganun mo. Kaya nakaka-bless na totoo pala talaga na hindi malalaos o hindi mamamatay ang radyo.
1: Totoo. Diba? Iba yung connection.
2: Oo.
1: Diba? Kahit kumbaga makita mo sila in person.
2: Oo.
1: Tapos magsasabi sila, uy, kami po yung nagko-comment sa inyong mga ongoing streaming. Ay, gustong-gusto namin yun kaagapay. Kaya on Saturday, kung makita nyo kami, huwag po kayo mahihiyang mag-approach,
2: yes,
1: magpa-picture.
2: Lahat.
1: Talaga na gustong-gusto namin kayo makita at maka-fellowship.
2: Amen.
1: At ito, ihabol ko na din yung sagot ni Ate Candy Guevara dito sa ating YouTube channel. Sabi niya, sobrang saya-saya ko po. Year 90s po nung nabasa ang letter ko. Afternoon program yon. At P.O. Box 1 pa, no? Ang address, imagine, no? Tapos sabi niya, sa Diyos ang papuri. Ayun.
2: Diba? Amen. Kaya kaagapay, dala ka lang po ng ating mga ano. At syempre, no, kaagapay ha, pwede ka rin tumawag ngayon kung gusto mo makipagkwentuhan sa amin ni Absi D.
1: Oo, diba?
2: Sa 865-433-322, local 401.
1: Oo, diba? So, kung may chance na ikaw ay makatawag live, ngayon, no, para makipagkwentuhan sa amin on air, eh, why not?
2: Yes.
1: At ito, balik lang natin, no, paalala natin ang ating question of the day. Baka nalimutan na ng ating mga kaagapay. Sagot ka na sa aming katanungan na ano ang pinaka-memorable mong karanasan bilang kaagapay ng 702 DZAS. Kaya patuloy po ang encouragement namin sa inyo. Iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
2: Mm-hmm. At eto na, sagot pa tayo at basa tayo ng kanilang mga kasagutan. Ito,
1: yes,
2: sabi ni Kuya Omar Lakanilao, sabi niya, ilang taon na akong naging prodigal son.
1: Mm-hmm.
2: Pero kahit nagpapalago ako sa kasalanan, sabi niya, sasakayan ko sa 702, lagi kong napapakinggan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga nung time na hinatak na ako pabalik ni Lord, madali na sa akin.
1: Mm-hmm.
2: DZAS keep me connected to the Word of God.
1: Amen.
2: Thank you po, Kuya Omar.
1: Praise God po. At thank you po for sharing that testimony. At ito, bumabati sa atin si Ate Jessica Enriquez Caballes ng blessed 78th anniversary daw sa FEBC, maging si Troadio Lining. Ayan, sabi niya, advance happy anniversary daw sa FEBC Philippines.
2: Thank you po.
1: At ito, ihabol ko na din, sumagot si Ate Belen Villanueva.
2: Hello,
1: sabi niya,
2: Belen.
1: 1985, nag-start akong makinig. Sila Ate Raquel Camo at Ate Marian Perez pa ang napapakinggan ko. At sila Ate Carmen Go Vargas sa Family Matters. Then, the late Kuya Clem Guillermo, one of my favorites counselor sa Family Matters. Ayan. Mahusay po, mabuhay po ang 702 DZAS dahil maraming buhay ang nabago.
2: Salamat
1: praise
2: po.
1: God po. All praises belongs to our God.
2: Amen. Yeah. Ito pa, Ab, sabi ni Ate Susan Taylan. Sabi niya, nung narinig ko po ang binan ko sa programang Family Matters, naiinis ako at puro problema ng mga tao ang tinatalakay. Tapos, magpapayo sila. Sabi ko nga, ano ba itong program na ito? Hindi pa naman ako Kristiyano noon.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hinayaan ko lang makinig ako dahil isa lang ang radyo at nasa bahay po 'yun ng aking binan.
1: Ooh.
2: No choice. Hehehe. Nung nagkabahay po kami ng sarili, biyaya po ng Diyos, ay hinanap ko po kaagad ang regular na napapakinggan ko, ang 702 DZAS. Naging parte po ito ng aking araw-araw na buhay. Purihin ng Diyos, nakatulong po ito sa aking pananampalataya at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ang mga inyong programa mula umaga hanggang gabi na.
1: Ayun.
2: Diba?
1: So solid. Oo, solid. Nakaagapay si Ate Susan.
2: Salamat, Ate Susan.
1: Thank you po. At ito si Pastor Loreben Gregorio. Ang sagot niya, nung nag-visit kami, kasama ang church nila. At bumabati si Ate Luisa Odronia. Ayan, happy 78 years daw sa FEBC.
2: Amen. Ito pa, Ab, sagot pa ng ating kaagapay na si Dory Linga. Sabi niya, hardin ng panalangin, Pastor Proseso Marcelo. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat sa Diyos at sa Diyos ay di nagkukulang. Yan daw yung mga line ni Pastor. Nagkukulang. Yan daw yung mga line ni Pastor Proseso Marcelo.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya, day by day ni Pastor

0: Counseling programs, mm-hmm. gaya daw ng Family Matters, nakakatulong sa pag-abot sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos at nagagamit din siya sa soul winning. Oo. At yun naman talaga ang mission, no, ng FEBC, diba? To communicate Christ in our world, mm-hmm. until all have heard.
1: Wow! Diba? Naisingit mo yun? Absolutely, yes. Baka talaga. Eto, pasa pa tayo ng sagot ang ating mga kaagapay na si Kuya Gerald Potante. Sabi mm-hmm. niya dito, sa aking mga kaagapay bilang parte ng pakikinig at panonood ng DCAS sa 702, lalo na sa mga programa gaya ng Oras sa Pilipinas, Serbisyong OFW Heartline, tapos Masayang Tahanan at UCM Interface Bible Advance. Happy 78th Anniversary FEBC Philippines.
0: Ayun. Thank you po. At sino to? Si Kuya Mel Pagawisan. Ayan. See you daw sa Saturday sa anniversary. At tihabol ko na din sagot ni Ate Merlin Getubig. Sabi niya, happy anniversary 702 DZAS FEBC. Memorable moments with 702 DZAS. When I became one of the beneficiary of their Pamaskong Handog,
1: wow.
0: for PWD way back 2018. Nakaakyat kami sa 34th floor at nakita namin ang mga magaganda at guwapo, yeah, ng mga radio personality ng DZAS. Salamat po sa masayang alaala mula sa inyo. Memories to treasure in my heart forever. Ayan. Salamat po, Ate Merlin, and God bless you po.
1: Mm-hmm. Ito naman, sagot ng ating kaagapay na si Bong Managa. Sabi niya, ang gawaing pangbungad sa umaga ng aking ina ang pakikinig ng 702 DZAS nung ako ay bata pa. Ngayon, 50 plus na po ako. Patuloy pa rin po akong nakikinig. Nahihinto lang kapag Chinese program na sa tanghali din. Makikinig ulit sa hapon, lalo na sa regular program. God bless you, FEBC.
0: Mm-mm. Nakakatuwa lang, no? Talagang ang default ng ating mga kaagapay kung makinig sila ay umaga, no? Tapos talagang susundan nila yan hanggang maggabi. Diba? Nagpapahinga sila pag Chinese program kasi magla-lunch.
1: Sarap kasi mag-lunch.
0: Ah, oo naman. Diba? Nagugutom na nga ako. Gusto ko rin ng mag-berienda eh. Pero yon later na lang. Ito si Ate Jen Nayan. Sabi niya, ang pinaka-memorable daw niyang karanasan bilang kaagapay ng DZAS ay ang pakikinig daw palagi sa Family Matters at papuri. Ay, oo, totoo yan. No? At yung mga papuri songs, talaga na isasama na natin yan sa ating mga daily playlist, 'di ba? Lalo na kapag tayo ay babiyahe, 'di ba? Gusto natin ng libangan, makinig ng music, 'di ba? Nakakatuwa na makinig sa mga papuri songs.
1: Amen.
0: Yes.
1: Syempre basta tayo, 'di ba? Punta naman ako dito sa live hub.
0: Yes, oo, marami-rami.
1: Sagot ng mga kaagapay natin na kanina pa sumasama sa atin.
0: Yes.
1: Ito, sagot ng ating kaagapay. Ay, sabi ni Ate Lolit Aida, hello po mga kaagapay, kahit hindi ko po nakikita, kilala ko po ang boses ni Kuya Brian.
0: Oh, yun pala.
1: Lagi po ako nakikinig, kaya kilala ko po ang boses. From Taytay Rizal. Hello po, Ate Lolit Aida.
0: Hello po sa inyo. At si Kuya Angel Villaflor Gorospe, ayan, bumabati na sa atin. God bless you din po. Si Kuya Vincent din. Vincent Garcia, ang sabi niya, ang pinaka-memorable daw na karanasan niya bilang kaagapay ng DZAS ay nung naging guest siya ng programang Serbisyong OFW. Ay, totoo, diba? Naaalala natin siya ay nag-guest kasama si Kayla Escalante, diba? At kasi si Kuya Vincent, ito ay nasa UK. So natatandaan ko tong episode nila.
1: Thank you so much po. Grabe kaagapay, ang dami niyong ibinabahagi po sa amin. Ito, basa pa tayo kaagapay.
0: Yes.
1: Ito, sabi dito ni Ate Maria Luisa Entredicho. Sabi niya dito, noong 1986, mahaba-haba to, sabi niya. Noong 1986, ako ay nakakilala sa Panginoon. Gusto kong lumago ang aking pananampalataya. May radio kami at naghanap ako at kakahanap ko, narinig ko ang programang narinig ko ang mga programang maaga na nagigising ako.

0: ng 5 a.m. Mm-hmm. Nag-uumpisa ito na yung magsasaka kapag tapos ng prayer hanggang sa nakahiligang kong makinig hanggang 12 p.m. Yeah. Sila nang sa at sarado na po ang pakikinig ko noon ng Chinese program. Mm-hmm. 1996 nakapunta ako dito sa Italy. Napakalungkot ko. Hindi ko po napakinggan ang programa. Ang tagal ko pong hinintay na marinig ito. Ang mensahe noong nagkaroon ng technology nahagilap ko kaagad ito sa 702 ang Facebook page. Na narinig ko muli ang mga mensahe na naaabot sa ibang bansa. Hanggang ngayon tuwing umaga na nakakapakinig pa din ako at nadadagdagan po ang gabay ng pare. Mm-hmm. Na mga paring kaagapay natin, habi ng panalangin at syempre ang ating nawalang si Pastor Glenn. Nalungkot ako nang marinig ko ito, pero ako'y nagpapasalamat dahil natutunan ko ito bilang isang born again. Mm-hmm. Amen po, Ate Maria Luisa.
1: Ayan. Thank you so much po for sharing that, Ate Maria. At ito si Ate Len Agdon Reyes, bumabati na sa atin ng maulang hapon.
0: Hello po.
1: Maulan na sa kanilang area. Siya ay nakikinig mula sa Palayan Nueva, Ecija. Kasi nga daw, sumilip lang daw siya sa Facebook para makita daw tayo.
0: Thank
1: Ayan.
0: You po.
1: Salamat po, Ate Len Agdon Reyes. At si Ate Lolit Malyari Adia, sabi niya dito sa comment, last year po, hindi ko po kayo nakita dalawa. Ayan.
0: Wala ka rin ba last year?
1: Nakapag-picture po kasi ako halos sa lahat. Feeling ko hindi, nasa booth ako noon.
0: Ako yung wala last year.
1: Ay, oo, ikaw. Dahil
0: kasi
1: meron kang ganap.
0: Youth camp. Sa mga kabataan po natin. Pero nandun lang po kami bukas po. Nandun po kami sa araw ng Sabado. Lahat po ng kaagapay po natin dito. Nasa harap man po ng mm-hmm. mikropono o nasa likod man po ng mikropono, sila po ay kasama po natin sa araw ng Sabado.
1: Yun. Kaya kita-kits po. At ihabol ko si Kuya Oscar Hocar Malyari. Sabi niya, hello po sa inyong lahat, mapagpalang hapon. Nag-update siya, Bri, ng kanyang merienda ngayong hapon. Ang merienda niya ay saging na saba.
0: Ay, di ako naniniwala. No? Sige, saging na saba.
1: And with pancit canton, ayan, niyayaya niya tayong kumain.
0: Hindi
1: Thank
0: ako
1: you po.
0: Naniniwala.
1: Bakit hindi ka naniniwala?
0: Kasi hindi nakakapunta sa Ortigas. Tsaka ako maniniwala pag nandito na. Yun ang kanyang merienda.
1: Ayun, pili ko, baka dalhan ka naman. Sa Sabado, di ba?
0: Ayan, sige, basa pa tayo. Ah, grabe, parang hinihila ang oras.
1: Yes.
0: Ito ang sagot ni Ate Mercy Guerra. Sabi niya, nung nag-start ako makinig, grade 4 pa ako. At nung, sabi niya, at nung nabati ako sa radyo, yung sobrang memorable yun. Wala pang social media noon. Mm-hmm.
1: Grabe, no? At nakakatuwa lang din yung ating mga kaagapay, no? Na kahit nag-shift na or yumabong na yung technology.
0: Nasa radyo pa din.
1: Oo, may mga kaagapay pa rin tayong talagang naka-tune in via radio. At talagang, pero salamat po, no? Kasi talagang kaagapay po namin kayo sa lahat ng transition.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kumbaga na nasaksihan nila ang transition. At ito si Ate Aida Coquilla dito.
0: Hello
1: sa ating
0: po.
1: Poster. Sabi niya, sa akin po, ang tanda ko before ako ay pumasok sa work, nakikinig ako ng Hardin ng Panalangin. 1990 ang madalas marinig daw si Ate Maloy sa Lumbides, pati si Kuya Pastor Eric Maliwat. Ayun. Nakakatuwa naman. Thank you po for sharing that, Ate Aida. Mm-hmm. And happy listening na rin
0: Grabe,
1: po
0: no?
1: sa inyo.
0: Ang daming nakikinig sa atin. Ito, alam mo, Ab, may mga realization ako mula Lunes pa nung naaano ko to, nababasa ko. Yung mga kaagapay natin, hindi mo talaga sila pwedeng mabox na, ay, ito sa Facebook lang nanonood.
1: Mm-hmm.
0: Ito sa YouTube lang. Alam nyo, kaagapay, yung mga ilang poster namin from Inspirations Unlimited Monday hanggang bukas, sinasagot pa rin.
1: Oo, 'di ba?
0: 'Di ba? Kaya kaagapay, thank you so much ha. Nakikinig ka man sa radyo, sa online man, napatunayan namin na mahal niyo yung stasyon,
1: mm-hmm.
0: 'di ba? Sa 78 years yang naghahatid po ng balita ng Panginoon, pero more than po doon sa mga tanong na binibigay po namin araw-araw, sana mas pero naway lumalim pa po ang inyo pong personal na pagkakakilala sa Panginoon higit sa radyo kaagapay.
1: Yes, totoo. At magandang encouragement yan
0: mm-hmm.
1: para sa ating mga listener. At ayun, ito pa, may humahabol pa bago tayo mag-end. Ito si Ate Maribel Azul Nara. Sabi niya, magandang hapon. Maging si Kuya Romeo Kubakub Jr. Sabi niya, ang una kong... wait lang, parang umakyat ang kanyang comment.
0: Oo,
1: biglang nawala.
0: Ang dami bigla. Wait lang po mga kaagapay ha.
1: Oo, ito na lang babasahin ko. Galing kay Ate Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Inspirations Unlimited. Nung di pa ako Christian, ayaw ko makinig sa DZAS. Galit ako, pero nung maging Christian na ako, naging addict daw siya sa pakikinig sa DZAS kasi daw ang dami niya daw natututunan. At syempre, nakakatulong sa kanyang spiritual growth.
0: Amen.
1: At love na love daw niya ang mga host kahit di daw niya tayo kilala. Ayan. At sabi niya, natatandaan niya ang host pa dati na Inspirations Unlimited. I see Miss LJ Salceda. Ayun. Mm-hmm. Hello po sa inyo.
0: Yan. Grabe, Ab, no? Ang dami nating learning dito.
1: Totoo.
0: Sa kwentuhan natin. Mm-hmm. Sa mga... Ikaw ba? Ay, hindi ko pa nasa-share yung... hindi ka pa nagsashare ng memorable mo.
1: Memorable ko? Siguro, papaikliin ko na lang.
0: Oh.
1: Siguro, isa sa mga talagang life-changing na ginawa ng Panginoon sa akin noong na-involve ako sa DZAS is noong naging empleyado ako.
0: Ah.
1: Oo, kasi talaga...
0: Diba, empleyado, ibig sabihin... Dalaga pa.
1: Oo. Bakit?
0: Ha? Tapos empleyado ulit kasi kasal na.
1: Yes.
0: Yun.
1: Oo. Diba? Isa yun sa napakalaking blessing din. Mm-hmm. Na parang hindi ko akalain na dito ko matatagpuan ang asawang ibibigay sa akin ng
0: Amen.
1: Panginoon. So talagang, grabe. Iba talaga magbigay ang Lord. Package. Hindi kasi tignan mo. Kumbaga parang dito ako nag-OJT. Mm. Dito na-hone yung skills ko. Mm-hmm. At talagang, grabe. I praise God and thank God talaga sa mga tao. Sa inyo, na co-workers ko talagang, alam mo yun, iba ang Lord talaga kung paano siya mag-place ng tao na alam niyang makakatulong sa'yo, diba? Like, in all areas of your life, diba? Kaya, yun, isa yun sa mga highlights ng buhay ko, ang maging parte talaga ng family ng DZAS.
0: Wow! At yeah. Thank you tayo sa lahat ng mga nasa likod
1: yes.
0: ng ating programa. Kasi
1: oo.
0: Imagine, no, ano to, kaagapay, hindi porket kami yung nagsasalita, mm-hmm. kami yung laman ng himpilan. Hindi po. Actually, every part po ng aming himpilan, ikaw man ay nasa likod, nagtatrabaho ka man sa 38th floor o ano man.
1: Yes.
0: Salamat po kasi itong 78 years na to, hindi lang po ito para sa mga taong nagsasalita, kundi sa lahat po ng effort po dahil po isang Panginoon lang po ang pinaglilingkuran po natin.
1: Yes, amen to that. At yun, grabe, napakabilis ng oras, Brino. At
0: sobra.
1: Pero sobra tayo nagpapasalamat sa mga kaagapay nating nakipagkwentuhan at talagang nag-throwback with us ngayong Webes ng hapon. At yun nga, no, isa sa mga bagay na ipinagpapasalamat natin is nasaksihan natin yung faithfulness ng Panginoon
0: Amen.
1: Sa loob ng 78 years, no, sa FEBC Philippines. At bilang mga kaagapay tayo, no, salamat din sa inyo, mga kaagapay, no, sa pagiging bahagi ng ministry na to, no. Ang mission ay patuloy na maihatid ang mabuting balita hanggang sa marinig
0: Amen.
1: Ng lahat, 'di ba? Kaya maraming salamat kaagapay sa inyong laging pag-antabay dito mm-hmm. sa atin sa DZAS.
0: Kaya naman kaagapay, muli ipa-remind natin
1: absolutely
0: kaagapay sa darating po na June 6, 2026. Araw ng Sabado.
1: Yes.
0: Opo, Sabado po, hindi po Linggo, kaagapay ha. Magaganap po ang 78th anniversary ng inyo pong himpilang Far East Broadcasting Company Philippines na may temang Until All Have Heard. Kaagapay, magaganap po ito sa Green Hills Commission Fellowship. Dito po yan sa Ortigas. Kaya naman magsisimula po ang ating programa ng alas 8 ng umaga impunto. At syempre, kaagapay, hindi lang yan. At pwede po kayong mag-register sa pamamagitan po. Punta lang po kayo sa Facebook page ng FEBC Philippines para pa sa ilang detalye. At sa mga kaagapay naman natin na hindi techie, kaagapay, pwede kang mag-walk in. At
1: yes.
0: ito po ay libre, walang babayaran.
1: Oh. Kaya naman, kaagapay kita-kits po sa darating na Sabado. At yun, nagpapasalamat na tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast. Maraming salamat sa ating production technician, kay Kuya Benjo Morano, ganyan din sa ating RTV team, sa ating mga interns, sa ating broadcast engineers, at sa mga kasama natin sa Bukawe Transmitter site. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ito po si Abs. Di Ferrer Tabua.
0: At kaagapay... Sorry. May tabo ka na nga pala. Ulit, take two. 1, 2, 3, go!
1: Muli, ito po si Abs. Di Ferrer Tabua.
0: At kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. At ito ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Oras, masay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: May mag-asawa na bibili ng property at nung makikipag-deal na sila, ang suot nila ay agaw pansin na shimmering, shining gold. At nang tanungin, bakit ganito yung suot ninyo? Meron bang special na occasion after this? Ang sabi nila, ito raw ang instruction sa kanila ng Diyos sa pagtugon sa kanilang prayers. Paano nga ba sinasagot ni God ang panalangin? Meron nga bang costume? Meron bang tamang formula? Meron nga bang one size fits all? Pag-usapan natin yan. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sabay nating pag-aralan ang message ni God sa mga simple nating karanasan sa buhay. Maraming pagkakataon sa Bible na pinagaling ni Jesus ang bulag. Kaya tingnan natin, isa-isahin natin ang mga pamamaraan. Sa Mark 8:22-26, sa verse 22, pumunta si Jesus at ang mga disciple niya sa Bethsaida. Dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag. Nagmakaawa sila na pagalingin ni Jesus ang lalaki. Inalalaya ni Jesus ang lalaki at dinala siya sa labas ng bayan. Nilagyan ni Jesus ng laway niya ang mata ng lalaki. Tapos, hinawakan niya ang mata ng lalaki saka tinanong, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki saka niya sinabi, "May nakikita po akong mga tao pero para silang mga puno na naglalakad." Verse 25, kaya hinawakan uli ni Jesus ang mga mata niya tapos tumingin ng mabuti ang lalaki. Gumaling na siya at malinaw na niyang nakita ang lahat. Take note, ito ay dalawang ulit. There is progress. So nagkaroon ng restoration ng vision gradually. And isa pa ay makikita natin na ang bulag ay dati siyang nakakakita kasi alam niya yung itsura ng puno. Kasi nung tinanong siya, meron ka bang nakikita? Yung mga tao daw ay parang mga puno na naglalakad. Para mo malaman yung difference ng dalawa, eh nakita mo na ito before. So, dati siyang nakakakita na bulag tapos pinagaling ni Jesus. What can we learn from this? Itong miracle na to is part of God's demonstration sa ating spiritual walk. First, we only see partially mga hindi pa tayo aware of some of the things that the Lord wants us to know. But as we get to know Christ deeper, tinutulungan niya tayo na magkaroon ng clarity, ng understanding sa ating spiritual walk. It also tells us that sometimes God's healing can be a process rather than an instant event. Let's go to Matthew 9. Matthew 9:27. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumigaw sila, "Anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit ang mga bulag sa kanya. Tinanong ni Jesus sa kanila, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Yes, sir," sagot nila. Hinawakan niya ang mga mata nila at sinabi, "Gagaling kayo dahil sa faith ninyo." Pansinin natin yung sa Mark 8, nasa labas ang bulag. Sinabi doon, inalalaya ni Jesus ang lalaki at dinala siya sa labas ng bayan. Saka siya nilagyan ng laway. Dito sa Matthew 9, sinusundan siya ng dalawang bulag. At yung dalawang bulag ay sumisigaw. Wala silang binanggit tungkol sa kanilang karapatan, kabutihan, o yung mga past na accomplishment in life nila that they deserve to be healed. Ang tangi lang nilang sinabi ay maawa po kayo sa amin, anak ni David. Pero hindi sila hinintuan ni Jesus. Imagine, naglalakad sila, sinusundan nila si Jesus, bulag sila. Pero ang healing nag-take place sa loob ng bahay. Verse 28, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit ang mga bulag sa kanya. Tinanong ni Jesus sa kanila, naniniwala ba kayo? Mapapagaling kayo? Yes, sir, sagot nila. At nung hinawakan ni Jesus ang mata nila, sinabi ni Jesus, gagaling kayo dahil sa faith ninyo. Instantly, sila ay nakakita. Very different from the setting ano ng Mark 8, yung sa bulag sa Bethsaida. Now we move to John 9, itong bulag since birth. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking to? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, pinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Actually, ito pong katanungan na ito, ang pinaka magandang naitanong ng mga disciple para sa akin na merong kapatid na deaf. Kasi sinagot nito yung katanungan ng nakararami. Sino bang may kasalanan? Bakit pinanganak sila na ganyan? Ang magulang ba? O ang anak ba? O ang mga kanununuan? Pero ang sagot ng Diyos ay very gracious. Pinanganak siya hindi dahil nagkasala o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. At hindi natapos doon ang himala ng Panginoon, yung himala ng clarity of mind sa mga disciple, sa mga nagtatanong, kagaya ko, kagaya mo, kung meron kang kamag-anak, kapatid na merong disability. At sa verse 6, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, pinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbaka ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Take note, ito ay bulag. Tapos pinapunta pa ni Jesus doon sa silo, doon pa siya maghihilamos. Compared doon sa mga naunang nabasa natin, na hindi na pinalakad. Ito, after lagyan ng putik, malabo na eh, tapos lalakad pa, no, para maghilamos. At apparently, pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik siya ay nakakakita na. Another, Mateo 10, sa 46, narito si Bartimeo. Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang paalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yung dalawang bulag na pinagaling ni Jesus sa Marcos, sa Matthew 9, ganun din ang hiling nila, ang kanilang sigaw, Jesus, anak ni David. Same with Bartimeo. Verse 48, pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik. Siguro ang ingay-ingay na, no? Sigaw ng sigaw. Desperate plea. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, pinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Hinagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Dito po sa passage na to, nararamdaman natin yung excitement ni Bartimeus, his anticipation of the Lord's healing. In verse 51, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Samantalang sumisigaw na siya, di ba? Sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Maawa po kayo sa akin. The Lord knows full well that He is talking to a blind man. But He still asked him, ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Jesus wants to engage, wants him to communicate his need. At ang sabi ni Bartimeo, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Si Bartimeo, yung magkaibigan, sila ay pinagaling dahil sa kanilang pananampalataya. That is stated on those verses. Nakakita ba tayo ng formula mula sa pagpapagaling na ito ni Jesus? Ano ang pwede nating matutunan mula rito? Higit sa lahat, ang nais ng Diyos ay makipag-usap tayo sa Kanya. State our need, communicate our need. Lahat ng ito ay nakipag-usap kay Jesus. Ang lahat ng mga ito ay nag-approach kay Jesus. Pero iba-iba yung kanyang pamamaraan. Because we are prone to setting up a formula na paulit-ulit nating gagawin, at sa pagkakataong yun, ang pagtitiwalaan na natin ay yung formula o yung pamamaraan, hindi yung ating healer. May kapangyarihan si Jesus sa anumang sitwasyon. Hindi man pare-parehas ang kanyang pamamaraan, kayang-kaya niyang gamitin ang bawat paraan sa kanyang glory. Minsan, ang sagot ay instant, minsan process, or mas madalas nga process, kasi marami pa tayong kailangang matutunan sa journey ng ating buhay. Kami man sa aming family, meron kaming deaf na kapatid. Noong early 90s, usong-uso ang mga crusade, kung saan-saan crusade kami pumupunta, asking for instant healing, hoping na ang aming kapatid ay makapagsalita. May time pa nga na pinapapronounce namin sa kanya yung word na Jesus, Jesus, kasi Jesus, the name of Jesus is healing. Pero ang nais ng Diyos na kagalingan para sa aming kapatid ay hindi yung physical healing, hindi yung instant na pagaling na gusto namin sa pamamaraang pinlano namin sa mga formula na naiisip namin. Ang nais ng Diyos ay makakilala siya at matutunan niya na sa pamamagitan ng kanyang kahinaan, ang Diyos ang kalakasan. Tulad ng mga bulag sa nabasa natin sa gospel, iba-iba rin ang paraan ng Diyos sa buhay natin. May mga sagot si God na instant, ano? May mga prayer tayo na gumagaling agad, may prayer tayo na dahan-dahan ang paggaling, process, may prayer tayo na iba ang tugon ng Diyos. Ang kanyang kagalingan ay ang pag-uwi pala sa piling ng Diyos.

0: Hindi po nakakahon ang pag-ibig ng Diyos, ang kaniyang kapangyarihan sa iisang formula. Pero nananatili ang kaniyang katangian na siya ay Diyos, siya ay buhay, at siya ay makapangyarihan. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for your goodness. We thank you for how you have been so, so faithful in our lives. Thank you, even if we do not deserve anything. Wala po kaming mapagmamalaki sa inyo, lahat po ng credentials na meron po kami, kung meron man, ay galing po sa inyo. Kaya po kami dumudulog sa inyo ng mayroong pasasalamat, mayroong pananampalataya na kayo po ay tutugon sa lahat ng aming mga concerns sa buhay. Siya na nananalangin ng paggaling. Samahan niyo po siyang lagi. Paalala po ninyo na meron po kayong tamang panahon para sa kanya. Siya na humihiling ng karunungan, pagkalooban po ninyo ng iba yung karunungan at kalawakan ng pag-iisip. Siya na humihingi ng kalakasan. Alam po ninyo, Panginoon, ang kaniyang pangangailangan. Salamat po, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mabuti ang Diyos at mananatili siyang mabuti sa ating buhay.
1: Reflections.
0: Salamat sa inyo,
1: your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga sa lahat po ng ating mga kaagapay. Kayo po ay naka-tune in sa 702 Disease kung saan ang inyo pong mga gustong marinig patungkol po sa elderly ay dito po sa ating Thursday edition po ng Family Matters. Maraming salamat sa naka-tune in sa atin sa local stations ng FEBC, of course, sa iba't ibang radio stations ng Faris Broadcasting Company. Tayo po ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Of course, pwede po kayo mag-message sa atin sa Facebook message section at napapanood din tayo sa YouTube, napapakinggan sa radio at sa Signal TV 185. Mga kaagapay, ang atin pong pag-usapan ngayon ay napakaganda dahil ako po ay nagsabi ako na ouchie. Dahil ang atin pong pag-usapan ay tungkol po sa how the elderly can tame their tongue. Ouchie. Good morning, ang aking classmate, Ate Marie. Magandang araw.
1: Good morning, classmate. Ay, nako.
0: Good morning. Ay, nako, talaga lang. Praise God.
1: Oh. Alam mo, nung sinabi mong wala kang guest, kinabahan ako.
0: Ayan. So, yan po ang aking classmate. Ay, nako daw. Kasi for the past many Thursdays, ay napapakinggan na natin siya sa Viber, o di ba?
1: Oo, kaya magkaiba tayo ng picture. Ibig ko sabihin, live naman yung Viber, pero magkahiwalay, kumbaga.
0: Oo nga. So ngayon, ay teki na ang aking classmate.
1: Hindi ko rin alam kung anong napindot ko.
0: Basta, may Raquel yan, pinag-pray ko yan.
1: Kasi kagabi, hindi ako naka-join sa prayer fellowship namin. Hindi ako makapasok.
0: Ah, okay. Oh, no. Sige, at least ngayon, nandito si Ate Marie.
1: Ngayon nakapasok ako.
0: Yes. Very good. Miracle. Pinag-pray ko talaga, Lord, please let my classmate come into the Zoom. Ito na yung answered prayers. Anyways, mga kaagapay, ay magkita-kita tayo sa Saturday. Excited na po ang Lola. Excited na po ako. Of course, yung si Ate Abby Dailo, sabi niya gustong-gusto niya talagang makarating from Dasmariñas. Mag-pray natin ang kanyang kalusugan. At Ate Marie, nais ko lang i-announce on behalf of Back to the Bible Philippines. Sa ano kasi, sa 69th year anniversary naman ng Back to the Bible. Halos kasabay ng ang anniversary with Faris Broadcasting Company. Kaya lang, mas nauna ang FEBC, nag-establish 78 years na sila. Ang Back to the Bible, 69 years. So, ang Back to the Bible po ay mayroon po silang family conference on June 27. Ang mga speakers po, mga kaagapay, makikita niyo po sa screen, kasama po si Pastor Jebo Banzuelo. He'll talk about the men in the family. Si Pastor Manrik Tan Pascual, he'll talk about the singlehood. And Dr. Joyce Piatgo, she will talk about the motherhood. And Dr. Benny and Pastor Ken Guillermo, they will talk about mental health, and kasama din po si Lorraine Bigiras, isa din pong counselor, trained counselor ng Asian Theological Seminary, at siya po ay board pastor din. Mga kaagapay, kayo po ay aming ni-expect na dumalo sa June 27, Saturday, from 8 to 3. 400 ang registration, kasama na po ang lunch. Pwedeng tumawag po sa Back to the Bible for the reservation, kasi limited slot lang po, hindi naman kalakihan ng Faith Baptist Church. Number 4, Bulletin Street Corner, West Avenue, Quezon City. At ang number sa pwede niyo pong tawagan, 0933-824-1475. 0933-824-1475 or 8242-1265. Natutuwa ako kasi mayroon isang church from Malabon. Sila po ay parang dadalhin nila yung families doon. 34 ang nag-register sa isang church. So I hope many more churches will tag along their families doon po sa family conference. organized ng Back to the Bible Philippines. Ito po ay in relation po sa kanilang 69th year anniversary. So kagapay, kita-kita tayo June 27, Saturday. Gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4, Bulletin Street Corner, West Avenue, Quezon City. So yan, Ate Marie, ang aking panawagan para po sa ating mga families na nais na lalong mapatibay ang pamilya. Yan po talaga ang ministry. Of course, ng Family Matters, ng Heartline, ng Back to the Bible, may strengthen, mapatatag ang pamilyang Pilipino. Ate Marie, mayroon ka bang babatiin or mayroon ka announcement?
1: Ay, oo.
0: Ay, oo.
1: Mayroon
0: sige.
1: Akong babatiin. Ngayon, ang tunay na ano na anniversary ng FEBC ay okay. June 4. Yun ang talagang ano. Kaya nga lang, palaging ginaganap ang celebration ng first Saturday.
0: Pero June 4 talaga.
1: June 4 talaga, oo. At ito ngayon, rin ngayon. Ay birthday ng aking pamangkin, si Christine De Jesus. Happy birthday, Tin! At ganun din, birthday din ni Brother Jerry Kahikla. Happy birthday! At maraming may birthday ngayon eh. Ay, hindi ko na lahat ang pangalan. Kaya happy birthday ho sa inyo kung kayo ay open ang inyong Facebook ay nakapag-post ako ng greeting. Pero kung hindi. Kaya happy birthday sa inyong lahat.
0: Oo. Ate Marie, tuwang-tuwa ako nung aking birthday May 28. Maraming salamat sa bumati sa akin, mga prayer wishes nila, prayer for me, for good health. Maraming salamat din sa lahat ng nag-treat sa akin, Ate Marie.
1: Manda, imong celebration.
0: Dami nagpaparinig, sana mag-ano naman ako, sabi ko, naku, koskating ang lola. Postcutting talaga. Kasi, di ba? So, I just thank God for those people who celebrated with me. Of course, yung una ay yung Pastor Support Group. Meron kaming celebration ng kasama si Ate Edna, si Pastor Dave. Lahat po nang nag-birthday sa aming support. Di ba may support group kami ng mga pastors? Anyway, lahat po. Thank you po sa inyo lahat. At ngayon mga kaagapay, pag-uusapan natin, alam niyo po, how the elderly can tame their tongue. Nung pinag-aralan ko ito, naku, nung, kasi si Ate Marie po ang nag-research nito, sabi ko, ouchie.
1: Pero pwede, di ba?
0: Oo.
1: Pwede. Sa material namin, pwede.
0: Ayaw, ganda. Reminder po sa atin, mga elderly. Basahin ko lang po ang talata. Galing po sa Ephesians 4:29. Sabi po dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Oh, ang tindi, di ba? Sa Tagalog naman, ang sabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Ayan, Ate Marie, ang tindi ng verse na ito, di ba? This is really a rebuke for me and for all of us. Baka ko lang, Ate Marie.
1: Hindi, sa lahat yan.
0: Sa lahat talaga.
1: Yung mga salitang ginamit, no?
0: Uh-oh.
1: Ay nahandun sa, kumbaga, kinakailangan ay consideration sa makakarinig na lahat ng bagay na lalabas sa ating bibig. Kasi hindi ba, ay sa bibig kasi ang ano eh, nandun ang ano, ang dila. Kaya doon lalabas, doon manggagaling ang mga bagay na hindi makabubuti, hindi makapagpapatibay, hindi makapagpapalakas. Kaya kung titignan natin, ay kaya nga yung topic natin eh, parang pagpapaamo ng dila. Gagawin nating maamo ang ating mga dila. Di ba? Parang yung mga hayop, pag maamo sila, di ba? pwedeng ano eh, pwedeng ilapit ang kamay, hindi ka sasakmalin. Pero pag ang dila ay hindi maamo, ay nananakmal yan.
0: Acha!
1: Nangangagat.

0: Ito po ay talagang, I'm sure most of us, if not all, ay guilty dito. Kasi chismis, diba? Marites, tapos mandalait sa kapwa. Paggalit tayo ay pagbubura or paninira. Tapos ang sabi din dito ay pagtutuon sa pagpapatibay. Yun pong salita natin ay dapat yung salita natin na dapat nakakatulong para palakasin ang loob ng kapwa. Dapat itong angkop sa pangangailangan sa sitwasyon at saka pagbibigay ng biyaya. Yung salita na lumalabas sa ating dila ay gamitin, dapat gamitin para mag-iwan ng magandang impression at magdala ng biyaya o kabutihan sa mga nakikinig. So, diba parang it's easier than done. Pero ipanalangin po natin na itong, yeah, diba Ate Marie?
1: Oo. Kaya nga, iyon yung ano natin, iyon yung goal natin ngayon na magkatulungan tayo na yung maiayos natin ang ating bibig, ang ating dila. Ito rin yung hindi ba pagkabulok, mabaho, iyon yung lalabas sa ating ano, sa ating bibig, di ba? Walang si nagtatakip kaagad ang tao sa mabaho, di ba? At saka hindi lang yun, alam mo, naawa ako sa may mga pangalang Marites, hindi nila ma-appreciate ang kanilang pangalan.
0: Ang talagang, alam mo yun, nauso lang, no? No offense meant para sa ating mga ano, mga kababayan na pinangalan. Hindi nyo po kasalanan yan. Na-create lang po, na-evolve yung mga lingwahe ngayon, di ba, Ate Marie?
1: Oo. No, ipanganak naman sila, hindi pa uso ang Marites eh.
0: Totoo. Oo. Tama.
1: Pangaraniwan yun, ano, palayaw ng mga Maria Teresa, di ba?
0: Oo. So yun, mga kaagapay, ay sabi nga natin, yung lumalabas sa ating dila. Ngayon po, kasi yung previous na mga pinag-usapan natin about how to take care of the health ng mga senior citizen, how to how to forget the past. Ngayon naman, very practical po, reminder po para sa atin, ano, that we have to really take care of the words that come out of my mouth as elderly, kasi parang hindi natin napapansin that we are offending other people. Kasi dito, Ate Marie, alam niyo po yung effects of hurtful words. Sabi po dito sa ating Ate Marie, di ba? Hurtful words, of course, they can damage or destroy relationship. Hurtful words are the biggest way to harm relationship, di ba, Ate Marie?
1: Oo. Kasi pagka yung, hindi ba, pag meron kang nasabi, karaniwan ay sa mag-asawa, bakit nag-aaway?
0: Okay.
1: Nasabing hindi maganda, di ba?
0: Oo.
1: O kaya sa magulang at anak, merong hindi nasabing maganda o maayos. O kaya naman, relationship sa church, bakit nasisira? Merong mga bagay na nasasabi na hindi ayos, hindi ayon sa salita ng Diyos.
0: Halimbawa, Ate Marilino, nabanggit mo yung sa church, di ba? Yung mga words that are derogatory, insulting, or that put another person down can go a long way toward undermining their confidence. So, ang effect nito, Ate Marie, but when we say words that offends another person, ay nakaka-apekto pala ng self-confidence ng isang taong nakarinig sa ating sinasabing masasakit. Diba?
1: Oo. Yung pinatungkulan natin yun noon. Yung na-offend natin. Siyempre naman, nakakabagsak ng kanilang identity.
0: Yes,
1: ng kanilang
0: yes.
1: Self-esteem.
0: Lalo na kasi kung ang salita ay galing sa isang nirerespeto, ginagalang na tao, diba? Ate Marie, ini-expect na oo, yung kagalang-galang na tao tapos biglang nagsalita ng sobrang masakit. Sabi nga dito, insulting words. At alam niyo pong effect doon sa mga taong

0: nakakapakinig sa atin ay ano, parang yung self-confidence sila na babawasan or they put down themselves also. Our words, sabi nga, our words can impact how we think of ourselves and they can have a deep impact on others as well. So Ate Marie, pagka doon sa nasalita, taong nagsalita ng hindi maganda, mayroon palang hugot yun sa kanya. Tama ba yun?
1: Karaniwan. Yung bang nakaranas siya ng pang-insulto. Nakaranas mm-hmm. siya ng namura siya. O kaya uh-huh. naman ay napagsalitaan siya ng hindi magagandang salita. Kaya uh-huh. dito, ito ngayon yung parang pagganti.
0: Okay.
1: Ay uh-huh. pagganti na yung kanyang naramdaman, yung kanyang naranasan ay maranasan ng iba. Kahit hindi iyon ang pinanggalingan ng pang-iinsulte. Pero may pagkakataon na, no, na yung mismong iyong pinagsabihan ay iyon ang nakapag-insulto sa iyo.
0: Mm-hmm. Naalala ko lang, Ate Marie, no? Meron akong napanood na interview kahapon. In-interview po si Dan or Pastor Dan or Kiko. Alam niyo, alam ko narinig na to ng marami, na interview na siya sa 700 Club, na interview na rin siya sa radio, na interview na siya ni Pastor Clem dati sa Family Matters. Ay ano, yung kahapon na panood ko ulit, yung in-interview siya ni Tony Talks, si Pastor Dan or Kiko, salamat sa Lord yung transformation na ginawa ng Lord sa kanya. Alam niyo, Ate Marie, lumaki siya sa isang tatay na puro, ano mo yun, puro sakit ang mga sinasabi sa kanya. Ang tawag daw sa kanya, he was never called as anak. He was never addressed as Dan. Ang tawag sa kanya, sorry po sa word, ano? Sorry sa salita na sasabihin ko. Ang tawag sa kanya, Ate Marie, tarantado. Alam mo yun? Ang tawag sa kanya, hoy, tarantado. Oo, diba? Hoy, tarantado. Lumapit kami, lumapit ka sa akin. Grabe talaga. Alam mo, when he was sharing that, alam ko na lumipas na to sa kanya, but he was really crying. Kasi ito po yung pinaglakihan, tama mo sabi mo, di ba? Ito yung pinaglakihan ng ni Pastor Dan or Kiko when he was growing up. Kaya, there was a time, sabi niya, na araw-araw when he was only 11 years old, talagang hanggang nag-17 siya, grabe po yung kanyang mga naranasan, yung pamalo sa kanya, bukod sa physical ano abuse, yung verbal abuse, grabe talaga. Mm-hmm. Ang effect naman, Ate Marie, in relation to dun sa sinabi mo, ang effect sa kanya, nung nagkaanak siya, nag-asawa, ganun din ang ginawa niya, nung ginawa ng tatay niya sa kanya. So he was really crying. But you know, I really praise the Lord sa testimony niya. Very impactful ang pagbabago sa kanya ng Panginoon. Na very possible pala, no? Kahit na po yung pinagdaanan natin, sobrang sakit. Galing sa familia na puro masasakit ang salita. Alam niyo po, pagka sinurrender ni Pastor Dan or Kiko sa Panginoon, lahat, the Lord transformed him. At ngayon, ginagamit siya mightily. Kasi nakita kami, I think last 2 months ago, nakita kami dahil neighbor siya ng aking anak sa kanilang subdivision. So praise God, no, Ate Marie, kahit na mga tao na nakakaranas ng sobrang pagka-abuse sa kanila verbally, and yet when they surrender this to the Lord, transformation happens, 'di ba, Ate Marie?
1: Oo. Ang ano doon, ang sakit na may pangalan ka naman.
0: Yes.
1: Hindi ka matawag sa pangalan mo.
0: Correct.
1: And then at the same time, iyon yung nabanggit ko kanina na kung minsan yung naranasan mo, iyon din ang nagagawa mo. Kahit na ayawan mo, kahit na pigilin mo, kumbaga nagawa mo na pag naalala mo. Na ay yung hindi magandang nangyari sa akin, yun ang ginagawa ko ngayon.
0: So at least mayroong ano kay Pastor Dan, ano, magkaroon siya ng realization. Pero ang tagal, Ate Marie, matagal, no? Parang it took 10 years bago siya nagkaroon ng ano, kasi sabi niya, yung wife niya, si Dawn, she stayed on in the marriage. Kasi siya yung unang naging Christian, umatid siya na D group ng CCF, tapos kahit ganun ang ginagawa niya, ng husband niya sa kanya, she remained faithful, she remained as a wife. Mm-hmm. So, minsan, sabi niya nga, minsan nagulat siya yung wife niya, ay madaling araw, early morning, umaalis siya, yung pala, umaattend siya ng Don Watts sa CCF, di ba? So sabi niya, saan ka alis? Ganyan-ganyan. Saan punta? Aga-aga. Sabi niya, alika, sumama ka. Sumama siya doon sa Don Watts. Tapos sabi ni Dan, sabi niya, habang nagsasalita yung pastor, parang sabi niya siya yung kinakausap. Ano? Alam niyo, sabi niya, that first time na sumunod siya sa, sumama siya sa wife niya sa Don Watts, kinikinabutan daw siya. Kasi siyempre, di ba, di niya alam anong pinagsasabi. Tapos kinikinabutan siya. Why are these people so happy? Tapos siya naman, dami ng galit sa puso niya. That's the start of how the Lord transformed him. Diba, Ate Marie? Napakagandang transformation para po sa isang lalaki na galing sa dysfunctional family. Grabe talaga. I mean, I was so blessed. I'm blessed sa kay Pastor Dan Urquico.
1: At saka ang kagandahan noon, nakaranas siya ng tunay na pagmamahal, yes, ng tunay na alaga ng isang Kristiyanong asawa. Kasi kung hindi niya naranasan yon, marahil ang realization ay mahirap mangyari. Mm-hmm. Para din kasing stress debriefing.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Stress debriefing din ang mga pagka yung nakakaranas ng talagang brutal na pagtrato.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, salamat dahil yung wife niya, di ba, malaking factor talaga. So, para sa atin po, mm-hmm, mga nakikinig sa atin, sana po ay, kasi ang madalas naman Ate Marie, ang mga babae ang sakit nagsasalita, di ba? I mean, tayo talaga yung bilis-bilis magbitaw ng salita. Oo, di ba?
1: Bungangera daw.
0: Bungangera talaga. O, di ba? So, yun mga kaagapay, tayo po na mga wives, mga lola, mga elderly, alam niyo yun, we have the tendency to really talk and say the words that offends another person. So tayo po ay bantayan po natin yan. Mamaya, mayroon pa kaming isi-share ni Ate Marina ways for the elderly to tame their tongue. Mga practical tips lang po. Alam nyo na yun, kaagapay, pero parang paalaala lang po sa atin muli na hindi naman lagi pinipreach sa church ng patungkol po sa patungkol sa taming the tongue, di ba? So ngayon ay palaala lang para sa ating lahat. So Ate Marie, special feature natin for today?
1: Special feature natin every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Pagkatapos nilang mag-share ay ang papuring awit na Tsuper ng Buhay.
0: Wow, ganda ng song, Tsuper ng Buhay. Babalik po kami ni Ate Marie, mga kaagapay. Stay tuned lang.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Hi, good morning. Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay. Good morning, honey.
4: Yes, good
3: today,
4: morning.
3: Today, pag-usapan natin, honey, about managing conflict sa isang pagsasama.
4: Importante yan.
3: Yes, kasi di ba kaagapay, kahit gaano pa kayo kakompatible ng asawa ninyo, lagi namang may disagreements, Bong, di ba?
4: Inevitable yan.
3: Yes, disagreements are really part of marriage. Mm-hmm. But the goal here is not to avoid conflict, mm-hmm, but to handle it in a way that protects your love and respect for each other. Mm-hmm. So, bigyan lang natin sila, honey, ng practical tips paano nga ba i-manage ang conflict sa isang pagsasama. Una-una, sa tingin ko, napaka-importante yung pause before you react.
4: Tama.
3: Diba? Mm-hmm. Kasi not every emotions need immediate expression or attention.
4: Mm-mm.
3: Take a moment po kaagapay to breathe. Kapag nainis ka, huwag mo agad i-entertain yung anger.
4: Mm-hmm.
3: Take time to breathe, to calm down, so you respond with wisdom, not with anger. Napakahalaga niyan. Kapag meron ka agad emotions na naramdaman sa asawa mo, teka muna. Diba? Compose yourself. Isipin mo muna, Lord, please help me not to react but help me to respond with wisdom.
4: Siguro, Claire, kahit gaano kayo ka-compatible mag-asawa, talagang darating at darating yung panahon o yung oras na talagang magkakaroon kayo ng konting conflict, hindi ba? Wala naman siguro mag-asawahan na yung literal na hindi nag-aaway o yung literal na hindi nagkakaroon ng hidwaan, hindi ba?
3: Yes.
4: But gusto ko yung sabi mo, no, let's manage conflict the healthy way. Kumbaga, pwede naman i-manage yan ng tama at yung healthy sa isa't isa. So number one, sabi mo, pause before you react. Maganda. Number two, focus on the issue and not the person. Ito kailangan matutunan to ng lahat, hindi ba? Na pag tayo ay nag-handle ng conflict o nagko-correct ng ating spouse, i-avoid po natin yung mga masasakit na salita o yung mga tinatawag natin hurtful words. Like halimbawa, you always... Oh, you never learned your lesson, di ba? Kumbaga, honey, let's attack the problem and not your partner.
3: That is true. Sabi nga, honey, no to character assassination.
4: Tama.
3: Mag-focus lang kayo, di ba, sa issue. And number three, resolve. Don't prolong. Minsan kasi gustong-gusto natin na nurture yung offense. But that is really very dangerous, mga kaagapay. Don't let small misunderstandings grow into deep resentment. Na pagsisisihan yung mag-asawa, di ba? Talk it through. Manalangin kayo. Di ba? Pray together and choose peace before the day ends. Di ba? Sabi yan sa Bible eh. Huwag mong hayaan na lumubog ang araw na meron kang offense lalo sa asawa mo.
4: Magandang reminder yan, honey, no? Minsan nga, hindi lang lumubog yung araw. Minsan, taon na. Minsan, dekada pa. Hindi ba? But real talk, honey, nangyayari yan. Hindi ba? Ikaw kasi, 5 years ago, 10 years ago, hindi ba?
3: Yes.
4: So, maganda not to prolong it para enable for you to resolve it. Conflict handled with maturity build stronger trust.
3: And a marriage that knows how to fight right will know how to love deeper.
4: Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin.
3: At pagtatagumpayan lahat ng suliranin.
4: Ako po si Bong Pineda.
3: At ako naman po si Claire.
4: Para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag

0: listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Babalik po ang first edition po ng Family Matters. Ako po muling kasama ninyo hanggang 11 o'clock. Ate Marlene Guillermo.
2: At Ate Marie De Jesus.
1: Ayan.
2: Ganda
1: ng super ng buhay. Ang ganda rin yung reminder ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Nais kumbatiin mga listeners sa atin, Ate Maris, Karen Damian ng Tokyo, Japan, Nora Cancheta, listening from Caloocan City. Of course, Luchi Fuentes, nakikinig sa Antipolo. And Epifanio Salvador, thank you for listening sa kanya daw ay listening sa radio. Silip-silip din sa Facebook. And then sabi niya, happy 70th anniversary sa Far East Broadcasting Company. Evie Malyari, thank you din sa pag-join. Telma Manjares, thank you din po. Kita tayo sa Saturday. And Joscora Pejiarcos, good morning. And Irma Danganan, good morning din. And Ate Marie, sabi niya, Joy Villegas, salamat din for tuning in. Corey Alejandro, happy na anniversary sa FEBC. At mga kaagapay, number 4 po tayo ngayong quarter sa KBP, sa lahat ng radio station ng Mega Manila. Number 4, ang Far East Broad, ang 702 DCAS. Thank you so much. And sabi niya ay si Abby Luis from Baguio City ay nakikinig sa atin ngayon. Thank you so much. Celia Canton, thank you din from Cavite. Grace Agsaldod, thank you din sa iyong pag-tune in. Rosalinda Manzano, and Emilita Ligaspi, happy Victoria's 70th anniversary daw sa FEBC. Thank you po. Amy Chudoro, thank you din. At siya po ay taga Linwood, Washington State. Maraming salamat, Amy, for tuning in. Faustino Habla, good morning din. And Dante Oracion, thank you so much. Janet Delenya. Belen Variantes, good morning. At Ate Marina, as ko rin pong isang luksang kalatas kasama po sa kapatid ng aming kasama sa Lord Hill, our land ay kinuha ng Panginoon. Tingnan ko lang pangalan ng kanyang kapatid, no? Na kinuha ng nakapagpahinga na rin ang kanyang kapatid. Of course, it's easy for us to say, alam mo yon, nakapagpahinga na siya. Pero syempre, masakit po sa mga kapatid. Yung kapatid ni Corazon Paragas ay kinuha na ng Panginoon. At ang pangalan po ng kapatid niya ay si Virgilio Panlikan. Kami po ay nagpapadala ng aming condolences. Galing po yan sa FEBC, ano po, galing po sa Far East Broadcasting Company. We feel what you're feeling right now because of the loss of your brother, Virgilio Panlikan. We're praying for peace sa inyo lahat. And of course, as you grieve, it's okay to grieve, but you know, the Lord is comforting you. Ayan, Ate Marie, ay balikan po natin yung ating topic na how the elderly can tame their tongue. So kanina nabanggit natin yung effects of hurtful words, di ba? So nabanggit po natin kanina ang dami pong effect doon. Pero ngayon naman mga kapatid, tulungan po natin pag-usapan ways for the elderly to tame their tongue. So Ate Marie, ang sabi mo dito sa notes natin ay change your heart.
2: Baguhin ang puso.
1: Ayun, sige nga.
2: Hindi ba, pangkaraniwan, nagmumutang puso, di ba? Kung ano ang siyang nasa loob kay butura na iyong puso. Uh-huh. Iyon ang buhay sa iyong bibig. Kaya uh-huh. Dito, number one sa lahat ay yung baguhin ang ating puso. So kung ang puso natin ay punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng mga, yung ang iniisip mo lagi ay yung kung pwede lang ilalabas ng iyong butod ang mga pang-iinsulto, yung mga ganun. Pero, dahil nga, syempre, nahihiya din siya na ilabas yun, di ba? Nahihiya din siya na ilabas yun eh, dahil, naku, baka sabihin nila, Kristiyano ka pa naman, pinagmamalaki mo. Tapos, ganyan ang mga lumalabas sa bibig mo. Eh, ang change heart, iyon yung magpapabago rin na hindi lang hugis ng dila, kundi yun lalabas sa ating mga dila.
1: Sabi nga Ate Marisa, Luke 6:45, the mouth speaks what the heart is full of, di ba? At nabanggit din yan kay ano, di ba, kay David, di ba? What comes out of the heart, ano ba 'yun? Lalabas at lalabas, di ba? So sabi nga doon kay David, sabi ng Panginoon sa kay Samuel, pipiliin mo yung tao kung sino yung malinis ang puso, di ba? Mahalaga pa rin hindi yung panglabas na appearance, kung hindi what's really in the heart. So yun po mga kaagapay, change of heart. We are, di ba, ang puso natin talaga, Ate Marie. We have to take care of our heart. Hindi lang po sa medical na pamamaraan, no? Paglinis ang puso, kasi very conscious tayo na healthy ang puso natin. Pero kasama din dito, Ate Marie, yung paglilinis ng ating puso, change your heart. Okay? So yun po.
2: Change my heart, O God. Make it ever true.
1: Pantayin mo. Change my heart, O God. May it ever true. Ano sunod? Change my heart, O God. May I be like you. Diba? Ganda.
2: Oo. Nabago natin, magiging katulad tayo. Jesus.
1: Ayan, so sabi po dito, changing your heart is choosing to surrender your hearts to God. You are in effect surrendering control of your tongue. Kasama yun, package din, Ate Marino. Pag sinurrender mo ang buhay mo, ang puso mo sa Panginoon, kasama po pag-surrender ang atin pong dila, mga kaagapay. Ayan, so number two na advice po natin sa ating mga listeners, no? How to change our tongue, or ano ba yung sasabihin natin, ay control your minds and thoughts. Ayan, Ate Marie.
2: Ayan. Iyon yung ano, yung ano ba ang laman ng ating isip? Ano ba ang lagi nating iniisip? Kasi ano, kahit na mabago puso mo, pero kung ang laman naman ng iyong isipan ay puro din naman mga kabulukan, mga pang-insulto, pandalait, iyon pa rin ang lalabas ng iyong isa. Kaya ano, yung kabit-kabit lang siya, no? Na mula sa puso hanggang sa iyong isipan, at tapos noon ay yun ang yung control nito ang siyang magpapatuloy sa iyong buhay.
1: So mahalaga kanina yung change your heart, di ba? So kasama dito mga kaagapay, when you change your heart, of course kasama po yun, control your minds and thoughts. Bakit Ate Marie sinabi na control? Kasi parang kanina, when your heart is changed, automatic na ba na yung ating minds and thoughts ay mabago na rin? Pero yung sinabi natin dito, control your minds. Bakit sinabing control kung sinurrender na natin sa Panginoon?
2: Pag nabago na ang puso mo, may kakayahan ka na na i-control ang iyong bibig. Parang ano yan eh. Yung bang, kaya mo nang bantayan, parang ano, parang yung kabayo. Di ba? Ang kanyang mata ay ano, may takip.
1: Okay.
2: Tapos, pigil ng kanyang bibig na siya rin pumipigil.
1: Bridle ba yun?
2: O kaya dito ay ang kapag ang tao ay ang kanyang mata ay talagang focus. Yon, nakafocus ka, makokontrol mo kahit na ano palaman ng isip mo. Makokontrol mo. And then tapos, ang bibig mo naman, ang siyang nakapigil, kung pwede nga lang, laging naka,
1: face mask?
2: Hindi. Para walang lalabas sa bibig.
1: Oh, o kaya masking tape. masking tape.
2: Para malapad.
1: Oo nga eh. Alam mo Ate Marie, napakahalaga talaga na yung controlling our minds and our thoughts. Hindi natin kaya mga kaagapay sa ating sarili. Sa totoo lang, there's always a temptation for us to speak words that would hurt another person. Siyempre kasi naman, Ate Marie, hindi lahat ng nakasalamuha natin ay, alam mo yon, naintindihan tayo, or we are in the community, we are in the world that is very sinful, and maging kahit po nasa grocery tayo, nasa MRT, kahit saan, meron talagang temptation for us, inaatake tayo ng kaaway, meron mag salita ng tao na narinig natin o tayo yung pagsasabihan. Diba, Ate Marie? Ang dami kong karanasan na ganun. But I always pray, Lord, please tulungan mo ako. Sa umaga pa lang pag gising ko, Lord, please control my mind, control my thoughts. Kailangan yun, Ate Marie, diba?
2: Oo. Kaya lang, alam mo, meron akong narinig na message na okay. Ang sabi niya, alam mo, kawawa naman ang Diablo. Lagi siya sinisisi.
1: Oh,
2: di ba? Kung tutusin hindi nga tayo tinutokso eh. Kung sa tayo na gumagawa ng hindi maganda, kung sa tayo na nagsasabi ng hindi maganda.
1: Uh-huh.
2: Kaya sabi ng pastor, ay nako, kawawa naman siya.
1: Eh siya talaga naman ang dahilan, Ate Marie. Diba?
2: Simula, oo. Pero sa buhay natin ngayon,
1: huwag tayong
2: manis ibang tao or even kasi kaya natin, di ba? Kaya natin sabihan kung ano ang ginawa ni Jesus.
1: Yes.
2: Live behind me. Di ba?
1: So yun, kaagapay, ang sabi nga natin dito sa ating notes, Ate Marie, pray that God would protect your mind from thoughts that lead to words of destruction. So ibig sabihin, ang panangga natin mga kaagapay sa everyday na mayroon tayong nakakasalamuha ay kailangan natin ipag-pray. Sabi ko nga, Ate Marie, from the pagbagising ko sa umaga, Lord, tulungan mo ako. At the end of the day, Ate Marie, kunyari, hindi ko nasabi. Ngayon, mayroon akong gustong sabihan, hindi ko nasabi. At the end of the day, sa gabi, nagpapasalamat ako, Lord, salamat, hindi ko nasabi. Kasi very, I'm sure kung nasabi ko yon, kahit napakaganda, mahalaga yon para dun sa tao. Pero na-appreciate ko ang Lord na hindi niya ako inalaw. And I'm sure the Holy Spirit just controlled me not to say that, no? Kasi kung nasabi ko, kahit na makatulong dun sa tao, it will not, he would not understand or hindi man baka hindi niya matanggap na sinasabi ko. So I thank God at the end of the day, thank you Lord, hindi ko nasabi kanina doon sa ganyan. So yun mga kaibigan, napakahalaga ng prayer talaga. Even with the kasi lagi lang pray natin, kalusugan natin, provision, yung family natin, pero isama po natin sa prayer natin, Lord, please take control of the words that comes out of my mouth today. Diba, Ate?
2: Isama yung talaga sa prayer. Kasi, yung mga madalas yung mga basic needs ang ating hinihingi. Diba?
1: Oo.
2: Maski yung control, pagpapaamo sa ating dila ay ipanalangin natin.
1: So yun mga kaagapay, lalo na po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say hurting words sa mga kabataan ngayon. Halimbawa, yung mga anak nyo, apo nyo, ay laging nasa Facebook, laging nasa online gaming. Diba, Ate Marie, may tendency talaga na we say the words, no, sa ating mga anak, sa ating mga apo, bakit yan nalala? Pero alam nyo po, hindi nakakatulong sa kanila yun. Diba, Ate Marie? Hindi talaga.
2: Kasi, yung mga kapag lagi na lang natin sila na sinasaway, okay, and then tapos, eh, tayo rin naman, yung isinasaway natin sa kanya, ginagawa din natin paminsan-minsan.
1: Oo.
2: Hindi maganda yung pinanonood kong mga reels. Ay, naku, maganda yung mga prayer na. Totoo. Meron kang mabasa talaga na mga prayer.
1: Right, no? Right.
2: Book na nagdadansa. Pero kaya lang, how much time are you using?
1: Oo. Yun, kadap. Oo.
2: Ikaw mo ang siyang mag-pray.
1: Mm-hmm. So yun, mga kaagapay natin. I would like to, ano naman, Ate Marie, greet na lang si Evelyn Sanchez. Thank you for tuning in. And of course, si Belen Variantes. So sa ating mga kaagapa, you can send your message dito po sa Facebook message section para atin pong mabasa kung ano po ang reflection nyo dito po sa ating topic for today. Ano po ba ang inyo pong naranasan para kung sakali ay makakatulong din sa ating mga tagapakinig. Ito pa, Ate Marie, sabi ni sabi po ng ating listener, si Bards Bill. Okay, sandali lang ha. May message si Faustina Frankie. Sabi niya ay si Bill. Share ko lang po. Ang pangalan niya, Bards Bill. Share ko lang po. Meron kami school president na madre sa sobrang masakit magsalita. Parang hindi alagad ng Diyos. She's very bad. Minsan below the belt. I retired already. Pero yung mga salita na super sakit, di makalimutan. Di malilimutan. I wish na mamatay na siya sa sobrang galit. Madre pa naman, pero masamang kanyang dila. Yun, Ate Marie, ang sabi ng ating listener.
2: Alam mo, oo, hindi tayo makakala sa ating galit kung hindi natin siya patatawarin. Iyon ang magiging laman ng ating puso. Iyon ang magiging laman ng ating isip. At iyon ang magko-control ng ating buhay. Kasi halimbawa, retired ka na naman dun eh. Wala ka na doon eh. So,
1: yes,
2: sa pagpapatawad, meron tayo naging naging topic about forgiving, letting go.
1: Then
2: experience freedom and be free. Magiging malaya sa karanasan mo yun kapag if you let go.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. And then at the same time, kasi yung isa sa kanyang sinabi na sana mamatay na siya, hindi maganda rin yun, di ba? Na kahit hindi mo sa kanya sinabi ng harap, pero nasabi mo pa rin yun.
1: Nasa isip pa rin niya, ano?
2: Oo.
1: Mm-mm. So yun, kaagapay, I can feel for you. Siyempre, marami din po ako din. Marami akong narinig nung elementary, high school, wala kang marating, mga ganyan, di ba? Siyempre, yung mga teachers natin noon, galing sila sa mga rigid na mga magulang din, di ba? Galing din sila sa rigid na mga teachers sila noon na wala rin control, di ba? So yun ay akala nila maganda yun na sasabihin sa atin para magkaroon tayo ng pagbabago. Hindi nila alam na yung nasabi nila ay very hurting. So thank you din sa ating listener na nasabi niya ngayon. It's a baby step, di ba, Ate Marie, na nasabi niya sa atin today. It's one way of, releasing him from those hurtful words na kanya pong narinig nung siya ay estudyante pa, matagal na yon. So I'm sure you have already forgiven that principal, yung madre na yon, kasi isipin din natin na yung madre maaring ang pinanggalingan niya din, sobra din ang pagsalita sa kanya. Kaya di ba Ate Marie, it's always a result of the negative that you have experienced in the past, no? So thank you din dito sa nag-respond sa atin. Thank you for your honesty. And then Cora Alejandro, thank you din. LV Castro Malyari, of course, si salamat din kay ano, mayroon pa isang nag Celia Canton, thank you for tuning in. Si Miriam Suarez, nanonood ngayon, ka-office mate ko dati na nasa Munting Lupa sa labas. Sabi ni Abby Luis, good morning sa inyong dalawa, Ate Marie, Ate Marie, God bless po. Ito ay taga Baguio classmate natin. Evelyn Sanchez, of course, thank you. And Josephine Newzon, thank you din sa inyong pag-tune in. Eduardo Casas, salamat po. Lillian Martin, Manila, thank you so much. Ano to, inaanak ko sa kasal. At of course, si De Erma Danganan, ay sabi niya, more years in the Lord's vineyard, making him known through radio. Alam niyo po, araw-araw, may pinopost ang FEBC sa Facebook, di ba? Na ang salita ng Diyos ay nakakarating sa iba't ibang European countries, sa Afghanistan, sa Uzbekistan, na-amaze ako na maraming nakikinig sa Far East Broadcasting Company sa Ukraine, Ate Marie, di ba? Saan ka pa? Ayan si Perla Lagos, sabi niya, listening po with Pastor John Johnson Lagos. Ayan, thank you po. Miles Magtuto, amen. Si ano naman, Perla Lagos, nice topic po. Ay, salamat sa inyong pag-tune in. And God bless po kay Rosie Aldan. Rosie Alban Villadulid, masayang araw po. And sabi naman ni LV Malyari, amen. What's in the heart is what's in the mind, but we have to think first before we speak because there's power in our thoughts that we should control. Ayan, tama po yan, LV, no? Thank you for your advice na kailangan po talaga natin i-control. Yoli Manalo, thank you. At salamat din kay Emily Manalang, sabi niya, please include yung apo niya, Ate Marie, si Casey, nahulog po sa kama kanina. Samahan niyo po ako to pray na wala pong maging masamang result sa kanyang paglaki. 7 months old pa lang, Ate Marie. So sama mo mamaya sa prayer, ha? Ang pangalan niya, si Casey, apo ni Emily Manalang. Malu Robles, thank you from Batangas. Nakikinig, watching from Padre Garcia, Batangas. And Juliet Andrada, maraming salamat sa inyong pag-tune in sa ating broadcast. Ayan, tuloy natin, mga kagapay. Ito po, makakatulong sa atin para maiwasan natin magsalita ng mga hurtful words. Number 3, ay napaka-practical po. Open your Bible daily, Ate Marie.
2: Ayan. Kasi ang salita ng Diyos ang palaging gagabay sa atin. Di ba? Na hindi naman yung ano, gagamit ka pa ng ano, anong tawag dito? Ba't hindi ko mahugot sa dila ako ngayon?
1: nasa labas na.
2: yung gagamit ka pa ng ano, hindi dictionary, yung pang-isa.
1: Jargon? Ano ba?
2: May salita kang hahanapin, makakakita ka ng verse. Ano nga yun?
1: Hindi ko alam.
2: Hindi mo rin mahugot.
1: Hindi ko mag-gets. Baka may magsabi sa atin dito sa ating Facebook message. Ayan, ano kaya yun?
2: Yun, talaga. Na hindi na kinakailangan yun eh. The Lord will really guide you. Na okay. Talagang sa Facebook mo kumisan, dadaan yun. May mga verses na makikita
1: yes.
2: ka.
1: Yes. Tama.
2: Diba? Akmang-akma sa problema mo.
1: Even that, Ate Marie, di ba? Even those words sa kailangan mo, even the verse that you need for today, ipapakita din ng Lord. Ganon po ang ano ng Holy Spirit, ano? That's a miracle na biglang pag ano mo sa umaga ay biglang lumabas sa Facebook mo yung verse na yon, o kaya siyempre everyday mayroong ano sa devotion, di ba? Yung 1 minute lang na nababasa natin pagka ikaw ay na scripture devotion for today. Mga reminders po sa atin, mga kaagapay. And of course, this is really intentional, no? Intentional that you read the Bible every day. By studying the scriptures about the tongue, you will gain insights into the power of your words. Sabi nga, read, meditate, memorize, and study. By way, if you will use a guide, siyempre may guide naman sa ano, di ba, may tungkol sa tongue, sabihin mo lang doon, lalo na ang AI ngayon, napaka-available na lahat. Verses about controlling my tongue, lalabas lahat yun, mga kaagapay, di ba? So, lagi nagpo-provide ng Lord kung ano yung hinihingi natin sa Kanya. So, mga kaagapay, madalas na natin naririnig ito, but intentionally, open your Bible daily. Physical Bible, Ate Maria.
2: Oo naman.
1: Physical talaga.
2: Although, pagka kasi sa yung sa cellphone, na ilalaki mo.
1: Uh-huh. Oo nga, oo.
2: Yeah, medyo madali-daling basahin. Okay na lang kung ikaw ay mateke naman at meron kang ano, meron kang Bible.
1: Oo. Kasi...
2: pag naghanap ako ng ano ng Bible reading, ilalagay ko lang yung ano, taming the tongue. O yun, may lalabas ng mga suggestions.
1: Tama.
2: Yan ang Christian.
1: Ako, I situate that I use my physical Bible every day kasi mayroong mga markings ako sa gilid, yung reflection, anong lesson to learn things to sin to avoid, mga ganon. So physical Bible po ang ginawa ko. Pero if you yung cellphone niyo nakakatulong sa inyo dahil napapalaki niyo, okay lang po 'yon. Basta't ang mahalaga ay you're doing it. Sabi ni Thelma Manjarres, naranasan ko din po yung nung bata pa ako, masakit pero hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob. Naiiyak na lang ako. Tiniis ko na lang po. Wala akong nasa mas sinasabi, baka po magkasala lang ako. Yun naman Ate Marie, sa kanya, yung kanina ay meron siyang prayer na sa ganun. Ito naman sa kanya ay hindi na lang siya nagsalita. Okay ba sa iyo, Ate Marie? You don't say anything that against that person. Okay?
2: Na ang kanyang purpose ay para hindi magkasala. Kasi alam, pag sinabi niya yung nasa isip niya,
1: okay,
2: makakasala siya. Diba? May mga pagkataon talaga na ang pagpigil sa ating iniisip at sa ating isipan ay nakakapigil sa atin para magkasala.
1: Oh, very good, ano? So maganda rin yung iba-iba yung ating pamamaraan, how we can control ourselves, diba? Iba yung paraan. If the other person ay nakatulong sa kanya yung sabihin niya, marilis siya doon, it's okay. And doon naman sa iba na hindi ko na lang sabihin, basta sa kanya, pinatawad niya na. Very good. And then here's another message galing po kay sa Cabuyao, Laguna. Blessed morning, nakikinig po kami ni Nanay Buena Lopez dito sa Cabuyao, Laguna, from Ayi Lopez in Anoria. Thank you po sa inyong pakikinig. Kasama din natin si Ala Aluda Bilabed. Pangalan. Aluda Bilabed. Hello, Alu. Aluda Bilabed siya. Anyway, Lillian Martin, Manila. Parang sabi niya, Tisaurus. Di ko alam yung ibinyang sabihin doon. Ano. Si June Arquiza. Concordance, sabi niya Ate Marie. Tisaurus o Concord.
2: Thank you.
1: Yun pala. Concordance.
2: Concordance.
1: Okay. Para kasing Ate Marie, parang obsolete na sa atin yung concordance. Alam mo yon? Kasi madali na yon mag-cross-reference. Well, thank you, June Arquiza, for reminding us concordance is still very important. Si Cesar Ablasa, sabi niya rin concordance. Ria Castro, Google. And then sabi ni Lillian, yes po, concordance. So that's cross-reference sa ating gustong malaman. Terry Panganiban, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong mga response sa at saka interaction or interactive po ang ating show ngayong umaga. Pang-apat, Ate Marie, how can we console, no? Keep your mouth clean and pure, parang nasabi natin kanina, no? It's okay. Keep your mouth clean and pure. Anong sabon para dyan?
2: Pero sino ba yung pinakikinggan ko? Kagabi ba yun? Hindi. Sa Family Matters Tuesday. Sabi, huwag mo daw sasabihin kung hindi mo gagawin. Kasi, uh-huh, halimbawa, ganun palagi ang panakot. Sasabunin ko, eh, tapos hindi mo namang gagawin.
1: Tama. Oo. O, diba? Kasi babalik at babalik po tayo doon sa verse, no? Ephesians 4:29, mga kaagapay, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Napakaganda pong reminder sa atin, especially sa atin ng mga elderly. Watch out of the words that comes out of my mouth. Kasi very tempting talaga, Ate Marie, yung nakakainis, di ba? Nakakainis na... I mean, meron akong kaibigan na meron silang kasama sa bahay na parang hindi makasunod ka agad. So, napapagsabihan, sabi ko, alam mo, kung college graduate yung kasama mo sa bahay, hindi yan maging tulad dyan sa iniisip mo, di ba? Kailangan natin intindihin. Ano po ba ang status ng tao? Kaya nga yan, ganun ang kanyang kalagayan. Kasi hindi naman siya nag-aral. So tayo na nakapag-aral, ikaw na nakapag-aral, extend more patience, di ba, Ate Marie? Extend more understanding to the person.
2: Meron ngang ibang tao, talagang parang bukang bibig na lang yung nakakainis. Di ba?
1: Kayo, Ate Marie. At saka yung word na, ang bobo mo naman, di ba, Ate Marie?
2: Ay, naku.
1: Oo.
2: may power ang words.
1: Correct.
2: So, nakaka-epekto sa sinabihan mo.
1: Yes. So, yun po, kaagapay, no? Very helpful din. Reminders po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say the words kasi parang sabi natin may karapatan akong magsabi dahil anak ko yan, apo ko yan, yung mga pamangkin na walang ginawa kundi ganyan-ganyan. Naku, nakaka-stress po yun mga kaagapay. Ako, Ate Marie, with all honesty talaga, hindi na ako, halimbawa, yung mga pamangkin ko when we had that reunion sa Davao last May, hindi na ako magsabi na, ba't ganyan ang kinuha mong kurso? Ay, ba't ganyan ang style ng book mo? Ay, bakit da-da-da-da? Alam mo yun, hindi na, wala na. Decision, pag-pray na lang natin, di ba?
2: Oo, kung hindi mo masabing, bagay sa'yo yung book mo, eh di tumahin ka na lang. Kaysa magsabi ka pa na, kahit na totoo pa yun, pero... Hindi makatutulong.
1: Yes. So, halimbawa, Ate Marie, may mga church members tayo na ang dami-daming tattoo, di ba? Kitang-kita mo sa braso yung tattoo, sa binti, may tattoo. Pero I never say na bakit kayo nag-tattoo. Kasi yung iba, Ate Marie, naging Christian sila, may tattoo na. Hindi naman kasi matanggal yun eh. O kaya yung very doon sa mayroong ear piercing, earring ng lalaki, 'di ba? So ako hindi ako nag ano, tanggalin mo yan, ganyan ganyan. Hindi maganda dapat sa isang Kristiyano ganyan, tapos nagli-lead ng praise and worship. Kaya mo na basta mahalaga yung puso, Ate Marie, di ba?
2: Oo. Eh ang ano, ako kumisala mo. Ang sabihin ko pa. Bagay. O kaya
1: bagay.
2: Ano, nakalimutan ko maglagay ng ano ng ikaw. Sabi ko,
1: okay.
2: Pahirap isang pares.
1: Oo. Although naman, Ate Marie, maliwanag sa Bible, di ba? From sa mga ano ni Jacob noon na ang command ay nasa Leviticus, hindi pwede magkaroon ng piercing ang lalaki, di ba? Or ngayong modern, ngayong panahon ngayon, pag may hikaw na lalaki, ang sabi ng mga research, ano, pag may hikaw, ibig sabihin na i-engage siya sa kapwa lalaki, di ba? Yun po ang ibig sabihin ng may hikaw na lalaki.
2: May natutuhan ako. Hindi ko alam.
1: That's true. Alam ko kung saan ko yan natutunan namin ni Kuya Clem kay Brother Eddie Mesa.
2: Alam
1: mo siya. Si Brother Eddie Mesa, yeah. Nung hindi pa siya, yeah, hindi pa siya Christian, sinabi niya sa amin noon, ganyan, ganyan, ganyan. Basta't may hikaw na lalaki, ibig sabihin, engaged siya or mayroon siyang partner na kapwa niya. So yun mga kaagapay, ano? Kung hindi alam ng ating mga anak. Pero huwag na natin sabihin yun sa kanila na ganun. Basta pag-pray na lang natin that they will become aware of that. It's a command talaga, yung ear piercing. At even the tattoo, hindi po talaga yun, according to Leviticus, ay hindi dapat. No? So, very careful lang po tayo sa ating sasabihin. Kasi kailangan natin ay the words we say ay talagang bantayan natin na hindi nakaka-offend. Para bang kung may tattoo dyan, hindi ko na lang pinapansin sa aming sa church, di ba, mga kabataan. Nung naging Christian siya, nandiyan na yun eh. So, what matters most is the transformed heart. Alam niyo yon. So, ito pa Ate Maria, how to change, how to avoid saying hurting words. Number 5, ask those around you if you use words that are offensive. Ayan, Ate Marie.
2: Ayan. So, ano yan ha? Intentional.
1: Correct.
2: Ibig sabihin, pang malaman ang behavior ng iyong dila.
1: Uh-huh.
2: Kasi tinatawa eh, di ba? So, handa ka na marinig ang kanilang sasabihin and then at the same time, makatutulong yun para mabago.
1: Uh-huh. Okay. Oo. Kasi yung minsan Ate Marina, napaka careless. We don't care if other people are offended. So, kailangan natin magsabi ay parang yung nasabi ko kanina, parang hindi maganda. Ano? Nung narinig mo, di ba? Pwedeng sabihin yun sa yung nakarinig, oo nga po, Ate Merlin, hindi po maganda yung nasabi nyo. Oy, anong reaction ko, di ba? Anong reaction mo? Kapag yung coworker mo nagsabi sa'yo, hindi maganda yung nasabi mo, di ba? You praise God, there are friends, there are relatives, there are acquaintances around you that can tell you honestly because they care for you. Hindi yun para ikaw ay saktan, di ba? Parang blessing yun.
2: Nung ano, sa walang lakas ng loob na magsabi ng totoo.
1: So, I highly respect Ate Marie doon sa mga tao na they gently remind me, no? I thank God for giving, no? I thank God for

0: Nalala mo? Oo. Sa Abu Dhabi siya. Siya po ang senior pastor ng All Nations sa Abu Dhabi. Praise God na 5:30 sa kanya. Nag-sacrifice siya para makasama sa ating Family Matters last week. At kami po ay kasama sa support group for the past 30 years, 35 years na bawat isa sa amin ay we talked about our struggles and then nakikita kami once a month. Kasama po yan si Bishop Eptendero, si Sherry, si Attorney Joe Lacanilaw, si Dave Ramos, si Pastor Willie Basilio, Pastor Gami Alba, si Tita Corpus, sino pa yung kasama namin dyan, at si Florante Aranas, si Dicky Aranas, kasama po namin yan dyan sa support group. And praise God, si Joy pala, Joy, at saka si Victor Lau, na missionaries ng SEND for many years, kasama po kami. And we remind each other at nakakatulong po yun sa amin. O kaya sa ating mga listeners, baka mayroon kayong D-group, di ba Ate Marie? O sa inyo, ano bang tawag sa inyong grupo?
1: Mekos, Mekos.
0: Ano yun?
1: Halo, halo.
0: Ah, ano?
1: Halo, halo. Mekos,
0: ah.
1: Mekos.
0: Ah,
1: okay, may asawa. Oo.
0: Okay. Oo. May single, may elderly, tama, di ba? May couples.
1: Oh.
0: Ayan. So, mekos. Ang ganda, okay. Ang ganda ng inyong ano, yung grupo nyo. So, yung mga kaibigan, ang sunod natin, Ate Marie, is yung power of speech. Be very aware that the words is very powerful. Diba, Ate Marie?
1: Oo. Kasi dito yung anumang bagay ang ating sasabihin ay talagang matindi ang magiging dating sa ating sinasabihan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, pag sinabi mo na wala akong pera,
1: mawawala ka ng pera.
0: Sabi ni, mawawalan ka talaga ng pera. Sabihin mo, ay, blessed ako talaga. Lord, thank you, 'di ba? Huwag na po yung negative, wala akong ganyan. Wala, huwag na po ganun kasi mag-aano 'yon, i-magnify ng kaaway 'yon. Sabi nga, huwag na natin si Satanas, sabi ni Ate Marie. Basta 'yon mga kaibigan, 'di ba? The power of speech, be aware that every word that comes out of our mouth is very, very powerful. So, remain silent. Do it with boldness, no? Na yung speech natin ay magiging intentional sa pag-iingat natin sa paggamit ng dila. At ang sunod, Ate Marie, is spend time with the Lord. Parang katulad doon sa Bible study, di ba? Or devotion.
1: Tsaka sa prayer.
0: Okay, no? So, yun po mga kaibigan. Spend time with the Lord in praying. So, repenting and asking forgiveness regarding language or words that you have spoken that have offended other person, no? Commit to working on changing the way you speak in order to demonstrate His love to the world. Yun po, kaibigan. It takes time to change our language, di ba? Parang hirap baguhin yung mga pananalita natin, ang tang natin, but forgiveness is available. But we must do our part in confessing and repenting. At ang huli, Ate Marie, ay rely on God's strength to aid you. Yan, halos pare-pareho doon sa sinabi natin kanina.
1: Tanging ang Diyos lamang ang siyang makatutulong sa atin para mm-hmm. yung pagbabago, mm-hmm. yung pagpapaan at pagbabago ng ating dila ay mangyari.
0: Mm-hmm. Ayan, diba, Ate Marie, by human effort, talagang hindi natin kaya yon. No one can tame his tongue. Sabi nga sa James 3:8, the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Ayan, grabe, diba, nakakalason yung mga salita na namumutawi sa ating labi. Only by the grace of God in your life can you seek to control your speech. So, yun po sa James chapter 3 ay sinabi po dito, iba-ibang description po sa dila. Take note mga kagapay, no? It's a bit in a horse mouth. Nabanggit namin kanina ni Ate Marie na just as a tiny metal bit controls a large, powerful horse and dictates its direction.

0: on the tongue directs the course of our lives. And then, isa pang ginamit ni James na sa dila natin is the rudder, rather of a ship, di ba? Ang laki-laki ng barko, gaano kalaki man niya na tanker bank o ay na ship or ano ba to, aircraft na ship, like a small rudder that steers a massive ship against strong winds. The tongue is a small member that boasts great things and guides a person's action. And then, of course, binanggit din dito sa James chapter 3 na ang tongue ay like a fire, di ba? Just as a tiny spark can set a whole forest ablaze, the tongue is a fire and a world of iniquity that can spread destruction and set the whole course of human life on fire. So, kaibigan, ingatan po natin kasi para diyang apoy, no? Nakakasunog. And then of course, yung poison, nakakalason po. The tongue is described as unruly evil that full of deadly poison, capable of tearing down relationship and inflicting deep pain. And ang sunod ay napakaganda sana. Gamitin po natin ang ating dila as spring. Sabi ni James that a spring cannot yield both fresh and salt water, comparing it to the consistency of tongue. Parang sinabi niya, yung dila natin kasi ginagamit natin sa pagpupuri ng sa Panginoon, pag-aawit. And then we also use the tongue in cursing. So hindi po yan nakakatulong sa atin. So Ate Marie, your takeaway and then close us in prayer.
1: Okay. Alam mo, ang dila natin pwedeng maging maamo. Mm-hmm. Pwedeng maging, gusto ko yung spring eh. Ang spring kasi hindi ba? Ay busilak ang tubig na lumalabas dito. Kaya okay, kung ganon ang gamit ng ating tongue, mm-hmm, ay magiging busilak din ang mm-hmm ating bibig. Malinis. Hindi kailangan ng sabon na maglilinis pa dito. Diba?
0: Correct.
1: At saka, lalo na yung ano, yung binanggit mo, yung tungkol sa sunog, sa apoy, na madaling kumalat. Oo, so ang hindi magagandang pananalita, madali ang magpapasalin, salin sa iba. Pero ang busilak, ang maamo na dila, ay nako, talagang magiging pagpapala sa ating mga kapwa.
0: Amen. Sige, Ate Marie, samahan natin si Ate Marie sa panalangin.
1: Okay, tayo manalangin. Ama namin, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po dahil sa tulong mo ay magiging maamo, maayos ang aming mga dila. Yes, kaya Lord po namin magawa yon sa tulong mo. Mm-hmm. Salamat po, Panginoon, sa pagbabago. We're looking forward sa pagbabago na magaganap sa aming mga buhay. Yes, dalangin din po namin sa iyo yung mga nangungulila dahil sa pag-uwi sa iyo sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam po namin na matagal ang grieving process. Pero ikaw po ang mag-comfort, ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Ganun din po, dalangin namin ang batang si Casey Manalang na nahulog sa kanyang higaan. Dalangin po namin na sana po ay walang masamang epekto ito sa kanyang paglaki. Ikaw din po ang gumabay maging sa kanyang lola o mga kasama sa bahay na ipa-check up din siya kung maaari. Na sa ganon, maaga pa lang ay magkakaroon na ng tulong ang batang ito. Dalangin din po namin sa iyo yung mga hanggang ngayon ay hindi pa napapawalan sa kanilang sarili ang kanilang mga samalan loob, yung kanilang mga naranasan. Dalangin po po ikaw ang magbigay sa kanila ng mapagpatawad na puso at maging maranasan nila ang kalayaan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat dahil ikaw ang siyang laging gumagabay sa amin upang magkaroon kami ng mga magagandang aral na pwede namin ma-share sa mga tagapakinig. Gabayan mo po kami sa buong maghapon, tulungan mo po kami at ilayo mo po kami sa anumang pagkakasala. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat sa kaagapay natin sa studio. Thank you so much kay Phil. Nag-assist si Sierra, of course, at sa Kabukawi Transmitter Site, Production Tech na Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, sa RTB Team. Thank you Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio. Salamat din sa assistance ng ating mga kaagapay. Of course, si JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang Ate Merlin Guillermo.
1: At Ate Marie de Jesus.
0: God bless us all. Kita tayo sa Saturday at saka sa June 27 Family Conference ng Back to the Bible. See you there. God bless. And pagpalaan kayo ng ating Panginoon.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide.

0: na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, a 5 ng Hunyo, Job chapter 38 to 39.
2: Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kabangbangan. Tumayo ka riyan at magtaka lalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang mga bituy nag-awitan at mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Sino ang humarang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat? Tinakpan ko ang dagat ng ulap na makapal at binalutan ito ng kadiliman. Ang dagat ay nilagyan ko ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang at huwag lalampas ang alon na naglalakihan. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay naigawa mo ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Malinaw na gaya ng tatak sa putik. Nang makulayan ay tumingkad gaya ng damit. Masasamang tao'y nasisilaw sa liwanag ng araw sa paggawa ng karahasan. Sila'y napipigilan. Nakapunta ka na ba sa mga bukal ng karagatan? Ang sahig ng dagat ay iyubang nalakaran. May nakapagturo na ba sa'yo sa mga pintuan? Napasukan tungo sa madilim na daigdig ng mga patay. Alam mo ba kung gaano kalaki itong mundo? Sumagot ka kung alam mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag at ang kadiliman? Saan ba ito nagbubuhat? Masasabi mo ba kung hanggang saan dapat makarating? At mula doon, sila'y iyong pabalikin. Ikaw ay matanda na. Baka nga iyong kaya. Pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay nariyan na. Napuntahan mo na ba ang aking mga imbakan ng niyebe at ng yelong ulan? Ang mga ito'y aking inilalaan sa panahon ng digmaan at ng kaguluhan. Nakapunta ka na ba sa sikatan ng araw o sa pinagmumulan ng hanging silangan? Sino nga ba ang humukay ng daanan ng baha? Ang landas ng kulog ay sino ang gumawa? Sino ang nagbibigay ng ulan sa desyerto kahit na do'y wala namang nakatirang tao? Sino ang dumidilig sa tigang na lupa upang dito'y tumubo ang damong sariwa? Ang ulan ba o ang hamog ay mayroong ama? Ang yelong malamig, mayroon bang ina? Sino nga kaya ang nagsilang sa kanila? sa labis na lamig, tubig ay tumitigas. Nagiging parang bato ang ibabaw ng dagat. Ang Pleiades ba'y iyong matatalian o ang Orion kaya'y iyong makakalagan? Mapapatnubayan mo ba ang mga bituin o maituturo ang daan ng malakit maliit na diper? Alam mo ba ang mga batas sa langit? Ito ba'y maiaangkop mo sa daigdig? Ang mga ulap ba'y iyong mauutusan upang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Mauutusan mo ba ang kidlat na ito'y kamislap? Sumunod naman kaya sa iyong mga atas? Sino ang nagsasabi sa ibong ibis kung kailan tataas ang ilog Nilo? At sino ang nagpapabatid sa tandang upang ibadya ang pagdating ng bukang liwayway? Sinong makakabilang sa ulap na makapal o makakapagtaob nito upang bumuhos ang ulan? Ang ulan na sa alabok ay babasa. Kapag iyon ay natuyo, magiging matigas na lupa. Bayahanap mo ba ng pagkain ang mga leyon upang mapawi ang kanilang gutom? Habang sila'y naroon sa kanilang taguan, at wari bang pagkai kanilang hinihintay? Sino ang nagbibigay ng pagkain sa mga ibon? Sino ang bumubusog sa kanilang inakay na nagugutom? Ang panganganak ng mga kambing, alam mo ba kung kailan o ang panahon na ang usa ay magsisilang? Bilang mo ba ang araw ng anak niya habang nasa tiyan? Alam mo ba kung kailan ito iluluwal? Namasdan mo ba habang sila ay gumagapang sa pagbubukas ng sinapupunan upang ang anak ay isilang? Ang kanilang mga anak doon lumalaki sa parang, at kapag malaki na ay tuluyang lumilisan. Sino ba ang nagbibigay laya sa mga asno? Sa asnong maiilap, ang nagpalaya ay sino? Tirahang ibinigay ko ay ang kaparangan at doon sa maalat na kapatagan. Sila'y lumalayo sa lunsod na maingay, walang makapagpaamo at hindi mautusan. Ang pastulan nila'y ang kaburulan, hinahanap nila'y sariwang damuhan. Ang mailap na toro iyo kayang mapagtrabaho? May tali mo kaya siya isang gabi sa iyong kwadra? Matatalian mo kaya siya ng lubid upang sa pag-aararo ay magamit at sa paghila ng suyod sa iyong mga bukid? Iyo bang maasahan ng lakas na taglay niya? Mabibigat mong gawai, may pagkakatiwala ba sa kanya? Umaasa ka ba na siya ay magbabalik upang sa animo ay siya ang gumiig? Ang pakpak ng ostrich buong gandang kumakambay. Nagbabadya kaya yun kahit bahagyang pagmamahal? Ang kanyang mga itlog sa lupa ay iniiwan, ito'y hinahayaang sa lupa ay mainitan. Di niya iniisip na baka ito'y matapakan o baka madurog ng mailap na nilalang. Sa mga inakay niya, siya ay malupit. Hindi niya alintanang hirap niya'y di masulit, sapagkat pangunawa ay di ko siya binigyan, di ko hinatian ng kahit kaunting katalinuhan. Ngunit napakabilis kapag siya'y tumatakbo, pinagtatawanan lang niya kahit ang kabayo. Ikaw ba ang nagbigay ng lakas sa kabayo? Ikaw ba ang naglagay ng magandang buhok nito? Ikaw ba ang nagpapalukso dito na parang balang at kapag humalinghing ay kinatatakutan? Nagpapakitang gilas sa pagkamot niya sa lupa at napakabilis tumakbo upang makitigma. Siya ay nagtatawa sa gitna ng panganib. Sa tabak na nakaumang, hindi siya nanginginig. Ang mga sandata ng sa kanya'y nakasakay. Sa sikat ng araw kumakalampag at kumikinang. Sa bilis ng kanyang takbo, lupa'y parang nilululon. Hindi siya mapakali kapag trompeta ay umugong. Sa tunog ng trompeta'y halinghing ang sagot niya. Ang ingay ng digmaan, dinig nito kahit malayo pa. Maging ang utos ng kapitan sa mga kasama. Ikaw ba ang nagturo sa lawin upang ito'y makalipad? Kapag ikinakampay ang pakpak, tungo sa timog ang tahak. Naghihintay ba ng iyong utos ang agila upang sa mataas na bundok gumawa ng pugad niya? Matataas na bato ang kanyang tirahan. Mga pagitan ng bato ang pinagkukutaan. Ang kanyang biktimay doon niya pinagmamasdan. Kahit malayo pa ay kanya nang natatanaw. Sa kanyang mga inakay, dugo ang ibinubuhay at tiyak na naroon siya kung saan mayroong bangkay.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Isang hopeful morning sa iyo, Kaagapay. Salamat sa Panginoon dahil muli niya tayong ginising para harapin ang umagang ito ng may pag-asa at ngiti. Kamusta ka ba ngayon? Sana ay may kasiyahan at kapayapaan sa iyong puso. Sa pagkakataong ito, ikaw ay nakikinig sa Unang Salmo, isang programa ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Layunin nating salubungin ang panibagong araw ng may encouragement mula sa salita ng Diyos. Makakasama mo ako ngayon, ito po si Shekinah Abalon.

Napunta ka na ba sa sitwasyon na tila may humahabol sa iyo? Sa mundong ating ginagalawan, pwedeng literal na paghabol ng tao o individual, mga nagdanais ng ikapapahamak mo. Pwede din ang pinagkakautangan o mga umaasa sa iyo. Maaring mga sitwasyon gaya ng due date, deadline, desisyon, responsibilidad, stress at marami pang iba. Kapag ikaw ay hinahabol, bumibinis ang tibok ng puso. Nakakahingal, nakakahapo, nakakapagod. Alam mo ba, naranasan din yan ng isang kilalang panauhin sa Good Book? Sa panimula ng pagkakatawag sa kanya ng Panginoon, sa totoo lang sa halos karamihan ng kanyang karanasan ng paglilingkod, ay tila ba siya ay hinahabol ng gawang masasama. Nakaranas din siya ng pagkadismaya, pero nakinig at nanatili. Pag-usapan natin si David sa Awit 27 o kilala din bilang Awit ng Papuri. Ang ating key text sa Psalms 27 verse 1. Samahan mo akong basahin ang mapagpalang text na ito. Mula sa English Standard Version, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Sa saling Pinoy version, "Si Lord ang ilaw ko at ang nagliligtas sa akin. Kanino ako matatakot? Si Lord ang nagpo-protect sa akin. Hindi ako matatakot kanino man." Ang awit na ito ang naging deklarasyon ni David kay Lord sa panahon ng tila paghahabol sa kanya ni Haring Saul nang mapag-alamang siya ang anointed one na pumalit sa posisyon ng pagkahari. Amakin mong wala ka namang ginagawang mali sa paningin ng Diyos at prioridad mong mabigyang kaluguran siya sa iyong paglilingkod, pero may nagbabalak pa ring patlingkod, pero may nagbabalak pa

ang pag-awit ni David hindi sa paghahayag agad ng kahirapang kanyang nakakanasan, kundi sa pag-declare ng kanyang katiyakan na kailanman ang Diyos ay maaasahan. Sabi niya, "Si Lord ang aking ilaw, ililigtas niya ako. Hindi ako matatakot kanino man dahil ang Diyos ang magpoprotekta sa akin. Paligiran man ako ng maraming batalyon, sila ang mababagsak dahil nasa Diyos ang aking pagtitiwala." Kadalasan kapag may suliranin, nauuna sa atin ang takot, pag-rant o paglilitanya sa harap ni Lord. Ayos lang naman yun dahil nakikinig ang Diyos sa atin. Ngunit kakaiba kung mauunang panghawakan kung sino ba si Lord at ano ang kaya niyang gawin bilang Diyos ng ating mga buhay. Hindi niya tayo iiwan, gagabayan, poprotektahan, ililigtas. Tiyak, confident o certain si David na ang Diyos ang kasangga niya, kaya't hindi siya natakot magpahayag ng pangalawang katangian. Ito ang vulnerability o pagiging bukas sa kanyang kinakaharap. Madali nga ba maging tapat na may malaki kang problema? Na may takot at worry ka sa iyong kalooban? Hindi biro ang vulnerability kaagapay, lalo na sa lipunang nasanay na dapat sa lahat ng panahon ay malakas sa panlabas. Kaya na-normalize na ang itago ang lahat sa likod ng mga matatamis na ngiti. Kahit hindi naman na totoo minsan at hindi ka naman na talaga okay. Pero si David, he became vulnerable towards God. Vulnerable of what is ongoing inside. Sa verses 9 to 12, naging bukas si David sa pagsasabi nito, "Lord, wag mo sana akong talikuran. Servant mo ako, Lord. Ikaw ang laging tumutulong sa akin. Wag mo akong pabayaan. Wag mo akong ibigay sa mga kalaban ko dahil pananakot ang laban nila sa akin." Kaagapay anuman ang ongoing sa iyong sitwasyon ngayon, lagi nating tandaan na bukas ang Diyos na ilapit mo ito sa Kanya. Hindi kailangang mag-filter, hindi kailangang magpanggap. Mauunawaan niya ang anumang saloobin at nararamdaman mo. Pangako niya ay ang comfort na yayakap sa iyo sa gitna ng magugulong sitwasyon at ingay sa paligid. Kagaya ng pag-asang nakamta ni David kahit panoong hinahabol siya. David was confident God will help him, kaya naging bukas siyang maging vulnerable sa Diyos at panghuli, nanatili siyang reliant in God's presence o ang pagdepende sa kaligtasang dala ng presensya ng Diyos. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon that there is no safer place in this world than to be in God's presence. That's the most peaceful, calm, and best place to be in. When you are in God's presence, it doesn't mean na wala nang problema sa paligid. Meron pa rin, pero kalakip nito ang lakas na hindi mo hinaharap ang laban mag-isa. May kasama ka, akay-akay ka ni Lord through it all. Shinare ni David sa verses 4 to 6, "Iisang bagay lang ang hinihingi ko kay Lord, bagay na gustong gusto ko, ang tumira sa bahay ni Lord, araw-araw ng buhay ko. Itatago niya ako pag may gulo, sa temple niya siguradong safe ako, kaya sure na panalo ako sa mga kaaway kong nakapaligid sa akin." Pwedeng humiling si David kay Lord ng isang bagay lang, ang tapusin na ang problema niya. Diba? Pero amazing na ang gustong gusto niya ay ang manatili sa presensya ng Diyos. Kasi alam niya sa kanyang buong puso na sa presence ni God, naroon ang pangmatagalang solusyon sa battle niya. Kaagapay kailanman, bukas ang presensya ng Diyos para sa iyo. Sana muli mong pagbigyan na makaniig siya. Muli, tatlong katangian ni David sa pagharap ng mga hamong humahabol sa kanya. Confidence or certainty of God's help. Pangalawa, vulnerability o pagiging bukas sa pinagdaraanan. At panghuli, reliance o pagdepende at pananatili sa presensya ng Diyos. Sa kabuuan, sa

Gitna ng mga hamon ng season natin ngayon, may we be closer to Jesus than ever before. Ano man ang humahabol sa atin, hindi ko man alam ang specific struggle sa iyong buhay, hindi ka aabutan ng paghabol na iyan kung mananatili ka sa presence ng Diyos. Kaya kapit lang kaagapay, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Kagaya ng halimbawang pinasimulan ni David. Hayaan mong ipanalangin po kita sa pagkakataong ito. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang Diyos na higit sa lahat ng problemang pinapasan namin. Hindi po biro magkaroon ng sitwasyong tila humahabol sa bawat araw. Ninanakaw nito ang aming kapayapaan at kalakasan. Pero salamat dahil Ikaw ang tagumpay. At ang tagumpay mo sa krus ay nangangahulugang kaya rin naming managumpay sa mga problemang ito. Dalangin ko po ang bawat isang may anxiety, takot at kawalan ng pag-asa sa buhay. Ikaw lamang ang kayang maghilom ng bawat alinlangan at sugat po sa aming mga puso. Yakapin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming harapin ang bawat araw na iyong binubuksan. At nawa kami ay gawin mo ring pagpapala sa iba pang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Salamat dahil alam naming sa mga oras na ito, may ginagawa ka na sa aming mga puso. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, mahal ka ni Lord, huwag mo sanang makalimutan.

0: Salamat sa pakikinig sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Paalam po sa ngayon, ito po ang inyong naging kasama, Shekinah Abalon. Sa lahat ng ating kakaharapin sa buhay, tandaang si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay natin sa Kanya lamang ilaan.
1: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
3: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
4: Ang polusyon sa hangin o air pollution ay isa sa pinakamalaki at pinakamalalang suliraning pangkalikasan at pangkapaligiran na kinakaharap ng ating bansa, lalo na sa mga highly urbanized areas at mga lungsod na may mataas na populasyon tulad ng Metro Manila. Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mapanganib na mga particle at gas sa atmosfera na maaring makasama sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan. Ito ang tatalakay natin ngayong araw na ito sa programang Angkla. At ako ang inyong mga kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Araw-araw, milyong-milyong tao ang humihinga ng hangin na may halong usok mula sa sasakyan, pabrika, pagsusunog ng basura at iba pang pinagmumula ng polusyon. Ang mabilis na urbanisasyon sa Pilipinas ay nagdulot ng seryosong suliranin sa kalidad ng hangin. Sa Metro Manila, kung saan matatagpuan ng higit 13 milyong residente, ang patuloy na pagdami ng sasakyan, industriya at informal settlements ay nagdudulot ng mataas na antas ng air pollution. Ayon sa World Health Organization, ang air pollution ay isa sa mga pangunahing environmental health risks sa buong mundo na nagdudulot ng milyong-milyong premature deaths kada taon. Sa konteksto ng Pilipinas, partikular sa Metro Manila, ang problema ay pinalalala ng urban congestion at kakulangan sa maayos na waste management systems. Sa nakalipas na mga dekada, unti-unting lumala ang kalidad ng hangin sa mga lungsod ng Pilipinas. Noong 1999, ipinatupad ang Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act na nagnalayong kontrolin ang emisyon ng pollutants mula sa sasakyan at industriya. Gayunpaman, sa kabila ng batas na ito, nanatiling hamon ang pagpapatupad nito. Ayon sa Environmental Management Bureau, ang Metro Manila ay nananatiling isa sa mga rehiyong may mataas na antas ng particulate matter, partikular sa mga oras ng matinding trapiko. Sa mga nakalipas na taon, paulit-ulit nang naiulat ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Environment and Natural Resources na ang kalidad ng hangin sa National Capital Region ay madalas na nasa antas ng unhealthy o very unhealthy, lalo na sa mga panahong may matinding trapiko, tag-init o mga insidente ng sunog. patuloy na bumababa ang kalidad ng hangin sa mga urbanized na lugar dahil sa pagsisikip ng populasyon, pagdami ng sasakyan, industrial emissions at maling pamamahala ng basura. Hindi bago ang problema ng maruming hangin sa Metro Manila. Araw-araw, milyong-milyong sasakyan ang bumabiyahe sa NCR, nagbubuga ng usok mula sa diesel at gasolina. Bukod dito, ang mga pabrika at construction sites ay nagdadagdag din sa polusyon. Ang temperature inversion ay isa ring natural na phenomenon na nagpapalala ng sitwasyon, kung saan ang malamig na hangin ay nagkukulong ng polusyon malapit sa lupa kaya hindi ito agad tumataas at kumakalat. Ang Metro Manila ay itinuturing na isa sa pinaka-polluted na urban centers sa Timog Silangang Asya. Ayon sa mga pag-aaral, malaking bahagi ng polusyon ay nagmumula sa mga sasakyan sa kalsada na umaabot sa higit kalahati ng kabuuang air pollution sa rehiyon. Ang Metro Manila ay regular na nakararanas ng pagtaas ng air quality index, lalo na sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA, C5 at Commonwealth Avenue. Ayon sa ulat ng IQ Air, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang may urban air pollution levels na lampas sa rekomendasyon ng WHO guideline values para sa PM2.5 o particulate matter. Ang pangunahing pollutants sa Metro Manila ay kinabibilangan ng PM2.5 at PM10 o fine particulate matter o ang pinong alikabok na nakakalusot sa baga. Carbon monoxide mula sa sasakyan, nitrogen dioxide mula sa diesel at gasolina, sulfur dioxide mula sa industriya. Sa araw-araw na sitwasyon, kapansin-pansin ang makapal na usok sa EDSA at sa iba pang pangunahing lansangan. Ang traffic congestion ay lalo pang nagpapalala sa problema dahil habang nakatigil ang mga sasakyan, patuloy silang naglalabas ng usok. Ang mga pollutants na ito ay pangunahing nagmumula sa transport sector, mahigit kalahati ng emissions, industrial activities, open burning of waste, at construction activities. Hindi lamang Metro Manila ang apektado ng air pollution. Ang Cebu City, Davao City, Baguio City at iba pang urban centers ay nakararanas din ng pagtaas ng air pollutants at paglala ng kalidad ng hangin. Sa Cebu City, ang pagdami ng sasakyan at urban at industrial expansion ay nagdudulot ng pagtaas ng vehicular emissions at gayon din ang hindi maayos na waste disposal system. Sa Baguio City, bagamat malamig at may mas maraming puno, ang tourism influx at traffic congestion ay nagdudulot din ng localized air pollution. Ang ilang lungsod ay nakakaranas din ng smog, lalo na tuwing tag-init kung saan mataas ang temperatura at mababa ang hangin na umiikot. Maraming salik ang nagdudulot ng patuloy na paglala ng air pollution sa Pilipinas. Una, ang sobrang dami ng sasakyan. Ang lumalaking bilang ng sasakyan at patuloy na pagdami ng pribadong sasakyan ay pangunahing pinagmumula ng emissions at isa sa pangunahing sanhi ng polusyon. Maraming lumang sasakyan din ang hindi na naaayon sa modern emission standards. Maraming lumang diesel vehicles na mataas ang pollutant output. Ikalawa, ang traffic sa lungsod. Ang matinding traffic congestion ay nagdudulot ng mas mahabang oras ng pagtakbo ng makina, kaya mas maraming usok ang nailalabas. Ang traffic jams ay nagpapalala ng emissions dahil sa idle engines. Ikatlo, ang pagsusunog ng basura. Sa ilang lugar, lalo na sa informal communities, patuloy ang open burning ng basura. Ang hindi tamang pagtatapo ng basura ay nagdudulot ng toxic smoke. Ikaapat, ang industrial na emisyon. Mga pabrika, power plants at construction sites ay naglalabas din ng sulfur dioxide at nitrogen oxides at particulate matter sa hangin. At ang ikalima, ang natural at biglaang insidente. Kabilang dito ang mga sunog sa landfill at dump site tulad ng nangyari sa Navotas. Noong nakaraang linggo lamang, April 11, 2026, iniulat ang isang malaking insidente at malawak na sunog ang naganap sa landfill site sa Navotas City na tumagal ng ilang araw bago tuluyang nakontrol at maapula ng mga awtoridad. Ayon sa Environmental Management Bureau, ang nasabing sunog ay nagdulot ng pagtaas ng particulate matter sa hangin na umabot sa antas na unhealthy hanggang very unhealthy sa Quezon City, Manila at iba pang bahagi ng NCR. Ang apoy ay nagdulot ng makapal na usok na kumalat sa Metro Manila at mga karatig lugar. Dahil sa makapal na usok, naglabas ng health advisories ang mga lokal na pamahalaan upang iwasan ang outdoor activities, lalo na para sa mga vulnerable groups tulad ng bata, matatanda at may respiratory illnesses. Ayon sa Environmental Management Bureau, ang usok ay naglalaman ng mapanganib na particle matter, carbon monoxide at iba pang toxic gases mula sa nasusunog na plastic at organikong basura. Naglabas ng paalala ang Environmental Management Bureau na manatili sa loob ng bahay, magsuot ng face mask at iwasan ang matagal na paglabas, lalo na para sa mga bata, matatanda, buntis at may sakit sa baga. Ang insidente ay nagpakita kung gaano kabilis lumala ang kalidad ng hangin kapag may malakihang sunog sa urban na lugar. At gayon din ang kahinaan ng solid waste management systems at ang agarang epekto nito sa urban air quality. Sa ilang oras lamang, ang dating katamtamang hangin ay naging mapanganib para sa sensitibong grupo. Katunayan, noong nakaraang Lunes lang, April 13, nag-abiso ang pamahalaang lungsod ng Metro Manila sa publiko na magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay dahil sa malubhang kalidad ng hangin. Lubhang mapanganib ang hangin kapag nalanghap ng senior citizens, mga buntis, mga bata at mga taong may sakit sa puso at respiratory problems. Babala ng pamahalaang lungsod, iwasang magtagal o magbabad sa labas ng bahay para hindi ma-expose sa nakalalasong hangin. Maraming sakit ang idinudulot ng air pollution gaya ng acute respiratory infections, chronic obstructive pulmonary diseases, cancer at cardiovascular diseases. Ang air pollution ay may malubha at agarang epekto sa kalusugan ng tao, lalo na sa mga lungsod. Kabilang sa mga sintomas ay hirap sa paghinga, hika o asma at chronic respiratory diseases, pangangati ng mata at lalamunan, bronchitis at ubo, sakit sa puso, paglala ng kondisyon sa baga, panghihina ng katawan, pagtaas ng risk sa premature death sa matagal na exposure. Ang air pollution ay hindi lamang isyong pangkalusugan, kundi may ekonomikong epekto rin sa lipunan tulad ng pagliban sa trabaho at paaralan, pagtaas ng gastusin sa healthcare o healthcare costs, pagbaba ng labor productivity, pagkasira ng kalidad ng pamumuhay sa urban areas. Ang mga bata at matatanda, buntis at may sakit sa baga o puso ang pinaka-apektado dahil mas sensitibo ang kanilang respiratory system. Sa Metro Manila, maraming ospital ang naguulat ng pagtaas ng pasyente sa kaso ng respiratory illnesses tuwing may smog episodes o haze event o mataas na AQI readings. Ayon sa World Bank, ang air pollution ay nagdudulot ng bilyong pisong pagkalugi sa ekonomiya ng Pilipinas taon-taon dahil sa lost productivity at healthcare burden. Ilan sa mga pangunahing pulisiya at takbang ng pamahalaan upang labanan ng air pollution ay ang Republic Act 8749 o ang Clean Air Act of 1999, na ang layunin ay mapanatiling malinis at dalisay ang nilalanghap na hangin ng mamamayan. Ang anti-smoke belching operations, Euro 4 fuel standards implementation, public utility vehicle modernization program, monitoring ng air quality ng EMB, paggamit ng modern waste management systems, pagpapatupad ng solid waste management laws o regulations o ang RA 9003. Sa ilalim ng batas, mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng incinerator sa pagsunog ng basura at ang pagbabawal sa paggamit ng mga lumang sasakyan na nagbubuga ng nakalalasong usok. Pero hindi na ipatutupad ng DENR ang mga tinatadhana ng Clean Air Act. Masakit mang sabihin, tila walang nagawa ang DENR at hindi nagampanan ang tungkulin sa sambayanan at kapaligiran. Napabayaan ang problema sa air pollution at ngayon ay unti-unting nilalason ang mamamayan. Katunayan, ipinapakita ng insidente sa Navotas na may kakulangan pa rin sa implementasyon, lalo na sa landfill safety at waste segregation. Nananatiling hamon ang mahigpit na implementasyon at enforcement sa lokal na antas. Ang air pollution na kung tawagin ay silent killer ay isa sa mga problema na hindi tinututukan ng pamahalaan. Mas tinutukan ng gobyerno ang korupsyon sa flood control na sadya namang mahalaga, subalit magpahanga ngayon, wala pa rin na ikukulong na malaking isda. Ang Department of Environment and Natural Resources ang may responsibilidad sa lumalang problema ng air pollution. Ilang beses nang nagpalit ng kalihim sa DNR pero hanggang ngayon nananatili pa rin marumi at may lason ang hangin sa Metro Manila. Patuloy ang pagsama ng kalidad ng hangin at kung hindi masusolusyunan, maaring magkatotoo ang sinabi ng ilang eksperto na hindi na matitirahan ng tao ang Metro Manila. Sa pag-aaral, ang Maynila ang may pinakamasamang air quality index sa Metro Manila. Sinundan ito ng mga syudad na Makati, Taguig at Paranaque. Sa modernong panahon, ang air pollution ay isa sa pinakamabigat na suliraning pangkapaligiran na kinakaharap ng sangkatauhan. Subalit bago pa man lumitaw ang makabagong agham, ang Biblia ay naglalaman na ng mga prinsipyo tungkol sa relasyon ng tao sa kalikasan at sa pananagutang ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang nilikha. Bagamat hindi direktang binabanggit ng Biblia ang terminong air pollution, malinaw nitong ipinapakita ang konsepto ng stewardship o pagiging katiwala ng tao sa mundo. Sa Genesis chapter 2 verse 15, nakasaad na inilagay ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang alagaan at pangalagaan. Ipinapahiwatig nito na ang kalikasan, kabilang ang hangin, ay dapat ingatan at hindi sirain. Sa kontekstong ito, ang polusyon sa hangin ay maaring ituring bilang paglabag sa banal na tungkulin ng tao bilang tagapangalaga ng sanlilikha. Ang hangin na ating nilalanghap bilang bahagi ng kalikasan at ang buong ekosistema ay kasama sa nilikha ng Diyos ay napakamahalagang biyaya ng Diyos na nagbibigay buhay at nagpapanatili ng buhay sa lahat ng nilalang. Sa Genesis chapter 2 verse 7, makikita na ang hininga ng buhay ay mula sa Diyos mismo na inilagay sa tao. Dahil dito, ang polusyon sa hangin ay maaring maunawaan bilang pag-abuso sa isang biyayang banal. Kapag ang hangin ay sinisira sa pamamagitan ng usok mula sa sasakyan, pabrika at pagsusunog ng basura, ang tao ay hindi lamang nakakasira sa kalikasan kundi lumalabag din sa layunin ng Diyos sa kanyang nilikha. Sa mga awit, kabanatang 24, talatang 1, nakasaad sa Panginoon ang lupa at ang buong nilalaman nito. Ipinapakita nito na ang mundo ay hindi pag-aari ng tao, kundi ipinagkatiwala lamang sa Kanya. Isa sa pinakamahalagang konsepto sa Biblia ay ang stewardship o pagiging tagapangalaga. Ang tao ay hindi ganap na may-ari ng kalikasan, kundi tagapangalaga lamang nito. Sa Genesis chapter 2 verse 15, iniutos ng Diyos na alagaan at ingatan ang halamanan. Ipinapakita dito na ang tao ay hindi lamang may karapatang gamitin ang kalikasan, kundi may responsibilidad na alagaan ito. Ang prinsipyong ito, kung iuugnay sa modernong issue ng air pollution, malinaw na ang polusyon sa hangin ay bunga ng kapabayaan o maling paggamit ng likas na yaman. Ang Biblia ay nagtuturo na ang tao ay hindi may-ari ng mundo, kundi tagapangalaga lamang nito para sa Diyos. Ang hangin o hininga ay direktang konektado sa buhay na ibinigay ng Diyos. Kung kaya't ang maruming hangin ay maaring ituring na paglapastangan sa mismong biyaya ng buhay. ang anumang pagkasira ng hangin ay maaring ituring na paglabag sa tungkuling ito. Ang polusyon sa hangin ay maaring ituring bilang bunga ng kasakiman, kapabayaan at kakulangan sa disiplina ng tao. Sa sobrang industrialisasyon, labis na paggamit ng fossil fuels at hindi maayos na pamamahalan ng basura ay ilan sa mga modernong anyo ng paglabag sa prinsipyo ng pangangalaga sa kalikasan. Ang pagkasira ng hangin ay maaring ituring bilang babala na ang tao ay lumalayo sa tamang pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't sa pananaw ng Biblia, ang anumang pagkasira ng hangin o air pollution ay hindi lamang isyong pangkalikasan, kundi maituturing na isyong moral at espiritual din. Sa kabuuan, ang air pollution ay maaring suriin sa liwanag ng Biblia bilang isyong moral at espiritual, hindi lamang siyentipiko o teknikal. Ang kalikasan ay nilikha ng Diyos at ipinagkatiwala sa tao upang pangalagaan. Ang pagkasira ng hangin ay nagpapakita ng paglabag sa prinsipyong ito ng stewardship. Ang air pollution ay hindi lamang isyong pangkapaligiran kundi isang paalaala ng responsibilidad ng tao bilang tagapangalaga ng nilikha. Subalit sa kabila nito, ang Biblia ay nagbibigay ng pag-asa na ang pagbabago ay posible sa pamamagitan ng pagsisisi, disiplina at tamang pangangalaga sa kalikasan. Sa huli, ang pananaw ng Biblia ay malinaw. Ang tao ay tagapangalaga, hindi maninira. Ang pagprotekta sa hangin at kalikasan ay hindi lamang tungkulin sa lipunan, kundi isang espiritual na obligasyon din sa Diyos. Ang hangin ay hindi lamang simpleng bahagi ng kalikasan. Ito ay mahalagang regalo ng Diyos upang mabuhay ang tao at lahat ng may hininga. Sa pananaw ng Biblia, ang Diyos ay hindi walang pakialam sa kalikasan. Ang tao ay haharap sa pananagutan sa kanyang mga gawa, kabilang ang kung paano niya ginamit o inabuso ang mga likas na yaman. Bagamat may babala ang Biblia tungkol sa pananagutan ng tao, may dala rin itong pag-asa at pagbabago. Kung iuugnay sa air pollution, ipinapakita nito na ang solusyon ay hindi lamang teknikal, kundi espiritual at moral din. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa kasalanan ng kapabayaan, pagsisisi sa maling paggamit ng kalikasan at pagsasagawa ng tamang pangangalaga sa kapaligiran. Ang air pollution sa Metro Manila at ibang lungsod sa Pilipinas ay isang seryosong suliranin na may direktang epekto sa kalusugan at kalidad ng buhay ng mamamayan. Ang kamakailang Navotas Landfill Fire ay nagsilbing babala kung gaano kabilis lumala ang sitwasyon ng hangin sa NCR kapag may environmental emergency. Kung hindi maisasagawa ang mas mahigpit na pagpapatupad ng batas, maayos na waste management at disiplina ng publiko, patuloy na lalala ang kalidad ng hangin sa bansa. Ang air pollution sa Metro Manila at iba pang lungsod sa Pilipinas ay isang lumalalang suliranin na dulot ng kombinasyon ng urbanization, transport emissions, industrial na aktibidad at hindi tamang waste management. Ang insidente ng landfill fire sa Navotas ay nagsilbing malinaw na halimbawa ng bigla ang paglala ng air quality na maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng publiko. Sa kabuuan, ang air pollution sa Pilipinas ay isang seryosong isyong pangkalikasan at pangkalusugan na nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng gobyerno, pribadong sektor at mamamayan. Ang malinis na hangin ay karapatan ng bawat Pilipino. Ang pangangalaga rito ay hindi lamang tungkulin ng gobyerno, kundi ng bawat mamamayan, hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon, kundi para rin sa mga susunod pa. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Kaya anuman ang ating kinakaharap ng mga pagsubok at mga hamon ng buhay, tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla.

0: Ankara.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, mga kaagapay! Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo, Pastor Ronald Llobrera po. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataong ito para manalangin sa Diyos. Bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Sakaling kailangan mo kaagapay ng ibang paraan para mapakinggan ang DZAS, pwede mo kaming mahanap sa channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, at ganun din sa 702 DZAS app. Kaagapay, buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng maiksing panalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami ay nagpupuri sa inyo. Tinataas namin kayo at dinadakila sa aming mga buhay. Kasabay nito ang aming pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa anumang mga nagawa namin na hindi naging karapat-dapat sa inyong harapan. Linisin niyo po kami, Panginoon, patawarin niyo po kami. At sa oras na ito, kami po ay dumudulog sa inyo nang mayroong mapagpakumbabang puso. Hayaan ninyo, Panginoon, na laging niyong masumpungan ang aming buhay na laging nagpapakumbaba sa inyo at aamin sa aming mga limitasyon at kahinaan. Kaya naman ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat. Ang mga kaagapay namin ngayon na nakikinig at nanonood sa anumang panig ng mundo, Panginoon, abutin niyo sila ng inyong pagpapala. Ingatan niyo po ang bawat isa. Yung iba po ay papasok pa lang sa trabaho. Yung iba naman ay nasa eskwela, Panginoon. Lord, hayaan ninyo na kayo po ang patuloy nilang maranasan. Kayo, O Diyos, ang magbigay ng proteksyon, gabay sa anumang hakbangin at desisyon na kanilang gagawin. Maging sentro din po kayo ng bawat tahanan sa mga oras pong ito, lalo yung mga kaagapay namin na may mga pinagdadaanan. Kayo po ang magkaloob ng kalakasan upang mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok na dumadaan sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Maraming salamat po, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Highlight natin ang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kaagapay, kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, ilahad mo na yan sa ating comment section para maisama natin sa ating prayer time maya-maya. Panahon din ito, kaagapay, upang magpasalamat sa faithfulness ni Lord sa ating mga buhay. Isama mo na rin ang iyong answered prayer sa iyong mga comment, at para naman ang bawat isa ay ma-encourage pa na lalo pang magtiwala sa ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, sama-sama nating bulay-bulayin ang mga banal na salita ng Panginoon. Ang sabi po sa Mateo, kabanatang 15, sa mga talatang 14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.
Kaagapay tayo ay kandidato sa dakilang pagyayanig na parating na masusubok ang ating pananampalataya. At dinadala tayo ng Diyos sa kaalaman na bigyan natin ng halaga ang kanyang mga salita. Ito na ang panahon ng pagsasabuhay. Hindi ito yung panahong naririnig mo lang ang salita ng Diyos, pumasok sa tenga mo at nagsabi ka ng amen at pagkatapos ay wala na. Kaagapay, hindi ka lalago at hindi ka magtatagumpay kung ganyan ang ating sasanayin gawin. Kapag ang salita ay narinig mo at tumimo sa iyo, ang totoo nito, paglabas na paglabas mo pa lang ng bahay panambahan, ay nakahanda ka ng gawin ito at gamitin ito bilang kasangkapan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi kasi tayo yung tipong secular, no, na parang institution lamang, na parabang nakukuha sa attendance lang. Hindi din tayo isang religion lang, mga kaagapay, na dadaan lang at magsasabing amen, ngunit wala namang buhay o hindi natin isinasabuhay. Ang salita ng Diyos ay hindi ibinibigay o binibigay para sang-ayunan lamang. Hindi ito para magsabi lang tayo ng amen. Ang salita ng Diyos ay nakakapagpabago at babaguhin tayo. Paano ka nga ba mababago ng salita ng Diyos? Kaagapay, gaano ka kaya kahanda na kapag mismong salita na ng Diyos ang nagkaroon ng realidad at kaganapan sa iyong buhay? Kung babasahin natin ang Isaias Kabanatang 58, makikita natin doon na parabang ang Diyos ay sinasabi niya sa ating mga nasa kasalukuyang panahon, bakit niyo ipinagbabalat kayo ang inyong paglilingkod? Bakit hindi kayo magpakatotoo? Samantalang ang tanging nais lang naman ng Diyos ay tayo ay lumaya. Katulad ng mga nabubuhay sa mga panahong iyon ni Propeta Isaias, ang mga tao noon ay ginagawa lamang nila sa kanilang lakas at pagbabalat kayo ang kanilang pag-aayuno at pagsamba nila sa Diyos. Ngayong oras na ito, kaagapay, siguro mas magandang tapusin na natin ang mga ganitong uri ng pamumuhay. Tapusin na natin ang mga parang sarsuela na tao lang din ang may gawa. Hinihikayat tayong muli ng Diyos na magpakatotoo sa lahat ng pagkakataon. Ito na yung panahon ng totohanan. Kung sinasabi mong nagpatawad ka na, totohanin mo na. Kung sinasabi mong nakalimot ka na, totohanin mo na. Kung sinasabi mong tapat ka na, totohanin mo na. Your task is to be true. Ang madalas na dahilan kung bakit tayo ay nababagot at nagkakaroon ng kabigatan at kalungkutan sa buhay na nagdudulot ng depresyon dahil maraming mga bagay na dapat sanang napangyari na at nagbigay na ng ambag sa iyong paglago, kaso hindi natin ginagawa at isinasabuhay ang salita ng Diyos, kaya hindi natin maranasan ang pagyabong sa kanya-kanya nating buhay. Di ba tayo nakakahalata na parabang minsan ilusyon na lang ang mga sinusulat at inilalahad na suggestions, goals and vision na marahil dahil na rin sa hanggang titik na lamang ang salita ng Diyos sa buhay ng maraming tao at wala nang manifestation sa mga personal nating kalagayan. Sa kasusulat mo, sa mga goals and visions mo, ano nga ba ang hakbang na ginagawa mo upang maisakatuparan ito? Gusto mong lumago sa ministeryo? Gusto mong umasenso sa paglilingkod? Ang tanong, meron ka nga bang balak na isagawa ang bawat naisulat o nababasa natin na salita ng Diyos? Sabi nga ng iba, gusto kong maglingkod sa Diyos. Subalit, ang mahirap, hindi naman niya magampanan. Maraming dahilan na kulang sa oras, sa mga ganitong pagkakataon, madalas nating nahuhuli ang ating sarili na ang lahat ng ginagawa natin ay parang palabas lamang.
Kaagapay, ito na yung panahon para tayo ay magliwanag. Magliwanag sa salita ng Diyos na nasa atin. Ibig sabihin, ipamuhay natin kung ano yung naririnig natin, nababasa natin na salita ng Diyos. At makikita natin kung papaanong kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church, San Luis, Antipolo City. Ngayon po ay dudulog po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at atin pong ipapanalangin ang bawat pamilya ng ating bansang Pilipinas. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo na ang aming puso ay nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at paintulutang makalapit, Panginoon, sa iyong banal na trono. Kami po, Diyos, din ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay tapat at buhay na Diyos. Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat pamilya ng bansang Pilipinas. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang bawat pamilya sa aming bansa, ano man ang kanilang pong pinagdadaanan, gaano man kalalim o Diyos ang kanilang mga problema, ang dalangin po namin sa kanilang pong paglapit po sa inyo ay pong pakinggan, yakapin mo sila o Diyos ng iyong banal na pagmamahal upang maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na handang kumalinga at dominig sa bawat panalangin ng mga pamilya. Ang dalangin din namin, O Diyos, ay mabigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala sa malalim at bibliyang kapamaraanan na maging Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya. Ikaw din, O Diyos, ay makilala ng bawat pamilyang buhay at makapangyarihan sa lahat na kaya at makapangyarihan.

0: pamilya sa aming pong mahal na bansang Pilipinas. Salamat o Diyos, ako po'y nananampalataya na sa ngayon ay mayroon ka ng ginagawang imala sa bawat pamilya sa aming pong bansa, at darating ang panahon na ang bawat pamilya ay magkakaisa at sasamba sa iisang Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin na mayroong pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.
1: Sa sandaling ito, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa inyo. Dumudulog, Panginoon, at nagtitiwala lamang sa inyo sa buhay ng bawat kaagapay namin na nagpadala ng kanilang panalangin kahilingan. Panginoon, pinagpe-pray namin sa oras na ito si Sister Julieta Marquez, Panginoon. Ngayong araw ang kanyang kaarawan, kaya naman aming dalangin na patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay paglilingkod, at ang aming dalangin na maraming matatagumpay pang taon ang dadaan sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po si Sister Julieta Marquez. Ganun din, Panginoon, aming pinagpipray ang aming mga kaagapay at kapatid dito sa FEBC, Panginoon, na patuloy na nananalangin at nagsusupport, Panginoon, sila Nanay Biring Marquez, Sister Leia, Panginoon, ingatan niyo po ang kanilang buhay. Kayo ang magbigay lagi ng kalakasan sa kanila sa lahat ng kanilang ginagawa, lalo na po sa kanilang paglilingkod sa inyo. Amin din dalangin, Panginoon, na pagpalain niyo po si Sister Christine Gallego, Panginoon, na magdadaos din ng kanyang kaarawan, Panginoon, bukas. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng kalakasan, at patuloy po na magtiwala lamang siya sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Pagpalain niyo po si Sister Christine Gallego. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit namin sa inyo si Arthur Terada, Panginoon. Ang aming dalangin para sa kanya ay kagalingan, Panginoon, dahil sa kanyang karamdaman na naapektuhan po ang kanyang kidney. Panginoon, walang imposible sa inyo. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Agnes Flake, Panginoon. Ang kanyang dalangin ay healing and strength para po sa kanyang asawa. Patuloy din namin inilalapit ang panalangin ni Sister Lilibet Sia, Panginoon, healing sa tuhod na nagkaroon ng sakit, Panginoon, ng kanyang asawa. Panginoon, ang kagalingan, O Diyos, ay sa iyo po ito manggagaling sa lalong madaling panahon para sa asawa ni Sister Lilibet Sia. Ganun din, Panginoon, akin pong ipinagpipray si Frank Colina, Lord, healing and strength para po sa kanyang physical na katawan, lalo ngayon na siya po ay mayroong dinaramdam, Panginoon. Lord, kayo po ang magpagaling sa kanya. Pinagpipray din namin ang apo ni Noemi Ronario, Panginoon, healing po para sa apo niya na mayroong pong lagnat at ubo. Amin din pinagpipray, Panginoon, ang complete healing and restoration para kay Kaloy Palad. Lord, walang imposible sa inyo. Kayo po magbibigay sa kanya ng kalakasan. Patuloy din namin ipinagpipray si Christian Cardenio, Panginoon, full recovery mula sa gallstone removal surgery. Lord, wala imposible sa inyo. Ang kalakasang physical ay maranasan po ng aming kapatid na ito galing sa inyo. Ganun din po aming idinadalangin si Claring Mamungon, Lord, healing sa kanyang frozen shoulder at gout, Panginoon. Ipinagpe-pray din namin sa oras na ito si Andrew Deronia, Panginoon, na maging stable na po siya sapagkat siya po ay nasa ICU, Panginoon, Lord, at yung provision po ninyo sa mga pangangailangan nila, lalo na po ang kanilang gastusin sa kanyang pagpapagamot, Panginoon. Amin ding idinadalangin si Ellen Galang, Panginoon, full healing para po sa kanya, at pinagpapagamot

Pray din namin, Lord, ang kanilang gastusin, i-provide niyo po, Panginoon. Amin ding idinadalangin si Mila Mercado, Panginoon, at patuloy na kagalingan na mawala na po yung manhid o pamamanhid ng kanyang mga kamay. Ganon din si Michelle Makabuntok, Panginoon, past recovery, Panginoon, mula sa pneumonia, at maging stable na po yung kanyang kalagayan, at patuloy na kayo po ang mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Amin din patuloy na idinadalangin, Panginoon, ang gaganapin po namin sa araw ng bukas, sa June 6, Panginoon, ang aming pagdiriwang ng anibersaryo, Panginoon, ng FEBC. Lord, napakabuti niyo po, Panginoon, at dalangin namin sa aming mga kaagapay na pupunta, dadalo sa nasabing pagdiriwang ng aming 78th anibersaryo. Lord, ang kapayapaan, ang kagalakan, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan habang kami ay nakikipagdaupang palad sa kanila. Amin din pong ipinagpipray ang FEBC Prayer Intercessors sa pangunguna po ni Mami Auring Sumulong. Panginoon, patuloy niyo pong ihanda ang grupo na ito, balutin ninyo ng inyong kapangyarihan, at ang pananalangin namin bukas ay patuloy po, Panginoon, na kayo ang kumilos, kayo ang mag-protect, Panginoon, sa amin pong panahon, sa lugar na pagdadausan, Panginoon. Maraming salamat po dahil kayo, O Diyos, ang patuloy naming laging nalalapitan kahit sa anong oras na aming kailangan, Panginoon. Lord, amin din ipinagpipray ang patuloy ninyong pagsama sa pamilya ni Sister Maylin Duran, Lord, at ang kanyang panalangin ay financial provision at good health para sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din po si Victoria Auki, Panginoon, guidance ang kanyang panalangin na dalangin namin sa kanilang paglipat, Panginoon, ay makahanap kaagad sila ng trabaho, Panginoon. Ganon din si Beth De La Cruz, Panginoon, pagpalain niyo po ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak. Kayo po ang maging kalakasan nila. At ang prayer din namin kay Marilyn Rodriguez, Panginoon, ay good health ng buong pamilya, at kasama na rin ang inyong pag-iingat sa kanila, Panginoon. Lord, pinagpe-pray ko rin, Panginoon, na patuloy niyo pong ingatan ang aming mga kapatid na sina Sister Lillian Guerrero, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat po, Sister Nora Canchela at Sister Corazon Hulandes. Ang aming mga kapatid na ito ay talagang patuloy niyong ginagamit para sa inyong kaharian. Ganun din po si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation. Lord, patuloy niyo silang pagpalain ng kanilang pamilya at protektahan sa lahat ng pagkakataon. Ganon din po ang aming kapatid na si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Maraming maraming salamat po sapagkat kayo ang Diyos na tumutugon sa bawat panalangin, at kahit kailan, hindi po kayo nagkukulang. Pinupuri namin kayo at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Liobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Mga kababayan, ang kotido ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
2: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
3: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahanin ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
4: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
5: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
6: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
7: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
8: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
9: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
10: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
12: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702 DZAM.
12: Agapay ng sambayanan.
14: Ang tamang oras, alas 6:28 ng umaga.
12: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula.

0: Umaga na umaga, araw po tayo ng Biyernes, 5 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, Department of Foreign Affairs tiniyak na patuloy ang suporta sa United Nations sa kabila ng kabiguan ng Pilipinas na makuha ang upuan sa UN Security Council.
1: Papasang anti-political dynasty bill, susuriing mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago lagdaan bilang batas.
0: At sa kalakalan, Pangulong Marcos Jr. inatasan ang Department of Energy na ayusin ang problema sa supply ng kuryente. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nabigo ang Pilipinas na makuha ang inaasam na pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028 sa ginanap na botohan sa United Nations General Assembly, tinalo ng Kyrgyzstan ang Pilipinas matapos ang apat na rounds ng botohan. Nakuha ng Kyrgyzstan ang 142 boto habang 49 naman ang nakuha ng Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na makakaupo ang Kyrgyzstan sa Security Council. Bago ang eleksyon, aktibong nangampanya ang Pilipinas para sa pwesto at inihayag ng administrasyon na nais nitong isulong ang kapayapaan, seguridad at kooperasyon sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng pagkatalo, sinabi ng Department of Foreign Affairs na mananatiling matatag ang suporta ng Pilipinas sa mga adhikain ng United Nations, kabilang ang pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapalakas ng ugnayan sa ibang bansa. Ang United Nations Security Council ang pangunahing lupon ng UN na may kapangyarihang magpasya sa mahahalagang usapin tungkol sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Pag-aaralang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang anti-political dynasty bago ito pirmahan bilang bagong batas. Ito ay sa harap ng pagpasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ng kanilang bersyon ng anti-political dynasty bill kung saan pagbabawalan maluklok ng sabay-sabay ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasamang titingnan ng Pangulo ang ipapasang bersyon ng Senado. Tiniyak ng Malacanang na magiging isa ang anti-political dynasty bill sa mga priority bills dahil nais ni Pangulong Marcos Jr. na maipasa ang ganitong uri ng batas sa panahon ng kanyang pamumuno. Mariinding itinanggi ng Malacanang na hindi pipirmahan o i-veto lang ng Pangulo ang panukala kapag nakapasa na ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso dahil ang kanyang pamilya mismo ang posibleng tamaan dahil sa mahabang kasaysayan sa politika ng kanilang angkan. Ayon kay Castro, walang katotohanan ang alegasyon na anya'y galing lamang sa mga taong puro negatibo ang sinasabi tungkol sa Pangulo. Binigyang diin ni Castro na mismong ang Pangulo ang nakipag-usap sa isang LEDAC meeting kay Senadora Risa Hontiveros na may akda ng Senate version na tutukan ang anti-political dynasty bill upang mapagtibay na ito bago matapos ang kanyang termino sa 2028.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, investigasyon sa 18 Marines muling bubuksan ng National Bureau of Investigation. NBI Director Melvin Matibag handang humarap sakaling ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Muling bubuksan ng National Bureau of Investigation o NBI ang imbestigasyon sa pagsisiwalat ng 18 dating Marines na ilang personalidad ang tumanggap umano ng pera mula kay dating ACO Bicol Party List Representative Zaldy Co. Sa press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matiwag na muling itutuloy ang fact-finding investigation makarang lumapit ang isang kaanak ng Marines sa NBI na nagsiwalat di umano na binayaran ang 18 Marines kapalit ang kanilang testimonya. Inihayag ni Matibag na nakatanggap ng impormasyon ng ahensya na umano'y nagbigay ng suhol si dating anak kalusugan Representative Mike Defensor sa 18 ex-marine ng ₱5 milyong upang magbigay ng pahayag kaugnay sa flood control anomalies. Inihayag ng NBI na nakapagpalabas sila ng subpoena noong June 2 kay Defensor at inatasan itong humarap para sagutin ang alegasyon. Samantala, tiniyak ni Matibag na harap siya sa Senate Blue Ribbon Committee sakaling padalhan ng subpoena para ilahad ang impormasyong natanggap na tumanggap umano ng bayad ang nasabing mga Marines. Ang 18 ex-Marines ay dumating sa Senado nitong Webes para dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee para sa flood control controversies. Lynn Garcia de la Cruz, FABC Network News, NBI.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ang Department of Energy na ayusin ang problema sa supply ng kuryente. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na agarang ayusin at gawing normal ang sitwasyon ng supply ng kuryente at power grid sa Luzon at Visayas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinalakay ng Pangulo at ng mga opisyal ng enerhiya ang kasalukuyang kondisyon ng power supply at grid sa kanilang pagpupulong noong Hunyo 2. Inatasan din ng Pangulo ang DOE na magtayo ng mga bagong planta ng kuryente, palawakin ng transmission network at tugunan ng mga problemang nakakaantala sa pagtatayo ng mga transmission line at submarine cable. Samantala, inutusan din ng Pangulo ang Energy Regulatory Commission o ERC na magsagawa ng performance review ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP habang tiniyak ng Malacanang na may sapat na fuel reserves ang bansa para sa 46 na araw. Sa iba pang balita, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026 to 2027 upang matulungan ng mga mamimili na makapili ng mga gamit sa paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Kasama sa price guide ang mga karaniwang school supplies tulad ng notebook, pad paper, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Ayon sa DTI, ang presyo ng writing at composition notebook ay mula ₱13 hanggang ₱52, habang ang grade pad paper naman ay nagkakahalaga ng ₱13 hanggang ₱37 kada pad. Nasa ₱12 hanggang ₱18 kada piraso ang lapis at ₱3 hanggang ₱21 kada piraso ang ballpen. Samantala, ang crayola ay may presyong ₱12 hanggang ₱114 bawat kahon, depende sa dami ng kulay. Pinayuan din ng DTI ang mga mamimili na suriin ang label, presyo at kalidad ng mga produkto upang matiyak na maayos at sulit ang kanilang mabibili. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, ₱61.72. Sa Canadian dollar, ₱44.44. Sa Singapore dollar, ₱48.12. At sa Saudi Riyal, ₱16.44. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Opisyal nang idineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa matapos ang ilang araw na madalas na mga pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Ayon sa State Weather Bureau, inaasahan ang mas madalas na pag-ulan at paghulog-pagkidlat lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Gayunman, maaari pa rin magkaroon ng mga araw o linggong bahagyang hihina ang pag-ulan. Samantala, patuloy namang kumikilos pahilagang silangan ang Tropical Depression Esther na nasa layong 220 kilometro sa

0: Hilagang kanluran ng Itbayat Batanes habang patuloy ring pinalalakas ng habagat ang mga pag-ulan sa northern at central Luzon. Sa Batanes, makakaranas ng pag-ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin dala ng Tropical Depression Esther. Sa Ilocos Region, Abra, Benguet at Zambales, makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dahil sa southwest monsoon. Ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may posibilidad ng pulupulong pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.4 hanggang 31.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:26 at lulubog dakong 6:23 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senador Rodante Marcoleta humingi ng tawad matapos tawaging bayaran ang media.
1: House leaders kinwestiyon ang Senate hearing sa maanumalyang flood control projects.
0: At sa palakasan, Alex Iyala pasok na sa quarterfinals ng Birmingham Open.
2: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Humingi ng paumanhin si Senador Rodante Marcoleta sa mga mamamahayag matapos niyang tawagin ang ilang miyembro ng media na bayaran sa isang pagdinig sa Senado. Sinabi ni Marcoleta na hindi niya sinadyang makasakit at nagsisisi siya sa naging pahayag. Ayon sa Senador, dala lamang ito ng kanyang pagkadismaya sa ilang isyung kanyang kinakaharap at sa tingin niyang kakulangan ng atensyon sa ilang mahalagang usapin. Gayunman, iginiit ni Marcoleta na hindi niya nilalagay ang lahat ng mamamahayag at nananatilian niya ang kanyang paggalang sa malayang pamamahayag. Samantala, kinondena ng ilang media organizations at mga mamamahayag sa Senado ang naging pahayag ng senador. Ayon sa kanila, hindi makatarungan ang pagbibintang sa buong hanay ng media nang walang sapat na ebidensya. Nagpahayag din ng pag-aalala ang Presidential Task Force on Media Security na nagsabing ang ganitong mga pahayag ay maaaring makaapekto sa tiwala ng publiko sa media at magdulot ng panganib sa mga mamamahayag. Patuloy naman ang panawagan ng iba't ibang grupo para sa respeto sa kalayaan ng pamamahayag at responsableng paggamit ng pampublikong pahayag.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Iginiit ng ilang leader at mambabatas ng Kamara na ginagamit umano ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng flood control upang siraan ang mga kongresistang sumusuporta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, walang sapat na ebidensyang inilalabas laban sa mga House prosecutors at iba pang opisyal ng Kamara na idinadawit sa mga alegasyon ng katiwalian. Mariin namang itinanggi ni na Representative Terry Ridon at Representative Zia Alonto Adyong ang mga paratang laban sa kanila at sinabing hindi sila maapektuhan ng umano'y mga gawa-gawang testimonya at pampolitikang paninira. Samantala, kinondena rin ng Makabayan Block ang pagdinig na anila'y ginagamit bilang plataforma para sa walang basehang akusasyon at political demolition job. Sa kabila nito, tiniyak ng mga opisyal ng Kamara na magpapatuloy ang impeachment process alinsunod sa konstitusyon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, inilipat na sa mga korte sa Quezon City ang mga kasong may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon sa Department of Justice, ginawa ang paglipat para mapadali ang pagdinig at pagsasama-sama ng mga kasong magkakaugnay. Dahil dito sa Quezon City na haharap ang mga akusado sa mga susunod na pagdinig. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa iba pang mga suspect at sa mga nawawalang sabungero na matagal ng sentro ng imbestigasyon. Ilang kaso ng kidnapping at homicide ang isinampa kaugnay ng insidente habang nagpapatuloy ang pangangalap ng karagdagang ebidensya laban sa mga sangkot. Samantala, umaasa ang mga pamilya ng mga nawawala na mapapabilis ang pag-usad ng kaso sa pamamagitan ng paglipat nito sa iisang lugar. Nanawagan din sila ng tuloy-tuloy na hustisya at pananagutan para sa mga responsable sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy namang minomonitor ng DOJ at ng iba pang law enforcement agencies ang kaso habang isinasagawa ang mga susunod na hakbang sa imbestigasyon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 6 na karagdagang lokal na holiday ngayong buwan ng Hunyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin ng mga deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ang mga residente na makiisa sa pagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo at lokal na kapistahan. Kabilang sa mga idineklarang special non-working day ang June 11 sa lalawigan ng Rizal para sa ika-125 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Idineklara rin ang June 15 sa Camalanyugan, Cagayan at June 18 sa New Corellia, Davao del Norte para sa kanilang mga anibersaryo. Samantala, magiging special non-working day din ang June 24 sa San Juan City para sa Wata Wata Festival at sa Tabaco City, Albay para sa Tabak Festival. Idineklara rin ang June 26 bilang holiday sa Sawata, Davao del Norte para sa pagdiriwang ng Araw ng Sawata. Ayon sa Malacanang, ang mga proklamasyon ay nilagdaan noong June 3 at inilathala na sa Official Gazette.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Magtatayo ng pansamantalang dormitoryo ang Sumaray Integrated School sa San Remigio, Antique upang matulungan ang mga mag-aaral at gurong nahihirapang bumiyahe araw-araw. Ayon sa mga opisyal ng paaralan, may mga estudyanteng naglalakad ng mahigit isang oras mula sa mga kalapit na barangay para makapasok sa klase. Ilang guro naman ang napipilitang manatili sa paaralan lalo na kapag tag-ulan. Ang proyekto ay popondohan ng halos 250,000 pesos na donasyon mula sa Bugasong Multipurpose Cooperative bilang bahagi ng Brigada Eskwela. Nangako rin ng suporta ang lokal na pamahalaan para sa pagtatayo ng naturang pasilidad. Layunin ng proyekto na gawing mas ligtas at mas maginhawa ang pag-aaral at pagtuturo sa liblib na lugar.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Mahigit 8,500 na agrarian reform beneficiaries sa Davao Region ang nakinabang sa programa ng Department of Agrarian Reform na nagpapawalang bisa sa mahigit 509 million pesos na utang sa lupa. Ayon sa ahensya, kabilang dito ang hindi nabayarang amortisasyon, interes at iba pang bayarin ng mga magsasaka sa Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Namahagi rin ang ahensya ng mga electronic land title, mga sertipiko ng pagkakansela ng utang at mahigit 4 na milyong pisong halaga ng makinaryang pansakahan. Layo nitong mapagaan ang pasanin ng mga magsasaka upang mas mapalago nila ang kanilang kabuhayan at produksyon sa sakahan.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pumusad naman sa quarterfinals ang Filipino tennis star na si Alex Iala matapos talunin si Alina Charaiva ng Russia 6-2-7-5 sa Birmingham Open. Mabilis na kontrol ni Iala ang unang set sa pamamagitan ng solidong serve at early break upang agad na makuha ang 6-2 na panalo sa opener. Sa ikalawang set, mas naging dikit ang laban matapos makahanap ng tsansa si Charaiva at makalamang ng 5-2 kay Iyala. Gayunman, hindi bumitaw si Iyala at nagpakita ng matinding composure para makabalik sa laro. Unti-unti niyang binura ang lamang ng kalaban hanggang sa makuha ang sunod-sunod na puntos.

0: maitabla ang laban bago tuluyang tapusin ang set sa 7-5.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nagpakita naman ng matinding laban ang Gilas Pilipinas Women, ngunit natalo sa mas mataas na ranggong koponan ng Italy sa kanilang laro sa FIBA Women's World Cup Qualifying Tournament. Sa kabila ng pagkatalo, nakasabay ang mga Pinay sa malaking bahagi ng laro at ipinakita ang kanilang husay laban sa isa sa pinakamalalakas na koponan sa kompetisyon. Pinangunahan ng ilang manlalaro ang opensa ng Pilipinas, ngunit hindi naging sapat upang makahabol sa dulo ng laban. Sa kabila nito, positibo pa rin ang pananaw ng koponan habang naghahanda para sa kanilang mga susunod na laro sa international tournament.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, DNR patitibayin ang rehabilitasyon sa Manila Bay.
2: Council for the Welfare of Children nakikipagtulungan sa tech companies para sa mas ligtas na internet ng mga bata.
0: At sa ibayong dagat, Israel at Lebanon nagkasundo sa tigil putukan ng may ilang kondisyon.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Paiigtingin ng Department of Environment and Natural Resources ang rehabilitation ng Manila Bay sa pamagitan ng pakikipagtulungan sa environmental group na The Ocean Cleanup na nakabase sa Rotterdam, Netherlands. Sa paglagda ng 5 taong kasunduan, sinabi ni The Ocean Cleanup founder at CEO Boyan Slat na batay sa pag-aaral, tinatayang 4,000 tonelada ng plastic ang napupunta sa karagatan ng Manila Bay kada taon. Ayon naman kay DNR Undersecretary Jonas Leones, makatutulong ang partnership upang mapabilis ang paglilinis ng mga pangunahing ilog sa Metro Manila at mga karatig lugar. Binigyang diin ni Leones na mahalagang maibalik ang kalinisan ng Manila Bay at iba pang katubigan sa paligid upang mapalakas ang turismo at masuportahan ang kabuhayan ng mga komunidad na nakadepende rito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakikipagtulungan ngayon ang Council for the Welfare of Children o CWC sa mga social media at online gaming companies para gawing mas ligtas ang paggamit ng internet para sa mga bata. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, hindi sapat na may mga child-friendly settings lamang sa mga app at online platforms. Anya, dapat may otomatikong proteksyon ang mga account ng mga menor de edad upang hindi na mahirapan ang mga magulang at bata sa pag-aayos ng mga safety features. Sinabi ni Tapales na maraming magulang ang hindi gaanong pamilyar sa teknolohiya kaya hindi dapat nakasalalay sa kanila lamang ang kaligtasan ng mga bata sa internet. Dagdag pa nito, dapat ay mismong disenyo ng mga online platform ang nagbibigay ng sapat na proteksyon laban sa mga panganib sa cyberspace. Kasabay nito, hinikayat din ng CWC ang mga magulang at tagapag-alaga na matutong gumamit ng makabagong teknolohiya upang mas mabantayan ang kanilang mga anak sa cyberbullying, panloloko at iba pang banta online. Binigyang diin pa na ang mga bata ay hindi lamang kinabukasan ng bansa kundi bahagi rin ng kasalukuyan kaya't nararapat lamang na tsakin ang kanilang kaligtasan at kapakanan lalo na ngayong papalapit na ang pagbubukas ng klase.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inilunsad ng Department of Education ang Project Handa upang matiyak na ang kahandaan ng mga pampublikong paaralan sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo a 8. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, gagamitin ang programa upang mabilis na malaman ang kalagayan ng bawat paaralan at agad na matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan, kagamitan at iba pang pangangailangan ng mga estudyante at guro. Kabilang sa susubaybayan ng DepEd ang kondisyon ng mga gusali, kahandaan ng mga guro at pagkakaroon ng mga learning material para sa mga mag-aaral. Batay sa datos ng kagawaran, may nakalaang mahigit 28 billion pesos para sa mga pangunahing pagkukumpuni ng mga pasilidad ng paaralan. Mayroong ding higit 2.7 billion pesos para sa pagpapabuti ng mga palikuran at pasilidad para sa kalinisan. Samantala, mahigit 36,000 na pampublikong paaralan na o 76% ng kabuuan ang may mga kagamitang teknolohikal tulad ng laptop, tablet o telebisyon para sa pagtuturo. Patuloy rin ang paghahatid ng mga aklat kung saan mahigit 70% na ang naipamahaging libro para sa mga mag-aaral sa grade 5 at grade 4.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagkasundo ang Israel at Hezbollah na muling ipatupad ang tigil putukan sa tulong ng Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na paglabag sa naturang kasunduan. Sa ilalim ng bagong kasunduan, aatras ang mga puwersa ng Hezbollah sa mas malayong bahagi ng Lebanon habang unti-unti ring aalis ang mga sundalo ng Israel sa ilang lugar malapit sa hangganan. Dahil dito, libu-libong residente ang nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Gayunman, nananatiling tensyonado ang sitwasyon dahil may mga ulat ng palitan ng putok at pag-atake pa rin sa kabila ng umiiral na tigil putukan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Hindi bababa sa 21 ang nasawi kabilang ang 12 dayuhan matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa New Delhi, India. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang apoy sa isang restaurant sa ibabang bahagi ng gusali at mabilis na kumalat. Dahil dito, ilang tao ang napilitang tumalon mula sa mga bintana upang makaligtas. Umabot naman sa 49 ang isinugod sa ospital habang 2 ang nananatiling nasa kritikal na kalagayan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng sunog habang nasa kustudiya na ang may-ari ng gusali para sa karagdagang pagtatanong.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Efeso 2, talatang 8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 5 ng Hunyo, araw ng Biyernes, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shekinah Abalon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:57 ng umaga.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi.
5: Kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansang Pilipinas.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Naranasan mo na bang ipagpaliban ang isang plano at nung handa ka nang magpasya ay huli na ito? Nakapanghihinayang, di ba? May kasabihan nga tayong daig ng maagap ang masipag. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. There is great value in making timely decisions. Madalas nga ay may katapat itong financial value. May mga desisyon na kapag ginawa mo ng mas maaga, tiyak na makapagtitipid ka o kaya ay higit nakikita. Halimbawa, those who are quick to recognize good business opportunities will definitely earn more than those who are unable to decide whether they will start a business or not. May mga desisyon na kapag ginawa mo ng last minute, kinalaunan ay mas napapamahal ka. Mahalaga ang paggawa ng napapanahong desisyon. Paano? Una, avoid overthinking. Sa bawat araw na mayroon kang pasya na ipinagpapaliban, maaaring may mga bagong opportunities ka rin na pinalalampas. Kapag napag-aralan mo na ng mabuti ang isang bagay, magpasya ka na nang hindi ka mapagsaraduhan ng window of opportunity. Minsan kasi tama naman ang una mong pasya pero sa sobrang kaiisip, namamali pa. If you want to make timely decisions, avoid paralysis by analysis. Avoid overthinking. Pangalawa, exercise faith. Kahit pa gaano mo pag-aralan ang isang bagay, bago ka magpasya, talagang may mga aspekto na hindi mo naman kontrolado. Kapag nagawa mo na ang iyong bahagi sa trabaho mo at mga bagay na kailangang pagdesisyonan, exercise faith and trust everything in God's full control. At pangatlo, learn from the experience. May magagandang desisyon at mayroon namang mga pasya na hindi gaanong kagandahan ang resulta kahit na pinag-isipan at pinag-aralan mo pa itong mabuti. Make every decision-making opportunity a learning opportunity. Sa bawat pasyahin na iyong gagawin, tiyak na mayroon kang matututunan para maging mas maganda at napapanahon ang susunod mong mga desisyon. Make timely decisions by exercising faith and avoiding overthinking. Ang bawat desisyon na gagawin mo ngayon ay nagpapatibay sa iyo sa mga susunod mong pasyahin sa iyong trabaho at negosyo. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
6: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
7: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, Nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
8: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
9: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
10: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
12: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702
12: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
14: Ang tamang oras, 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
15: Oras na! Pilipinas!
16: Kapilipino, oras na para maging bahagi ng solusyon.
15: Oras na! Pilipinas!
12: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
15: Oras na! Pilipinas!

Mula noon hanggang ngayon, umaga, tanghali, hanggang gabi, ito po ang inyong agapay ng Sambayanan 702 DZAS, magdiriwang ng kanyang ika-78 anibersaryo bukas dahil today ay June 5 na. So, kahapon talaga yung ating anniversary, pero ang ating pagsasama-sama kaagapay ay bukas, June 6, at dahil isang tulog na ng 6 at

0: Pagin kayo. Oo, oo. Antay, may pangarap ako.
1: Ano? Awitin ito.
0: Maawit natin.
1: Oo nga. Actually, yun po yung gusto ko sanang i-intro. Kaya lang naalala ko, station manager pala siya. Sasabihin ko sana, andito na ang aawit.
0: Actually, tinatanong ako ni Benjo kanina. Eh. Sino daw yung kumanta?
1: Gusto ko mang sabihing ako, Benjo. Pero baka bumuka yung lupa.
0: Gusto ko rin sabihin ako. Pero hindi rin pwede. Kasi hindi naman ako yun.
1: Ayan. So, LSS na nga daw si Ate Karen Damian.
0: Ako, uy, oo, oh, grabe. At saka, ante, yung kanta na yan, itinawid na yun yan.
1: Oo naman.
0: 50th anniversary ng FEBC, June 1998. Tandang-tanda ko pa, bagong-bago pa yung transmitter natin noon.
1: Diba?
0: Ngayon ay...
1: Na-reimagine siya.
0: Yung transmitter natin, hindi naman imagination, pero hanggang ngayon ay nananatiling matatag.
1: Yan, pero patuloy ang project natin para sa ating bagong transmitter.
0: Yan, ipag-pray nyo po kasi kumpleto na yung mga tornilyo.
1: Ayan, so konting kembot na lang.
0: Konting kembot na lang.
1: Magkakaroon na tayo ng bagong transmitter. Mm. Dahil sa panalangin, dahil sa suporta, dahil sa tulong mo kaagapay at sa kapurihan ng ating Diyos.
0: So, amen!
1: Yun o, hanggang 8:25 tayo dito, wala muna tayong Senate Flicks!
0: Dito ay, wala tayo. Ba? Akala ko kaya ako nandito.
1: Magpo-focus muna tayo dito sa ating anniversary ng FEBC Philippines. So, marami tayong mga kwentong kaagapay mamaya, Ate Jo.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, no? Maririnig natin ang iba't ibang mga kwentong kaagapay dito po sa special na episode ng Oras na Pilipinas, a day before our anniversary celebration. At Ate Jo, meron tayong question of the day para sa ating mga kaagapay.
0: Ito, inaabang-abangan ng ating mga kaagapay ito question of the day.
1: Magbigay lang po kayo ng tatlong aral na inyong natutunan sa inyong pakikinig dito sa 702 DZAS.
0: Bakit tatlo agad? Sa oras na 7:17.
1: Basta lang.
0: Magbibigay kayo ng 3-point agenda.
1: Essay tayo ngayon. Essay type.
0: 5 points each.
1: Dahil teacher po si Ante Jo. Ayan. So, tatlo. Bahala na kayo. Kung gusto nyo, 78. Pwede rin naman.
0: Pwede rin.
1: Pwede rin naman. 1. Kung isa lang natutunan nyo wala tayong magagawa.
0: Kailangan tatlo. Nasabi na natin, tatlo. Andito pa naman si Shekinah Avalon.
1: Summa cum laude.
0: Na nag-iipon ng Latin honor sa buhay niya. So, nakaka...
1: Grabe ka.
0: Shecky,
1: How to be you?
0: Shecky, di pa natin na celebrate yung first. May second ka na agad.
1: Oo, habang ako yung tabing basura. Si Shecky ay nakakailan ng Latin honors.
0: Diba?
1: Dahil dyan, papansit ka naman. Anniversary naman natin bukas.
0: Naghanap tayo ng magpapapansit.
1: Libre. Di ba, Benjo? Baka naman, pangalawang Latin honors na yun ni Shekinah. Ayan, magbigay lang kaagapay ha ng tatlo or more na mga aral na iyong natutunan sa pakikinig mo sa 702 DZAS. Kasi Ate Jo, ang dami nating lahat ng programa natin pambato. Diba?
0: Tama yan, oo. Kaya magsimula tayo sa'yo, ante. Ano ang tatlong aral na natutunan mo?
1: Diba kasi yung mga programs natin sa health?
0: Oo.
1: Diba sa OFW?
0: Kay Ms. Mirna Arcega na lang eh. Marami ka na matututunan doon.
1: Sa Family Matters, diba? O sa Hardin. Adami. Sa mga panggabi. Yung Heartline. O iba-ibang partners din yon, diba? Minsan nga, parang feeling ko, abogado na rin ako.
0: Diba? Ang dami mo na rin natutunan.
1: Ang daming natutunan. Kahit tayo nasa likod ng mikropono, tayo yung unang sumasalo ng pagkatuto mula sa mga programmers at partners natin.
0: Pati nga yung mga ganap-ganap ng mga OFW, alam na natin. Diba?
1: Diba?
0: At yung iba nga sa atin ay marunong nang mag-Chinese.
1: Tama, diba? Oh. Kasi wala nang patayan.
0: Wala nang patayan ng radyo.
1: Diba?
0: Kaya alam na nila.
1: Yan. So, yung iba naman, natutong mangilatis ng fake news kasi ang kulit natin dito sa Oras na Pilipinas, di ba? Na huwag basta-basta maniniwala. So, yan po. Anong mga natutunan ninyo? Magbigay ng tatlo o higit pa Sige po, ah. San magpapadala? At bay, syempre dito sa iba't iba nating platform. So, i-welcome na natin. Good morning sa iyo, Kaagapay, sa Facebook

0: live.
1: Good morning.
0: Sa YouTube channel din.
1: Hello po.
0: Sa GCTV, sa channel 185 sa Signal TV.
1: Hi po.
0: Hello din sa nag-download na ng ating radio app.
1: Good morning.
0: Sa gumagamit pa rin ng radio at PM radios.
1: Happy listening.
0: At sa mga nasa biyahe.
1: Take care.
0: Anong mga natutunan nyo sa pakikinig sa DZAS? I-post nyo sa ating comment section. Ate Jo, kau na magpakilala sa ating mga ka-Team Positive.
2: Siyempre, kasama natin mula sa Team Positive, nangunguna na ang ating magna cum laude. Siyempre, si Pastora Shekinah Avalon.
0: Magpakita ka, Shekinah.
2: Shekinah, ba't parang nandidiri ka dun sa term? Pinaghirapan mo yun eh.
0: Oo, nagsunog ka ng kilay.
2: Sunog na nga. Dalawa na yun eh. So, left and right na yun. Ano? At syempre, nahawahan ng kanyang katalinuhan.
0: Wow.
2: Oh, diba? Dapat tatabi tayo kay Shecky. Benjo Morano!
3: Basta kailangan mo. Nandito lang ako.
2: Shecky, huwag mo naman itulak. Kasama din natin sa RTV, syempre. The Angelic, Angelica Kalayag.
4: Aagapayan ka, kaibigan.
0: How about Shire Gabornes?
2: Ayun.
5: Rise and shine with Shy.
0: At syempre naman, ang bida-bida bukas. Si Phil Lagtapon. Ayan o. Oh.
6: Phil Lagtapon. Ready, in
2: ayun
6: action.
2: Nga yung kwento niya kanina.
0: Balita ko, practice pa lang. Tinodo bigay na ni Phil.
2: Oh, tinodo bigay niya. Tapos nung pagpasok niya ngayon, kinakabahan siya.
0: Kaya mo yan, Phil. May patarpulin kami sa'yo.
2: Si Phil po ang ating aabangan bukas. Hindi po, yung kwento po. Yung kwento po na isasadula ni Phil.
0: May live drama tayo bukas.
2: Mapapagpala tayo. May mga nirisked na appointment si Phil. Para lang
0: makapag-drama.
2: Oo.
0: Eh, mas matindi to sa Netflix.
2: Tama yun. At saka sabi ko sa kanya, Phil, huwag ka namang ma-pressure kasi andun naman ang Tanika lang laga to support you.
0: Nakatulong. And syempre naman, hindi mawawala ang Desa Girl.
2: Ang tunay na bida. Bida Bandila.
7: Kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Oh, diba? Salamat sa ating engineering at Bokawa Tech people.
8: No problem.
0: Sabi sa'yo, Ate Jo, madaming natutunan at natututunan pa ang ating mga kaagapay. Una na si Pastor A, natutunan daw niyang wag susuko sa pangarap. So pagkatapos niya na mag-college, nag-apply siya sa FEBC, hindi siya natanggap. Meron ditong halakhak ha. So ngayon, kasama na siya sa Oras na Pilipinas
2: diba?
0: At hindi ng panalangin.
2: Praise God.
0: Sabi ni Jonathan, strength from God, inspiration to my daily living, and peace of mind. Happy anniversary, pagpapala kayo sa maraming tao.
2: Oh, diba? Nakatatlo siya agad.
0: Si Consuelo, balance program, completos, recados, wala nang hahanapin pa. Chinese program lang na mamahinga ang cellphone from FB Live. Salamat!
2: Doon na siya nagcha-charge.
0: Oo.
2: Si Eloy sa Bautista, 3-point agenda niya. 1, may biyaya sa pakikinig. 2, makibahagi sa pamamagitan ng panalangin. At pangatlo, God will make way para sa kanyang lingkod.
0: Wow! Si Ate Venus, natuto daw siyang laging mag-pray, mag-thank you sa Lord, at maging panatag na may kasiyahan. At marami pa po, mabuhay ang DZAS.
2: Amen. Si Lorena Halyorina, mas maging matatag ang pananampalataya, maging mas lalong unawain ang kapwa at lalong maging mapagpasensya.
0: Mm-hmm. Si Conrada, marami daw natulong sa buhay niya ang FEBC, bagamat wala na siyang ibinahagi in particular. Si Joey Omania, lessons I learned in listening to DZAS, lots of parenting, marriage lessons, maayos na pagbabalita ng mahahalagang pangyayari sa Pilipinas at mundo, at mga paalala mula sa salita ng Diyos. Blessed anniversary po!
2: Si Ruby Esteban, naging part ng aking youth hanggang naging senior, DZAS pa rin.
0: Nice.
2: Guide sa daily life, refresh spiritual life, your music is a message from God. Thank you po.
0: Thank you. Alicia Kamama, tithing. Miracles happen every day or healing. At sa family matters daw, a family who prays together stays forever.
2: Yan, parang kanta, no? Si Tristan Gulay, gusto ko yung term niya. Good morning, girls.
0: Wow.

0: Hindi ante.
1: Parang matagal na akong hindi natatawag na girls.
0: Na girl.
1: Na girl.
0: Ano na natatawag sa'yo? Nay.
1: Ante. Ngayon, tumawag.
0: Nay, upo po kayo.
1: Naramdaman ko na yan. Naalala ko si Ate Maloy. May tumawag sa kanyang nanay. Parang lumipad daw lahat ng kanyang buhok at may gusto siyang sabihin. Parang nung tinawag din akong nanay, gusto ko na rin mag meron akong gustong sabihin sa kanya.
0: Oh, ano sabi ni Tristan?
1: Good morning, girls.
0: Ay, yun nga lang. Wala siyang sharing.
1: Malay mo, may sasabihin
0: ko,
1: sa mama.
0: Marie, ako'y natuto daw na makinig mabuti sa salita ng Diyos sa hardinang panalangin. Inspiration. Ay. At laging magpasalamat. Happy 78th anniversary. Thank you.
1: Si Asahi Azumane. Ayan, si Lucien Villamor po ito.
0: Hello po. Natutunan naman ni Mona, pakinggan ng Word of God. Pangalawa, balita ng Pilipinas. Pangatlo, nalilibang akong makinig habang nagluluto. Salamat po.
1: Okay, eto na sinabi ni Lucien. Sa hardin ng panalangin po, natuto po akong magdasal ng ibang prayers para, para sa ibang tao. At natuto ako sa mga devotion, lalo na si Pastor A. Makinig ka, Pastor A. At si Pastor... Si Bishop Ruben Abante po ang speaker. Kapag ONP naman po, makinig ka, Ante, ready ka na ba? Mas naeengganyo ako makinig ng mga balita about sa Philippines.
0: Buti naman.
1: Dahil lagi ka pong masaya, Sister Haiti. May pressure, dapat lagi kang masaya. Tapos, eto pa. Sa serbisyong OFW, marami akong natutunan about sa mga OFW. Ang dami, as in. Magagamit ko po ito pag nag-abroad po ako. Sa family matters, narinig ko po ang mag-asawa na...
0: Umaga pa lang yan, ha? Baka hanggang heartline ng
1: wait
0: sinabi
1: ka,
0: ni Lucien.
1: Hanggang Bong and Claire, doon po ako natutunan na magpatawad at magpasensya.
0: Thank you.
1: Every day, mas naengganyo ako makinig. Lalo na sa Entre Pinoy Espesyal kay Kuya Kael. Marami akong business na natutunan dahil sa kanya.
0: Ayun. Praise God. And si Ate Mila naman, how to pray fervently yung mga current events ng bansa, at dito din daw niya natutunan ang mag-livelihood, yung meat processing, nung panahon pa ni Ate Jean Padrinaw. Thank you. O sige, babalikan natin yung ating chatbox. I-post niyo lang po ano yung mga tatlong aral na inyong natutunan sa pakikinig sa 702 DZAS. Pero ngayon, Bible verse muna tayo. Meron tayong reminder galing sa Proverbs 18.
2: Kawikaan, kayamanan.
3: Kawikaan, kayamanan.
0: Galing to sa Ang Bible Pinoy Version, Proverbs 18:10-11, si Lord ay parang matibay na tore, takbuhan siya ng matuwid para maging safe. Pero ang mayaman sa pera umaasa, feeling niya matatag na pader, yun na nagpo-protect sa kanya. Yan, ako very true ito, Ate Jo. Diba sa... karanasan ng FEBC.
1: Yes.
0: Talagang strong tower natin si God. Kung hindi dahil sa kanya, baka noon pa wala na tayo. Di ba? Wala na tayo sa himpapawid. Pero talagang ilang beses, hindi mabilang yung pagkakataon na talagang pinatunayan ng Lord na sa kanya ang gawain na ito. Hindi niya pinabayaan. Di ba?
1: Ako very, very evident itong verse na to. Nung naalala ko yung father ko, bigla siyang... dinala sa ospital. Tapos meron akong pinagmamalaking 10,000 pesos sa account ko. So, confidently pumunta ako sa ospital. Tapos sabi ng doktor, meron siyang tumor. Sabi agad nung doktor, ay humanap ka ng mayamang kamag-anak kasi natutulong sa inyo para sa immediate surgery niya. Wala akong ibang naisip na kamag-anak kundi si Lord. So, ito yung verse na pinanghawakan.
0: Strong tower.
1: Yes.
0: Yan. Yeah. And sa ministry naman natin, yun, sakto nga, di ba? Kasi magtatayo tayo ng bagong transmitter, di ba?
1: At on the way na ang pagluluto.
0: Nung una nating nakita, magkano yung halaga. Parang nakakalula, di ba, Ate Jo?
1: Nung una nating nakita, nalula tayo. Tapos, nung sumunod na taon, mas nakakalula siya.
0: Kasi tumataas. Nagpa-price increase pala siya. Diba?
1: Habang natagal, nataas.
0: Habang natagal, nataas. Pero muli, pinatunayan ng Lord na siya ang ating great provider.
1: At ito pa yung isang magandang testimony natin. yung pinagkasundo ang presyo, nalak siya.
0: Mm-hmm.
1: Despite ng maraming pag-shoot up ng mga gasoline prices.
0: Praise God. Yun. So, yan o. So, talagang kay Lord po tayo tumakbo. Mm-hmm. Diba? At siya po ay tutugon sa lahat ng panahon sa anumang pagkakataon. Proverbs 18:10-11, si Lord ay parang matibay na tore. Takbuhan siya ng matuwid para maging safe. Pero ang mayaman sa pera umaasa, feeling niya matatag na pader, yun ang nagpro-protect sa kanya. 7:30 na ng umaga. Magdesa girl muna tayo. And then mamaya, dire-diretso po tayo sa ating mga kwentong kaagapay dito sa Oras na Pilipinas.
3: Tita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Tita, pandila.
2: Good day kaagapay. Nandito na naman ang inyong Desa the Explorer kasama nyo sa pagbida ng bandila ng iba't ibang bansa. Featured country natin for today? Walang iba kundi ang Tajikistan! Familiar ka ba sa bansang ito? Ito ay located sa heart of Central Asia. Home to some of the highest mountains in the world, ang Tajikistan ay mula sa Old Persian word na isitan na ang ibig sabihin ay place of. Kaya tinawag ang bansa na place of the Tajiks. Taj means crown and ik means head. Pag pinagsama, Taz Tajik, na ang ibig sabihin ay person who wears a crown. Pagdating naman sa kanilang bandila, ito ay may tricolor na red, white, and green. At na-adapt nila ang bandila noong 1992 na siyang simbolo ng country's national sovereignty, unity, honor, dignity, and identity. Red na nagre-represent sa unity ng bansa, as well as victory and sunrise. Hindi lang yan, dahil ito rin ay simbolo ng mga workers and warriors na nagsakripisyo ng buhay para protektahan ang bansa. White na nagre-represent ng moral purity ng mga mamamayan, snow ng mga mountains and cotton na siyang isa sa dahilan kung bakit sumikat ang bansa. Color green na simbolo ng spiritual essence of Islam at ang kanilang agricultural production. Habang ang gold crown na nakalagay sa gitna ay ang representation ng mga Tajik people. At seven stars na simbolo ng unity, bandila pa lang, very informative na. 90% ng bansa ay mountains, kaya naman tinatawag silang home to many mountains and rivers. Ismoil Somoni ang tallest mountain sa bansa at over 900 naman ang rivers dito. At kasama ang bansa sa World Watch List ng Persecuted Country. Sabi nga nila, ang pananampalataya dito ay parang tubig sa disyerto. Pwede, pero huwag masyado. Oo, may simbahan. Oo, may mga Kristiyano. Pero pag lumabas ka sa linya ng gobyerno, warning, fine, interrogation ang mangyayari sa'yo. Sa totoo lang, legal naman ang pagiging Kristiyano sa bansa. Pero ang tanong, gaano kakalaya? May batas sila na lahat ng relihiyosong aktibidad dapat aprobado ng gobyerno. Walang rehistro, walang gathering. Kahit prayer meeting sa bahay, pwede kang sitahin. At guess what? Bawal ang Christian books, lalo na kung hindi ito aprobado, kahit ang pagprint ng mga Bibles. Bawal sa mga under 18 ang sumali sa religious activities kahit Sunday school pa yan. Kung bata ka at gusto mong matuto tungkol kay Jesus, kailangan mo ng special permit na halos imposibleng makuha. Pero sa kabila ng mga restriction, may mga Kristiyano sa bansa na tahimik pero matatag. Nagtitipon sila sa maliit na grupo, nagbabasa ng Bible sa sulok ng silid at patuloy silang naniniwala na si Jesus ay higit pa sa takot. Kaya ang pinakamagagawa natin sa kanila ay ipanalangin sila kaagapay. Muli, ang bansang feature natin today, Tajikistan! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
3: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita, bandila!
0: Thank you, Desa Girl! Ang isa sa mga
1: bida.
0: bukas.
1: Diba may nagsuggest na palitan yung title niya?
0: Nalito, kasi laging Desa the Explorer. Akala tuloy yun na
1: Desa the Explorer
0: title yung title ng Bida Bandila.
1: Oo.
0: Bago lang natin tawagin ang ating una nating magbibigay ng kwentong kaagapay, itong si Bing Brazil.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, sobrang dami kong natutunan sa DZAS. Una, sabi niya, makatulong sa spiritual muna na buhay. Tapos pangalawa, tinuturuan kang mamuhay ng tapat sa araw-araw. Pangatlo, true information ang makukuha mo sa DZAS.
1: Kaya pala sabi niya, hindi lang tatlo.
0: Oo, maraming marami pa daw.
1: Sabi ni Raquel Abanador, pag inuna ang DZAS, nalalagpasan ang araw na magaan ang kalooban kahit may pinagdaraanan.
0: Salamat po. At 7:33.
1: Five
0: na ng umaga. Ayan. At ito ang isa sa mga matagal na rin nating kapartner at love na love natin.
1: Yes!
0: Nasa
1: ang
0: Zoom
1: ang mami
0: na
1: ng lahat. Kung tayo ang mga ante, siya ang mami.
0: Siyempre, para po sa ating pagdiriwang na ating 78th anniversary, balikan po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating ministry. Kaya magtatampok tayo ngayon ng mga kwentong kaagapay. At via Zoom, kasama na natin ang mami ng lahat, si Mami Au Sumulong, Mami Aurora, ang founder ng FEBC Intercessors. Good morning, Mami Au.
4: Maganda umaga po sa bawat isa, kay Ma'am Jo, sa iyo, Heidi, sa lahat na nakikinig dito sa ating minamalabansa at live stream sa buong mundo.
0: Wow, sanay na sanay si Mami Au.
4: Katotohan niya sa DZAS.
0: Ayun o, Mami Au. Yes. Pwede mo bang balikan, kailan mo unang natagpuan ang DZAS?
4: Sa pamamagitan ng buhay ng mother ni Sister Dory at biyedad ni Brother Eddie, si Nanay Elena, siya ding sabi sa akin na makinig sa DZAS, lalo na sa programa ni KSO noong panahon na yon. That was 2000.
0: Talaga, Mami Au? 2000?
1: 2000?
4: Hindi pa ako matagal nakakapakinig noon. And 2003, nasimulan naman yung
0: Intercessors. Talaga? So, magmula po noon, ay naging ambassador na kayo ng DZAS. Yan.
4: Yes, ma'am.
0: Ayun. So, tang nakakatuwa nito, isa rin si Mami Au dun sa masipag ding taga-promote ng ating ministry at lagi din siyang nag-aanyaya sa ating mga kasamahan dito. Yung mga nauna ba sa atin, Ate Jo? Yan, inaanyayahan din ni Mami Au sa kanilang mga gawain.
1: Ay, oo. And Mami Au, may tanong po kasi tayong dapat na sinasagot.
4: Yes.
1: Ayan.
0: Mami Au, may pa-exam pala si Auntie Jo ngayon.
1: Siguro hindi lang tatlo ang mabibigay sa atin ni Mami Au. Through the years kasi, nakita niya talaga tayo yung ministry ng FEBC. At syempre, nababantayan po ninyo dahil kayo ay nasusuplayan ng aming prayer request. Praise and prayer request. Ano po
4: ang tanong?
1: Mga, yan, sabi po kasi ni Ate Heidi, tatlo daw po. Hindi pwedeng four. Ano po ang tatlong bagay na natutunan po ninyo sa pakikinig po at sa pagiging kabahagi po, pakikipanalangin para po sa ministry ng FEBC?
4: Ang isang tatlong natutuhan ko sa FEBC, una, yung panadalangin pa rin na nagpapaalala na dapat araw-araw kasama natin ng Diyos, especially sa pananalangin. Pangalawa, yung pagbibigay ng maliwanag na impormasyon sa lahat.
1: Mm-mm.
4: And pangatlo, andyan kayo mula kay Ma'am Jo, mula kay Brother Lucho, na kung saan sa pangangailangan ng mga iglesia ay nakakarating kayo.
0: Amen. And Mami Au, paano mo sinimulan yung FEBC Intercessors? Parang hindi ka lang nagkasya na ikay tagapakinig, taga-support, pero
1: nagdamay pa siya.
0: Nag-extra mile ka at nagyaya ka pa. Na tara, mag-gather tayo.
1: Manalangin tayo at yung panalangin ay consistent.
0: Oo, pwede naman yung gawin sa kanya-kanyang bahay, di ba? Nang solo-solo na lang. Pero ikaw, Mami Au, ay grinupo mo.
1: Mm-mm.
0: Paano nagsimula yung desire yun?
4: Actually, hindi ko ginusto.
1: Ay?
4: Maging intercessor ng FEBC.
0: Uh-huh.
4: For siguro 3 to 4 months, iniiyak ko yan sa Diyos na ayaw ko. My time sa prayer talaga ever since ay 4 a.m. Kuminsan 3 a.m. because may mga concessionary nga trabaho ko noon, kaya inaagahan ko. I don't want to be a intercessor of FEBC. Lahat na lang ay itinuro ko. Meron naman pong pastor dyan, meron naman intercessor for the Philippines, meron naman pong mga babae na kung saan ay malalapit din sa Diyos lahat. Talaga pong ayaw ko. Pero isa ang napatunayan ko, kapag ikaw ay tinawag ng Diyos sa isang ministeryo, hindi kanya hihintuan, hindi kanya tatantanan hanggang hindi mo siya sinasagot. Napakarami luha at pagluhod bago ko sinaguti yan na talagang ando doon at hindi pwede, hindi ako sumagot sa Diyos sapagkat siya ay Diyos.
1: Grabe, nakaka-touch naman po yan, Mami Au. And really a challenge, no, na hindi, once na nag-yes si Mami Au, parang ano na yung theme natin, uwa. Until all have heard.
0: Until all have heard. And Mami Au, sa ngayon, ilan yung mga...
4: We are more than 120 sa iglesia. At this coming November anniversary, November 11, magkikita-kita muli kami. And this is the 23rd anniversary ng FEBC Intercessor.
1: Okay. November 11, that's a Wednesday.
0: Mm-hmm.
1: Oh, anniversary ng FEBC Intercessor.
0: 11-11, wow.
1: Oh, diba?
4: Yes.
1: Tapos ilan nga yung members?
0: 100 plus?
4: Yes, 100 plus.
0: Oh, oh. Tapos iba't ibang churches yun, ano, Mami Au?
4: Yes, oo. Oh.
0: Galing.
4: Meron sa Bulacan, iba't ibang churches sa Bulacan, Quezon City, Nueva Ecija, Pukawi, Valenzuela.
0: Yes. Paano nyo kinokonda? Kasi baka maging 300 yan after makinig ngayon.
1: After nito.
4: Well, tayo na sa FEBC pa, maraming mga na-train. Nag-train talaga ako ng magiging leader. At yun ay nasa puso ko na na kailangan ay sumambulat, no? Kumalat ang FEBC Intercessor.
1: Amen.
4: Hindi lang sa FEBC, sa karuhatan. So marami silang na-train. At saka ito, sinisimula namin nakikipag-usap ang mga intercessor, nagpupunta ko, at inaayunan to ng kanilang mga pastor. Pero yung first na bubuksan to, even dito sa Cavite, nagpupunta ko. Para sa opening ng lahat ng churches na yan. Namimit ko ang kanilang mga pastor, hinihingi namin ang kanilang mga prayer requests.
0: Okay. So, paano to, Mami Au? Online na lang ngayon, nagagather
4: no,
0: ang intercessors?
4: May kanya-kanya na silang iglesia.
0: Chapter.
4: Valenzuela chapter, Quezon City, Bulacan. So, nag-meet sila personally. Sa Bulacan, 9 to 10. Sa Quezon City, Valenzuela, 10 to 11.
1: Si Mami Au.
4: Iba, nag-join naman sa online. At meron tayong online. Meron na sa Canada. Pero nandito, nag-join sila.
0: So may mga nagmi-meet in person, may mga nagmi-meet
1: online.
4: Online, yes.
1: At sa November 11 nga, sa 11-11, ang convergence ng FEBC Intercessors. Si Mami Au na naiisip ko siya, nako-compare natin siya kay Dorcas sa Acts, sa New Testament, na merong very powerful ministry para sa mga kababaihan at para sa mga intercessor. Ngayon, ang intercessor mo, hindi lang babae, ano, Mami Au?
4: Oo, may mga kalalakihan at marami kaming kabataan ngayon, especially sa Pilipinas. Sapagkat iyan ang golden ng ating FEBC president na isalin hanggang maaga sa mga kabataan.
0: Yan talaga.
4: Yan, mga young people.
0: Pundasyon natin, pananalangin.
4: Yes.
0: Oo, diba? And Mami Au, maraming salamat mula noon hanggang ngayon sa inyo pong katapatan bilang isa sa mga partners ng FEBC Philippines, hindi lang po ng DZAS. And Mami Au, pwede po bang maglambing isa o dalawang minuto ng panalangin mula po sa inyo para po sa FEBC?
4: Okay po. Diyos sa mong banal sa oras po ito, kami na iyong mga anak ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Bayaan mo na ngayong umaga sa aming pagtawag sa iyo. Bigyan mo ito ng katugunan sapagkat alam mo naman ang aming mga puso na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Ama, sa pangalan ni Jesus, itinataas ko po sa iyo ang FEBC, lalo na po sa anniversary, tomorrow, Lord. Mm-hmm. Ang tanging special guest namin na ikaw, Banal na Espiritu Santo. Mm-hmm. Ang mga host, si Bishop at saka si Sister Heidi, langisan mo na yung kapangyarihan ng kanilang mga labi at yung wisdom na galing sa iyo ay patuloy mong ibigay po sa kanila. Inaangkin ko po na magiging maayos ang lahat, lahat ng dadalo at inaangkin namin na sa pamagitan ng anibersaryo na ito, maraming kaluluwa ang maliligtas. Maraming mga Pilipino ang magkakaroon at makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Inaangkin po namin mula sa simula hanggang sa matapos, tanging direksyon mo lamang at guidance ang masasabi ng nasa stage at ang mga dadalo naman po. Ingatan mo sila hanggang sa pagpunta sa GCF, pagpalain mo rin po na ipinapagabit ang kanilang iglesia. Alam ko po, more blessings shall be upon them, O God. At inaangkin din namin hanggang sa pag-uwi ng mga dadalo, andun ang pag-iingat mo. Lord, let your fullness, your anointing, and double portion of prosperity and anointing be upon FEBC. We thank you and bless you. In Jesus' name, Amen.
0: Thank you, Mami. See you tomorrow.
4: Yes, see you tomorrow.
0: Yan bye-bye. Po. Ang ating minamahal, iginagalang si Mami Aung Sumulong, founder ng FEBC Intercessors. Napakasarap din na alalahanin na ang dami na ring mga prayers ng FEBC Intercessors ang tinugon ng Panginoon.
1: At ikaw, kaagapay, salamat din sa iyong pananalangin. Though hindi ka naman officially FEBC Intercessor, you are still an FEBC Intercessor. Thank you for praying for the ministry of FEBC kasi kayo po ang aming sandigan, ang pananalangin talaga.
0: And kung gusto nyo pong officially maging FEBC Intercessors, makipag-ugnayan na lang tayo kay Ate Sai para mag-guide po tayo kung paano makikipag-connect din kina Mami Aw Sumulong.
1: Dahil si Ate Sai, hawak niya ang beat.
0: Of course.
1: Ate Sai!
0: Kaya pa. Fighting! Alright! Busy-busy ngayon.
1: Si Cyril Delfino ang susi ng lahat.
0: Ayan. O sige, Ate John, naka-standby na rin. Siyempre naman ang ating gobernadora.
1: Yan na. Oo.
0: Ito pa, napakahusay din. Hindi rin to nagpapahinga, napakasipag para sa gawain ng Lord ang ating minamahal din at napapakinggan sa Entre Pinoy Espesyal, si Ate Lorna Caballero Laksa. Gob, magandang umaga.
5: Blessed morning. And of course, babati ako sa reyna ng DCAS ang birthday. Si ating mahal na Joe Alabastro.
0: Ayun,
5: so, belated happy birthday. Ayan, ako, ewan ko ba.
0: Happy anniversary, Ate Lorns.
5: Oh, thank you.
1: Paano maging fresh? Ate Lorna, paano maging fresh?
0: Mag-green ka.
5: Ano lang yan. That's the power of the Lord and technology. Ayan, batiin mo din si Mama Bear. Happy birthday.
0: Ay, happy birthday, Pastora Odette.
1: Si Pastora Marcy Odette. Happy birthday. Hindi ko kayang tapatan yung dance number.
0: Lalo naman ako. Next topic, next topic. Ate Lawrence, anong taon ka ba? Paano ka nag-start na maging kaagapay ng DZAS? Yung pakikinig muna.
5: Okay, as an avid listener of Hardy ng Panalangin from morning until evening, yung Heartline. At syempre, nung maging empleyado ako ng isang multinational company, naging department manager ako, sinusundan ko si Maloy Malibira ng pro tips, no? At kasi lahat ng launching ng book, kasama si Miss Heidi Sampang, taga-Kanta ba? Yun, sabi ko, kahit saan lupalop na maglo-launch ng book, pupunta ako. So doon nag-start, naging useful sa akin yung pro tips at saka Family Matters, no? Siyempre, si Miss Heidi at saka si Avelyn Garcia. Mm-hmm. Sunod-sunod na yun hanggang sa naging ano ko, active sa ministry ng Church of God World Mission. At kayo na nga ang aking kaagapay sa paglo-launch ng aking mga events at naging palaging guest. Alam mo yun, nag-umbisa lang sa pag-guest-guest, testify the goodness of the Lord.
0: Oo nga, diba? From Bila o Tubonga.
5: Oo, kasi kung hindi po kayo nakilala.
1: Na-title ka na agad, Ate Lorna. Pag ikaw ay ginawa ng MMK, meron kang Bila o Tubonga.
0: Diba?
5: Oo nga eh, si Attorney Winnie Salumbides ang naglagay niyang tagline na yan.
1: Ay, Tanika lang lagot pala.
0: Sa kabila pala yung MMK.
1: Akala ko tagalin ako.
5: Sa kabila pala yun. So, yun, doon nag-start yun. Pero, syempre, sa radyo, yun literal na talagang nakikinig ako sa 702 DCAS. And, wala naman, I didn't expect na magiging part ako. Kasi si Herminio may hobby ang unang tagapag, ano mo, tagahanga mo, Heidi. Kasi, kwento siya ng malolos ka pala. Sa taga-malolos din kami. Yun. Yes. So, doon nagsimula. Lahat na lang ng, ano, yan, nakakarating ako sa, ano ba to? Manila
1: parang
5: International.
1: Parang may sama ng loob yung lahat na lang ng, ano.
5: Pati si Memo ni Mami, ayan,
0: yes,
5: na-connect din.
0: Diba?
5: So, lahat ng, ano, ng, yan pala yung tinatawag na, ano, yung, yan talaga ang life verse ko na hindi ko in-expect na ako as listener ng FEBC, 702 DCAS, ay darating yung time talaga na ma-involve ako. Yun. Ang galing nga eh, no? Glory to God talaga.
0: Tapos, Ate Lawrence, diba nag-e-entre Pinoy ka, tapos ikaw talaga yung napapasimple mo ba yung mga explanation, lalong-lalo
1: lalo na yung mga bagay
0: na
1: hindi na natin
0: buwis-buwis. Buwis buhay para sa amin. Pero parang sa'yo, minamani mo lang, ate. Pero sabi mo, ang dami ring mga opportunities na naibukas and at the same time, nagagamit din na parang nagiging ministry mo na rin. Kasi yun na nga, maraming kumokonek sa iyo. Natutulungan mo sila para ayusin ang kanilang mga accounting.
5: Oo. So dahil sa usapang buwis at negosyo, ay hindi ko rin naman na-expect na ang magiging ano ng Lord sa akin, ministry na rin, ay gamitin ako hindi lang sa kanilang technical at ano, kundi pati sa personal na buhay nila. Nagkaroon ng connection, relationship, business relationship hanggang sa nandoon na uwi sa personal. At nahihingan ako ng ano, doon ako na palalim ng Lord. Kasi syempre nagiging ano ka na rin, parang
0: counselor.
5: Counselor, yun. So dahil naging counselor ka na, hindi lang sa negosyo, hindi lang sa buwis, hindi lang sa ano, bagay-bagay. Tinatawag ka na rin para anong gagawin. Nagiging part ka nila sa pagde-decision nila. And ika nga, the wisdom that comes only from God. Ayun, hanggang sa ano, malayo na natin. Ating ko hanggang sa korte na i-involve ako sa kanila.
0: Talaga?
5: So ibig sabihin, hindi lang pala yun yung enlarge your territory, no? It's not just ano, you are confined kamukha sa simbahan, naka-confine ka lang sa loob, hindi pala, at gagamitin ka pa rin sa ano, sa labas, sa malaking ministeryo ng Panginoon through FEBC. This is really an amazing experience na binigay ng Panginoon sa akin, kasi late bloomer ako sa ministry. Hindi naman ako nag-start ng katulad ninyo na mga bata pa. Ako, I started at the age of 50. Imagine that, na-involve ako sa pagiging auditor lang, pero hanggang sa hindi ka pala dapat nasa comfort zone ang ministry. And yun na nga, nang dahil sa pakikinig ko sa DCAS, 702 DCAS, kayo rin naman ang aking naging katuwang sa paglilid ng Marketplace Ministry. O diba?
0: Galing.
5: Nakakatuwa lang talaga na isipin na ang follower ka lang dahil sunod ka ng sunod kay Heidi Sampang, kay Maloy, kay Joe Alabastro. Yung pala, ipapasok nila ako dyan sa loob ng FEBC.
0: Mm-mm. Kasi gano'n naman ang isa sa mga strength, bakit nag-i-exist ang FEBC, ate. Diba parang meron kang ganitong galing, eh wala namang kaming galing ni Ate Jo pagdating sa buwis.
1: Oo nga.
0: Di namin kayang explain yun, ate. Iba po di namin magiging kayang magpanggap, diba?
1: Iba ang magiging interpretation namin.
5: Oo nga. Eh, nakakatuwa din kasi yung mga tao na nag, siyempre free consultation muna sa umpisa. Mm-hmm. Tapos hanggang sa ano, ang realization ko doon, yung gift, yung talent na binigay ng Panginoon ay practical mo talagang maipapaliwanag sa kanila at meron silang maraming natutuwa kasi hindi nila in-expect na yung education kasi ng tax, pag pumunta ka sa Bureau of Internal Revenue, hindi naman nila ipapaliwanag isa-isa, bahala kang umintindi, bahala kang magbasa. So parang pagdating na dun sa problema, hindi naman po napaliwanag. Iyon na nga po ang sinasabi ng batas, na sinasabi na ignorance of the law excuses no one.
1: Oh,
5: no?
1: Di ba? Para na siyang attorney ngayon.
5: Tapos pagdating sa namumroblema na iyon, so mas marami ang nakikinig na talagang may problema. Otherwise, hindi sila hindi sila makikinabang doon sa mga pinagsasasabi ko. Mm-hmm. At ganoon na rin yung mga co-host ko, katulad ni Kaela, no? Yan. Napaka-husay din naman umintindi pagka nag-uusap kami.
0: Buti naman.
1: Hindi mo alam, Ate Lorna, na isang linggo niyang pinapanalangin yan bago ka makaharap.
5: Ang galing mag-catch up.
1: Magkasundo sila ng numbers.
5: Oo, ayun. So, I'm enjoying this ministry. Praise sa totoo God. Lang. Kasi, pagdating sa simbahan, siyempre same people, marami ka nakukonek, pero iba pag dito, kasi siyempre Luzon, Visayas, Mindanao, kausap mo dyan, tapos ang daming katanungan, hindi lang natatapos sa 11:30 or ano bang nag-start yun, 11:30 to 12, kundi may extension pa talaga, kasi siyempre sa dami ng telepono ko, bibigay ko sa kanila, may Facebook page pa. So, talagang hindi ka na matutulog sa dami ng mga inquiries.
0: Baka sorry, bukas, baka bukas, Gob, pag nakita ka, magkaroon ka pa ng Q&A.
1: Dapat pala may lamesa siya.
5: Oo, libre konsultasyon dito.
0: Maganda yan kasi, part yan, di ba, Ate Jo and Ate Lorna, ng pagiging mabuting Pilipino, Kristiyano natin, na hindi tayo nandadaya, di ba, sa ating mga libro, maliit man or malaki yung ating negosyo. Tama ba, Gob?
5: Oo naman, kasi God is a God of order, so hindi pwedeng, hindi rin pwedeng ipaubaya sa iba. Pag nagnegosyo ka, yung stewardship mo talaga, hindi pwedeng kukuha ka lang basta ng accountant mo, bookkeeper mo, pero sila, sa totoo lang sila, yung minsan napapahamak ang may-ari ng negosyo dahil hindi rin sila nangingialam at pinapaubaya. Kasi sila hindi naman pwede, oo, nandiyan tayo, kukunin kayo ng 702 DCA, si Ms. Haley, ang station manager, pero hindi pwedeng i-delegate lang to the max tapos ikaw sitting pretty. Kaganda na negosyo.
0: Yun. So, Ate Lorna, excited na kami sa mga...
1: Saan?
0: Mga taon pa.
1: Akala ko sa learning ng about buwis.
0: Ako, hindi ko masyadong...
1: Ako, may I go out, Ate Lorna?
0: Sabi ko nga kanina, tabing basurahan ako. Pero, Ate Lorna, maraming salamat ha. Baka nagtataka lang sila, ba't Gob ang tawag ko kay Ate Lorna? Eh, kasi po...
1: She's everywhere.
0: She's really on the go. Tapos, yun nga eh, yung kanyang willingness to help hanggang sa abot ng kanyang makakaya.
1: At saka grabe yung willingness niya to help, na akala mo siya na talaga yung events organizer.
5: Oo nga, pasensya na kayo. Kasi lalo dun sa Life Connect ba yun? Oo, sinusundan ko yun eh. Parang kahit hindi ako ang sponsor. Pero talaga namang napaka...
1: Alam mo, sobrang na-appreciate namin yon, Ate Lorna, kasi you are into details.
0: Oo, diba?
1: Talagang... At hindi lang yan sa Life Connect. Hindi lang yan sa Life Connect, Ate Lorna.
0: On every connect.
1: Sabihin ko ba? Sabihin.
0: Ate Lawrence, thank you. See you tomorrow, ha?
5: Oo, kailangan makapagpa-picture ako.
1: Isama mo si Kuya Hermie.
5: Oo,
0: si Ate Yoli.
5: Marami kong barkada.
1: And dagang. Ah, marami pala. Marami pala siya isasama.
0: Thank you, Ate Lawrence. God bless you.
5: Sige.
0: Happy
5: maraming
0: anniversary.
5: Salamat din and thank you for this opportunity. God bless us.
0: Mabuhay ka. Yan, si Ate Lorna Caballero Laksa ng Caballero Laksa Accounting Firm.
1: Mm-hmm.
0: All right. Quick break muna tayo. Meron akong utang na mabati. Ayan, meron akong mabati na hindi
1: akala
0: nagamit.
1: Akala mo may utang kang buwis.
0: Meron akong utang. Sayang naman. So, pakinggan natin ang gawang kabutihan na magbibigay ng inspirasyon sa atin ngayong Friday morning.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
6: Masiglang araw ng inspirasyon na para sa iyo, kaagapay. Nothing happens by an accident. Minsan, ang mga pinaka-unexpected, at least desirable na nangyari sa atin, magtuturo pala ng greatest lesson at pwedeng magamit para tayo ay magkaroon ng puso para sa iba. Yan ang nangyari kay Rio, na isang araw ay pasahero ng jeep. Ang inaakalang payapang biyahe, nauwi pa sa aksidente bandang Karyedo. Bigla kasing may nag-overtake na kotse sa gitna ng jeep. Ang ending, naiwang walang magawa ang driver nila na si Tatay Roberto. Senior na, hirap sa buhay, may tinutustusang asawang may sakit sa probinsya at nag-iisa lamang sa Maynila. Nahabag ang puso ni Rio sa sitwasyon ni Tatay at kasabay ng pagka-viral ng kwentong ito, naglunsad siya ng fundraising drive para makatulong sa daily needs ng matanda. Sinong mag-aakala na umabot sa 6 digits ang nanikom para agapayan ang mahina ng si Tatay Roberto? Ginamit ito para makabili ng groceries, karagdagang kagamitan at may transfer sa gamutan ng asawa ng tsuper. Tunay na walang aksidente sa buhay. Bawat karanasan ay may kahulugan. At gaya ni Rio, nawa sa daily encounters natin, mahimok tayo nitong magkaroon ng pusong matulungin sa iba.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
6: Sa panahon ng krisis, lumilitaw ang mga bayani. Buong puso at walang hinihinging kapalit ang pagtulong. Ngunit nakakalungkot na sa krisis din, aktibo ang mga nananamantala. Bistado ang lalaking nagpanggap na survivor sa pag-uho ng isang struktura sa Angeles City, Pampanga. Ang kwento niya, bumibili lamang umano siya ng inumin sa isang malapit na lugar nang madamay sa naging trahedya. Kung hindi pa alam ang modus ng lalaki, maantig ang puso at maaawang magbigay. Ito ang naging dahilan kung kaya't naabutan pa siya ng financial assistance mula mismo sa DSWD. Ngunit kalaunan, lumapit muni at humingi ng karagdagang ayuda. Ito na ang nagbigay suspetsya sa mga tao na alamin ang pagkakakilanlan ni Kuya. Laking gulat nang makita sa records at mapagtantong, hindi pala kasali ang suspect sa listahan ng construction workers na damay. At mas masaklap, hindi naman talaga ito taga Angeles, kundi taga Maynila. Inamin din naman ang lalaki ang nagawa pero dinala pa rin siya sa kustodiya ng Angeles City Police Office para sa investigasyon at posibleng sampahan ng kaso. Nakakadismaya na sa oras ng dapat sanay sama-samang pagtulong, nasisingitan pa ng pananamantala ng iba. Pagtitiyak ito sa atin na walang lihim na hindi mabubunyag at maitatago ng matagal. Paalala rin sa nakarami sa mga panahong nalalagay sa ganitong sitwasyon, hindi masamang mag-check at mag-verify muna para sa huli hindi masayang ang pagtulong sa iba. Shekinah Abalon po para sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali.
7: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan. sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Ms. Crisha Angelica Hayes C. Bon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001, Local 855.
0: Tuloy-tuloy tayo dito sa Oras na Pilipinas, isang araw bago ang ating 78th anniversary.